0: ing pagkaintindi o misconception ang nakarinig mula Senado para sa Bagong Pilipinas. Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, House Prosecution Panel kasalukuyan ng nagsasagawa ng pre-marking ng mga ebidensya bilang paghahanda sa impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Habang hinihintay pa ang pagsisimula ng pre-trial proceedings sa impeachment trial, ni Vice President Sara Duterte sinabi ng House Prosecution Panel na abala na sila sa paghahanda ng mga ebidensya at testigong ihaharap laban sa Vice Presidente. Ayon kay House Trial Spokesperson na si Kabataan Party List Representative Rene Co, nagsasagawa na sila ng mock trials at pag-pre-mark ng mga ebidensyang gagamitin laban sa pangalawang pangulo. Layunin umano nitong maihanda at maitala ang lahat ng dokumento at ebidensyang ihaharap ng prosecution at depensa sa oras na magsimula ang pre-trial. Kasama rin sa paghahanda ang pagtukoy sa mga common facts o mga detalyadong parehong kinikilala ng magkapilang panig kaugnay ng impeachment complaints. Pero ayon kay Co, magiging komplikado ang proseso dahil umano sa hindi direktang pagsagot ni Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya. Pinag-aaralan na rin ang prosecution panel ang posibilidad na magharap ng hostile witnesses o mga testigong maaaring kontra o may salukat na interes. Matatanda ang nag-convene bilang impeachment court ang Senado noong May 18 at target nitong simulan ang pre-trial proceedings sa July 6, halos isang buwan matapos inaasang magsumite ng sagot si VP Sara sa Articles of Impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ang Korte Suprema naman nilinaw ang inaasang dokumentong ilalabas ngayon at ang kumakalat na video ni Senior Associate Justice Marvick Leonen. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang desisyon sa pangunahing petisyon sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Supreme Court, ang kanilang ilalabas na dokumento ngayong araw ay kaugnay ng kahilingang Temporary Restraining Order o yung TRO at ng status quo anti-order laban sa ilang opisyal ng pamahalaan na nauna ng ibinasura noong nakaraang linggo. Sinabi rin ng SC na walang konteksto ang ilang pahayag ni Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen na iniulat kaugnay ng kanyang naging pulong sa Integrated Bar of the Philippines at Mindanao State University sa Marawi nitong Mayo 23. Paliwanag pa ng Korte Suprema, pangunahing tinalakay sa naturang pagpupulong ang Sharia law at responsibilidad ng mga abogado. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Nilang naman ang mga OFW kasama ang mga dependent at stranded na mga Pinoy sa Gulf region na napauwi sa bansa, pumalo sa mahigit 10,000 ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Hindi tumitigil ang pamahalaan at tiyakin na kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng gulo sa Gulf region mula sa maayos na pag-uwi hanggang sa pagpapaabot ng suporta. Alin sunod dito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin mabilis at maayos ang pagtugon na sa pangangailangan ng mga kababayan sa ibang bansa. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers mula nitong Mayo 24, pumalo na sa 10,129 ng mga overseas Filipino workers, dependent sa stranded ang napauwi sa bansa. Sa bilang nito, aabot sa 7,988 ang OFWs, nasa 1,779 ang dependents habang nasa 362 naman ang mga stranded Filipino. Aabot din sa 34,188 OFW, gayon din ang iba pa mga Pilipinong apektado na bigyan ng tulong pinansyal at agarang ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, ang Bureau of Fire Protection nakatutok sa pagkuha sa iba pang biktimang naipit sa gumuhong gusali dyan sa Angeles City, Pampanga. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: May dalawa pang individual na naipit sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ang sentro ng search, rescue at retrieval operations ngayong umaga ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP Region 3, kasalukuyang nire-retrieve ang dalawa pang hinihinalang biktima mula sa gumuhong struktura. Kabilang dito ang nasa Sector 2 ng gusali kung saan may natagpo ang bahagi ng katawan ng isa sa mga hinihinalang biktima na wala ng senyales ng buhay. Ayon sa BFP, matapos ma-retrieve ang dalawang biktima, ay magsasagawa muli ng paneling, thermal scanning at deployment ng K-9 unit sa apat na bahagi ng gusali para matiyak kung may iba pang survivor o katawan na naiipit sa ilalim ng debris. Kapag wala ng matukoy na senyales ng buhay, saka muli isasagawa ang full debris removal operation. Sa ngayon, dalawa na ang kumpirmadong nasawi kabilang isang Malaysian national kahapon at isang Pilipinong construction worker na na-recover ng buhay. Pasado alas 12 ng madaling araw, ngunit binawian din ang buhay sa ospital. Batay sa inisyal na impormasyon, ang gumuhong 10 palapag na gusali ay nakatakda sana ng gawing Airbnb condo hotel na pagmamayari ng isang Jackson Lim. Mula sa BFP para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Maraming salamat, Meren Bastasa, at yan po ang mga kalipunan ng ating mga reporters. Wala po sa Metro Manila. Ang oras po natin, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Curse. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
3: Service. Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Binganim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tipong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM band. Balikan lang natin kanina ano po, yung naging report ni Nympha Asuncion patungkol doon sa Constitutional Assembly. Ayon sa ulat ni Nympha Asuncion, may kinalaman yon doon sa pagpapalit ng atin pong konstitusyon. Ang Constitutional Assembly kasi, mga kababayan, yan po ay isa doon sa tatlong vehicles o pamamaraan, modes, para mapalitan yung atin pong kasalukuyang 1987 Constitution. Mismong konstitusyon ang nagbibigay na itong mga pamamaraan na ito bilang dyan ang Constitutional Assembly. Kinaibahan lang nito sa ibang mga modes, ano po, all members of Congress, yan ha, both chambers, both houses of Congress, kinakailangan po 3/4 ng boto para mapalitan ang atin pong konstitusyon. This is, ito pong pinanggagalingan po nito ay mismong galing sa Congress. Kasi kung mapapansin nyo, ipapaliwanag natin maya-maya, anong kinaibahan nito dun sa iba, yan, ito ay magmumula sa Kongreso. Ito ay, if you set it side by side, ano, dun sa ibang pamamaraan, like CONCON or yung People's Initiative, ang kinakailangan, yung voting population, yung magtutulak ng pagpapalit ng ating pong konstitusyon. Nabanggit natin kanina, ano, bukod dun sa Constitutional Assembly, yung CONAS, yung Constitutional Convention, yan, magkakaroon ng delegasyon ang House of Representatives, or rather, magkakaroon ng delegasyon at ng mga representatives ang voting population to represent the charter change. Papa ito dun sa tinatawag nating People's Initiative na yung mga eligible voters, ha, mga kababayan, sila po ang boboto. Kailanganin yung mga proposed amendments, halimbawa may gusto silang palitan sa ating pong konstitusyon, ang kinakailangan may petisyon na pinirmahan ng 12% ng lahat ng registered voters with every legislative district na ang representation ng legislative district na to at least 3% mula sa every legislative district. Kailangan lahat magte-take part, ano, at least 3% sa bawat legislative district magpa-participate ang mga registered voters. Dan ang 12 ilan ba population ng Pilipinas ngayon, ano, nasa 100 milyon na mahigit, mga kababayan. Conservative estimate o ilan 'yon? Would need at least 120,000 ano plus na mga registered voters na willing pumirma for a people's initiative. Ang daming kakailanganing pirma. Ano po? Kaya ito yung marahil nakikitang vehicle ng atin pong mga mambabatas, ano po, para ma-circumvent o mapalitan ito ang 1987 Constitution. Pero ang tanong, bakit kaya?
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Naumpong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Minsan mapapatanong ko rin, ano, bakit kaya gustong palitan, no, ng ating mga mababatas? Well, nilinaw naman ito ng mga senador na ito ay ugong lamang la itong katotohanan. But, ano ba yung mga pertinent provisions ng konstitusyon patungkol sa ating mga mambabatas? Ano, yan yung dyan papasok yung term extension, yung mga prohibition doon sa ating mga congressmen. Well, sila nakakaalam niyan kung ano yung agenda ng kanilang pagpapalit. Should, ito ha, ito yung operative word, mga kababayan. If it should push through. Wala naman tayong dapat pangambahan kung hindi ito matutuloy. Mantala, mga kababayan, sa punto pong ito, natatandaan po natin. Kadalasan, ng mga napapanood natin sa balita, nag-viral pa nga eh, yung mga CCTV footage nung pagsaserve ng warrant kay Senador Bato de la Rosa, isa ring dating PNP chief. So, alamin natin ngayon, mga kababayan, bukod dito, yung nangyaring gulo rin sa Senado, na nakuhanan ng CCTV ang mine-maintain o ang ibig sabi ang sinasabi ng USAA ng Office of the Senate Sergeant at Arms is spliced yung video. Alamin natin, paano ba pumapasok? Paano ba nagiging admissible sa korte at paano ba ginagamit sa case build-up yung ganitong mga klaseng CCTV footage? Sino ba may hawak nito? Ano ba yung chain of custody? At pwede bang itamper ito? Of course, with the advent of AI, pwede bang i-AI yung CCTV footage? Alamin natin sa ating digital forensics engineer, Sir Rodel Plasabas. Sir Rodel, magandang umaga po.
4: Magandang umaga po, Sir Al. Salamat sa pag-imbita sa akin dito sa programa ninyo.
7: Sir, the pleasure is mine. Ano po? Pero tama ba yung pagkakabanggit ko ng apelido nyo?
4: Yes, sir. Tama po.
7: Yun. Sir Rodel, una po sa lahat, ng mga, well, off the air, nag-uusap kasi tayo, no? Noon, yung una natin pag-uusap, may naging experience ka rin working with the government when it comes to digital forensics. Una po sa lahat, ito po bang mga CCTV footage na napapanood natin sa balita? Una, yung kay Senador Bato de la Rosa, yung tumatakbo siya dun sa stairwell, at itong kaguluhan sa Senado, yung pamamaril, pwede bang matamper ito? At do we believe, siguro as a forensics engineer, na pwedeng magpresenta ng spliced na video sa formal investigation na kung natatandaan nyo yung sa DILG at sa PNP, yun yung nilabas nila. Pwede bang dayain yung ganito mga CCTV footage?
4: Yes, sir. May mga paraan naman po para dayain yung mga CCTV o kahit yung mga video footage galing sa mga phone cameras po natin. No? May mga tools na ginagamit. And with the advent of technology, may AI na rin na napakadaling gamitin, no? To manipulate video evidence. Sa tanong nyo po na kung pwedeng ma-present yung spliced CCTV footage, it depends on your definition of splicing po kasi. Splicing could be trimming of the footage, meaning alam naman po natin na yung mga CCTV footage is napakahaba po niyan. Ilang oras po yung nagre-record. So in order for a CCTV footage to be presented in court, it has to be trimmed, no? For example, may 3 hours na yung video. Of course, yung ipipresent lang natin yung part that is relevant to the case. So we can set yung start at saka set yung ending ng video when we extract the CCTV footage from the DVR. If you define splicing as deliberate manipulation, removing of certain parts in the middle to create a fabricate reality or to mislead the public, then that is a whole another story. Oh, no?
7: Sir Rodel, kung on the other side of the coin, kung posible naman pala na ma-edit or with the use of AI, ma-fabricate itong ganitong klase mga digital evidence, or on the other hand, we have splicing na pwedeng siguro ma-take out of context yung nangyayari do sa isang video, tayo, as a digital forensics engineer, paano natin nasisigurado na itong ipinapresenta na video o ebidensya, hindi dinaya, hindi dinoktor?
4: Okay, magandang katanong yun, sir. Ano? So, when you present kasi a video evidence, such as a CCTV footage, dapat may susunod po tayong tamang proseso dyan. Kahit doon pa lang sa pag-extract ng CCTV footage from the DVR, yung video recorder, dapat nakadocument na po yan. Ang mismong pag-extract nitong CCTV footage, dapat yung mga capable lang na tao or yung owner ng CCTV or operator ang pwedeng mag-extract nito. At lahat po ng yan, dapat naka-document sa chain of custody. No? Saan galing, kailan, paano siya na-transfer sa flash drive or sa isang external hard drive, sino, at yung kung na-transfer man yan from that person to other person, dapat naka-document yan doon sa chain of custody. Date and time, sino, may pirma, including ng hash value na tinatawag ng footage. Pag in-extract mo kasi yung file doon sa DVR, yung file na yan may certain parang tinatawag nating digital fingerprint. No? Hash value ang tawag namin dyan sa forensics. And that itself, yung hash value na yan, pag chinek po yan sa pinakadulo na ng chain of custody natin doon sa pagpresenta ng korte, dapat yung hash value na yan hindi nagbago. Sabihin yung kinuhang footage doon sa DVR at yung pinresenta sa court is iisa.
7: Yun. So ito po, may tanong ko lang, Sir Rodel. Ano? Sabi nyo kailangan ito ay documented. Meron tayong kumbaga resibo kung kanino.
4: Correct,
7: kung kanino galing, 'di ba? Kung kanino nagpalipat-lipat ng kamay doon sa chain of custody. But posible po ba na bago ito mailagay doon sa quote-unquote resibo natin o bago ito mailagay sa chain of custody, posible na bang doktorin ito bago pumasok sa chain of custody?
4: Medyo mahirap po yan, sir. Kasi yung video footage po, manggagaling mismo sa digital video recorder. Hindi ka naman po pwedeng mag-edit doon sa mismong digital video recorder. Ilalabas nyo po muna yung CCTV footage, ilalagay sa flash drive, isasaksak sa laptop, at doon mo pwedeng gawin yung pagmanipula. Pag na-manipulate yung CCTV footage, mag-iiba na po yung hash value niyan. Mag-iiba niyo parang digital fingerprint.
7: Yun. So, makikita kapag pinalitan, Sir Rodel?
4: Yes, sir. Correct.
7: Apo. When it comes to chain of custody naman, sir, kadalasan po, sino bang, who has the chain of custody? Yan. Halimbawa, kumuha ako ng isang CCTV footage. halimbawa may ahensya na specifically, for example, a law enforcement agency na nakakuha na itong CCTV footage, eh, sino po ba, kanino bang tauhan ng nasabing law enforcement agency na yon ang humahawak ng ganitong klase mga ebidensya?
4: Yung nag-iimbestiga po, no? Pag na-transfer na po yung custody ng footage na yan doon sa investigating agency natin, doon na po yung chotri sa kanya. Sa Rules on Electronic Evidence po kasi natin, yung admissibility ng evidence, Rule 11 Section 1, nagiging admissible lang isang footage kung ipepresent ito sa korte at yung video evidence is na-identify or na-explain or na-authenticate ng either nung person na gumawa ng recording or nung isang competent witness. At once na nga na document yan, yung pag-extract na yan at na nalagay sa chain of custody at na-transfer na doon sa kung sinong nag-investiga na yun, doon muna yung chain of custody sa kanya.
7: Ito po, eh, hindi lumilipat. Tama ba, Sir Rodel? O ito, eh, kung sino ang unang may hawak, yung tinatanong natin kanina, ay yung investigator. Tama ba ang pagkakaintindi ko?
4: Yes, sir. Opo.
7: Ayun. Sir Rodel, kayo po, eh, bilang digital forensic engineer, eh, nasubukan nyo na bang maging witness sa isang kaso or sa isang court hearing na kinakailangan yung inyong expertise? Ginagamit po ba ang, alimbawa, ginagamit ba kayong witness ng korte to explain itong hash value? Ano? Kasi sa pandinig ng ating mga kababayan, parang medyo, parang magic, ano po. To the untrained ear, tunog magic siya po. Posible pa pala yun. But Sir Rodel, paano po ba ang kadalasang nangyayari dyan? Sa halimbawa, kayo po ay inimbitahan ng korte as a witness, ano ba yung hinihingi sa inyo ng korte na explanation? O paano nyo po ba ipinapaliwanag ito?
4: In the context po ng CCTV footage or kahit inong klaseng case regarding digital forensic po ba, sir?
7: Actually, sir, magbe-benefit yung ating mga kababayan kung hindi lang CCTV yung pag-uusapan po natin. Opo, pasuyo na lang, sir, yung sa ano rin po.
4: Yes, sir. Yes, sir, to answer your question po, naka-appear na po ako sa court as an expert witness in digital forensics. The recent case that I've handled, no, is a mobile forensics. So it mobile forensics po, ibig sabihin po nag-examine po tayo ng mobile device or specifically cellphone. Pag pinatawag po kayo ng korte, need niyo pong i-present yung mga credentials niyo, mga trainings, at may mga itatanong po sa inyo yan, yung especially yung process ng forensics in order for you to be an expert witness, ika nga, no? At once na once they treat you as an expert witness, lahat po ng sasabihin niyo doon regarding doon sa digital evidence na na-acquire doon sa pag-examine is tatanggapin na po ng korte, ika nga.
7: Apo, Sir Rodel, which brings me to the meat of the matter. Ano po, pag-uusapan natin yung CCTV footage naman ni Senator Bato de la Rosa. Napanood nyo ba yung viral na video na yon, sir?
4: Yes, sir. Nakita ko po yun sa Facebook. Opo. Sa YouTube.
7: Opo, parang lahat yata tayo nakita yun. Eh. But anyway, Sir Rodel, ito pong mga ganitong video. Halimbawa, Kung ang tanong na namumutawi sa isip ng mga kababayan, eh, halimbawa, ito po, I am not being partial or against the good senator, pero halimbawa, kasi ang tinatanong dito at ang pinag-uusapan is tumakas nga ba? Yan. Ito po bang mga ganitong klaseng video admissible din or ginagamit din natin ito for case build-up sa mga law enforcement agencies?
4: When you're referring to the video po ba, yun po ba yung post, galing talaga sa DVR o yung galing po sa social media?
7: Yung galing po sa social media.
8: Isang bansa na libre ang
4: sakay. Ah, yun nga, nabanggit ko po kanina, sir, yung rules on electronic evidence natin, rule 11, section 1. Yeah. Na dapat po yung video evidence is na identify or na authenticate ng person na kumuha ng recording or another competent witness. So kung galing po sa social media, sino po ang ipapatawag ng korte to authenticate ng video? So it's not a good way of presenting a video evidence kung galing po ito sa social media kasi walang makapag-authenticate, sir.
7: Ayun, ayun. So yung mga keyboard warrior dyan, pasensya na, hindi magagamit yung mga kinuha niyong video. But anyway, Sir Rodel, halimbawa naman, ito, paano ba hindi nagiging admissible yung mga kuha natin, kahit sabihin natin sa DVR, no? May mga pagkakataon ba na yung mga kinuhang video, kahit galing doon sa mismong recorder, inadmissible sa korte?
4: Yes, sir. As I said earlier, sir, kung na-present po yung korte, kahit galing ito sa DVR, pero yung taong may personal knowledge doon sa pag-extract ng CCTV, hindi po naging witness. Hindi po magiging inadmissible yung footage. Meron po yung jurisprudence. I believe it was People versus Manansala.
7: Sige, check natin yan mamaya, Sir Rodela. But in your experience, sir, may nangyari na bang ganung pagkakataon na itong kinuha naming piraso ng ebidensya as a digital forensic expert eh hindi naging admissible sa korte? As a personal experience, sir.
4: Pwede pa kayo ulit tanong, sir?
7: Opo, naranasan niyo na po ba no working with a with an enforcement agency or siguro as a personal experience niyo na rin kapag pinapatawag po kayo ng korte as a witness, may mga pagkakataon na ba na hindi nagamit yung isang besides sa binanggit po natin, may ibang pagkakataon na ba na hindi nagamit o hindi admissible yung mga piraso ng ebidensya na nakuha natin as a digital forensic expert?
4: Aside po doon sa nabanggit ko pong Supreme Court case. Publicly posted courts cases, wala pa akong nakita, sir. Aside from People versus Manansala, mayroon pong People versus Concepcion. Yun po pala yung case na hindi tinanggap ng korte yung video evidence kasi hindi po na produce yung taong may personal knowledge doon sa pag-extract ng CCTV footage.
7: Opo. Sir Rodel, lastly po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan. Of course, with the advent of AI, with the advent of social media, lahat ng tao nagpapalitan ng kanyang kuro-kuro. Minsan yung mga video, no, ginagawa pang memes. Ano bang masasabi natin sa ating mga kababayan sa pagtanggap ano ng ganitong klaseng mga videos? Ano, dapat ba natin agad itong paniwalaan o dapat ba agad maging apprehensive tayo? Teka, titignan ko mukhang edited itong video na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, Sir Rodel, please go ahead po.
4: Mensahe ko sa mamayan po natin, no. Sobrang advanced na po kasi yung technology ngayon . So, hindi po lahat ng nakikita natin sa social media, ibig sabihin, totoo na po yun. Napakadaling magmanipula ng mga CCTV footage, kahit photos. Napakadaling gumawa ng peke gamit ang So, sana maging mapanuri tayo, wag tayong padalos-dalos ng desisyon. At hayaan na lang po natin yung the normal course of justice, no, para lumabas yung katotohanan.
7: Very well said, Sir Rodel. Ano, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa bayan. Sir Rodel Plasabas, ang ating pong digital forensics engineer. Actually, nakarelate ako doon sa sinabi ni Sir Rodel. Ano? Eh, kailangan hayaan natin. The justice take its normal course. Hirap na kasi ngayon. Hirap nang tignan ano, yung AI. Kahit ako minsan, parang titignan ko, AI ba to o hindi? Eh, maraming salamat po at magandang umaga, Sir Rodel.
4: Thank you so much, Sir Al. Thank you for the invitation again.
7: Sir, the pleasure is mine at maraming salamat po. Magandang umaga. Sir Rodel Plasabas, ang ating pong digital forensics engineer.
6: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Atin pong nakapanayam, Sir Rodel Plasabas, ang ating digital forensics engineer. Nga, ano, parehas kami nang iniisip ni Sir Rodel kanina. Napakahirap na kasi ngayon kilatisin. Actually, even to the trained eye, ano, kung sanay ka na ba nakakakita ng AI-generated images o AI-generated footage, ngayon, mga kababayan, ako, napakahirap nang kilatisin kung AI ba to o hindi. Tanayan, ilang mga senador nga natin na bibiktima nang ganyan, ilang mga eksperto natin, no, hindi naman ligtas kahit sino dyan. But karamihan sa ating mga kababayan, let this serve as a warning, ano po, na dapat lahat ng nakikita natin sa social media, let's take a grain of salt, ano, bago natin tanggapin itong mga nakikita natin sa internet.
6: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bigo tayo makakuha ngayong umagang ito ang ating National Bureau of Investigation. Pero sa mga susunod na pagkakataon po, no, kukuha na tayo ng panaya mula sa kanilang tanggapan. Kaugnay po ng utos ng Department of Justice na hulihin na itong si Senador Bato de la Rosa. Kaya lang ang tanong, paano pag pumasok ulit sa Senado? Suservan niyo ba ulit ng warrant? Bagay, kasi iba na yung ano iba na yung circumstances. Kasi before, it was only serving the warrant. Ngayon, ito, hulihin the mandate of these law enforcement agencies. Kailangan itong manaig. Ano, at malinaw ang utos dyan ng DOJ, hulihin itong si Senador Bato de la Rosa. At syempre, mga kababayan, yan yung mga bagay na abangan po natin sa mga susunod na pagkakataon. Alongside the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Hindi ako nagkakamali, June 7, no? Tama ba, June 7? First week of June, mangyayari itong pagsisimula ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang oras po natin, 42 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami patapos ng ilang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan.
12: Naan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
13: Ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Maging fuel of
18: good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
24: king of the road.
23: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
25: Maari bang umusog-usog ng konti?
23: Sakay na!
22: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Apat-apat anim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Tanggap naman tayo ng situational report. Alamin natin ang sitwasyon sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan magbibigay ng tulong ang sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog dyan sa Parola Compound si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tabayanan natin maya-maya ang ulat niyan mula kay Alvin Baltazar. Bayanan natin ano, yung pinakahuling kilos gampaning pampangulahan dyan po sa may Binondo, Maynila. Nabalikan lang natin ano, yung babalikan natin yung naging ulat kanina ano po ni Miss Melanie Valdos Reyes. Na yun ang paghahanda nung labing isang house prosecution panel yung bubuo dun sa House Prosecution Panel. Tama ba? June 17. Yan. Yung pagsisimula po kasi ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inaasahan po sa buwan ng Hulyo. Punyo po ah, medyo ano lang, medyo ngongo lang dating. Para nagkakaroon na sila ng pre-marking of evidence. Yan, yun may kinalaman doon sa naging maging panayam natin kanina sa ating pong digital forensics engineer. Yan po ay parehas na proseso ng korte ang paghahanda po ng piraso ng mga ebidensya. Yung tinatawag nating case building. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. Alamin naman natin ang sitwasyon sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, kung saan ay isinasagawa ang pagbibigay tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound. Mula sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila, makakasama natin Alvin Baltazar.
20: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Yung Alvin.
0: Wala, ay ako tawag kayo sa sa mga sa At basically, ang kanilang tulong mula sa pamahalaan at kahit ang unang pwede na kay Marcos Jr. ay yung kanilang matutuloyan at iba pa mga pangangailangan. At buti pa, Tolang, makinda natin yung ilan sa ating mga anak pa rin na umingi yung matulong sa gobyerno. Makinda natin.
1: Gusto po ngayon ba kay Pangulong Bongbong Marcos na magbigyan niya ako ng sariling bahay. Financial po para maitayuli yung mga nawala sa amin, bahay, mga gamit namin. Panimula po kung pwede nga kahit na negosyo eh. Kailan po sa ano, pamahay po niya pagpapos sa pagkain.
2: Yung safe na lang na lugar kasi dito is madalas kaming sinusunugan eh. Kaya mas maganda kung irerelocate naman po kami doon sa mas maayos naman na lugar at hindi yung binabahatin. Yun lang din yung mas na ano namin. Yung hindi kami masyadong mahihirapan. Mahirap na kami, papahirapan pa kami. Marcel po. Marcel Moanya.
3: Thank you, Ted.
7: Kuya Alvin.
0: Yes, ito lang. Alas may binababaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand na Marcos Jr. dito sa Leonardo Fogoso Sports Complex. At mula dito ay maglalakad ang Pangulo patungo naman dito sa Galpan Evacuation Center na kung saan ay naroroon yung 500 mga pamilya na natiktima ng sunog. Individually, umabot sa 2,500 na nasa evacuation center ngayon at ito mga binibigyan ng tulong na pamahalaan sa pamahalaan ng Pless na Gilibis. At siyempre, tulong mula sa National Government, mula kay Pangulong Ferdinand na Marcos Jr. Ang bitinin lang natin na ito lang, ano, ang cash assistance na ibibigay sa bawat pamilya ay paabot sa 10 milyon.
7: Ayun. Medyo napuputol-putol lang, Kuya Alvin, yung sinasabi mo. But sino ang inaasahan natin na mga cabinet officials ang kasama ng ating Pangulo? Papunta ba personally mismo dyan na si Mayor Isko Moreno dyan sa Binondo, Maynila?
0: Actually, ito lang, ano, yung kanilang nagsasalita sa mikropono, si Manila City Mayor Isko Moreno. At bago dumating si Mayor Isko, nakita na natin dumating din si DSWD Secretary Rex Gasalian. At yung ministro na, ito ngayon, alas na rin lang si Pangulong Marcos darating na rin dito sa Ilocos Pagasus Sports Complex ang diretso ng Del Park Evacuation Center para kamustahin yung ating mga kababayan
7: Okay, with that, maraming salamat Kuya Alvin Baltasar, keep us posted no sa nangyayaring event diyan sa Binondo, Maynila.
0: Ibabalik tayo, talagang as soon as magtulong papis si Tayling Marcos at mailapod yung kanyang mensahe tulong na iahatid pa dito sa ating mga kabayan na sa Bagan itong makaraan sa Embolo. Kulang mula dito sa Bagan sa mga Maynila para sa bagong Pilipinas Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, and Justin.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Ang ating kasamahan si Alvin Baltasar dyan sa Leonardo Fogoso Sports Complex sa Binondo, Maynila para sa pinakahuling kilos kampaneng pangpanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakda po kasi na mamahagi ang ating pong Pangulo ng tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Siyempre, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pong palatuntunan sa umagang ito at maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating technical and production side. Of course, bago yan, maraming salamat din sa ating digital forensics engineer.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Deputy Director General ng Central Intelligence Agency ng Amerika, bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika. Alas 4 ng hapon ang nakatakdang courtesy call kay Pangulong Marcos ng CIA official na umahawak ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa ahensya. Bago naging Deputy Director ng CIA ay nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office. Ang naturang schedule ng Pangulo ay bahagi ng sunod-sunod na aktibidad nito ngayong araw ng Lunes, na kung saan ay sinimula ng pagbisita sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila, gagawing pag-iinspeksyon sa ongoing upgrading ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo at iba pang mga aktibidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mindanao, Solon, umapila kay Senator Panfilo Ping Lacson na manatili sa serbisyo publiko. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umapila si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong kay Senator Ping Lacson na huwag iwan ang serbisyo publiko matapos nitong aminin na minsan niyang naisipang magbitiw sa Senado. Ayon kay Adyong, kailangan ngayon ng bansa ang mga leader na may prinsipyo para mapanatili ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Giit pa nito, ang mga naging pahayag ni Lacson tungkol sa Senado ay patunay lamang ng malasakit nito sa kredibilidad ng institusyon at sa tiwala ng mamamayan. Matatanda ang sinabi ni Lacson na nadismaya siya sa ilang mga pangyayari na umano'y naka-apekto sa imahe ng Senado, dahilan para maisip niyang mag-resign. Pero kahit ganon, kinilala rin umano ni Lacson ang magandang public perception ngayon sa House of Representatives. Dahil dito, hinikayat ni Adyong si Lacson na manatili sa serbisyo publiko dahil malaki pa rin anya ang maitutulong nito sa bansa sa pamamagitan ng kanyang karanasan, integridad, kakayahan at pagiging independenteng boses sa pamahalaan. Dagdag pa ni Adyong, sa panahong mahigpit na binabantayan ng publiko ang kilos ng gobyerno, mahalaga ang mga leader na kayang magpatatag ng tiwala ng mamamayan sa mga demokratikong institusyon. Kasabi nito, sinabi rin ni Adyong na dapat kilalanin ang matatag umanong performance ng Kamara sa ilalim ng liderato nila Speaker Boje D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Special payout para sa Jeepney Operators and Drivers Association at Tricycle Operators and Drivers Association sa Metro Manila, kasado na ngayong Linggo. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang schedule ng gagawing special payout para sa mga jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang cash relief assistance. Ayon sa DSWD, muli isasagawa sa iba't ibang lungsod sa NCR ang special payout na magsisimula sa Makati, Pasay, San Juan sa Martes, May 26, susundan ng Taguig, Parañaque, Mandaluyong at Marikina sa May 27 at sa May 29 naman sa Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. Nakatakda naman sa June 2 hanggang 4 ang gagawing payout sa Quezon City. Pinapayuhan ng DSWD ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license at photocopy na may tatlong pirma. Pinaalalahan din ng mga driver na sumunod sa kanilang assigned schedule at payout site para maiwasan ang pagsisiksikan at mahaba

0: Pilipina. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 19 na medical specialist at health professionals itinalaga sa mga pampublikong paggamutan sa Cordillera. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Report. 19 na medical specialist at health professionals ang handa ng may talaga sa iba't ibang mga pampublikong paggamutan sa Rehiyon Cordillera. Ito ay sa ilalim ng Department of Health Workforce Support Program na laing mapagtibay pa mga serbisyong pangkalusugan sa mga lalawigan at munisipalidad kung saan nangangailangan ng specialized care. Ang unang batch ay kinabilangan ng mga physician sa ilalim ng Post-Residency Placement Program at isang specialista sa ilalim ng specialista para sa bayan na may specialization sa internal medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, anesthesiology at family medicine. Ayon kay Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, ito ay kalintulad ng Doctors to the Barrio Program kung saan ang PRPP at EPSB ay key components ng National Health Workforce Support System ng Department of Health. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsan ang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
7: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahatid din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
0: Oras po natin ngayon, it's 10 minutes after 9 o'clock.
7: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
0: Magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. It's a beautiful Monday, first day of the week. Today is the 25th of May, 2026. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang programang Sulong Southern Tagalog. Kasama po natin sa Baging Teknikal, Otto Evangelista and Josie Gonzalez sa ating Master Control. Sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Robin Celis.
2: Oy, napakaganda po na pag-uusapan natin ngayong umagang ito, ano? But before that, bago pa natin introduce ang ating guest for this morning's program, i-welcome po muna natin, ano, sa ating programa ang ating co-host for this program, Sulong South ng Tagalog. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambi Maloles of PIA Calabarzon and Sir Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa. Magandang umaga to the both of you, Ma'am Cecil.
8: Yes, magandang umaga, Sir Tom. Magandang umaga, Sir Dennis. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Sulong Souder Tagalog. It's another blessed Monday morning. Kaya naman, let's start the week ng isang magandang talakayan kasama ang ating panauhin ngayong umaga. Kaya mula dito sa PIA Calabarzon Regional Office, Calambas City, welcome po sa ating lahat, sa lahat ng taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog para sa isang oras na naman ng makabuluhang talakayan at pagbibigay ng impormasyon.
2: Thank you so much, Ma'am Cecil. Sir Dennis, kayo naman po.
9: Yes, good morning, Ma'am Cecil. Good morning, Sir Tom. At sa lahat po ng taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog, Dennis Nebrejo po, reporting mula dito sa lalawigan ng Marinduque for PIA Mimaropa. At siyempre, maraming salamat po sa inyo lahat. At tabayan po ninyo yung ilan namin mga, of course, may yung guest natin, sabi nga ni Sir Tom, ay makakasama natin mamaya. At marami tayong tanong dyan, Sir Tom.
2: As I'm sure of that. At huwag natin patagalin, Ma'am Cecil, ano, kindly introduce our guest for this morning's program. At marami po tayong inihandang tanong sa kanya. Sige po, Ma'am Cecil.
8: Sige po. Ngayong umaga, mapalad po tayo at makakasama natin ang Medical Officer 3 and Universal Healthcare Outcome Manager mula sa tanggapan ng Department of Health 4A. Ating pong i-welcome sa Sulong Southern Tagalog si Dr. Brittany Mandalihan. Doc Brittany, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Doc. Doc Brittany, magandang umaga po, Doc Brittany. Yun, nasilayan din natin si Doc Brittany. Magandang umaga po sa inyo, Doc Brittany Mandalihan, ang Medical Officer 3 ng Universal Healthcare Outcome Manager. Magandang umaga po sa iyo, Doc. Bati po muna kay Doc.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig po sa ating programa ngayong araw.
2: Okay, marami po kami tanong sa inyo, Doc Brittany. No? Sige, Sir Dennis, kayo na po mauna sa ating pagtatanong.
9: Okay, ma'am, good morning po. Ma'am, isa po sa mga layunin pa, mga pamahalaang pagtatayo po ng 28 na bagong primary healthcare facility sa bansa hanggang 2028, no? Kamusta na po yung mga pagpupatupad ng programang ito? At sa ngayon po ba ay ilan na po ang mga naipatayo sa ating rehiyon?
10: Okay, thank you po, Sir Dennis, para po sa tanong ninyo. Ano? So, ito pong layunin ng ating gobyerno, ang pagpatayo ng 28 na bagong primary healthcare facility hanggang 2028. So, sa 28 po na ito, no? So, itong programa po na ito ay isa, actually, ay special provisions ng General Appropriations Act of 2025, kung saan po ay inatasan ang DPWH na mag-implement ng mga infrastructure projects sa mga DOH regional offices po, yung tinatawag natin mga Center for Health Development Offices, under po ng Health Facilities and Enhancement Program. So, sa 28 po na ito, 13 ang meron ng comprehensive fund release. So, ibig sabihin po, pwede na magplano, mag-start ng mga procurement procedures at pumasok sa mga kontrata. At may 15 pa po na for later release ng pondo. So, ibig sabihin po, medyo withheld pa po, inihintay pa natin ang pondo na ma-release from the national government. At para masiguro natin na aligned po ang pag-release ng pondo base sa prioridad ng ating pamahalaan. So, sa 13 po na meron tayong pondo, 13 po dito ay, sa 13 na yun, 6 po ang nilagay natin sa Quezon, 4 po sa Batangas, 2 po sa Cavite, at 1 sa Laguna. So sa, ano po yun, sa SHAM na yun, ang meron ng ongoing construction po. So it's 69.2% actually. Isa po sa Calaca Health Center, not yet started, scheduled na po for bidding, at meron po tayong tatlo na not yet started po. So ito po yung sa Santa Teresita, Pagsanhan, and San Andres Health Center po. And yung 15 po, sabi ko nga po ay for later release pa po tayo ng phone.
2: Okay. Ma'am Cecil?
8: Yes po. Doc, bukod sa karagdagang mga pasilidad, nangangailangan na rin po ang sektor ng kalusugan ng mga healthcare worker, lalo na sa mga pampublikong ospital. Sa ngayon po, ay sapat po ba ang dami ng ating mga nurse at iba pang healthcare workers sa pangangailangan ng ating mga kababayan?
10: Yeah, so, thank you, Ma'am Cecil. Ano? So, I think medyo nakakalungkot man po at I think matagal na po nating problema ang ating usapin patungkol sa ating mga health workforce. Mm-hmm. So base po sa information o datos ng aming rehiyon, mula na rin sa mga pasilidad na nakakollaborate namin para makuha ang mga informasyon na ito, masasabi po namin na hindi pa rin talaga sapat ang bilang ng ating mga health workers, not just po sa ating rehiyon, but pati na rin po sa ating bansa po. Lalo na po sa mga primary care facilities o mga rural health units na madalas puntahan po ng ating mga kababayan na nasa grassroots or layline. So currently, ang standard health workforce to population ratio po natin ay kung ang mga doktor po, ang in-expect po natin ay mayroong isang doktor sa kada 20,000 na population. Ang mga nurses, ang in-expect natin ay may isa sa kada 10,000 tao. Wow. Midwife, at least may isa po kada 5,000. At sa mga dentista po natin ay at least dapat mayroong isang dentista kada 50,000 po na population. So currently po, based po sa datos ng USAID po, no, ang kakulangan pa po natin sa buong Pilipinas ng mga physicians sa mga RHUs or primary care facilities, at least 2,000. Mm-hmm. Meron po tayong kakulangan ng 4,400 na nurses pa, 3,900 sa mga midwives, at least 148 na public health dentists po. So ang sinasabi po na recommended ng World Health Organizations para sa isang ideal na health workforce to a 10,000 population is at least 44.5. Sa atin po sa Pilipinas, ang current summary po, ang ratio natin ay 19.7. So halos kalahati pa po ang kailangan natin bunuin para masabi natin ideal ang dami ng ating health workers sa dami po ng ating population.
2: Ayun, Doc Brittany, so, talagang
10: nakakalungkot lang.
2: Nakakalungkot talaga yung mga yung tinuran nyo sa amin, ano, yung mga datos na binigay nyo sa amin sa, at hinggil po sa kakulangan mga healthcare worker dito po sa ating bansa. Follow up po sa question po ni Ma'am Cecil, Doc Brittany, ano, yung po mga geographically isolated disadvantaged areas at yung mga island areas po natin, paano po yung ginagawang pong programa o inisyatibo po ng kagawaran upang masiguro po na meron tayong nakatalaga doon na healthcare worker kahit po may kakulangan po tayo ngayon, sabi nyo nga kanina, Doc Brittany.
10: Okay, so sa kasalukuyan po, no, ang ating opisina po, ang ating Department of Health po, ay meron pong mga programa particular para po tumulong sa kakulangan ng ating mga health workforce. So isa po dito ay yung tinatawag po natin na National Health Workforce Support System, kung saan tayo po ay nag-o-augment o tumutulong sa mga healthcare workers. Tayo po ay nagbibigay sa mga munisipyo, probinsya ng mga nurses, midwives, medtechs, physical therapists, dentists, nutritionists, and currently po, this year, tayo po ay nagbigay din ng mga radtech. So bakit po tayo nagbigay ng mga radtech? So given po na tayo po ay gumaganda ng ating teknolohiya, particular po sa medisina, so ang ating rehiyon po actually ay nagbibigay ng mga portable x-ray. Mm-hmm. And kailangan po, para po mapagana ang ating mga portable x-ray, kailangan po natin ng mga radtech. Okay, so ano po yun? Bukod po dito sa mga portable x-ray na dinedeploy, na binibigay po natin sa mga probinsya, ito po ay isa sa inisyatibo ng rehiyon ay meron pong mga AI capabilities ang ating mga binibigay po na ng x-ray po. Na isa rin po sa mga programa ng Department of Health ay yung matagal na po natin ginagawa, no, yung Doctors to the Barrios program, kung saan po yung may mga munisipyo na walang mga doktor o yung mga kulang po ng doktor ay binibigyan natin ng mga doktor po. So sino-sino po ba itong mga kasama ng Doctors to the Barrios program? So it usually po ito po yung mga scholars natin na pinag-aaral ng medisina, at sila po ay nabibigay ng nagre-return ng service under the Return Service Agreement po for 3 years after po nila mag-aaral. Now, currently po sa atin sa Calabar Zone, ano, kasalukuyan, currently meron tayong 38 na DTPBs po. So, meron po dito 31 sa Quezon, 2 sa Cavite, 2 sa Rizal, 1 sa Lugo, and 2 po sa Matangas. Now, yung the Doctors of the Paris po natin ay primarily nakafocus po sa primary care aspect po ng ating health system. So, paano naman po, kung tatanungin nyo ko, paano naman po yung sa mga ospital, yung mga ngailangan ng specialty care? Ang ating pong Department of Health din po ay meron din tinatawag na post-residency placement program. So, ito po yung may mga doctors po tayo nag-undergo ng residency training sa mga government hospitals. At after po nilang makagraduate or makapasa po ng mga certain exams nila, is kailangan po nila magbigay ng 1 year of service po sa mga lugar kung saan po sila i-deploy. So, anong mga specialty care po? Ito usually, ito po yung mga 4 core na specialty care po. Ito po yung internal medicine, pediatrics, OBGYN, and yung general surgery po. So, at least kahit pa paano po, ano, medyo kulang, ang ating kagawaran naman po ay nagbibigay din talaga ng servisyo para po somehow malipasan natin yung mga kulang pa po natin na kailangan gawin pa, particular po sa health workers.
2: Yeah, that's good to hear, Doc Brittany. Sige po, Sir Dennis.
9: Okay, ma'am, meron po bang mga programa o mga initiatives na upang masiguro na mayroong mga healthcare workers o doktor na naka-assign doon sa mga communities natin, no? Lalo na sa mga island barangays sa ating region. Meron po ba tayo, ma'am?
10: Ayun po. As mentioned ko po, yung Doctors to the Barrio po, yung ating mga post-residency program and yung sa ating pong National Health Workforce System. So, usually naman po itong pag-deploy natin or pag-distribute natin ng mga workforce natin ay depende po sa pangangailangan ng mga LGU po. So ito po ay at the grassroots level, kung kailan po sila nag-request, dun po natin sila bibigyan po. At lalong-lalo na po dinedepende natin sa dami ng mga population po sa isang lugar.
8: Sige po. Doc, isinusulong rin po ng pamahalaan ang mga app na layong maghatid ng virtual consultations at digital health puzzles sa ating mga kababayan. Bagamat isa po ito sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT, paano po nakakatulong ang mga app na ito sa layunin ng Department of Health na gawing mas komportable at madali ang consultation services sa mga ospital at healthcare facilities sa ating bansa? Ano po ang mga benepisyong hatid nito sa universal healthcare?
10: Okay, so ayan po, no, yung mga technology po natin para po masolusyonan ang ating mga pagkukulang or mga kakulangan pa pagdating sa pag-deliver ng mga health services, isa po talaga sa prioridad ng pagsulong ng universal healthcare is yung pagkakaroon po ng mga technology natin, particularly yung telemedicine at yung mga applications po. Sa atin po sa Calabar Zone, bawat probinsya meron pong kanyang initiative dito pagdating po sa mga applications na ito, mga sama cellphones natin. Actually, ang tanong na nga lang talaga natin sa ating mga sarili, sino ba ang walang cellphone? Sino ba ang mga walang internet? Pero however, we still have to recognize na may mga lugar pa rin po na walang internet. So, ano po ba ang benepisyo na pwedeng maibigay nito sa atin? Of course, magkakaroon po ng decongestion ng mga ospital, primary care facilities. So, bakit po magkakaroon ng decongestion? Sa atin po sa Pilipinas, very much aware po tayo or alam naman po natin na tayo po ay medyo hospital-centric. So may konting sakit lang, pupunta po tayo sa ospital, sa ER, sa specialista. Kahit naman ang totoo nating karamdaman ay pwedeng magamot or maluta sa mga clinic or primary care facilities. Now, through app, at least kahit pa paano yung mga hindi kinakailangan magpunta sa mga hospital, particular po sa mga public hospitals, ay pwede dito matriage, mabigyan ng mga karampatang lunas ng mga doktor po natin at mga health workforce. Another po nito is nababawasan po yung mga hindi kinakailangan gastos or yung mga unnecessary na gastos na hindi talaga medically related pero nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin. So ano po yun? Of course, sa atin po sa Calabar Zone, marami po tayo mga GIDA na tinatawag. So of course, pag yan po, ang idea natin ay hospital-centric, gagastos ka ng pamasahe, gagastos ka ng pangkain, hahatakin mo yung kamag-anak mo para samahan yung nagtatrabaho ng kamag-anak. So, kailangan pa mag-leave ng empleyado. So, ito po yung mga hindi natin nakikitang gastos, particularly sa medical, pero nakaka-apekto po siya. Next po is mas naseservisyonan natin yung mga kababayan natin nasa mga lalayo ang tirahan, ang mga malalayo ang tirahan sa mga public hospital or primary care facilities. So, actually po ngayon po sa atin sa Calabar Zone, through the pagpasa po ng Universal Healthcare Act, mas in-empower po natin ang mga BHWs natin, particular sa mga naka-deploy sa mga barangay health stations. Now, na-mention ko po kanina na meron din po talaga tayong mga kababayan pa na hindi pa ganun ka technological savvy, tech savvy, at mga may mga wala pang internet. So ang mga BHWs po natin ang tumutulong sa kanila para sila po ang may application at sila po ang nag-navigate para sa ating mga pasyente. Now, at po ang mga BHWs natin ang magsasabi kung kinakailangan na silang i-refer sa isang higher level care of facility. Now, however, po, no, medyo since the advent na po ng technology, particular sa health services, ito po mga telemedicine, application, although maganda naman po ano, at continuously nating in-improve, hindi po ito kailangan totally na replacement ng mga physical face-to-face or physical consultation. So may mga limitation po din po ito. No? So anong mga kaso po ang pwede natin ilagay or ma-avail during mga telephone consultation. So ito po yung mga follow-up na lang. Magpapabasa po tayo ng mga resulta ng ating laboratorio. Check up po ng mga kondisyon na yung mga check up po ng mga previous na nating mga sakit at kung yung mga hindi naman po emergency cases. So ano po yung mga hindi natin masyadong kini-eater or kung kayo po ay nakakaramdam ng mga pananakit ng dibdib, masakit ang ulo, no, parang binibiak. Mas maganda po na tayo po ay magpunta sa emergency room, mga emergency cases na room po natin. So, yan po.
2: Doc Brittany, yung mga marginalized community po natin, meron ng access yan for health services ano, under UHC. Pero ang tanong po, Doc Brittany, paano naman po yung mga nasa iba pang sektor tulad ng persons deprived of liberty, yung po mga nasa senior care home at yung may nasa mental health facility naman po. Paano po makaka-access sila sa serbisyong ito na sa ilalim po ng UHC, Doc?
10: Para po sa tanong na ito, ano, kapartner po natin ang PhilHealth para po sa mga pagbibigay ng serbisyo po sa ating mga itong mga special na sector po. So kasama din po natin ang mga agencies kung saan sa ang PhilHealth po ay usang pumupunta kasama po ang mga LGUs or municipalities kung saan po sila bilong para po mag-register at enroll po ang ating mga marginalized sector, special sector sa PhilHealth Yakap po. So sa PhilHealth Yakap, kasama na po dito yung preliminary assessment o yung tinatawag nating first patient encounter, consultation, oratorio, at gamot po. So ang ginagawa po natin, kasama po ang PhilHealth, particular po ang PhilHealth, ay tayo po mismo ang pumupunta sa kanila para po sila ay nabigyan ng servisyong nararapat po para sa kanila.
2: Ayun. Sa Dennis?
9: Okay. Salamat, ma'am. No? Ma'am, isa po sa mga binabantayan no ng ating World Health no lalo na yung mga OFWs natin no ay itong hantavirus outbreak no para po sa kaalaman ng ating mga taga subaybay mari po ba ninyo maipaliwanag kung ano po ba itong hantavirus at paano po ba ito na-transmit o paano po ba ito nagsimula ma'am?
10: Ang hantavirus po, no, ito po ay grupo ng mga virus na kung saan nananahan po or nakikita natin sa mga rodents or mga daga. So ang sakit po niyan ay depende sa particular na uri ng hantavirus na maaring magkakaiba, depende po sa lugar. So according po sa atin sa DOH, sa Central Office, sa World Health Organization, mahigit naman po natin, mahigpit natin itong binabantayan at nananatili pa rin po mababa ang panganib ng sabing virus sa mundo po. So ang hantavirus po ay hindi talaga siya bago, no? So alam na natin siya pero relatively rare. So currently po yung na-isolate na species doon sa cruise ship yung MV Hondius po ay yung tinatawag nating Andes species. So ano po ba ang sintomas niyan? So ang sintomas po ng hantavirus ay non-specific. So, pag sinabi natin non-specific, nakikita din natin siya sa sakit gaya ng dengue and leptospirosis kung ikakumpara po natin po sa hantavirus. So anong mga sintomas po ito? Lagnat, pananakit ng ulo, tiyan, katawan, pagsusuka. So paano po natin madidetect talaga, madidifferentiate kung ito po ay simpleng dengue or leptospirosis versus po dun sa hantavirus? First, kailangan po natin ng history taking po. So sa ating pong mga pasyente, dapat po tama po at magsasabi po tayo ng totoo regarding sa ating history. Kasi kailangan po natin mailicit or mailabas kung kayo po ay mayroong recent travels, particularly sa South America, kung kayo po ay ma-exposure sa mga landfills, kayo po ay ma-exposure ng mahawak ng mga dumi, ihi, ilaway, exposure sa ihilaway ng mga daga po. Or yung po, sa atin po, yung pinaka-confirm testing natin is yung sa atin pong PCR po. Now, sa atin po, sa ang mga sino po ang mga at-risk nito? Of course, yung mga ma-exposure po sa mga ihi, dumi, at laway po ng daga nito. At paano po siya natin nakukuha? So, ito po ay usually nakukuha natin doon sa mga rodent contact and yung sa mga close and prolonged contact po sa mga taong merong infected ng hantavirus po. Yun po, so far. Then.
8: Yeah. Thank you, Doc. And related pa rin po dun sa tanong ni Sir Dennis, ano po, mayroon na po ba tayong update patungkol po dun sa kalagayan po ng mga Filipino seafarers na sumailalim sa quarantine?
10: Okay. So as per the information po ng aming infectious disease cluster, no? So yung mga OFW po natin na naka-seafarers po dun sa the cruise ship. So currently po sila ay naka-quarantine and sila po ay matatransfer sa ating bansa through a cleared chartered flight as agreed upon po during the meetings ng mga quarantine facilities. And dito po sila dadalhin sa facility po natin dito sa NCR po. So far, yun lang po yung updates namin that however, as per sa ating DOH Central Office, lahat po ng strict protocols ay sinunod.
2: Mm-hmm.
10: Kung ano po ang strict protocols ng WHO ng ibang bansa dahil po natuto na po tayo noong COVID-19.
2: Yeah.
10: Hindi na po tayo nagpapabanging-banging. Alam na po natin ang gagawin. Handa na po ang buong mundo. Naging prepared ang buong mundo sa ganitong mga eventuality. So again, kailangan lang po natin talagang i-isolate muna, i-quarantine yung ating mga seafarers po bago po saan mo sila dalhin dito sa iuwi dito sa Philippines po. And I think meron tayong 38 kababayans na naghihintay po ng clearance po.
2: Speaking of preparedness, Doc Brittany, paano po pinaghahandaan ng ating pamahala ng mga ganito pong klase ng health emergency?
10: Okay, so at least po, no, the surface level, of course, ang ating po health promotion naman po ay hindi nagsasawa at hindi tumitigil mag-provide ng information sa mga preventive measures po. And yun yung mga standard precautions sa hospitals. And of course, yung sa atin po sa mga household natin, makikita nyo po sa Facebook page ng DOH kung ano may mga kailangan gawin. So again, sa mga bahay po natin, of course, iwasan po natin yung mga pagkain po tatakpan dahil dito po magpamumugaran ng mga daga. Dito po mas lalong dumadami pamumugaran ng daga. At para po hindi magkaroon ng pagdumi, kung makakita man po tayo mga dumi ng daga, mas as much as possible, wag po yung dry sweeping or wag iba-vacuum. Mm. Mas maigi po na basang-basahan or gumamit po tayo ng mga DFA-approved disinfectant. Kasi po kung medyo kung iba-vacuum po natin siya or dry, may possibility po sa aerosolize po. So, malangap natin yung mga disease-infecting germs po ng mga virus. Now po, again, isil po natin yung mga pwedeng labasan or pwedeng kusukan po ng mga daga po sa ating mga bahay, yung mga basurahan po ay tatakpan or at least kahit o paano every day or lagi pong aayusin or lilinisin. And of course, hand hygiene po. Now, sa atin naman po kagawaran po, no? Of course, sabi ko nga po, natuto na rin po tayong lahat during yung COVID-19 pandemic. And ang ating central office naman po ay laging may updates from the World Health Organizations. And kung sa atin naman po, ano, wala pa naman pong kaso na na-reported sa atin, tayo po ay may mga PCR machines before na ginamit noon during COVID-19 pandemic na pwede nating magamit ngayon, pero kailangan lang pong paltan yung primers noon o yung mga barcode kung saan para ma-detect or ma-read po natin kung itong virus po nito ay isang hantavirus. Now, meron din po tayo mga electron microscope sa NCR, kagaya sa usually particularly nasa RITM or NKTI, na nag-identify din po, tumutulong mag-identify ng species, and the species po ng virus. Kung sakali pong hinintay pa po natin yung mga primers para po sa mga RT-PCR po. Of course, tayo din po, ang kagawaran po natin ay may close coordination din po sa Bureau of Quarantine and they're in touch din po sa World Health Organization and their counterparts po.
9: Okay. Ma'am, at this point, ma'am, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng ating pamahalaan upang maiwasan na pumasok o yung iba't ibang mga virus, no, from other countries, ma'am?
10: Okay, sige po. Yung mga hakbang po natin dyan, ano, isa po dyan ay yung, kung familiar po tayo, yung pag tayo po yung maalis ng bansa is meron tayong travel declaration. So again, isa po yun, sabi po ng totoo, para po kahit pa paano, nagkaroon po tayo ng first line kung paano natin hindi naman po kami, hindi ko naman po sinasabing nangyari, at least yung contact tracing, at para po at kahit paano, malimitahan natin yung pagpasok ng mga virus if ever po nanggaling tayo sa mga lugar kung saan po may mataas na kaso ng mga virus, particularly po sa Hanta po. And again po sa Department of Health, close coordination po tayo with World Health Organizations. And as much as possible po, sabi ko po, marami na rin pong ginagawa ng Department of Health. So medyo dito na rin po ka-appeal sa ating mga kababayan na gawin din po natin yung ating part, particularly when it comes to, of course, preventive measures and, of course, yung tamang pagbibigay po ng information sa lahat po.
2: Ayun, Ma'am Cecil, baka may tanong ka pa kay Doc Brittany.
8: Doc Brittany, aside po dito sa Hanta virus na atin na pong mabaga ay binibigyan na natin ng action. Ano po, mayroon pa po ba tayong mga, ano ba ang tawag dito, karamdaman o iba po binabantayan na mga sakit ang ating Department of Health sa kasalukuyan?
10: Okay, so aside naman po sa virus, ano, since medyo nandito pa po tayo sa summer season, so again, tayo po ay nagbibigay din po ng informasyon regarding sa heat stroke at mga sakit na pwedeng makuha pa rin po sa mga sobrang init na panahon. And since papunta na rin po tayo sa tag-ulan, sa rainy season po, so again, isa din po sa tinitignan natin na posibilidad na tumaas ay yung sa leptospirosis po. Mm-hmm. So again, same lang din lang po, iwasan po na. So sakali man pong magkaroon, pumunta na tayo sa rainy season, tag-ulan, so again, iwasan po tayong sumuong sa baha, and again po, yung kung may mga sugat po, iiwasan po sumuong sa baha, and magpapakonsulta po lagi.
2: Ayan.
10: At of course, yung mga ganito po, ano, sa pagdating sa leptospirosis, matulog na po kasi na pag leptospirosis equal ang gamot to yung sa ating pong mga antibiotics. So again, kailangan po magpakonsulta, huwag po magsa-self-medicate dahil baka po dumating yung araw na magkaroon po tayo ng resistance sa antibiotics, yun po ay mas malaking problema po in the long run and in the future po.
2: Okay. Thank you so much, Doc Brittany. Last na lang po, no, mensahe po para po sa ating mga kabayan na ang ilang po ay medyo na alarma po dito sa Hanta virus. And ano po yung assurance ninyo na contained po ito at hindi ito po kakalat sa ating bansa? Sige po, Doc Brittany.
10: So sa ating pong mga tagapakinig, ano, so ang Department of Health naman po ay ginagawa ang lahat ng ating makakaya para po maiwasan ang pagkalat po nito. So as much as we want to provide more information, baka po kasi we also want to appeal to everyone na huwag po tayo magkalat ng fake news.
2: Correct.
10: Kung ano po ang mga official na information, mga data, detalye na binibigay po ng Department of Health, ayun po muna ang ating paniwalaan po. So marami po kasi sa atin na nagkakaroon ng misinformation at gumagawa ng sariling information para manakot, para manghikayat ng huwag sumunod. Pero masasabi po natin, under control po ng buong mundo ang Hanta virus po natin currently.
2: Ayun. So, maraming po salamat, Doc Brittany. Of course, ang Medical Officer 3, Universal Healthcare Outcome Manager po ng kagawaran, Dr. Brittany Mandalihan. Maraming po salamat and thank you so much for letting us interview you this morning at nang malaman po natin mga kabayan ng mga mahalagang kalaman hinggil po sa mga binanggit nyo kanina about universal healthcare and of course, itong Hanta virus. Thank you so much, Doc Brittany.
10: Mabuhay. Magandang umaga po, maraming salamat po and isang malusog na buhay po sana sa ating lahat.
2: Mabuhay po kayo. Alright. And we'll be back with more with Sir Dennis and Ma'am Cecil makalipas lamang po ang ilang paalala. Wag po kayong aalis.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
15: This is a public service announcement.
16: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
15: Huwag i-click ang link.
16: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Ako si Brian Avila, taga Tayog, Pangasinan. Nakikisa ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng unang-una pagtitipid dito sa aming household dahil ng pag naglalaba. Yung mga pinagbanlawan ay pwede pang i-recycle yung tubig na ginamit doon. Pwedeng pandilig, pwedeng pang linis ng CR, pang buhos, ganyan. Ikalawa, sa transportation naman namin, kapag may isang pupunta sa palengke, kung yung isang member ng household ay may lakad din papunta sa palengke, nagsasabay na lang sila para makatipid sila sa gasolina. At ako naman personally, nagtitipid ako sa pamamagitan ng pagbunot sa mga hindi ginagamit na appliances, kasi kahit nakapatay yung mga appliances natin, kung nakasaksak yan sa outlet ay nagkukonsume pa rin sila ng kuryente. So yun, bilang isang simpleng mamamayan, yan po ang aking ginagawa upang makiisa sa energy conservation ng ating pamahalaan.
2: Okay, we're back at sagpatuloy po natin programa ang Sulong Southern Tagalog. Opo si Tom Alvarez, maasama ninyo hanggang more than 10. Actually, overtime kami ngayon. Kasama ka pa rin po sa ating programa, ang ating host from PIA Mimaropa, Sir Dennis Nebrejo, and of course from PIA Calabarzon, Cecil Cambe Maloles. Excited na po kami na ihatid sa inyo mga balita mula po sa ating mga reporter from PIA Mimaropa and Calabarzon. Sige po, simulan niyo na po, Ma'am Cecil.
8: Sige po. Sa ating unang balita, 11 coconut crab o tatus na kabilang sa endangered species ang ibinalik sa kanilang natural habitat sa Marinduque matapos itong tangkang ibenta ng isang individual. Ang detalye niyan ay ihahatid sa atin ni Dennis Nebrejo.
20: Sulong Southern Tagalog.
21: Ibinalik ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Marinduque Provincial Fishery Office ang 11 coconut crab sa likas na tahanan nito sa Gaspar Island na bahagi ng Barangay Pinggan sa Bayan ng Gasan matapos itong tangkayang ibenta sa isang otoridad. Ayon kay BFAR, Marinduque Provincial Fishery Officer Joel Malabanan, ibinalita sa kanya ng mga tauhan ng Maritime Police na may isang individual mula sa isla ng Gaspar ang nagtatangkang ibenta ang 11 coconut crab na may scientific name na Virgus latro, na kung saan ito ay tinuturing na endangered species. Dahil dito, agad nagkasan ng bypass operation ng Maritime Police noong umaga ng Mayo 14, kasama ang ilang tauhan ng Gasan Municipal Police Station upang kumpirmahin ang nasabing sumbong. Sa isinagawang bypass operation, nahuli ang isang lalaki sa loob ng kanyang bahay kung saan naganap ang transaksyon para ibenta ang kanyang nahuli. Dagdag pa ni Malabanan, nasa halos 4 kilo ang timbang ng kabuang bigat ng mga nakumpiskang species at ibinibenta ito ng sospek sa halagang 800 piso kada kilo. Ayon sa Section 102, Paragraph A and B ng Republic Act 10654, ang paghuli, pagkuha, pagmamayari, pagdadala, pagbebenta o pagluluwas ng mga hindi karaniwan o nanganganib na uri ng isda o lamang dagat ay may pananagutang administratibo na ang multa ay 5 beses ng halaga ng species o 500,000 piso hanggang 5 milyong piso alinman ang mataas at pagkumpiska ng huli. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente habang inihanda ang kasong administratibo sa sospek na kasalukuyang nasa kustodiya ng kapulisan. Samantala, nanawagan ng BIFAR sa taong bayan na kapag nakakita ng mga ganitong uri ng hayop o species ay huwag itong hulihin, ibenta o patayin dahil malaki rin ang naitutulong nito sa kalikasan lalo na ang mga nanganganib ng maubos ng lahi tulad ng coconut crab.
3: Para sa Sulong Southern Tagalog, Dennis Nebreo mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
18: Sulong Southern Tagalog.
9: Maraming salamat na mahagi ng mga tablet computers ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa 65 geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa Oriental Mindoro upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na barangay. Ang ulat na yan ay atin sa atin ni Ace Sapit.
22: Upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na komunidad sa Oriental Mindoro, na mahagi ng mga tablet computers ang DICT sa 65 barangay na kabilang sa Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA sa lalawigan. Isinagawa ang turnover ceremony nitong 18 ng Mayo sa Bulwagang Panlalawigan bilang bahagi ng programang naglalayong palakasin ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na komunidad. Ayon kay Provincial Department of Health Office Head Dr. Ramon C. Bombais, makatutulong ang mga tablet upang mapabuti ang koordinasyon at komunikasyon ng mga barangay health workers at barangay nutrition scholars, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa mga pasilidad medikal. Gagamitin ang mga devices sa pagbibigay ng first aid, patient monitoring, pagtatala ng health data at mas mabilis na pagsusumite ng ulat sa municipal at provincial health offices. Magbibigay din ng 1-year free teleconsultation service ang MWell Philippines para sa 65 barangay. Samantala, binigyan din naman ni DICT Mimaropa Regional Director Emmy Lou V. Delphine ang kahalagahan ng digital technology sa pagpapalawak ng healthcare access sa mga underserved communities. Nagpasalamat naman si Oriental Mindoro Governor Yumerlito Bones Dolor sa suporta ng mga national agencies at sinabing malaking tulong ang programa upang mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng malalayong barangay sa buong lalawigan. Para sa Sulong Southern Tagalog, Asapit mula sa Philippine Information Agency Mimaropa.
18: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat sa magandang balitang yan, Asapit of PIA Mimaropa. Samantala, iba't ibang produkto at kultura ng mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro ang tampok sa isang mini-exhibit bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Voltaire Dikina.
18: Sulong Southern Tagalog.
23: Isang mini-exhibit ng iba't ibang produkto ng mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro ang itinampok ng Provincial Tourism, Culture and the Arts Office, katuwang ang Indigenous Cultural Community Affairs Office o ICAO ngayong buwan ng Mayo bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month. Layunin ng programa na maipakita at mapanatili ang mayamang kultura ng mga katutubo habang natutulungan ding madagdagan ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang mga produkto. Ayon kay Lucille Bico ng Provincial Tourism Office, ang paglalagay ng mini-exhibit sa lobby ng Kapitolyo ay tugon sa pinatutupad na pagtitipid ng pamahalang panlalawigan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa kay Bico, sa halip na magsagawa ng malalaking aktibidad na nangangailangan ng malaking pondo, ginamit nilang espasyo sa Kapitolyo upang maipakita ang kultura at mga produkto ng 8 tribo ng mangyan sa lalawigan. Bukod sa mas praktikal, nagbibigay rin ito ng dagdag na pagkakakitaan sa mga katutubo dahil direktang napupunta sa kanila ang napagbentahan ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga tampok sa exhibit ang mga prutas at fruit crops na itinanim o kinukuha ng mga katutubo sa kabundukan tulad ng langka, saging, gabi at ube, gayon din ang mga kagamitang yari sa kahoy tulad ng lusong na maaaring ipagawa ng mga interesado. Inaasahan ding maisasama sa mini-exhibit ang mga tradisyonal na kasuotan mula sa 8 tribo ng mangyan sa lalawigan na kasalukuyang inihahanda ng ICAO. Ang proyekto ito ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ay bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month ngayong Mayo, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 439, Series of 2003 na may temang Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future.
1: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
20: Sulong Southern Tagalog.
8: Maraming salamat, Voltaire Dikina. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng insentibo ng Philippine Coconut Authority o PSA o PCA sa mga magniniyog sa Palawan bilang bahagi ng pagpapalakas ng industriya ng niyog sa lalawigan. Ang balitang yan ay ihatid sa atin ni Orlan Habagat.
20: Sulong Southern Tagalog.
4: Patuloy sa pamamahagi ng insentibo para sa mga magniniyog sa Palawan ang Philippine Coconut Authority o PCA. Kamakailan ay nasa 858,000 pesos na halaga ng insentibo ang ipinamahagi ng PCA sa mga magniniyog sa bayan ng Dumaran. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 50 magniniyog mula sa Barangay Santa Teresita at Barangay Capayas na tumanggap ng kabuuang 429,000 pesos. Habang panibagong 429,000 pesos naman ang ipinamahagi sa 49 na magniniyog mula sa Barangay Santa Maria. Matatandaan na noong buwan ng Abril ay nauna nang napagkalooban ng insentibo na umaabot sa 858,000 pesos rin ang mga magniniyog mula sa Barangay San Juan at Barangay Danleg sa bayan rin ng Dumaran. Ayon sa PCA Palawan, ang pamamahagi ng insentibo ay bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Massive Coconut Planting Program sa ilalim ng Participatory-Based Coconut Planting and Replanting Project, Calendar Year 2025. Ayon pa sa PCA Palawan, sa pangkalahatan ay umaabot na sa mahigit 200 hektarya o katumbas ng 28,600 coconut seedlings ang naitanim sa bayan ng Dumaran bilang bahagi ng pambansang layunin na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog sa bansa. Samantala, 50 magniniyog naman sa bayan ng Araceli ang napagkalooban na rin ng insentibo kung saan ang mga benepisyaryo nito ay mula sa Barangay Tinintinan at Barangay Dagman. Patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga magniniyog upang mapaunlad at mapalakas ang industriya ng niyog sa lalawigan. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
20: Sulong Southern Tagalog.
9: Balita sa lalawigan ng Romblon, namahagi ng starter toolkits ang test na Romblon para sa mga nagtapos ng iba't ibang technical vocational courses sa lalawigan bilang suporta sa kanilang kabuhayan at paghahanap buhay. Ang balita niya ni hatid sa atin ni Paul Jason Foss.
20: Sulong Southern Tagalog.
5: Isinagawa noong May 15 ang pamamahagi ng Special Training for Employment Program o STEP Starter Toolkits sa Romblon National Institute of Technology o ARNIT sa bayan ng Alcantara, Romblon. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal ng TESDA at mga benepisyaryo ng scholarship program. Kabilang sa mga tumanggap ng Starter Toolkits ang mga nagtapos sa Bread and Pastry Production NC2, Plant Crops, Shielded Metal Arc Welding NC2, Organic Small Ruminants at Thriving NC2. Mula ito sa iba't ibang training institutions sa lalawigan. Layunin ng programa na matulungan ang mga trainees na makapagsimula ng sariling kabuhayan at magamit ang kanilang natutunang mga kasanayan sa paghahanap ng trabaho o pagnenegosyo. Ayon sa TESDA Romblon, malaking tulong ang mga starter toolkits na ito upang magkaroon agad ng kagamitan ng mga graduates na maaari nilang gamitin sa kanilang hanap buhay matapos ang kanilang training. Kabilang sa benepisyaryong ito, si Lorely Castro ng Bayan ng Look na nagtapos ng Bread and Pastry Production NC2. Gayun din si Merlinda Galario ng Ferrol na nagtapos naman ng Driving NC2. Ayon kay Galario, malaking tulong ang training upang madagdagan ng kanyang kaalaman at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Umabot sa kabuuang 3.4 million pesos ang halaga ng scholarship grants at starter toolkits na ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Patuloy namang hinihikayat ng TESDA ang mga residente ng Romblon na samantalahin ang mga libreng training at scholarship programs ng ahensya upang mas magkaroon ng dagdag na kasanayan at oportunidad sa trabaho.
3: Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
20: Sulong Southern Tagalog.
2: Thank you so much, Paul Jason Foss, sa ulat na yan. Dumako naman tayo sa Calabarzon Region. Masagan ang ani na mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon, ipinagdiwang. Ulat na ito, ihatid sa atin ni Maine Odong Pangan.
20: Sulong Southern Tagalog.
0: Tara na sa Quezon, sabay-sabay na ipinagdiwang.

0: kasulatan, tampok ang makukulay na dekorasyon ng mga bahay na pinalamutian ng mga kiping, prutas at mga aning gulay na nagpapakita ng kultura, pagkamalikhain at kanilang pagpapaabot ng pasalamat sa mga biyayang natanggap. Habang sa mayuhan naman ng lungsod ng Tayabas, ginagawa ang hagisan ng suman bilang bahagi ng pagdiriwang sa patron kung saan nagahagis ang mga residente ng suman, candy at iba pang pagkain mula sa mga bahay o karosa papunta sa mga taong nanonood sa kalsada bilang simbolo ng pagbabahagi ng biyaya, kasaganahan at pasasalamat sa magandang ani. Para kay Department of Tourism, Calabarzon Regional Director Marites Castro, bagaman mayroong krisis na nararanasan ng bansa dulot ng pagtaas ng produktong petrolyo, marapat pa rin aniya na maipagdiwang ang mga mahalagang aktibidad at programa sa mga kapistahan tulad ng pahayas, mayuhan at iba pa, sapagkat ito ay bahagi ng kultura at tradisyon na dapat pinagyayaman at iniingatan. Bukod dito, nakakatulong din aniya ang mga gantong pagdiriwang sa mga micro, small and medium enterprises, lalo't higit sa mga magsasaka ng bawat komunidad. Mahalaga na mapanatiling buhay ang nakagis ng kultura at tradisyon ng bawat bayan, hindi lamang para sa turismo, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at iba pang integrated state media. Ako si Main Odong Pangan ng PIA Calabarzon, para sa Integrated State Media.
1: Maraming salamat, May. Samantala, bagong pasyalan at atraksyon sa Quezon, hatid ng Mother's Wonderland. Ang detalye niyan ay ihatid sa atin ni Ana Mole.
2: Suwak na pasyalan para sa pamilya, barkada at mga bata, ang hatid ng pinakabagong atraksyon na Mother's Wonderland sa lungsod ng Tayabas, Quezon, kung saan iba't ibang mga aktibidad ang maaaring gawin.
3: Tampok sa pasyalan ang iba't ibang nature-inspired at family-friendly attractions na dinisenyo upang magbigay ng masayang karanasan sa mga bibisita. Kabilang dito ang makukulay na Instagrammable spots, playgrounds, garden attractions, at iba pang outdoor activities na maaaring enjoy ng mga bata at matatanda. Sa pagbisita ng Department of Tourism Calabarzon, kasama ang ilang content creators at media practitioners sa nasabing destinasyon ay bahagi ng pagsusulong sa mga bagong tourism sites sa rehiyon. Patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Education at pamahal ang panlalawigan upang mapabilang ang atraksyon sa pwedeng bisitahin sa mga educational tours at nang mas mahikayat pa ang mga turista na tuklasin ang iba't ibang pasyalan sa Quezon at sa buong Calabarzon.
2: Inaasahan ang atraksyon na makakatulong sa patuloy na paglago ng turismo at ekonomiya sa lalawigan ng Quezon habang nagbibigay ng kakaibang saya at karanasan sa mga bibisita rito. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at iba pang Integrated State Media. Ako si Ana Mole ng PIA Calabarzon para sa Integrated State Media.
4: Maraming salamat. Para rin sa karagdagang balita, Youth Suffrage Education Caravan ay sinagawa ng CHR at NYC. Ang balitang yan, muling ihatid sa atin ni Main Odong Pangan.
2: Kabataan, gamitin ang karapatan, bumoto ng tama. Iyan ang panawagan ng Commission on Human Rights sa mga kabataan bilang bahagi ng kanilang kampanya na hashtag Ako Batayan, may karapatan ang kabataan sa kanilang kinabukasan na layong bigyan sila ng dagdag kaalaman at kakayahan na pumili ng mga susunod na leader ng ating bayan.
5: Higit 200 kabataan mula sa mga lalawigan ng Laguna at Quezon ang aktibong nakibahagi sa naturang Youth Suffrage Education Caravan kung saan nagbahagi ng kaalaman ang CHR ukol sa mga karapatang pantao at pagiging isang epektibong youth leader na dapat alam ng kabataan, particular na ang mga first-time voters sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na buwan ng Nobyembre. Ayon kay CHR4A Regional Director Attorney Rexford Guevara, mahalaga na bigyang kaalaman ng mga kabataan sa kahalagahan ng tamang pagboto. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 63% ng voting population ng bansa ay binubuo na ng mga millennials at Generation Z. Ibig sabihin nito,

0: Nananatili pa ring malaki ang ambag ng mga kabataan hanggang sa kasalukuyan, kaya't sila pa din ang may kakayahan na baguhin ang kinabukasan sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng mga leader ng ating bayan. Bilang bahagi ng programa ay nagbigay kaalaman din sina National Youth Commission Calabarzon Regional Head Amerson Aguinaldo ukol sa youth participation and leadership, gayon din si Commission on Elections COMELEC Officer Attorney Angela Lavinia na tumalakay sa proseso ng eleksyon. Patuloy na isasagawa ng ahensya ang naturang caravan sa iba't ibang bahagi ng bansa katuwang ang NYC upang tipunin ang mga educators, mag-aaral, youth leaders at mga youth serving institutions para sa isang aktibong diskusyon sa proseso ng pagpapaunlad ng bayan.
1: Ayon sa CHR, tuwing may halalan, may kulay man sa politika ang bawat botante, mahalagang piliin pa rin sa huli ang kulay na sumasalamin sa bawat Pilipino na tunay na mahalaga para sa pagkakaisa ng bayan at karapatan ng bawat isa. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at iba pang Integrated State Media. Ako si Maine Odong Pangan ng PIA Calabarzon para sa Integrated State Media.
2: Maraming salamat, Maine Pangan o Maine Odong Pangan of PIA Calabarzon. More news updates sa tricycle drivers at operators mula sa Victoria, Laguna. Tumanggap ng 5,000 pesos tulong pinansyal. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Ma'am Cecil Maloles.
3: Dumating na ang pagkakataong iniintay ng mga tricycle driver dito sa bayan ng Victoria, Laguna. Dahilan sa ngayong araw ay pinamahagi na ng Department of Social Welfare and Development 4A ang 5,000 pisong cash relief assistance na tulong ng pamahalaan sa patuloy na dinaranas na energy crisis sa bansa.
4: Mahigit sa 900 miyembro ng iba't ibang Tricycle Operators at Drivers Association mula sa 9 na barangay ng Victoria ang inaasahang makatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD 4A sa payout ngayong araw, 20 ng Mayo. Personal na nagtungo sa payout venue ang mga benepisyaryo upang tanggapin ang ayuda na malaking dagdag pantustos sa araw-araw na gastusin at pasada ng kanilang mga tricycle. Tiniyak naman ng LGU Victoria na magpapatuloy ang pagbibigay ng suporta sa mga sektor na higit na naapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at sa iba pang Integrated State Media. Ako si Cecil Maloles ng PIA Calabarzon para sa Integrated State Media.
2: Aba, nag-selfie ka dun na, Ma'am Cecil. Selfie reporting.
5: Yes. Pinay ko mag-selfie report.
2: Yes. Ayan. That's good, ma'am.
5: Sige po. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Abot kayang pabahay sa Laguna, hatid ng DSHUD at Pag-ibig Fund. Ang detalye niyan ay ihatid sa atin muli ni Ana Mole.
6: Good news para sa mga Pag-ibig members! Higit 900 housing units ang hatid ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig FAD sa pinakabagong vertical housing project sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH dito sa lungsod ng Cabuyao, Laguna.
7: Ang Pasinaya Heights Vertical Housing Project ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mas abot kaya, ligtas at disenteng pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Personal itong binisita ni Nadisud Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta kasama si Cabuyao City Mayor Dennis Hain upang tiyakin ang maayos na implementasyon nito para sa mga benepisyaryo. Kasabay nito ay ang ceremonial turnover ng mga housing units para sa mga benepisyaryo, kung saan tinatayang nasa mahigit 900 housing units at 8,000 individual na miyembro ng Pag-ibig Fund ang makikinabang sa nasabing proyekto. Ang Pasinaya Heights ay 28 square meter condominium type, kumpleto sa pasilidad kagaya ng chapel, daycare center, health clinic, swimming pool at tinatayong basketball court upang matiyak ang komportable at maayos na pamumuhay ng mga magiging residente nito. Patuloy namang hinihikayat ng Pag-ibig Fund ang kanilang mga miyembro na samantalahin ang mga programang pabahay ng pamahalaan na may abot kayang financing at mas madaling paraan ng pagbabayad.
6: Inaasahang makakatulong Expanded 4PH Program upang mabawasan ang housing backlog sa bansa habang binibigyan ng akses sa mas maayos na komunidad, mas abot kaya at disenteng pabahay ang bawat isang pamilyang Pilipino. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at iba pang integrated state media. Ako si Ana Mole ng PIA Calabarzon para sa Integrated State Media.
8: Maraming salamat, Ana Mole, at sa ating huling balita sa lalawigan pa rin ng Calabarzon. Ilang bayan sa Cavite, konektado na sa free public internet program ng DICT. Ang balita niyan, iatid naman sa atin ni Patricia Bermudez.
9: Sulong Southern Tagalog.
10: Dito sa lungsod ng Carmona, inilunsad ang Free Public Wi-Fi Access for All program ng Department of Information and Communications Technology. Layo nitong bigyan ng internet access ang mga pampublikong lugar, hindi lamang dito sa Carmona, kundi maging sa mga bayan ng Silang at General Mariano Alvarez sa Cavite. Inaasahan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga barangay dito sa Carsigma District na makakatulong ito para mas mapabuti ang kanilang mga serbisyo at yung access lalo na ng kabataan at lalo na't panahon ng online class. Mula sa Philippine Information Agency, Patricia Bermudez para sa Integrated State Media.
9: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Patricia Bermudez of PIA Calabarzon, sa ulat na yan. Well, with that, tayo ay pansamantalang papaalam na, Sir Dennis and Ma'am Cecil. Sige po, Sir Dennis.
8: Okay, maraming salamat po sa inyong walasawa pagtangkilik. Hanggang sa susunod na Lunes, Dennis Nebreo pa rin po. Sa ngalan pa rin po ng aming mga kasamahan sa Philippine Information Agency, Mimaropa, ang aming regional head, Ma'am Miming Guillermo. Pansamantala tayong papaalam. Maraming salamat and God bless you all.
5: Yes, at mula naman dito sa PIA Calabarzon, sa ngalan ng aming regional head, Maria Cristina Arsadon, at assistant regional head, Fred Morcavan. Ako po ang iyong lingkod, Cecil Maloles. Maraming salamat po muli sa pagsama sa amin ngayong umaga dito sa Sulong, Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Sir Dennis and Ma'am Cecil, sa makabuluhang talakayan ngayong umagang ito sa Sulong, Southern Tagalog. In behalf of our station manager, Kudik Cantos, kasama rin po natin si Ate Josie and Otoy Evangelista at si Kuya Robin Celis from the transmitter side. Ako po si Tom Alvarez. Maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Stay safe, everyone.
11: Email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Kuya Kicks Alumna Days!
15: Kuya Kicks, now! Alumna Days!
14: Ay, ayos! Okay ito, mga kababayan. Alam po ninyo, sa pamagitan ng pananaliksik ng ating mga kasamang dito mga sisipag na sina Al Corpus at si Glory Fe Bagon, nako, inalam nila sa Department of Health and World Health Organization. Ayan, pakinggan nyo nga po muna ito. Alam nyo ba na kailan naging mandatory ang pagpapabakuna? Nagsimula po ito yung tinatawag na Expanded Program on Immunization o EPI noong taong 1976. Yeah, 1976 ha. Bilang tugon sa pangangailangan na protektahan ang mga sanggol at bata laban sa mga nakamamatay na sakit. Sa simula, 6 na bakuna lamang ang kasama. Ayun eh, yung tinatawag niyang laban sa diphtheria, pertussis, o yung tinatawag na humutunog-tunog na pag-ubo. Ano ba ipano? Paano bang pagtunog ng ubo? Al, papaano? Ganun ba yun? Gumaganyan? Oo. Alright. Tapos, tetanus. Meron ding bakuna sa polio. Meron ding bakuna sa tigdas. At sa

0: Una, yung nasa building official ng Quezon City. Mahusay po ito at magaling na si Engineer Gani Versosa. Sa ngalan ng public service, mayroon po na naidulog po ang Radyo Publiko Servicio Program na isang concern ng ating kababayan sa Quezon City. At yan po ay kagyap na, ibig sabihin, daglian na resolba ng the building official. Aksyon kaagad. Engineer Boss Gani Versosa, thank you. At si Ma'am Aba Ate Cholay L. thank you. Yung pong masipag ding secretary ni Engineer Gani Versosa dyan sa building official office ng Quezon City. Boss, kung ganun talaga lahat ang mga empleyado at mga opisyal ng lahat ng LGU, abigaganda ang mga pakikipag-usap ng ating mga negosyante. Sapagkat, yan eh, kasama na kahit na wala yung, ano, yung ease of doing business, Engineer Rovan, yung art of law, pagka ang tao ay taus-puso, natutulong sa kanyang kapwa dahil siya ay bahagi ng public service, ng pagiging public servant, nako, asahan nyo, magiging magaan ang pagtulong sa mga kapwa-tao at siyempre, uunlad din ang ating bansa. Hindi yung maraming politika na maraming politika. Magsilbi lang ho ang mga kababayan natin ayon sa kanilang naging posisyon tungkol dito sa kanilang pagiging public servant sa ating bansa. Oh, yan? Alright. Sige, makinig muna tayo ng traffic report habang nandyan po kayo sa inyong kinaroon ng mga sasakyan. Nako, eto si Charlie Nozares. As always, ready palagi mula sa MMDA Metro Base. Pakinggan natin. Charlie, ganda umaga sa iyo. Charlie.
1: Radyo Pilipinas. Traffic.
0: Hello, Charlie.
2: Magandang umaga rin sa iyo.
0: Magandang lalaki ka pa sa umagang ito. Yun, Charlie.
2: Magandang lalaki yung nakaupo dyan sa booth ng
0: Pilipinas. Merry Christmas, Parikoy.
2: Ay, Happy New Year.
0: Ayos. Anong nasisipat mo dyan ngayon sa mga maraming camera dito sa Metro Manila? Meron bang traffic accident na nangyari ngayon?
2: Sa mga oras na ito, wala naman po tayong namomonitor ng mga traffic accident. Pero yung traffic volumes natin, yung mga motorista, ay talagang nagkakaroon pa rin ng pagbagal simula dyan sa may Aurora Boulevard sa Cubao hanggang makarating yan dito naman sa may Santolan MRT. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dito na sa may Ortigas sa flyover patungo naman dyan sa may Show Boulevard. Mabagal din ang daloy ng traffic dito rin sa may Guadalupe papunta ng Buendia. At ito naman yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan lamang po sa may Park Avenue. May konting build up lamang po yan hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic din sa may Pasay Road sa Makati na po yan hanggang sa may Kalayaan. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal pagdating na dyan sa may Pioneer patungo naman ng Show Boulevard at J. Vargas. Moderately moving naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang makarating naman yan ng Aurora Boulevard sa Cubao. At masusundan na lamang yan pag sapit dyan sa may Oliveros. Mabagal din ang daloy ng traffic. Yan ay papunta ng Balintawak, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dyan sa may tapat ng Ateneo. Dyan po nagkakaroon tayo ng build-up sa daloy ng traffic. At ang C5 southbound naman, dito lang sa may bahagi ng Lanusa, may pagbagal ding nararanasan na patungo ng bagong ilog bago naman umakyat ng flyover. Ang northbound ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na sa may Canley Road sa Pasig. Lagpas lamang po yan ang bagong ilog at tuloy-tuloy hanggang sa may Lanusa intersection. Masusundan ang pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bizirano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman ng westbound lane, dyan lamang po sa may bahagi ng Regalado Highway, light to moderate yan hanggang sa may Fairview Center Mall.

0: after ng FCM, light traffic na yan towards sa elliptical road. Maging ang kabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Samantala, ay paalala na lamang po sa mga motorista, kaunting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. At ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. Pero sa mga oras na ito, sa kasalukuyan ay nasa loob na tayo ng window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, kasamang Kiko ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Ayos, Charlie Nozares. Thank you. Maraming salamat po sa mga taga MMDA Metro Bay. Si Charlie Nozares, as always, at nakapagbigay ng mga update, traffic update dito sa Metro Manila at dito po sa Radyo Pilipinas. So, standby. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din po kayo sa ilang saglit lamang dito po sa Radyo Publico Serbisyo.
2: Radyo Publico Serbisyo. Radyo Publico Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Welcome back mga kabayan, 23 after 10 o'clock, 23 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Binisita po ang PBS, BBS at ang Radyo Pilipinas ng mga station personnel ng isa sa mga affiliate station ng PBS, BBS. Galing pa sila sa Mindoro. O, pabatiin ko muna sila, then later on, susingit-singit natin ang ating mga papanayam sa mga naanyahan ngayong araw na ito for public service. Ang aking makakausap, yung galing pa sa CARE FM Network. Oo, sino mga unang magsalita sa inyo? Si Mark De Los Reyes, BBM Program Director. Magandang umaga sa iyo, Mark De Los Reyes. Ikaw yung na-interview ko last time, ano?
7: Yes, Kaki ko. Magandang umaga po sa lahat ng mga nagtatabay sa atin, ano, sa ating pong sa programa ng ating Kaki ko dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning po.
1: Thank you. Pag pinagtagal ko pa itong magsalita, mapapalitan ako rito.
7: Oy!
1: Mga kasama. joke lang, Mark. Welcome sa Metro Manila.
7: Thank you po.
1: Lalo rito sa Radyo Pilipinas 738 and 104.3. Kasama niya si Carlo Caracas, ang news director nila. Mr. Carlo, how are you? Good morning.
10: Good morning, Sir Kiko. Maraming salamat for welcoming us dito po sa inyong programa. And of course, sa PBS, nakakatuwa ang dami naming mga nakikitang bago sa paningin.
1: Body.
10: And hoping kami na sana madala namin sa Mindoro rin.
1: Hindi pa lang yan. Sa mga susunod na buwan, mas marami pa kayong makikita magandang setup ng PBS. May ano yan, sunod-sunod na yan ayon sa, siyempre, sa management ng PBS-BBS. So, thank you sa inyong pagdalo rito. Mamaya, kwentuhan tayo. Are we ready? Doon sa ating kausap, Al, sa ating magiging makausap ngayon, ready na ang fire superintendent na si Anthony Arroyo mula sa Bureau of Fire Protection. So, relax muna kayo. Kapi-kapi lang muna kayo sa kung merong tayong pakapi dito. Meron pa kapi ba? O dinala, nagdala kayo ng kapi? De, joke lang. Thank you. Si Sir Gary ay ang inyong boss, di ba? Si Gary Valera, kamag-anak ni Ray Valera. Yun. Pero hindi siya kumakante. Mr. Gary, sumasayaw. Ikaw ay sumasayaw lang yan. Okay, sige, tabayan po nyo. Babalikan ko po itong dalawang ito ng ating mga guests ngayon mula sa CARE FM na galing pa sa Mindoro. Pag-usapan namin ang countryside development naman. Paano nakatulong ang isang radio station o community station doon sa kanilang probinsya. Alright, 25 after 10 o'clock. Mga kababayan, makakausap po naman ngayon si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief Public Information na at Spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po, the Superintendent Anthony Arroyo. Good morning.
11: Yes, Sir Kiko. Magandang umaga rin po.
1: Salamat po sa pagpapaunlak ninyo ng aming tawag. Bigyan nyo nga po kami ng paano ba yung malaking sunog na nangyari dyan sa parola sa ang parola ay sakop ba ng Binondo o Tondo, Manila, Mr. Arroyo?
11: Opo, ang gate 54 yung area C na sa Batuan, no, barangay 275 yung zones na 25 yes. ay nasa District 3 yun, Parola Compound, Binondo, Manila.
1: Mm. So doon nagsimula
11: meron din mga portion sa San Nicolas kasi medyo malawak yung area na nasunog, no. Kaya yun po, inabot ng halos sa task force sa Charlie noong nakaraang May 23, alas 3 sa pasado nagsimula ng hapon. At inabot ng mga 9 na oras yung firefighting
1: bakit
11: operation.
1: Bakit ganun, kaya, Superintendent Arroyo, at mahabang panahon na ginawang pagpaapula ng sunog na yan?
11: Opo, ang involved kasi dito, no, yung sa nasabing compound, doon sa bandang likuran ay ano na yun eh, bukana na ng Pasig River patungo sa Karagatan.
1: Okay.
11: At yung kabahayan dyan ay masasabi natin dikit, yung mga dikit. Daan dyan paloob ay talagang makitid yung mga daan. Hindi kaya pasukin talaga ng
1: fire. Tawag yun, dikit-dikit. Yes po. Pupunti na lang ang gaspasyo sa pwedeng pasukin ng mga taong lakaran, di ba?
11: Yes po, kasama na po yun yung densely populated area at dikit-dikit yung mga kabahayan na nasa loob. At karamihan rin na, Sir Kiko, gawa sa light materials, no, ang mga bahay dyan. Kaya nung nagsimula ang sunog ng mga alas 3, medyo malakas yung hangin noong mga panahon na yun. Kaya mabilis rin po ang pagkalat ng sunog at isang factor pa, syempre, mainit yung paligid.
1: Oo nga, malinsangan at saka, biglang merong malakas na hangin, sabi ninyo nga, ayon sa mga investigators ninyo. Ilan bang mga apektadong residente, Superintendent Arroyo?
11: Kung residente ang pag-usapan, kung pamilya, ayon po sa Manila Social Welfare, ay umabot ito ng 2,134, no? At ang numero naman ng struktura o yung mga residential structure ay nasa 1,266. Kaya kung bilangin natin yung number of total affected individuals ay nasa 7,123. No, at yun nga, umabot sa Task Force Charlie at 9 na oras yung ginawang masinsina na firefighting operation para tuluyang hindi na ito tumawid pa sa mas malalapit pa na mga punong-punong kabahayan din.
1: Sa 9 hours na sabi ninyo na pakikipagbunos ng ating mga firefighters sa apoy, usok, at saka siyempre yung mga iba pang mga nakakaapekto sa pag-apula ng apoy, may naitala bang casualties from sa mga nakatira doon, mga residente? At sa panig ng inyong mga firefighters, meron bang mga naapektuhan, nasugatan?
11: Pagdating po dyan, Sir Kiko, at salamat sa Panginoon, ay successful naman po. Wala pong naulat na any injury from our end. At lalong-lalo na po sa nasunugan, no? Wala namang naulat sa amin na any injury, lalo na yung fatality. So wala po tayong italang any casualty. Yun nga lang, ang damage ay umabot, no? Ito ay base sa aming operational manual, yung estimated damage ay nasa 6 million pero maaari nga tumaas pa to kung talagang bibilangin natin yung mga content, no? Pero hindi natin kasama yun sa mga standard operating procedure natin, yung mga bahay lang ang sinama. So nasa more or less 6 million po ang naging estimated damage.
1: Magmula nung i-declare nyo itong na fire out na ang gasunog at hanggang sa kasalukuyan, ano na po ang ginagawa ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection?
11: After kasi yan ng fire out, usually po pag nag-declara tayo, Sir Kiko, ng fire out, ang mga katuwang namin, no, na napakalaking tulong din sa aming pag-apula ng sunog, yung ating mga kasamahan sa fire volunteers at saka sa mga other sectors, other national government agency as well, tulad ng mga Coast Guard, ay nagsisiuwian na yan, no? At dahil naideklara na ang fire out. Pero po ang inyong BFP ay patuloy yan magsasagawa ng mapping operation. Ibig sabihin, kahit kontrolado na at wala nang apoy, pero may mga ilang baga pa rin yan sa mga kabahayan. Kaya hindi yan titigilan ng inyong BFP, hindi yan naalis dyan hanggang tuluyan po na wala na yung panganib na pwedeng magrekindle. Kaya yun po ang isinagawang mapping operation, medyo matagal yan hanggang kinabukasan. At nung May 24 ay nagkakandak pa rin ng additional na Toro, investigation naman, no? Dahil aalamin natin kung ano ang naging dahilan ng sunog. At tukoy naman kung saan nagsimula ang sunog, pero yun po ang dahilan ay aalamin.
1: Sa mapping up operations na ginagawa ng Bureau of Fire Protection, meron pa ba kayong itinalagang naka-standby doon sa area ng mga fire trucks?
11: Yung mapping operation, after naman na totally map na, mayroon pa rin yang naka-standby na kailan-ilan.
1: Sa ngayon.
11: At inaabisahan pa rin natin yung ating mga residente doon, lalo na yung mga nabuo nating mga community fire auxiliary group, na mag-imbak pa rin ng mga timba-timbang tubig at kung talagang hindi maiwasan pag hinalukay na yung mga marami kasi yan, Sir Kiko, nagsisibalikan eh. At tinitingnan kung mayroon pa bang maisalbang gamit sa kanilang mga nasunog na mga kabahayan. Kaya pag hinalukay yan, ang iba dyan ay natakpan ng mga yero. Pag hinalungkat yan at hinalukay, ay may mga baga pa yan sa ilalim. Kaya patuloy ang ginagawang pwedeng apulahin. Although hindi na mag-trigger yun kasi halos sunog na sa ilalim noon at wala nang masusunog pa. Pero yung mga baga dyan, no? Kaya inaabisuhan din natin na magtulong-tulong para buhusan ito ng mga timba-timbang tubig kung kaya. Pero
1: Superintendent Arroyo, so pwede niyo ba?
11: Wala naman tayong nakulat na any rekindle.
1: Sorry, makakat ko kayo ulit. Superintendent Arroyo, please educate us. Pagka natapos na yung inyong ang mapping up operations, sa mga panahong ito, ano ang kinakaharap niyo ng mga activities o trabaho na ng miyembro ng Bureau of Fire Protection?
11: Opo, patuloy ang ating prevention, no? At ang
1: prevention, opo, and then?
11: Yes po. Prevention po. At take note din po, ang inyong BFPI ay hindi lang po sunog maasahan. Lahat po ng sakuna, rescue tulad sa nangyayari doon sa Region 3 na nag-collapse ng struktura.
1: Oo, no, sa yun, iba sa naman yun.
11: City, ongoing yung ginagawang technical rescue.
1: Superintendent Arroyo, babalik ko lang. Doon sa trabaho ng firefighters at saka ng BFP, pagkatapos ng mapping up operations, meron pa rin naka-standby ng mga fire trucks sa area. Ay yung paghingi ng mga certification o iba pang mga papeles doon sa mga dapat na humingi nito doon sa naapektuhan ng sunog. Meron, ano ang nagiging role niyo doon?
11: Depende kasi yan, Sir, sa involved na struktura. Kung halimbawa ito sa nangyari sa, sabihin natin, indigent, no, ang naapektuhan, ay bibigyan namin yan agad ng certificate. Ang karamihan naman dyan ay patunay na financial assistant ang mahingi nila doon sa mga local government unit nila or national government agency. At ang aming katuwang dyan, yung sa Manila Social Welfare naman, no, para ikumpirma, i-confirm ng nasabing social welfare na yan po ay talagang lehitimo na nasunugan at isa sa mga biktima. Kaya bibigyan namin yan ng fire certificate para gagamitin nila yan sa mga financial assistance. At ang iba naman, halimbawa naman, ay naka-insured kahit paano sa mga maliliit na insurance company tulad ng mga meron na tayo. No? Mabanggit ko lang, ewan ko kung bawal, Sir Kiko. Halimbawa, yung mga Cebuana lawyer na nagbibigay ng
1: yung mga ano, tumutulong ng pribadong organization. O sige, huwag mo nang dagdagan at baka masingil ako rito.
11: Pwedeng bumili ng mga insurance sa ganyan.
1: Opo, opo.
11: Kaya magagamit nila yun. Ang usually naman ang naapektuhan lang ay agad-agad yan pwedeng bigyan ng fire certificate. Pero po yung mismong nasunugan ay doon po iimbestigahan yon kung ano ang naging dahilan. So hindi basta-basta bibigyan ng certificate yon at unless kung natunayan na ito ay
1: sabi mo yung dahilan ng sunog initially mula May 23 hanggang ngayon, ano bang lumilitaw na nasasabi ng mga inspectors and investigators ninyo?
11: Hindi pa matukoy talaga yung mismong yung dahilan, Sir Kiko, no, dahil isa sa ilalim pa yan yung nakolektang mga debris doon.
1: Opo.
11: At yung mga electrical natin na kable.
1: Usually
11: na
1: anong mga panahon dapat malaman na Mr. Arroyo yung ganyang sitwasyon para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay at mga nandito nakikinig sa ating programa. Sa mga ganitong sitwasyon, may sunog, gaano kabilis o katagal magbigay ng impormasyon na ang sunog ay sanhi ng ganito, kung ano man ang sanhi ng sunog na yun?
11: Usually po, dahil involved rin po ang ating laboratory analysis diyan, so inaabot ng 30 to 45 days po ang talagang masasabi natin maisagawa na yung final investigation report. Pero meron din tayo mga sunog na andyan na po lahat. Halimbawa, maliban sa fire pattern, ay mismong mga salaysay ng mga testigo ay nakita nila mismo kung ano ang naging dahilan ng sunog, lalo na yung sa mga occupant, at corroborated naman ito ng mga iba pang mga testigo. So doon tayo patungo yung ating magiging investigasyon. Kaya depende rin, sir, no? Pero kung sasabihin natin, hindi dapat yan nalampas at 30 to 45 days.
1: Right. Doon na, pwede bang dumako ko doon sa sitwasyon dyan sa Angeles City, yung nag-collapse na 9th floor na under construction, na 9-story building. Anong feedback sa inyo, the Superintendent Arroyo, ng mga member ng BFA sa Angeles?
11: Opo, may iba't ibang ahensya kasi ang gumagawa ng operation doon, at kasama na ang inyong BFP sa incident command system doon, at meron tayong update doon na information galing sa incident command post, at meron tayong public information officer doon. Although makakakuha tayo doon, sir, ng mga information, pero
1: anong sinabi ng initial investigation? Yes, anong po sinabi ng inyong incident informant or information officer?
11: Mararapatin natin, sir, yung update na lang ang kukunan natin doon, para isang statement na lang na manggagaling mismo doon sa incident command post. Kasi maya-maya nagbabago, sir, eh.
1: Ah,
11: pero,
1: okay.
11: Opo, pero pinakalatest
1: natin. Nagdagdag ba kayo ng pwersa doon sa Angeles City? Pwersa ng Bureau of Fire Protection? Hindi lamang ba sa Angeles City ang mga tauhan nyo roon?
11: Yes po, may mga iba't ibang panig na ng inyong BFP, no? Meron from NCR, meron from other region as well, na maliban sa Region 3 na nagpadala doon ng tulong. Again, hindi lang po BFP to, marami po tayong iba pang ahensya maliban sa local government unit, halimbawa mga DIRMO ng Angeles City, mga provincial, at saka iba pang mga national government agency. Kaya ang operation na ginagawa doon ay masasabi natin ang incident command system ay inobserve, ibig sabihin unified command system, at ang responsible officers doon ay officer doon, no, yung ating mayor ng Angeles City. Kaya meron doon na talagang masasabi natin yung operation ay maayos ng husto. Kaya yun po, yung any update ay kailangan natin talaga ng pinaka-recent update from the Public Information Office doon, na I believe yung maliban sa BFP, kasi ang BFP ay nakatutok sa operation side, no? Pero yung Public Information Officer na itayong incident command system ay from the local government of Angeles City.
1: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng update na ito, Superintendent Arroyo. Ganung umaga po.
11: Yes, sir Kiko, at maraming salamat sa aling pag-imbita. At muli po, pahabol lang, no?
1: Opo.
11: Again, no, sunog, sakuna, rescue, anumang medical emergency, huwag na huwag kalimutan po tumawag agad sa 911. Isang hotline lang ito para sa bilis at agarang pag-responde. 911, isang tawag, saklolo agad.
1: Thank you, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang hepe ng Public Information Service at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Huwag niyo kalimutan yung kanyang binanggit, 911 lamang. Nakikita niyo naman po sa inyong mga napapanood dito naka-display sa amin sa Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Huwag kayong maglilipat ng channel, magbabalik po ang palatuntunan ito.
2: Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo.
15: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Alas 10:40 na mga kabayan. Narito muna ang report ni J. Mark Dagala, ang Philippine National Police, tutulong sa investigasyon hinggil sa naging sanhi ng pagguhon ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. May ababak mo, J. Mark. Good morning, J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark Dagala sa kanyang report.
17: Maya ka, abak ka, kaing dabling tamo, makiramdam, apo.
1: Hey, oh, wow.
17: Sa pagpapatupad ng search and rescue operation, sandaling tumulong ang Philippine National Police sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para imbisigahan ang sanhi ng pagguhos ng ginagawang gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatasan ng mga kinaukulang unit ng pulisya para magsagawa ng ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din sa mga lokal na gayon din sa local government unit para sa ikakasang imbestigasyon. Gayunman, binigyan din ng PNP chief na ang mahalaga sa panahong ito ay sumagip ng buhay kaya't puspusan ang ginagawang pagtugon katuwang ang iba't iba pang ahensya. Nabatid na tatlo na ang napaulat na nasawi sa insidente at posibleng tumaas pa ang naturang bilang sa pagpapatuloy ng araw. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: And a report ni J. Mark Dagala. Okay, mga kabayan po, patuloy ang investigasyon na gagawin dyan sa pagguho nung under construction na 9-story building. No? Siyam na palapag under construction. Bigla na lang, kahapon. Ako po, madaling araw, malakas na ulan ang sinasabi naging dahilan na naka-apekto dyan. Sige, magkakaroon pa ng karagdagang investigasyon. Okay, balik po tayo. Rito pa ang aking mga kasamaha, mga kaibigan, may tuturing natin mga kaalyado ng mga astasyon. Mga magandang lalaki rin at siyempre, tulad ng kanilang bossing na si Sir Gary Valera. No? Si Carlo ang news director. Okay, Carlo, sa pagiging news director, anong direction ng Care FM Network dyan sa Mindoro?
10: We're actually doing good, sir. Ang nangunguna po ang aming himpilan sa buong Occidental Mindoro. Pagdating po
1: baka
10: sa,
1: naman kayo lang ang istasyon doon, kaya kayo nangunguna, hindi ba?
10: Meron po. Ibang local din. Pero okay. Talagang nangunguna talaga.
1: As in?
10: Yung feedback ng mga tao at talagang kapag 6 a.m., 12 p.m., nakaabang sa mga radyo natin.
1: Oh, ibig sabihin yan na magandang na-set up ninyo na sinasabi mong nangunguna. Ano ba sekreto ng pagiging nangunguna? Pag kami nangyari, nandoon kayo kaagad, ibig sabihin para makumuha ng balita.
10: And yung pong capability to mailahad agad yung information na nangyari. Hindi lang po, usually kasi hindi namin agad-agad napupuntahan since may mga outer external forces, mga dahilan. Pero meron po kami mga agad na natatawagan. Kumusta dyan? Anong ganyan?
1: I see. So meron kayong network ng mga sources, mga informants. O ikaw ba, Mark, sa programming direction ng Care FM, ano ba ito? Kasi nasa FM, music ba o inihalo nyo ang balita sa music?
7: Sa ngayon po, ang network ng Care FM is of course yung music pa, yan naman talaga ang pinaka ano natin, pero nilagyan namin siya na parang type na yung news programming, hindi siya mawala kasi isa sa mahalagang parte siya ng radio station. Na ano sabi nila, more on news ay laging nasa AM, no? Okay. Kaya sabi namin, lagyan natin ng news program, and meron din po kami mga programa na naka-focus sa sectoral. Meron for kabataan, okay, for PWDs, for to the drivers, no? Meron din tayong mga programa na binibigay para po sa mga Philippine National Police and Philippine Army.
1: In other words, developmental program, yes, the direction po ng programming nitong Care FM. Affiliated po sila rito sa PBS, Presidential Broadcasting Service, mga kababayan. At ito yung napapakinggan nyo rin yung bang program na ito. Ino-era nyo ba doon? Naka-era ba tayo roon? Ngayon?
10: Kapag
1: doon
10: sa inyo, nagsasalita ang presidente. Kapag may mga
1: okay. Kala ko kinikere nyo yung ating program. Kere nyo naman para nababanggit. At ang totoo noon, nasimulan po namin ba ganitong oras na ito, meron tayong development news mula sa mga probinsya, katulad ng Mindoro. Ilang bang station ni Mr. Gary yan sa ba kayo sa Anong mga lugar? Occidental Mindoro, tapos?
7: Actually, sa buong Occidental po, meron tayong tatlong radio station.
1: Ah, so doon, sunod-sunod. Yes, pagkagarbo nyo naman, tatlo pa itong
7: Sablayan, Mamburao, and San Jose.
10: Para po lahat na abot natin, wala tayong nali-left out.
1: Yun, okay. Sa direction itong lumalalang mga fake news, paano nyo na itutulong ang KRFM Network sa pagpapula o kaya para mapahinto ang paglaganap ng mga fake news?
10: Ito po, usually Sir Vincent, ang pinaka-concern po ng mga taga Mindoro ay local, mga nangyayari sa local. Mm-hmm. So hindi po, speaking of fake news, hindi talaga nawawala rin mga local trolls. Okay. Mga gumagawa
7: sa social media.
10: Sa social media. So ang ginagawa po natin, ini-interview natin mismo yung tao. Like yung mga politician, mga local leaders namin, kung ano yung totoong nangyari. And yun po, nasusugpo natin yung mga fake news, mga fake na ginagawa ng mga trolls na locally. Yan.
7: And tuloy-tuloy din natin ine-educate through our programs, kahit sa entertainment program, na iwasan yung fake news and magkaroon ng pag-verify doon sa mga informations. And sa ngayon po ay talagang nabibigyan naman natin ng justice yung sinasabi nga nating pag-iwas sa fake news sa ating mga kababayan.
1: Okay. So meron kayong the on-air at saka online, yes, ibig sabihin. Merong social media, merong actual broadcast on an FM band. Na ginawang AM programming. Yun na po ang mga direction ngayon dito kahit na nasa FM na, kaya katulad po nito, ang AM broadcast nasa 738 tapos kasama pong simultaneously napapakinggan ngayon sa 104.3 FM. Yung mga ngayon ang collab na ginagawa ngayon ng Presidential Broadcasting Service at Bureau of Broadcast Services. Meron sa punto ng mga programa ng ating pamahalan, kumusta ang Occidental Mindoro? In terms of yung mga benting bigas, meron na yung mga ayuda, yung mga AKAP programs. Mr. Carlo.
10: Yes sir, napakaganda po ng feedback ng mga kababayan natin. At every time po na may mga schedule pong nilalabas ang DSWD, lalo sa mga ayuda.
1: Okay.
10: Like, katulad po nitong nagdaang papaayuda sa mga tricycle drivers, benting bigas. Andun po tayo, laging nakaabang and ready to disseminate information kung lalo kung saan gaganapin yung saan, kailan, at yun. Lagi namin pinapaalala magdala ng payong kung kailangan, tubig, always rehydrate.
1: Yes, yes.
7: Mabanggit ko lang, Kakiko, no? In connection po doon sa benting bigas meron na, ang Care FM at ang Bantay, yes, Oxy ay nagkaroon ng isang programa na kumbaga nakipag-coordinate po doon sa pinaka-opisina, no? Sa kinakailangan ano yun. Then nagkaroon po tayo ng isang programa na ilapit yung benting bigas sa bawat barangay through the help of Care FM Network. And of course, ang nangyari po, parang ang Care FM through our CEO ang naging katuwang nila.
1: Ibig sabihin, dinala nyo na doon sa mga lugar mga barangays?
7: Yes po.
1: Napakarami niyan.
7: To be specific po, sa Mapaya, meron kaming merong isang programa doon na binaba ang through the organization, then collaboration sa Care FM. Ang laking bagay po, and yun yung ikinatuwa ng aming mga kabarangay din doon, mga kababayan
1: hindi
7: natin.
1: Hindi napipila sa poblasyon o kaya lugar na mga inorganize ng DSWD.
7: Kasi po, ang dami kung sasabay.
10: Napakalaki po ng lugar namin in terms of land area. Ilang pamasahe, gagastos pa sila, tapos pipila pa. At yung iba po namin barangay doon ay nasa isla pa. Yun po yung ano.
1: O ganun. Ayun ang ano. Yan ang magandang collab sa ating pamahalaan at saka yung private network na katulad ninyo. Sa pamamagitan ng pagdadala na rin itong mga servisyo nito. Hindi na mahirapan tumayot pa. Kung mayroong island barangays ka ninyo, hindi na tatayot papuntang poblasyon.
7: Nag-come up dyan sa ganyang setup pa, Kakiko. Dahil meron tayong mga senior citizens, PWDs, na nakipag-coordinate, humingi ng tulong sa network. And yun po yung tinugunan lang din naman ng network. Yung request ng ating mga kababayan kung kakayanin and nagawan ng with a proper coordination ng ating network naging successful naman, and we're hoping na sana magtuloy-tuloy yung ganung pagkakataon.
1: Kumusta
7: para sa mga
1: ang feedback naman? Kumusta ang mga taong nabigyan ng mga tulong ng ating pamahalaan?
10: Natutuwa po sila.
1: Natutuwa
10: kasi
1: sila.
10: First time doon nagkaroon ng ganito, at talagang nararamdaman din po nila yung action ng gobyerno para sa kanila.
1: Very good. Kumusta ang pakiramdam ng Care FM Network, ang station?
7: Siyempre po, malaking bagay sa feeling namin na in behalf ng aming kumbaga ay physical support, no?
1: Okay.
7: At yung initiative ng network na maibaba yung programa ng government is malaking bagay sa amin, lalo na yung mga pinaglilingkuran natin is mga kababayan
1: ito
7: din.
1: Ito by one time lang na ginagawa o tuloy-tuloy na gagawin ng CARE FM network?
7: Actually po, wala pang benting bigas na yan, ay meron ng mga meron ng mga community service, meron ng mga ano ang network na namimigay ng mga
10: outreach program.
1: Wala namang problema eh. Yung ating milyonaryong Boss Gary V, yes, talagang kayang-kaya, di ba? Well, maraming salamat sa inyong pagpunta rito.
7: Maraming salamat.
1: Alam ninyo, hindi lang naman kayo ganito na merong pumapasyal sa, dito sa program o kaya sa Himpilan, ano, sa PBS. Mangyayari ito. From time to time, palagay ko, simula ngayong araw na ito, tsaka yung mga ibang mga affiliated stations ng PBS, ay malalaman, aalamin din namin, kumusta itong paghahandog, pagbibigay ng mga tulong ng ating pamahalaan sa kanayunan. Oo, di ba? So, thank you, Carlo and Mark.
7: Maraming salamat.
1: Thank you. May mga babatiin ba kayo? Mga ano, baka meron kayong babatiin, nakikinig ngayon doon sa Mindorok.
10: Yung mga naiwan natin.
7: Oo, magandang umaga sa mga kasama natin diyan sa CARE FM Network sa San Jose, sa Blangyan and Mamburuan. Sa mga listeners natin na hindi po namin nakasama kanina hanggang Wednesday,
1: no?
7: Pero si Ray nandiyan.
10: Actually, Sir Kiko, kung gusto niyo po, pwede kami maging correspondent ninyo minsan.
1: Eh, hindi lang correspondent, kalyado. Kasama po kayo, kayo naman ay member as affiliated station ng PBS-BBS.
10: Thank you din.
1: Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Yan po ang ating mga kasamahan mula pa sa Occidental Mindoro. 3 stations in a row. CARE FM Network. Ito ay pagmamayari ng, of course, sa grupo na inorganize. Bantay Oxy ba ang ginamit mong ano, grupo ninyo? No? Mr. Gary V. Hindi sa si Gary Valenciano, kundi si Gary Valera. Nilang mahiyain, pero talagang tumutulong ang mga kababayan dyan. Wala kang plano maging governor ano? O congressman? Senador, hindi naman. Sige, public service na. Yes! Thank you! Sige. Mga kababayan, yan po ang ating mga kasama. Pinagta-thank you na ako ng ating mga kasamahan dito kahit meron pang ilang minuto sa ating program. Baka gusto nyo magsasingit pa ng isang report. Ayaw nyo na? Sige, magpaalam na tayo. Thank you. Inyo, Roban Malilin. Papakaagang magpaalam nitong aking mga kasamahan eh. Oo, samantala, meron pa isang report dapat. In the meantime!
18: Kuya Kicks, now! Alam na din!
1: At sa ating Kuya Kicks, alam na din trivia. Yung pong kanina, bakuna naman. Yung mandatory kung tawagin. May mga maling paniniwala kasi na kapag maraming bakuna ang ibinibigay sa isang bata, nako, mapapagod ng kanyang immune system. Pero sa katotohanan, araw-araw ay nakakaharap ang katawan ng bata sa daan-daang mikrobyo. At ang bakuna ay isa lamang sa napakaliit na dagdag na pagsasanay para sa immune system. Ganun. Ang mga bakuna ay dumadaan po sa maraming taon ng pananaliksik, clinical na pagsubok at mahigpit na regulasyon bago ito aprubahan. Kahit bihira, may mga mild side namang mga side effects ito tulad ng lagnat o pananakit sa lugar ng pagtuturok nito, ngunit mas mabigat ang panganib kapag kung magkasakit ang bata, wala ng protection nito. Naalala mo, Mr. Gary V, nung tayo mga batang nasa mga paaralan, ako, si Kaki ko galing sa public school, pag nakakita na kami nung sanidad, kung tawagin na, o kay doktor galing sa municipal health, ang mga mulilikit, magtatakbuhan eh. Pag nakarinig na isang kwarto na nag-iiyakan dahil sinasaksakan, tinuturukan na sa, ng bakuna, naku po, takbuhan, pulasan na yung mga iba. Talagang hanggang sa makarating sa likod ng bakuran, mga susunod na bakuran ng mga paaralan na yan. Pero alam po ninyo, kasi nga talagang nakakatakot eh. Biruin nyo, ang lalaki ng hiringgil yung nakikita, di ba? Yung injection, malaki po yun na nakikita. Ngayon, di na. Maliit na. Tapos may mga mabago na nga eh, yung hindi mo mararamdaman. Kaya kinakantahan ka pa ng magandang nurse. Oy, hello, kahit na batang-bata ka. Batang-bata ka pa, ikaw ay kailangang ma-injectionan. Ganon. Abi, hindi mo alam, naturukan ka na eh. Dahil yun pala, abi, napakaliit na injection lamang. O kaya, meron ng battery operated na nandoon na yung the mismong bakuna o yung antivirus. O, di ayos na yun. Nakangiti pa. Dinigyan pa niya ng candy. Yung pala, naturukan ka na ayos. Hindi ka tulad noon. Naku po, sabi sa Gary V. Diba? Tatakbo ka, makikita. Pag sinilipon, nag-iiyakan yung mga kapwa mo nga ng mag-aaral sa mga public schools. Naku po, ayos na. Eh, hindi puro takbuhan na at nag-iiyakan na ng matindi ang mga ibang mga bata. Yun ang kwento.

0: servicio.
1: Radio Público, servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Público, 738.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos bumisita at nagkaloob ng tulong sa mga nasunugan sa parola.

0: compound sa Maynila. Isinasaayos na pumping station sa Tondo bibisitahin din ng Pangulo.
1: Headlines.
2: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, tatlo na. Philippine National Police tiniyak na tutulong sa imbestigasyon sa trahedya.
1: Headlines.
0: 76% ng mga Pilipino suportado ang pagtatanggol ng gobyerno ng Pilipinas sa teritoryo ng bansa. Samantala, Pilipinas patuloy natatanggap ng tulong panseguridad mula sa Japan.
1: Headlines.
2: Matataas o mataas opisyal ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos bibisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacañang.
1: Headlines.
0: Higit 10,000 Pilipino tagumpay na na-repatriate sa Pilipinas mula sa gitnang silangan. Pilipinas, pinasalamatan naman ang The Netherlands sa pagtulong sa mga tripulanteng Pinoy na naapektuhan ng Hanta virus.
1: Headlines.
2: DSWD target matapos sa linggong ito ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis.
1: Headlines.
0: At tulong sa larangan ng sports, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 25, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob sa mga biktima para sa mabilis na pagtatayo ng mga nasirang tahanan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie, sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente ay ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakaloob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay magagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito anya, ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: At itong nakapunan ng NHA, meron pa lang ang rebuilding, magbibigay din ng 10,000.
6: Now, yung inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang rebuild na yon, pang recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng Maynila at sa pamumuno ni Mayor Isko Moreno dahil meron din silang sarili pa nilang financial assistance.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay ibibigay ding o may ibibigay ding tulong na pinansyal sa mga apektadong pamilya. Pero bago natin ituloy ang ating balitaan, bali muna tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: At Prime Minister's and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by Their Majesties the Empress of Japan, gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region at developments in the Middle East. The President and the First Lady will be received by Their Majesties the Emperor and Empress at the Imperial Palace for a welcome ceremony and a state call. Their Majesties will also host a state banquet in honor of the President and the First Lady. During their audience, the first couple and the imperial couple will mutually confer and exchange decorations. The President will also hold a summit meeting with Prime Minister Takaichi, where the two leaders are expected to discuss Philippines-Japan cooperation. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources. Nakaschedule din ng Pangulo to meet with Japanese business groups and members of the Filipino community in Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni President Marcos Jr. sa Japan. The Philippines and Japan are commemorating the 70th anniversary of the normalization of their diplomatic relations this year. Maraming salamat po, and I'll be happy to answer some of your questions.
1: Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio.
8: Ma'am, good morning po. Ann Soberano po ng Bombo Radio. Ma'am, ano-anong mga bilateral agreements o partnership ang inaasahang mapipirmahan?
7: Okay. Inaasahan pong mag-anunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at the human resources. As to the specifics po, let us await the official statement upon the conclusion of the state visit.
8: Kasama po ba, ma'am, sa agenda ang usapin sa regional security at development sa West Philippine Sea na papag-usap?
7: Yes, ang dalawang leaders po ay expected to discuss regional and global issues kagaya po ng ASEAN and challenges in the Indo-Pacific region. For the Philippine side po, gusto nating mapagtatag o deeper ang collaboration natin on operational cooperation in maritime and security areas. Kasama na dito ang information sharing, ang pag-collaborate po ng ating defense agencies, and ang transfer po ng defense equipment.
8: Last on my end, may inaasahan po bang bagong economic investment o trade commitments mula sa Japan kasunod po ng state visit ni Pangulo?
7: Siguro po hintayin natin ang state official statement upon the conclusion of the visit. Ang masishare po ngayon ay tiyak na mapapag-usapan ang economic cooperation at ang possible na new agreement on trade and investment.
1: Thank you. Samuel Medinilla, Business Mirror.
9: Good afternoon po, ma. Good morning pala. Ma'am, may mapapag-usapan po kaya during po dun sa state visit ni Pangulo yung kung kailan makakapag-top yung Pilipinas doon sa 10 billion fund under doon sa Power Asia Initiative ng Japan?
7: Yes, actually po, inilunsad ni Japanese Prime Minister Takaichi yung partnership on wide energy and resources resilience, so yung tinatawag na Power Asia noong April 15 nga dito. No? Kasama po ito sa mapapag-usapan ng dalawang leader sa state visit ng Pangulo. Actually po itong Power Asia ang naglalaan ng $10 billion na pwedeng gamitin ng mga bansa sa Asia para makapagbili at makapag-angkat ng supply ng langis, mapatatiling maayos ang daloy ng supply chain, madagdagan po ang supply ng krudo sa rehiyon at yung diversification of energy resources. So tayo po no, sa Philippines, ginagawa natin talaga ng paraan ang long-term energy supply ho natin. Kaya po ang Pangulo ay gusto nating makipagtulungan sa Japan para mas mapalawak pa ang renewable energy ng bansa.
9: follow-up, ma'am.
7: Ay, sige po.
9: May details po kaya kung magkano dun sa 10 billion yung ma-allocate for the Philippines?
7: Wala pa ho sa ngayon. Siguro ho, hintayin natin yung sa official statement po after the visit. Para tiyak na papag-usapan po ang Power Asia.
9: Pero ano po yung pag-uusapan nila specifically tungkol dun sa Power Asia?
7: Ay, ito lang muna po yung ma-share ko ngayon na it will be discussed. But as to the specifics po, I do not wish to preempt kung ano po yung gusto pang i-raise ng ating Pangulo.
9: Last na lang po for my part. Na-mention po nila makikipag-meet si Pangulo with business leaders po during sa trip niya sa Japan. May anong sectors na lang po kaya yung expected na companies na makikipag-meet kay Pangulo?
7: We wish to defer po to the Trade Department of Trade and Industry as the lead for the President's business engagements po.
9: Thank you po, ma'am.
1: Thank you. Next question, Ms. Azusa Kato from Asahi Shimbun.
10: My name is Azusa Kato, Manila Bureau Chief for the Asahi Shimbun. It's scheduled that President Marcos will deliver a speech at National Congress. Could you please explain some of the key points of his speech there?
7: As I've said, it's only the information that I have right now. I do not wish to preempt the statement that will be raised by the president. So let us just await the statement.
1: Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas.
11: Hi, ma'am. Do we have the list kung sino po ibubuo ng Philippine delegation to Japan?
7: The delegation list is still fluid and subject to change. So abangan na lang po natin kung meron hong ilalabas tomorrow during the departure statement of the president.
11: Ma'am, do you have an updated number na lang po of Filipino working and living in Japan?
7: Yes, as of 2025, we have 340,000 Filipinos living and working in Japan. Kalahati po doon ay permanent residents, permanent migrants, and kalahati po ay mga temporary migrants na included po ng iba't ibang professionals like teachers, engineers, nagtatrabaho po sa healthcare.
1: Thank you. Christian Isores, DZMM.
12: Ma'am, good morning. You mentioned na isa rin sa possible mapag-usapan yung issues sa Middle East. And recently, may binanggit si Pangulong Marcos na the country is seeking stronger partnership with Japan para mas makasecure tayo ng fuel and energy supply. So, inaasahan po bang outcome nung meetings with Japanese officials na magpapadala din sa atin ng supply ang Japan ng langis?
7: Ang Philippines with a global energy crisis mo, ginagawa natin talaga ang paraan para long-term energy supply natin. So naghahanap tayo ng iba't ibang bibilhan ng langis at ang layunin natin ay to diversify our sources para sa oil ano, at hindi tayo masyadong umasa. So ito ay isa sa pag-uusapan po natin with Japan.
1: Thank you. Is there any more question? Kat Domingo, ABS-CBN.
13: Good morning, ma'am. Yung nabanggit niyo po na information sharing and collaboration between defense agencies ng Philippines and Japan, what new agreements are expected considering that Japan and the Philippines are already coordinating on this front for years?
7: Yes, actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. And para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026, na nagsiset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa bagitan po ng Self-Defense Forces ng Japan and AFP. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-uusapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
13: Ano-ano pong supplies yung inaasahan na magpapalit, ma-interchange between the two countries, as well as ano po yung expected na itatransfer na defense equipment from Japan to the Philippines?
7: Yeah, specific defense equipment, we defer to the Department of National Defense.
13: For the supplies?
7: Yes, ganun din ganun. Po.
13: Ma'am, last on my end, doon po sa mga, you mentioned earlier that there are expected na investments that will be coming in. Ano-anong sectors po yung yung makikinabang dito sa investments?
7: We defer ho to DTI, yung mga specifics po. But siguradong mapapag-usapan ang security, ang maritime, and energy cooperation. Yun po ang priorities po na ating Pangulo.
1: Thank you. Ivy Reyes Bilyonario.
14: Hi, ma'am. We understand we don't have the specifics yet pagdating sa defense. But are we positive po na magkakaroon ng panibagong supplies from Japan? Kasi po, the latest we have are the Abukuma destroyer from Japan, right? So, on the positive side.
7: Kasi po, sa Philippine side talaga, we'd like to see further deepening of our operational cooperation. So, kasama na nga dito ang sharing of information, coordination ng ating defense agencies, kasama din naman talaga ang transfer ng defense equipment, and of course, yung patuloy na suporta mula sa Japan para sa modernization initiatives ng ating armed forces of the Philippines.
1: Thank you. From Kyodo News, Mr. Taisuke Kikuchi.
15: Hi, good morning, ma'am. Tai Kikuchi from Kyodo News. Sorry, I might miss in Tagalog. During President Marcos' state visit, does he have any plan to have joint press conference with Prime Minister Takaichi? If so, likely which date we expected?
7: Yeah, I don't have the information right now on the specific schedule of the press statement, but we'll share information as soon as we have the information.
15: Thank you.
1: Thank you. Any more questions? If there are no more questions, maybe get closing statement from you, ma'am.
7: Okay, that will be all. Maraming salamat po.
1: Thank you so much po. That would end our press briefing. Thank you.
7: Okay, thank you.
16: Nagsalita si DFA spokes, DFA spokes Annalyn Diratonil. At sinabi nga ni Diratonil, na itong apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatagal na ang apat na araw. Sapagkat ito ay from May 26 to 29. Mga kasama ng Pangulo, bukod kay Prime Minister Takaichi, ay meron din silang meeting with the Emperor and the Empress of Japan, kina Pangulong Marcos at kasama siyempre si First Lady Liza Marcos. At inaasahang mapag-uusapan ng Prime Minister at ni Pangulong Marcos naman yung RP-Japan Cooperation. Doon din ang usapin sa Trade and Investment at Defense Cooperation. Meron din gagawin pakikisalamuha, makikipagtalamitan si Pangulong Marcos sa Filipino community at nakalinya rin sa schedule ng Pangulo sa kanyang state visit ay yung business meetings. Magkakaroon din ng mga bilateral agreements na may kinalaman sa trade and investment, defense, at of course, expected. Makakasama rin sa pag-uusap yung regional security sa West Philippine Sea. All in all, 140,000 na mga Pilipino pala meron tayo sa Japan. At ang kalahati doon, permanent migrants na. At ang kung pag-uusapan naman natin yung delegasyon, wala munang inilabas na delegation sapagkat subject to change pa yung bubuo ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa bukas actually ang alis ni Pangulong Marcos May 26 at tatagal lang hanggang May 29. So yan muna ang pinakahuling balita mula naman dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay na apat na araw na state visit ni Pangulong Marcos na magsisimula bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Alvin Baltasar, mula sa Palasyo ng Malacanang. Meron na po tayong 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. sa pagpapatuloy na ating balitaan. Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay may ibibigay ding tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya. Batay sa kanilang natanggap na ulat, mahigit 7,000 individual ang biktima ng sunog na naganap sa Parola compound sa Maynila nitong weekend.
17: Sinasagawa po yung validation para mas maging maayos yung pamamahagi natin ng tulong. And again, ensure na lahat po na naapektuhan ay nababahal ng mga funds kasi ang Pangulong Marcos Jr. sa DSWD at sa lokal na pamahalaan, tiyakin na yung mga pamilyang naapektuhan nitong emergency na to, sunog na ito, ay makatanggap ng tamang tulong po mula sa ating pamahalaan.
2: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, aabot sa 15 bahay ang nasunog sa Barangay 132, Bagong Barrio, Caloocan City pasado kanina madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Mariano Ponce Street. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at dikit-dikit ang mga ito. Patuloy na inaalam ang dahilan at halaga ng pinsala sa naturang sunog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang ina-upgrade na Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Taong 2022 nang isagawa ang inaugurasyon ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit na antala at ngayon natapos na sa ilalim ng administrasyong Marcos. Inaasahang pakikinabangan ito ng mga residente ng Sunog Apog, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan madalas ang pagbaha sa lugar. Matatanda ang ikinadismaya noon ni Manila Mayor Isko Moreno na pinalala ng pumping station ang pagbaha sa lugar sa kabila ng orihinal nitong layunin na ibsan ang pagbaha.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 4 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Una nang na-recover ng rescue workers ang ikatlong bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Ayon sa BFP, na-recover ang mga labi mula sa gumuhong istruktura sa kahabaan ng Teodoro Street. Iniulat ng mga otoridad ang unang fatality na isang Malaysian national at person with disability na nakatira sa kalapit na apartel na nahagip sa pagguho ng gusali noong Linggo ng madaling araw. Ang ikalawang fatality ay nakuha mula sa gumuhong bahagi kaninang madaling araw at isinugod sa kalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang saktong dahilan ng trahedya at ang posibilidad ng mga kakulangan sa pagtatayo ng gumuhong istruktura.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na tumutulong sila sa imbestigasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon ito sa isang statement na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, layo nilang malaman ang dahilan ng insidente at ang posibleng paglabag sa regulasyon sa pagtatayo ng gusali. Agad nagtalaga ang Police Regional Office 3 ng 175 police personnel para makatuwang ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at area security. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng trahedya para sa tuloy-tuloy na emergency operations.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 3 sa kada 4 na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Ayon ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Okta Research Group. Batay sa tugon ng masa survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng bansa. 7% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta ng survey ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagamat may pagkakaiba sa antas ng suporta sa ibang rehiyon. Ginawaan ng survey sa gitna ng tensyon at agawan ng teritoryo ngayon sa West Philippine Sea.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Patuloy na tatanggap ang Pilipinas ng opisyal na security assistance framework mula sa Japan para sa ika-apat na magkakasunod na taon. Ayon sa ulat, ito ang lalo magpapalakas sa ugnayang pangdepensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang ipapabatid ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyong ito sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo sa Huwebes. Inaasahan din magkakasundo ang dalawang leader na simulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement na isang uri ng kasunduan sa intelligence sharing.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Nakatakdang mag-courtesy call si Ellis kay Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Bago naging Deputy Director ng CIA, nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Higit 10,000 Pilipino na ang na-repatriate o napabalik sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa harap ng tensyon ngayon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa 10,129 na repatriated Filipinos, 7,998 ang mga OFW, 1,779 ang OFW dependents at 362 ang stranded Filipinos. Napabalikan nila ang mga OFW sa pagisikap ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, katuwang ang Department of Foreign Affairs, Philippine Embassies at Philippine Consulate General. Nabigyan na rin ng DMW ng tulong pinansyal ang 34,188 ng mga OFW at iba pang apektadong Pilipino sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Opisyal na pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang The Netherlands sa pagtulong sa mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng Hanta virus. Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na naging maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ng The Netherlands ang medical care at welfare assistance sa mga Pinoy seafarer. Sa 38 Pilipinong tripulante, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam, habang ang iba ay sumailalim sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Inaasahang matatapos ng 38 mga OFW ang kanilang 40-day quarantine sa June 18. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa araw-araw na testing na nanatiling negatibo at asymptomatic sa virus ang nasabing mga Pilipino na sakay ng MV Hondius na apektado ng Hanta virus. 21 sa mga OFW na hotel workers ay naka-quarantine sa isang hotel sa Amsterdam, habang natitirang 17 OFWs ay naka-quarantine sa isang port facility sa Rotterdam. Una na rin nakapulong ng DMW ang Dutch government officials kaugnay sa kondisyon at kapakanan ng naka-quarantine na Filipino workers.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Alas 11:30 oras natin Pilipinas. Sa iba nating balita, Manila Social Work kinumpirmang may ilang pamilyang biktima ng sunog sa Binondo ang hindi tumuloy sa Delpan Evacuation Centers. Ang balita hatid ni Lauren Stanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yan, inuulat nga ng Manila Department of Social Welfare o DMDSW na may ilang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila ang piniling manatili o bumalik sa fire site upang bantayan ang kanilang lote at mga natitirang ari-arian. Ayon naman kay EJ Talagtag, hepe ng Manila PIO, patuloy naman ang pagibigay ng ayuda ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Sa Delpan Evacuation Center, patuloy na tumatanggap ng pagkain at iba't ibang serbisyo ang mga evacuee habang naka-duty ng 24 hours ang mga social welfare personnel upang umalalay at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kahit ang mga residenteng hindi na nanatili sa evacuation center ay nakatatanggap din ng food assistance at iba pang tulong mula naman sa pribadong sektor, donors at sa mismong national government. Mula pa rin dito sa Kusun ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Hindi pa malinaw ang bagong immigration policy ng Amerika kung nais sa green card applications para sa dayuhan na nasa Estados Unidos. Una nang sinabi ng Trump administration na dapat mag-apply sa host country ang sinumang dayuhan kabilang mga Pilipino na nais na magkaroon ng green card o permanent U.S. residency. Pero payo ni Philippine Embassy in Washington na D.C. Consul General Zoilo Velasco, mas mainam na maghintay muna sa mga susunod na anunsyo ukol dito, lalo't dapat linawin ang tungkol sa categories na sakop ng pulisiya nito.
19: Nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically, kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito. At nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos, lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest.
2: Si Philippine Embassy in Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Abangan ang iba pa nating mga malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating pong oras, 11:32 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
21: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
22: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
21: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
23: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
21: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
21: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
23: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
21: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
23: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
21: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. Kasado na ngayong Linggo ang special payout para sa public utility jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda mula sa pamahalaan. Narito po ang inilabas na schedule at lugar kaugnay sa special payout ng DSWD. May 26, Makati, Pasay at San Juan. May 28, Taguig, Paranaque, Mandaluyong at Marikina. May 29, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. June 2 hanggang 4, Quezon City naman. Kinakailangan lang ipakita ang valid driver's license at isang photocopy nito para makuha ang cash assistance.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos na ngayong Linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng global oil crisis. Hanggang nitong Biyernes, nakapamahagi na ang ahensya ng 7.5 billion pesos kung saan tinatayang 1.5 milyong driver ang nakinabang sa iba't ibang sektor. Aabot sa halos 10 bilyong piso ang maipapaabot na ayuda sa sandaling matapos ang distribusyon nito ngayong Linggo. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling sapat ang pondo para sa naturang programa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling itinaas ang yellow alert status sa Visayas Grid mamayang hapon ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay dahil sa manipis na supply ng kuryente bunsod ng pagbagsak ng 12 planta. Bagamat may 13 planta na gumagana sa grid, derated o kulang naman ang supply na naibibigay nito. Epektibo ang yellow alert status sa Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng palakasan sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa kanyang video statement, sinabi ng Pangulo na palalakasin ng pamahalaan ng sports club sa mga paaralan at palalawakin ang mga oportunidad sa mga organisadong sports. Naging kinatawan ng Pangulo sa palarong pambansa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Binigyan din ng Pangulo na hindi lang pisikal na lakas ang nagpapahusay sa sports, kundi ang disiplina, teamwork, tiyaga, respeto at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, namahagi na ang Department of Education ng gamit pang sports at iba pang supply sa higit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang pag-asanay ng mga batang atleta. Kinilala rin ng Pangulo ang mga programa ng DepEd at Philippine Sports Commission para magabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competition hanggang sa mas mataas na antas ng pandaigdigang larangan ng international sports.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga panukalang batas para dagdagan ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda isinusulong sa kamera. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Naghain si House Senior Deputy Minority Leader at Pangamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima ng 2 panukalang batas na layong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangingisda at magsasaka. Ang House Bill Number 9272 ay naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para sa sektor ng pangisdaan at yamang tubig sa bansa. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ay batay sa Senate Bill Number 221 ni Senator Kiko Pangilinan. Binigyan din ni De Lima ang pangangailangan tugunan ang mga kakulangan sa umiiral ng mga batas at polisiya para sa sektor ng pangisdaan, kasabay ng patuloy na pagbaba ng fish stocks at babagal na implementasyon ng mga programa. Samantala, inihain din ng mambabatas ang House Bill 9273 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2026 na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bodega at rice mill sa bawat rice-producing municipality at lungsod sa bansa. Ayon kay De Lima, dapat yakin ang pamahalaan na ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda ay tunay na tumutugon sa kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Rice Quality Analyzer inilunsad ng Department of Agriculture. Si Meren Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ed Bumi, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ng Rice Quality Analyzer para sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad ng bansa, sa kalidad ng bigas sa bansa. Pinangunahan ni BPI Director Glenn Panganiban, DA Asik Willian, ang CNFA Administrator Larry Lacson. Itong paglulunsad ng teknolohiya na sumusukat sa 14 na parameters kabila ang grain quality, broken rice rate, chalkiness o kaputian ng butil at milling degree ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya para matiyak na pasado sa food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported na bigas. Pinondohan ng mahigit 45 million itong naturang analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Bukod dito, meron ding Rice Moisture Analyzer ng DA para sa karagdagang pagsusuri sa kalidad ng bigas. Ayon sa DA, makatutulong ang Rice Quality Analyzer para matiyak na naayon ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan ang declaration pagdating sa imported rice at maling pagpepresyo ng mga pamilihan. Target naman ng DA na bumili pa ng karagdagang analyzer para magkaroon ito sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan sa posibleng paggamit ng indigenous resources para suportahan ang produksyon ng lokal na fertilizer. Sa pulong ng dalawang kagawaran, tinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility. Kabilang dito ang pag-aaral sa mga angkop na lugar para sa development ng mga lokal na resources. Ayon sa DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng fertilizer sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 49 na lalawigan ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa Oktubre, kasabay ng inaasahang pagdating ng napakalakas na El Nino. Karamihan sa mga maapektang lalawigan ay nasa Visayas at Mindanao, kung saan maaring umabot sa 41-80% ang average na dami ng ulan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., magsapit naman ng Nobyembre, posibleng maranasan ng Northern Luzon ng lubhang mababang pag-ulan na posibleng bumaba sa 20% lamang ng karaniwang pag-ulan. Anya ang mga magasaka ang pinakamaapektuhan ng Very Strong El Nino phenomenon sa October hanggang November period. Una nang sinabi ng pag-asa na may 92% na tsansa na mabuo ang weak El Nino sa June hanggang August season. September hanggang November naman ay posibleng maging strong ang El Nino at 30% naman ang tsansa na lumakas pa at maging very strong sa October hanggang November window.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Opisyal nang binuksan simula ngayong araw ang 2026 Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tampok sa tatlong araw na aktibidad ang globally competitive na industriya ng Pilipinas. Pangungunahan ng expo ang mga product showcase, live demo, business engagement at knowledge session para ipakita ang kalidad, galing at pagiging handa ng mga proudly Filipino company sa global market. Itatampok sa expo ang mga produktong Pilipino na may world-class na kalidad mula sa 9 na priority sectors ng Tatak Pinoy.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi na ikinapagtataka ng Malacanang kung may ilabas pa ang ICC na karagdagang arrest warrants laban sa iba pang personalidad na iniuugnay sa anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa posibleng karagdagang warrant, hindi na anya ito nakakagulat dahil marami naman anyang co-perpetrators na nabanggit ang ICC. Gayunman, malinaw anya ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC sangayon sa direktiba mula sa DOJ. Anya, hindi na ito kailangan pang dumaan sa local court at wala rin namang nilalabag na batas dahil nakasaad sa Republic Act No. 9851 kung anong opsyon ng gobyerno ukol dito. Hinimok ni Castro ang mga tinukoy na individual ang ICC bilang co-perpetrators na voluntaryong sumuko na sandaling ilabas ang mga warrant.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police o PNP handang tumulong para maipatupad ang ICC warrants laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng war on drugs. Si J. Mark Dagala sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Nananatiling naka-alerto ang Philippine National Police at ganap na makikipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agency. Ito'y sa gitna na rin ng ulat. Maaring maglabas ang International Criminal Court o ICC na karagdagang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay sa ang mga hakbang ng organisasyon sa due process at umiiral na legal na balangkas. Kasunod dito ay ng mga ulat na naghahanda na ang ICC ng panibagong warrant sa maaring kaugnayan sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Tinakay ito ng PNP Chief habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa National Bureau of Investigation at ilang pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaaring mangailangan ng sanib puwersang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tukoy na ng tracking team sa NBI ang tatlong lugar na posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinaghahanap ang senador para isilbi ang ICC arrest warrant dahil sa umano'y pagiging co-perpetrator nito sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Hiniling naman ni NBI Director Melvin Matibag ang tulong ng ibang personalidad at mga ahensya sa Intelligence Network para tuluyang maisilbi ang arrest warrant laban kay Bato. Una nang sinabi ni Matibag na may opsyon si De La Rosa na sumuko sa mga otoridad subalit malabuan niya itong mangyari. Kinumpirma rin ng NBI na may natanggap itong impormasyon kaugnay sa karagdagang ICC warrants na ilalabas sa lalong madaling panahon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, matamang nakabantay ang Bureau of Immigration sa posibleng galaw sa mga paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa programang Boses, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Immigration ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
11: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
0: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senadora Amy Marcos na nawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Si Nifa Asuncion sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Nanawagan si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Amy sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nais ng National Bureau of Investigation o NBI na dagdagan ng ngipin ang plano nitong search and destroy operations laban sa social media troll farms na gumagawa ng AI-generated content para makapanloko. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat may umiiral na cybercrime law kung saan hinahabol ng law enforcers ang mga scammer at cybercriminal, hindi aniya ito sapat para habulin ang mas komplikadong operasyon ng organisadong troll farms. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna ng paglaganap ng paggamit ng Peking accounts, coordinated social media behavior at artificial intelligence o AI para makapagkalat ng peke o misleading content lalo na sa panahong mainit ang isyong politikal. Samantala, bibili ang NBI ng tools para mapalakas ang kakayahang matukoy at malabanan ang naturang operasyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Ayala sisimulan ang kampanya sa French Open kontra 17 seed Iva Jovic ng Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
1: Sisimula ni Alex Ayala ang kampanya nito sa French Open sa pagsagupa kay 17 seed Iva Jovic ng Amerika sa Paris, France. Magtutuo sina Ayala at Jovic ngayong araw, ngunit wala pang oras na inilalabas ang organizers. Ito ang unang pagkaharap ni Ayala at Jovic sa singles na isasantabi ang kanilang pagkakaibigan para sa karapatang umabante sa second round. Ngunit naging magkatandem na rin sa doubles competition sina Ayala at Jovic sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Enero. Samantala, lalaro rin si Ayala sa doubles ng French Open. Katandem si world number 9 Victoria Mboko ng Canada. Aarangkada ang opening round ng doubles competition sa araw ng Martes, kung saan makakasagupa nina sina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 25, 2026. Ang ating oras, alas 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Alas 8.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Sa ating pumbalita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Sa naging mensahe ng Pangulo, na sinabi niya na tiniyak niya na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong at pangangailangan ng mga apektadong residente. Aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang inilikas matapos ang sunog sa Parola Compound nitong weekend. Nakatanggap sila ng 10,000 pisong tulong pinansyal bukod pa sa food packs at hygiene kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod dito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang isinaayos na sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Layo ng proyekto na maibsa ng paulit-ulit na pagbaha sa lugar bilang paghahanda na rin sa panahon ng tagulan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa upgrade ng pagsasaayos ng electrical connection, pagpapalit ng mga pipe, desilting at paglilinis ng estero de Sunog Apog. Samantala, updates sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ating alamin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Kevin.
6: Sir, hingi po kami ng pinakahuling update po ninyo ng OCD hinggil sa search and rescue operations dito nga po sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga.
7: Sir Joshua, as of this morning, no, doon po sa 47 na mga biktima dito sa nangyaring pagguho nga po, no, dito sa Angeles City. Meron pong reported po, meron na pong nailigtas dito na 26, and then meron pong 17 pa po na hinahanap, and then meron naman pong 3 na naiulat po na sa kasawian. Palad po nga po, no, hindi nakaligtas. This is again for verification po and validation nitong ating management of the dead and then missing clusters. Ongoing din po yung isinasagawa pa rin search operations ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, no, para nga po dito sa mga nawawala pa nating mga kababayan dito sa gumuhong gusali.
8: Sir Juni, in relation to that, paano po yung ginagawang koordinasyon naman ngayon sa pagitan ng OCD, ng RDRMC3 at ng Angeles City DRMO upang mapabilis yung rescue operations para sa mga posibleng natrap pa na individuals?
7: Asik Irene, dito po sa isasagawang operations, ano, nagkaroon na nga po ng ugnayan, no, ang iba't ibang mga ensya sa pamamagitan po ng pagbuo nitong ating unified command system, no. May isa tayong IMD doon kung saan ang koordinasyon po ng iba't ibang mga response agencies natin, ano, ay nag-uusap-usap, no, may kanya-kanyang toka kung paano po ang gagawin na dito sa isinasagawang operations natin. Meron din pong bukod dito sa itinatag, no, na incident at command system, ay ongoing din po, no, yung pag-coordinate natin, no, doon sa mga pamilya ng mga biktima, ganun din po doon sa mga ospital kung nasaan nandoon yung mga kababayan natin na na-rescue po.
6: So Junie, linawin lang po natin, no, nabanggit niyo po, tama po, 47 victims out of 47, may 26 po na nasa GIP, 17 pa yung nawawala na hinahanap natin, at tatlo po yung nasawi. So if we're doing the math, 46 po, may isa pa pong biktima?
7: Yes po, meron pa pong isa na sa ngayon, no, kinoconfirm natin kung which category po ito masasama, no, but from the initial report that we got ay isa nga daw po ito sa nakuha doon, no, pero hindi pa natin as we speak, no, hindi natin makumpirma kung kasama ito doon po sa nasawi or doon po sa nakaligtas. We're getting that information as we speak, Sir Joshua.
6: Okay. Sir Junie, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga rescuers sa operation? Lalo na't may mga live electrical wires po at iba pang panganib sa lugar. Yung mga nakita po tayong video na minamano-mano nga yung pagtatanggal ng mga debris.
7: Tama, Sir Joshua. Ang challenge dito sa nangyari po, ano, eh hindi po makagamit ng mga heavy equipment dahil nga po, yung pagbuho, no, marami pa itong mga scaffolding at saka yung mga safety nets, no, yung mga screens, no, and then just imagine po, no, a 9-story building na bumagsak, no, na parang kung titingnan mo parang dalawang story na lang ang taas niya. So napaka-sensitive po, no, maari kasing kumuho ulit kapag kago ginamitan ng mga heavy equipment, kaya mano-mano po ang ginagawang search and rescue operations, no, bukod kasi sa tinitingnan natin na hindi mapahamak yung mga nandoon na na-trap, ay ganun din po yung kaligtasan ng ating mga responders na nandoon.
8: Yes, Sir Junie, napaka-critical yung gantong operation, no, yung rescue and retrieval operations. Papaano po natin tinitiyak yung kaligtasan ng ating mga personnel na involved?
7: Tama, Secretary, no, as we mentioned, no, kaligtasan nung mga responders natin na nandoon bukod dun sa kailagtasan syempre nung mga biktima, no. Unang-una po syempre, trained itong mga nandoon, no, for incident command system at saka yung mga safety measures, no, kasi unang-una syempre kaligtasan din po nung mga responders natin. Meron din pong isinasagawa ng mga safety briefing bago isagawa itong mga search and rescue operations bukod doon sa year in year out syempre ng mga pagsasanay nitong ating mga responders po, no. And then ganun din po, no, hindi lang itong mga responders kundi pati na rin ASEC Irene syempre yung mga ibang mga nandoroon din, ano, yung mga pinapayagang pumasok, no, yung mga kasamahan natin sa media, yung pag-cordon off kung hanggang saan lang, and then yung atin naman po, may mga residente rin po kasing nandoon, ano, kung hanggang saan lang sila pwedeng pumasok. So napakahalaga po talaga na pangalagaan, no, yung kaligtasan ng bawat isa doon ngayon sa isinasagawang search and rescue operations.
6: Okay. Sir Junie, sa paunang impormasyon po na meron po kayo, meron na po ba kayong indikasyon kung ano yung posibleng nakikita natin dahilan sa pagguho nitong siyam na palapag na gusali na under construction?
7: Sa ngayon, Sir Joshua, no, ongoing yung isinasagawang investigasyon, no, ng iba't ibang ahensya. Nangunan dyan, syempre, yung local government units, ganun din yung DPWH, at saka yung iba pa po mga ahensya para nga alamin yung mga kung ano po ang naging sanhi, no, nung pagguho na ito. But initially, no, ang tinitingnan kasi wala namang kinalaman sa panahon, no. So if that's the case, no, ang isang tinitingnan po ng angulo, but again, this is initial na mga impormasyon, no. Of course, dahil integrated po nung gusali, no. So the workmanship, of course, the materials at saka yung disenyo po, no. Kung ito nga po ay mga nasunod pagdating dito sa pagtatayo nitong gusali na ito.
8: Yes, Sir Junie, ang Department of Social Welfare and Development may ipinoprovide na assistance para sa mga naapektuhan. Meron din po bang inihahanda ang OCD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan para dun sa mga nasugatan, yung mga nailigtas, at yung mga pamilya ng mga nasawing individual?
7: At tama si Kyrie, no, kasama ng DSWD, of course, no, dun sa inyong mga family food packs, no. Eh ganun din po yung mga iba't ibang response clusters natin, ano, in terms of yung mga kailangan po sa medical, no. yung ating mga kababayang naapektuhan nito, eh yun din pong mga gamot at saka yung pangangailangan nilang medical. And then yung OCD naman po, kami po ay tuloy-tuloy sa pag-coordinate, no, sa iba't ibang mga ahensya at kung ano yung mga kakailangan ng equipment para dito sa isinasagawang rescue operation. So we coordinate for that. So nakaantabay po ang OCD, no. In fact, mamayang hapon po yung aming babalik ulit doon, yung aming team from the central office, no, together with our regional offices na nandun din po nakatutok. So iba't iba pong mga pakanganin, no, for logistics and then kung ano man po na mga iba pa po nakakailangan from the other response clusters.
6: Okay. Sir Judy, ito pong, balikan ko po yung sa datos po. Sa 17 missing po, nakumpirma po ito sa mga kaanak na sila po ay naroon dun sa Gunggung Gusali. At ano-ano po yung mga classification po ito? Ito po yung mga nagtatrabaho dahil under construction nga po itong building?
7: Ang initial po na nakuha ng mga datos na ito ay coming from the foreman nung construction. So karamihan po dito ay mga construction workers. Pero meron din po kasing, like we got that information, no, na yung katabing gusali ay naapektuhan din po, no. Pero karamihan po dito sa 17 nawawala, as we get that information, ay galing naman po sa mga kaanak ng mga construction workers, no, na nandoon sa construction na yun. But again, Sir Joshua, no, these are initial information, ano, na tuloy-tuloy yung pagberipika at saka para makuha natin yung eksaktong datos dito at saka yung mga kung ilan pa po ang nandun sa gumugus.
8: Yes, Sir Juni, batay dito sa insidenteng tulad nito, ano, na nangyari nga sa Angeles City, alam natin na ang maaksidente maaring mangyari anytime, anywhere. Ano po ba yung mga plano natin? Are we looking at strengthening yung ating monitoring at yung disaster preparedness measures para sa mga construction sites sa ating bansa?
7: Tama, Asik Irene, no, para nga maiwasan itong mga ganitong klaseng sakuna, no. Syempre yung monitoring, no, tuloy-tuloy yung ginagawa natin doon at saka yung strengthening o pagpapalakas, no, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, no, lalo't dito sa mga ganitong klaseng insidente po, no, napakahalaga ay yung tingnan talaga natin yung tamang implementasyon ng National Building Code of the Philippines. Ito pong kaakibat nito, no, na Structural Code of the Philippines, kung susunod ba ito ng maayos, no, at saka napapaigting po, no, yung monitoring para dito sa mga ganitong klaseng insidente, no, lalo pa po na katulad nito po, no, syempre buhay ng ating mga kababayan ang ating pangalagaan at lalo po na direktiba sa atin ng ating Pangulo na pangalagaan po talaga yung kapakanan at sa kaligtasan po ng ating mga kababayan.
6: Okay. And Sir Juni, ito po follow-up question. May kukonsidera po ba na o kasama po ba sa gagawing investigasyon yung mga materialis na ginamit doon sa gusali? Dahil nabanggit niyo po na wala namang kinilaman sa panahon at wala rin po yata ang datos na may pagyanig o paglindol sa lugar. Maaari po ba may konsideran na imbestigahan din yung mga materyales na ginamit sa gusali na under construction?
7: So Joshua, kung susundin kasi natin, natitingnan yung mga parameters or aspects na dapat sinusunod talaga doon sa National Building Code at sa Structural Code of the Philippines. Tatlong aspeto po, no? Una-una, siyempre yung disenyo, and then pangalawa yung materyales, at yung pangatlo po ay yung pagkakagawa. No, so the workmanship. So itong tatlo pong aspetong ito ang tinitingnan kapag mga estrukturang ganito po ang iniimbestigahan.
6: Okay. All right. On that note, mensahe niyo na lang po sa publiko lalo na po sa mga pamilya ng mga manggagawang posibleng naiipit pa po sa ilalim ng gumuhong gusali.
7: Sir Joshua, no, dun sa mga kababayan po natin, sa mga kaanak po ng mga biktima dito sa Gumuhong Gusali, kami po ay nakikidamay po, ano, sa inyo dito sa mahirap po na sitwasyon, ano. Rest assured po na yung mga ahensya ng pamahalaan, ng OCD, ang DSWD at saka ang local government units at saka iba't iba pa pong mga response agencies ay nakahanda po, no, na tumulong dito. Sinasagawa ang search, rescue and operations po para sana po ay makuha pa natin na aligtas po yung inyong mga anak-anak. Ito rin po kasi ang direktiba sa atin ng Pangulo na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Doon naman po sa ating mga kababayan, no, na pag-uusapan kasi yung implementasyon ng National Building Code at saka ng Structural Code. Ang paalala po lagi sa atin dito ng ating pong NDRIM si Chairperson, si Secretary Teodoro, at ng aming pong Administrator sa OCD, si Secretary Undersecretary Caberos. Unang-unang po, napakahalaga na sundin natin itong nakasaad sa National Building Code of the Philippines at ang kaakibat nitong Structural Code of the Philippines. Ulitin ko po yung tatlong aspeto na dapat sundin: tamang disenyo, tamang materyales, at saka tamang pagkakatrabaho. Yung hindi po kasi pagsunod dito, ang maaari pong kapalit ay buhay ng tao, ng mga mahal natin sa buhay, yung buhay natin. Samantalang ang pagsunod po nito, itinataas natin yung tsansa natin na tayo po ay maging ligtas sa oras ng sakuna.
8: And with that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
6: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, nabanggit nga po natin kanina na bahagi tayo sa nagpapaabot ng tulong dito sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Kumusta po?
8: Yes, tama, Josh. Ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid na po ng tulong sa mga kababayan natin, particularly the 26 individuals rescued. Kahapon nga po, nagtungo ang ating mga social workers doon sa site at nag-provide tayo ng psychosocial first aid. At gayon din po, nagsagawa ng profiling yung ating mga social workers kasi yun ang basis ng pag-provide natin ng karagdagang pang tulong. So ngayong araw, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Balibago Barangay Hall na kung saan nakausap niya yung mga individuals. There are 17 of them who are in Balibago Barangay Hall. Yung siyam, I mean to say, ay nakauwi na sa kanila pong probinsya kagabi. Ito pong 17 are from Samar, meron din from Camarines Sur. At hinihintay na lamang po yung kanila pong biyahe this week. So sila po ay ina-assist ngayon ng DSWD. So tayo nakapag-provide ng mga family food packs, hygiene kits, gayon din ng ready-to-eat food boxes. And meron din tayong financial assistance na nagkakalaga ng 10,000 piso na ibinahagi sa kanila. But hindi nagtatapos doon, Joshua, ang tulong po ng DSWD. Sila ay kasalukuyang ina-assess din for other interventions kagaya ng Sustainable Livelihood Program. Alam naman natin na itong insidente na to ay lubhang naka-apekto sa kanila. Lahat sila nawalan ng empleo. So dapat i-assist din po natin sila hindi lamang po sa immediate relief assistance.
6: I guess yung maganda rin bigyan ng diin doon, ASEC, yung binigay niyo pong psychosocial support. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na mga Pinoy resilient, pero still, may mga trauma pa rin itong naranasan.
8: Tama, Josh, dahil yung kanila pong naranasan ay talagang nakapagdulot din ng trauma, ng anxiety. There's also fear, dahil hindi po inaasahan itong insidente na ito. And of course, sabi ko nga, naka-apektong itong lubha sa kanila pong kabuhayan.
6: Alright. Palasi kay Irene, maraming salamat po sa inyong update, sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, ASEC.
8: Pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy, ating pag-uusapan kasama po sina Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at si Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Magandang tanghali po sa inyo and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, Captain Martinez, ano po ang tema at kahalagahan nito para sa 128th anniversary ng Philippine Navy?
0: Hello, Ma'am Irene, and good noon po. So yung theme po ng ating Philippine Navy anniversary, 128th anniversary po, is modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready po. So it means to say that yung interpretation po neto is that we are always there, we will always be there to help our country. We would always be reflecting on and remembering the sacrifices, yung mga commitment ng mga sundalo po, yung mga sailors, marines ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, yung kanilang sakripisyo, at ito'y pagunita rin po sa mahabang kasaysayan ng ating Navy po. Not only that, but also yung transformasyon ng ating Navy to become modern and multi-domain po.
6: All right, kay Commander, perhaps you can share with us ano-ano po yung mga pangunahing aktibidad na nakalinya po para sa pagdiriwang ngayong taon. Go ahead, sir.
9: Meron po tayong anniversary celebration sa headquarters Philippine Navy. And sa iba't ibang panig ng ating bansa, meron din po sariling mga activities po ang ating mga kasundaluhan ng Philippine Navy. Pre-anniversary activities po ang mga tawag namin dito, sir.
6: Okay. And this will be done simultaneously po, tama po?
9: Yes, sir.
6: Okay.
8: In relation to that naman po, paano naman po ninanais ng Philippine Navy na mas mailapit sa mamamayang Pilipino ang celebration natin ng inyo pong anibersaryo?
0: First, gusto naming iparating sa ating Pilipino na nakita natin 128 years po. So, it just shows po yung commitment at saka dedikasyon, yung sakripisyo ng ating Philippine Navy and our commitment always to protect the sovereignty and sovereign rights po ng ating bansa po. So, just for the knowledge and for the information of everyone po, bakit 128th anniversary? So, that started po in 1898 sa Revolutionary Navy po ng ating president noon na si Emilio Aguinaldo po. So, it started dun sa maliit na bangka which is called, or maliit na barko, which is called the Pinis, and it's called Magdalo. Kinuha po ito nung after nung Battle of Manila po, Manila Bay, and it was given by the Americans to the Philippines, to President Aguinaldo. So, this just shows how long po yung inyong Philippine Navy, how long it was there already in our country to give service, to give our dedicated service in order to protect our sovereignty, sovereign rights, and to protect our country po.
6: All right. Well, sa kabila po ng mahabang panahon at alam po namin na marami na nagawa ang Philippine Navy, ano-ano po, Captain Martinez, ang mahalagang tagumpay at milestones ang binibigyan din po ng Philippine Navy pagdating po sa pagdiriwang na ito?
0: Marami po, sir. So, nag-transform na po yung inyong Navy. Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So, we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. And that sail plan is a guide po, organizational guide, organizational strategy in order for us to meet our vision. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region po.
8: Captain Martinez, papaano naman po sumasalamin ang anibersaryo sa patuloy na transformation at modernization efforts ng Philippine Navy?
0: So it does not only show, hindi po to lang refleksyon ng aming modernization ng ating mga kagamitan, pati rin platforms na barko o eroplano, but it is also a reflection ng aming transformation, continuous transformation in terms of being experts in what we do, magiging mahusay sa aming gawain po, at maging professional, disiplina, at isang armed forces or isang hukbong dagat na Pilipinas na parating tumatangkil o parating committed sa kanyang mandato, which is to serve the Filipino people po.
6: Alright, for Commander D, pakipaliwanag po, paano po pinapalakas ng Naval Air Warfare Force ang kakayahan po ng Philippine Navy sa maritime domain awareness at pagdating din po sa surveillance operations?
9: Thank you po. In an archipelagic nation such as the Philippines, it's very important to have maritime domain awareness operations, and especially dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
8: Yeah. Idagdag ko lamang po, no, Commander D, ano po yung papel ng naval aviation sa pagsuporta sa maritime security operations, gayon din sa humanitarian assistance at disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng kapuluan?
9: Yes, ma'am. Firstly po, sa maritime security operations, we do po aerial surveillance, maritime air surveillance through our unmanned systems, our fixed-wing aircrafts, and our rotary-wing aircrafts, ma'am. Pagdating naman po sa humanitarian assistance, ang una po namin ginagawa is yung rapid damage assessment and needs analysis. Ngayon, pagdating namin dun sa area, nakikita agad ng commanders natin ano po yung kailangan ng mga tao na nandun, and in that way, we can decide how to reach them quicker. Halimbawa, sira po yung mga daan, mga bridge. So, alam po nila kung gaano kaagad natin sila marireach in the most mabilis na pamamaraan.
6: Okay. Sa'yo pa rin to, Commander. Habang isinusulong po ng Philippine Navy ang modernization program na ito, paano naman po inihahanda ng Naval Air Warfare Force ang kanilang mga tauhan at kakayahan para matugunan po yung mga patuloy at nagbabagong hamon sa ating karagatan?
9: Well, Sir Josh, we do this in three ways, no? Unang-una po, we prepare our people. So we invest in our human capital resource. So we train them, and because Naval Air Warfare Force is expanding nga po, we recruit more people, we train more people. Secondly, our systems and processes. So dapat kaakibat po ng modernisasyon ng mga bagong gamit ang mga systems po natin. So number one po ito, mga doctrines natin, our safety procedures, our maintenance procedures. And number three po, syempre, is to scan the environment and scan our operating environment na lagi po nag-evolve. So how to modernize our Philippine Navy is to be better in terms of ASW operations, cyber warfare, and be more connected.
8: Now, alam mo, Josh, napakaganda ng talakayan na to. Mm-hmm. But unfortunately, hindi po sapat ang ating oras. But hingan na lang po natin ng mensahe ang ating pong panauhin ngayong araw. So mensahe na lamang po, unahin natin si Captain Martinez. Captain?
0: Okay. Yung ating 128th anniversary ng ating hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lang to refleksyon ng aming mahabang kasaysayan, kundi ito'y refleksyon ng aming commitment, unwavering commitment, and aming sakripisyo, ang aming commitment sa aming mandato to protect you, to protect our sovereignty, our sovereign rights, and our maritime interests. And also, we would want to assure everyone that your Navy is always professional, and we are a disciplined and non-partisan armed forces and Philippine Navy po.
8: Yes, and kay Commander D naman po, ang mensahe nyo para sa mga kababayan nating nakatutok sa atin po ngayon.
9: Thank you po. Celebrating our 128th Philippine Navy anniversary is twofold po. Number one po, we honor all those who came before us, the sailors and marines na nagsilbi sa ating bayan. And number two, it's a renewal of commitment. Our commitment to serve the Filipino people better, to help the Philippine Navy reach more people, see farther. And in that way po, we can be a better Philippine Navy in the future. And with that po, maraming salamat po, and fly high, fly Navy.
6: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at kay Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Thank you, sir, ma'am.
0: Thank you, sir. Thank you, sir, John.
9: Thank you po.
0: Thank you, ma'am.
6: Bayan, wag kayong BBTO. Maraming pang balita at talakayan sa pagpabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Trixie, Jafar Chu, Jules Guillan, at Angelique Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita,
0: alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
3: Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Philippine Flag Retirement and Recycling at ang 15th International Footwear Design Competition ngayong taon ating pag-uusapan kasama si DOST, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liaño Jr. Dr. Liaño, magandang tanghali po.
1: Welcome back sa Bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo. Director, pakipaliwanag po sa amin. Dito po sa Philippine Flag Retirement and Recycling, kapag worn out o kupas na ang watawat ng Pilipinas, paano po yung magiging disposition dito?
2: Hindi po natin dapat ginagamit na. So nagre-retiro din ang ating bandila. So kasama rin po ng ating advokasya na tama yung sukat at kulay ng bandila pag binibili natin. Pag hindi na po yun akma doon or tumutugma, kailangan na rin po niyang imagretiro. And ang nasa batas po ay sinusunog po usually yung ating mga bandila para hindi na po sila, alam mo yun, it will not get the form of the flag anymore. Hindi po siya magagamit for some other use.
0: So may mga batas na malalabag kung sakasakali na hindi sunugin ang gagawin, yung iba gagawin damit, ganyan.
2: Yes, bawal po talaga yun. Okay. Hindi pwedeng gamitin damit, hindi pwedeng gamitin for any other purpose. That's why kailangan po niyang mag-transform. And ang what is stated sa batas ay talagang susunugin siya.
3: Okay. Yeah. And nakatakda nga pong magsagawa ang DOST PTRI ng flag retirement ceremony sa May 26. Ano po yung mga maaaring asahan ng publiko sa seremonyang ito? At paano nito maisusulong yung advocacy ng institute para sa mga para po sa mas sustainable na pagre-retiro ng watawan?
2: Well, una po ay pinaglalaanan natin ng pansin na sana maganda at talagang marangal yung pagre-retiro ng ating watawan. At pero bukod po doon ay gusto nating i-erase yung awareness na dati kasi cotton and silk po yun. So pag sinunog mo, technically those are natural materials. So wala po yung problema. But right now, ang ating bandila po is made of polyester and nylon. So when you burn them, they are emitting toxic gases in the atmosphere. So yun po yung mas na underlying advocacy in that part because in the ceremony po sa bukas, talagang susunugin pa rin po natin. Kasama po dito ang Boy Scouts of the Philippines at ang National Historical Commission of the Philippines. Pero kalakip po nito yung pagsusulong natin na sana magkaroon ng mas panibagong pagtingin dahil hindi na po as natural as it used to be before.
0: Okay. Well, sir, pakipaliwanag po, meron pa po bang, since nabanggit nyo nga na pagka sinusunog, nag-emit ito ng toxic, yes, toxic gas, meron pa po bang ibang alternatibong paraan na pagre-retiro ng watawat at na isinusulong ng DOST PTRI? At paano po ito, mapapanatili po nito yung alternatibong paraan na ito, yung dignidad at paggalang sa ating pambansang simbolo?
2: Ang kwan naman nun, ang lang naman, parangal yung pagre-retiro ng watawan. At ang ating pong proposal at ating pong teknolohiya doon ay yung physically mapaghiwa-hiwalay yung mga himla ng ating bandila at maari pa po mula sa mga himla na to makagawa ulit ng sinulid. Part po ito ng ating circular economy and bid na gusto po natin na sana magamit pa natin sa ibang mga pamamaraan. Pwede gamitin pamburda, pwede natin gamitin alternatibong materyales para sa iba pang bahagi ng kasuotan. So as a matter of fact, yung isang ang gumagawa ng barong, interesado na gumamit because really it's a material with meaning, ika nga. So ito po yung mga sinusulong natin para magtugma pa rin yung sustainable at saka yung creative industry ang core ng ating aktibidad.
3: Joshua, napakahalaga ng conversation na ito. It contributes in awareness building.
0: Yes.
3: So, paano naman natin mabibigyan ng panibagong gamit yung mga hibla mula sa retiradong watawat, no? Sa pamamagitan nga nitong textile recycling technologies ng ating pong institute.
2: Yeah, mula po kasi sa mga hibla na yun, makakagawa ulit ng sinulid. So bumabalik siya sa textile supply chain. Dahil gawa yan sa polyester at saka nylon, technically may kintab yan So napakalaki po yung pwede niyang maging application for, as I said, for embroidery. Pwede rin siya maging sinulid muli para sa ating mga kasuotan. At ang bottom line nito is we're not creating a new material anymore. We're technically using an existing material, pero ang maganda doon, may meaning yung material na yun. And this is also, kalakip din po ito ng advocacy that we have as well with our Armed Forces of the Philippines. Kasi yung mga worn out din nilang mga uniforme, meron na rin po tayong pagkikipagtulungan sa pribadong sektor para magamit din po ulit yun. Kasi hindi po pwede ipamigay yun yung yes, kanilang mga uniforme out of, you know, security reasons. So, napakaganda pong convergence ito. Buo na mula sa mga uniforme, mula sa mga simbolo, and all of these are contributing really to a huge a huge impact, not just for you know, for nationalism's sake, but also for the environment. Yeah. As a matter of fact, isang bunga-bundok na ng Bandila ang nasa PTRI ngayon, okay, na magre-retirado po bukas. So napakalaki rin po nung ating magiging contribution.
1: All right.
0: Well, yeah, bukod po sa pagbabago sa pamamaraan ng pagre-retiro ng Watawat, ano pa po yung mga ibang amendments na isinusulong ng DOST-PTRI sa flag and heraldic code, at paano po ito makakatulong sa bansa?
2: Well, unang-una po talagang pinapaigting natin yung quality. Kasi ngayon po, hindi natin maiwasan talagang ang polyester ay nylon ay dahil ang bandila natin nasa labas eh. Pero sana yung mga para sa ating mga, yung mga seremonya, yung mga nasa indoor, yung para sa ating mga nagre-retirado, di kaya may namamatay tayong mga bayani, pwede rin naman pong cotton ang gamitin natin, yung sarili nating materials. Mm-hmm. Pwede rin seda na galing din po sa atin. So these are some of the possible amendments. Over and above, sana huwag na natin sunugin. Sana pwede na natin, alam mo yun, mawala lang yung, kumbaga marangal, pero mawala lang yung forma niya bilang bandila at magamit natin ulit yung materials na to. That would be a huge, huge, huge change in the perspective po of the law.
3: Sa ibang usapin naman po, no, Director, naiuwi ng Pilipinas yung grand prize sa International Footwear Design Competition sa unang pagkakataon. At bilang bahagi nga ng delegasyong sumusuporta sa ating pong mga designer sa IFDC sa China. Ano naman po yung naging pakiramdam natin, no, habang nakikita yung mga likhang Pilipino na nakikipagsabayan sa pinakabahusay na disenyo, I mean to say, mula sa iba't ibang bansa. At paano naman po ito magiging bahagi ng ating karanasan, no, nang i-anunsyo yung makasaysayang pagkapanalo ng bansang Pilipinas.
2: Nakakatuwa kasi kaakibat ng ating bandila na usapan na, no, humiram nga kami actually ng bandila mula sa ating Consulate General, okay, sa Guangzhou. Kasi sabi, nararamdaman siguro namin na may mananalot po tayo, but we borrow the flag because, you know, it really is something, no, to wear and to show the flag in a foreign land. Pero ang pakiramdam ko, parakaramdam po eh, bilang unang pagkakataon din na dumalo ang gobyerno, I mean the government offices, odd office to such a competition, eh talagang makikita mo kung paano po talaga nagsasanib ang pribadong sektor at ang pampublikong sektor para isulong yung advocacy at ang panunumbalik ng sigla ng pagsasapatos sa Pilipinas. Hindi po natin matatawaran ang galing natin sa disenyo at sa kapagkamalikhain natin mga Pilipino. And actually, we won five awards. Tatlo po doon ay ginto. Mm-hmm. At ayun nga po, yung isa doon ay yung top prize, which is the first time that they're awarding this year.
0: Yes, first time. And Director, how big is breakthrough? Ano po kaalaga ang tagumpay na ito pagdating sa Philippine textile at footwear industries?
2: Actually, ang Philippine Textiles, nagtataka ko siguro kayo bakit siya nandun sa conversation. At tinake-in na po ng Philippine Textile Research Institute ang pangangalaga sa industriya ng pagsasapatos because, you know, footwear is really hugely textile material. Mm-hmm. So, ang sa atin naman po dito, ang number one immediate effect niya, alam mo yung moral boost sa ating mga magsasapatos. So, ang design natin talaga bilang mga Pilipino, the creativity level talagang is one thing that we can really be proud of. At yun po yung gusto natin na marka sa merkado. Hindi tayo sa large scale eh. Hindi tayo sa malaking volume, pero sa design, hindi talaga tayo makuhuli. At yun po yung number one na inuwi natin dito na taas noo ang ating mga creatives, taas noo ang ating magsasapatos because we really have a space.
3: Yes, Director, paano naman po nakatulong yung mga textile innovations at interventions ng DOST-PNRI sa pagbuo ng mga nagwaging disenyo doon sa competition?
2: Well, dito pa lang po because we have a national footwear design competition. So, ang challenge po sa kanila, gamitin nila yung local innovations natin, okay, yung mga hobby natin, mga bagong sinulid, even 3D printing, okay, and then there were even embroidery. So, lahat po ng mga available tools and technologies that we have in the institute, ginamit po nila yon. At yun po, yung kaliwa, na iwan sa Pilipinas for the national footwear design, yung kanan nauna na po sa China kasi kailangan po siyang umabot doon for the competition. So, halos sabay po siyang ginudge. So, technically, it's a coming together of the arts and of the sciences and our breakthroughs as far as the innovation in footwear is concerned.
0: Okay. Well, pinakapakita natin kanina yung mga nanalo, no? At napansin nga po, Director, na yung mga nanalong disenyo ay nagtatampok ng kulturang Pilipino at lokal na mga materials, yes, gaya ng mga nabanggit mo kanina. Ngayon, bakit importante na pagsamahin yung kultura, sustainability at innovation sa product development? And when we speak of innovation, does it compromise quality?
2: Actually, yan po ang anchor natin. Mm-hmm. We can, as I said, wala na tayo sa mass production level. Pumunta tayo sa niche. Pagdating natin sa niche, ang ating niche market, ang talagang launch pad natin dyan is sustainability. I mean, the sustainability factor or card. Ibig sabihin, are we are we helping the environment, you know, the whole circularity discussion. And of course, the cultural dimension. So ang tawag nga namin doon, the cultural card and the sustainability card. Doon tayo umaasa because I think meron tayo na, may kwento tayo eh. Yung kwento natin, iyan ang magpupush ng ating produkto sa merkado. Wala na yung thousand pairs. We're looking at very small number, very high value, but I think they can command a great price as well.
1: Wow.
3: Yes. It's so nice to hear. No? Meron tayong sapatos program. Ano naman itong sapatos program, Director? And paano po nakikinabang yung mga lokal na magsasaka, yung mga maghahabi, designers, pati yung mga manufacturers sa paggamit ng Philippine textiles at textile innovations? At bakit mahalaga na isulong din natin yung national food sizing system para sa pagpapalakas ng industriya ng sapatos sa ating bansa?
2: Well, technically po, dugtong-dugtong yan because once you use textile material sa atin sa Pilipinas, even our uniforms, alam natin na government must also use Philippine tropical fabric. So kasama po yung hibla, kasama ang ating magsasaka, kasama ating maghahabi. So all of them are part of the footwear supply chain. And pagdating sa dulo, yung sagot po doon sa pangalawan yung tanong is, ang paa kasi natin Pilipino ay hindi pahaba eh. Paghabang lumalaki yan, lumalapad. So there must also be a sizing system appropriate for us para hindi naman yung sapatos ay nakafit para sa ibang paa. So this is also a correlation of our national sizing footwear sizing at saka doon po sa merkado. So yun po yung ginagawa natin ngayon in partnership of course with other government agencies para maisulong natin yung ating sariling footwear sizing system.
1: Okay, so itong na-curious ako dito sa national food sizing system. So masasama tayo kasi pag bumibili ka ng sapatos, meron US,
2: yeah,
1: may UK, Europe, may EU.
2: Yeah.
1: So magkakaroon ng pH.
2: Yes.
1: Yun yung pinupush natin. Opo.
2: At nag-uusap sila. So pag nag-sizing ka sa pH sizing system, mako-correlate mo siya sa US, sa EU. So just it's easy to transact. Kasi especially with digital trade ngayon, ang hirap ng mag-usap-usap. Yung sabi nga nila, di ba, expectation versus reality.
1: Yes.
2: So yun po yung mga gusto natin mangyari. These are all anchored in science and statistics basically. So gusto natin po, it's properly done, it can become a national sizing system to be adopted by our footwear manufacturers and maybe it's also our language to the world na ito ang sizing ng Pilipinas.
1: Kasi yes, may mga sapatos na mahirap isuot, yung entrada,
3: masakit. Oh. So there's equivalent sizing system.
2: Equivalent sizing, yes, yes. And we're doing that, you know, scientifically as well. Hindi naman pwede ito na tatlo lang po tayo ang sinukata ng paa. You know? So okay, we're doing it with the rest of the other government agencies.
1: Okay.
3: That's nice.
1: Well, Director, ano-ano naman po ang ipinapakita ng mga tagumpay na ito tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya pagdating sa disenyo, tela, at manufacturing?
2: Well, palagi po nating challenge sa textiles and footwear yung economies of scale. It has always been, you know, a negative, it's a drawback for us kasi sasabihin nila, hindi ka naman kayang mag-scale up. Ang sinabi namin, who knows, baka yun po yung ating advantage. We have to keep it at a certain level, maybe not too mass, pero kaya nating mag-produce, pero very, very high in value and in narrative. Yun po pagdating sa tela at pagdating po sa sapatos. At dito po tayo nakikipagbakbakan, ika nga, because this is where we are strongest at.
3: It's a very substantive discussion. Mensahe niyo na lang po, Director Julius, no? Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
2: Oh, unang-una po sa tunghayan at suportahan niyo po ang lahat ng mga developments natin sa damit, sa pagtitela at saka sa sapatos. Meron po tayo. Kaya po natin gumawa ng tela sa Pilipinas at sapatos dito sa Pilipinas. Alamin niyo po kung saan po ito ginawa, sino ang naghabi, sino ang bumuo. At ito po ay kalipunan or it's a coming together for a collective narrative as Filipinos. Kaya sinasabi namin, ang tela natin maganda, tela natin matibay. Katulad din po ng Pilipino, tela natin matibay, tayo po maganda.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DOSCE, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

Nadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karang o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin po itong Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan. Raquel?
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Yes, pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro para sa first briefing ngayon umaga.
3: Marcos Jr. sa Delpan Sports Complex upang bisitahin at kumustahin ang kalagayan ng mga biktima nang sunog sa Parola, Binondo noong Sabado. Agad na namahagi ng food packs, sleeping kits, at hygiene kits ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama na ang tig 10,000 piso na tulong pinansyal sa bawat pamilyang nasunugan. Sa kabuuan, umabot na sa halos 5.6 million pesos ang tulong na naipaabot ng DSWD sa mga kababayan nating na biktima ng sunog sa Binondo. Ang National Housing Authority naman, sa pangunguna ni General Manager Joe Bentay, ay mamamahagi rin ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Magkakaloob din ang Office of the President ng tig 5,000 piso kada pamilyang naapektuhan ng sunog. Makikipag-ugnayan ang Office of the President sa lokal na pamahalaan ng Maynila upang mabilis na maipamahagi ang tulong pinansyal sa mga biktima ng sunog. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang lungsod ng Maynila sa kanilang mabilis na aksyon. Binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga biktima ng sunog dahil hindi sila pababayaan ng pamahalaan hanggang sa ganap silang makabangon at makapagsimulang muli. Matapos ang pagbisita sa mga biktima ng sunog, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Sunog Apog Pumping Station. Naponduhan ito sa GAA 2017. Sinimulang gawin noong 2018 at naponduhan muli ang Phase 2 sa GAA 2019. Natapos at binayaran ito ng buo noong 2020 ng nakaraang administrasyon sa halagang 774 million pesos. Ngunit hindi ito gumagana sa loob ng 6 na taon. Ngunit dahil sa utos ni Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Dison, ito ay naayos at napagana sa ngayon. Layunin ng inspeksyon na masigurong gagana ang mga pumps sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pag-upgrade ng nasabing pumping station kung saan 3 sa 4 na pumps nito ay nagpapatuloy ang operasyon.

Aabot sa 8,000 katao makikinabang sa modernong housing project ng gobyerno sa Cabuyao, Laguna. Maayos, may seguridad at dignidad na pambahay. Iyan ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa hangarin na ito ng Pangulo, pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig CEO Marilyn Acosta ang ceremonial awarding and turnover ng mga housing units sa Pasinaya Heights noong nakaraang Huwebes, May 21. Ang Pasinaya Heights ay isa lamang sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang nasabing modern housing project ay kumpleto sa mga pasilidad gaya ng swimming pool, clinic, daycare center, chapel, at iba pang amenities na may dalang ginhawa sa mga residente nito. Sa Binyan, Laguna naman, 182 member beneficiaries ng Dreamland Homeowners Association Incorporated sa Barangay Tubigan ang magkakaroon na ng sariling tahanan matapos ang ilang taong paghihintay. Ito'y matapos i-award ng DSUD at Social Housing Finance Corporation ang land grants sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Sa isang turnover ceremony noong nakaraang Miyerkules, May 20, personal na inabot ng DSUD ang cheque na may halagang 16.9 million pesos sa private landowner na may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang mga bahay ng mga benepisyaryo. Nauna na nating nai-report noong May 18 ang pag-grant ng ECMP para naman sa higit 200 family beneficiaries ng Barangay Parada sa Valenzuela City. Lubos naman ang pasasalamat ng mga family beneficiaries ng ECMP dahil matapos ang maraming taon ay natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan.

0: at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang?
1: Ang criminality, ang drugs and corruption.
0: Ah, okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na pagsapagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
1: Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment.
0: Una-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan na kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
1: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
3: Kasi follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya. At kung may question doon,

0: nga, di ba, umami na po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that it has no, Davao City has no zero, Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026, as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
1: Ito po, you said from 2023 to 2026 po, ano?
0: Yes po.
1: Thank you po, you said.
2: Sunod, follow-up question mula kay Chris Jose Remate.
3: Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, yung kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Or hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po?
0: NBI po, PNP, kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas para magulo ang bayan, sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste, alam po natin na ito'y walang katotohanan. Ito ay pawang paninira lamang at yan ang gusto niyang i-amplify sa kanya mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa. Pero yan po ay taliwas sa katotohanan.
3: Salamat po.
2: Sunod na tanong mula kay Annalise Soberano, Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon po. Yusek, sa July 6, sisimula na po ng Senate Impeachment Court ang trial laban kay BP Sara. Naniniwala po ba ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang naiharap sa ngayon laban kay BP Sara upang mabigyang katwiran ang impeachment sa harap ng Senado?
0: Ang Malacanang, ang palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya.
4: Follow-up lang din, Yusek. Kung may lumabas po na bagong ebidensya sa pagdinig ng Senado na mag-uugnay din po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, susuportahan po ba ito ng palasyo ang malawak na investigasyon, anuman ang kanilang partidong pampolitika o kaalyado man ng gobyerno?
0: Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog.

0: sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon, dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan.
1: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
2: Undersecretary, first, about po dun sa sinabi ng NBI over the weekend that they expect more ICC warrants of arrest to be released soon. Ano po yung magiging directive o stance ng Malacanang once na ma-release na itong mga karagdagang warrants of arrest, presumably against yung other co-perpetrators ng dating Pangulo?
0: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad.
2: Yung isa po kasing co-perpetrator, Senator Bongo, is also a sitting senator. This time around, based on the experience that we've had earlier this month, dapat po bang mag-step back ulit yung NBI kung sakaling ilalagay po ulit ng Senado si Senator Bongo under protective custody, similar nung ginawa nila kay Senator De La Rosa?
0: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo.
2: Ano na lang po yung ibang mechanisms in place to make sure na hindi na po mauulit yung nangyari last week or earlier this month na medyo naging magulo yung sitwasyon sa Senado?
0: Actually, hindi naman siya magulo kung walang nagpagulo. Well, anyway, kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno.
2: Ma'am, on a slightly different topic, kakapasok lang po kasi nung balita just a few hours ago, si Dr. Tony Leachon filed plunder technical malversation raps against Executive Secretary Ralph Recto. I understand also DOJ Secretary Vida and also former Budget Secretary Toledo. Ano po yung comment ng Palacio dito sa kaso wherein Dr. Leachon questions the diversion of $167 billion in PhilHealth funds?
0: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss? So, hintayin na lang po natin.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good afternoon, ma'am. Magfa-follow up lang ako kung meron na po kayang schedule yung next LEDAC meeting. And confident pa rin po ba kayong Malacanang na mapapasa yung 21 priority bills by June as targeted by President Marcos?
0: Ipagpaumanhin, Sam, hindi pa po tayo nabibigyan ng anong detalye kung anong schedule ng LEDAC meeting. Pero kung ang tinatanong mo ay kung maaayos pa ba o magiging ayon sa priority bills ng Pangulo, sa Pangulo po ay wala po tayong issue. Wala po tayong issue dahil kung anong nais ng Pangulo para sa taong bayan, yan po ang nais niyang mangyari. Pero hindi po natin masasagot kung hanggang saan ang kakayahan ng Senado sa ngayon.
3: Bali, ang Senate po ba yung may issue na tinutukoy po nila?
0: Sila naman po yung merong issue sa ngayon. Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawin trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanila. So, hindi po sa Pangulo ang may problema or may issue.
3: On another topic, ma'am, mamaya po makikipag-meet si Pangulo regarding sa El Nino, effects ng El Nino. Ano po kaya yung mga expected na pag-uusapan during po that meeting?
0: Of course, yung mga plano. Dahil alam naman natin anong epekto ng El Nino. But definitely, yung detalye niyan, ibibigay ko po sa inyo sa susunod na briefing.
3: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Chloe Hufana, Business World.
4: Afternoon, Yusek. DBCC, Econ Managers are here in the palace right now. May we know po kung ano agenda nila with the president?
0: Again.
4: Econ Managers are present here in the palace right now.
0: Magkakaroon po kasi ng meeting mamaya with the BSP.
4: May we know po ano agenda nila?
0: Of course, pag-uusapan ang mga nangyayari sa ating kabaligiran. Mga issue about inflation, about economy. So, pag-uusapan po yan.
4: Follow up na lang po dun sa peso kanina about Governor Remolona's statement na a 63.50 peso to $1 could be acceptable. Earlier this year, ma'am, sabi natin na 60 pesos is already, ayaw natin umabot ng 60, pero ngayon nasa hovering around 62 na. Does the palace echo, ma'am, yung sentiment ng BSP na 63.50 could still be tolerable?
0: Okay, ang economic team po kasi at ang BSP po ay nagtatrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para
5: maging fuel efficient
0: ang pagbaba ng value ng peso. Dahil alam naman natin kung anong kinakaharap natin. Hindi lang ito lokal na problema, kundi kumakaharap tayo sa isang global oil prices. Maliban pa po sa mga panggugulo ng ibang mga grupo sa ating gobyerno. So, isa po, ilan lamang to sa mga factors. At naniniwala pa rin po ang ating pamahalaan sa ginagawa po ng BSP.
4: Ma'am, on the executive side, ano pong ginagawa ng executive to help cushion Filipinos from the continued weakness of the peso?
0: Kaya nga po magkakaroon ng meeting mamaya. At kapag ka po natapos na yung meeting, magbibigay po tayo ng update.
4: Ma'am, other topic, ma'am. How does Malacañang respond to concerns that international political risk firms are now framing Philippine political tensions as a governance and institutional risk issue rather than just a domestic political feud?
0: Well, isang aspeto ng demokrasya ay magkakaibang views, magkakaibang opinion. Pero iba po kasi yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan. Pero sa ngayon po, ang gobyerno, ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho, patuloy din po na nais na papanagot, ang dapat na papanagot, at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon. So, political tensions and political noise come and go. But economic fundamentals endure. So, tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho.
4: Pasensya na, ma'am. Last question. Is the administration concerned that prolonged uncertainty surrounding VP Sara and the ICC could weaken economic confidence or distract from the government's legislative and economic agenda?
0: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito. Dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
1: Follow-up question mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Iabol ko na lang po. May meeting po mamaya si Pangulo sa Deputy Director General ng CIA. Would you know kung ano yung agenda nila?
0: Sa ngayon po, wala po tayo pang impormasyon, detalye patungkol po dyan. Kapag ka po nabigyan po tayo, ibibigay ko po sa inyo. Isishare ko po agad.
1: Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM.
7: Hi, Yusek. Good afternoon. Can the palace confirm the circulating reports that Dole has a new secretary? At kung totoo po, sino po ang napili ng Pangulo?
0: Inunahan mo ako, Christian. Dapat announcement ko yan. Well, anyway, announcement po. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal. Nakatakdang manumpa bilang bagong kalihim ng DOLE si incoming Acting Secretary Tolentino kay Pangulo Marcos Jr. mamayang hapon dito sa Malacañang.
7: Follow-up lang po, ma'am. Ano pong naging status ni Secretary Laguesma? Did he resign o ni-remove po siya sa pwesto?
0: Dahil po sa kanyang health condition. Kaya po kailangan po na magkaroon at magtalaga ng acting labor secretary.
7: But will he be appointed to different post, ma'am?
0: Hindi ko po maaaring pangunahan ng Pangulo at kung ito naman po ay may concern sa kanyang health condition, of course, kailangan po natin malaman kung kakayanin pa ng kanyang kalusugan.
7: One last na lang, ma'am. Can you also confirm the information that DILG Secretary John Vicrimulya will be out of the department soon and will be replaced by former DILG Secretary Benhur Abalos?
0: Wala po nakakarating sa ating ganyang balita.
7: Thank you, ma'am.
1: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Sunod naman ang mga tanong mula sa regional media.
8: From Ilocos Region, kay Janice Hidalgo ng Pangasinan Online Today. What is the government's position on reports that some local government units appear not to be following the administration's call for austerity measures, with some allegedly showing double standards?
0: Okay, mas maganda po siguro kung may detalye patungkol dyan, malaman natin kung anong ahensya dyan ang hindi sumusunod sa utos ng Pangulo.
8: Sunod na tanong mula kay Bads Agtalaw ng Energy FM Dagupan. Dahil sa mga developments sa Senado sa kasalukuyan, may epekto po ba ito sa mga nakahandang programa ng pamahalaan? May inaasahan bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko?
0: Katulad na sinabi po natin, ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po itong pagpapasya. Hindi po ito pinapakialaman ng ating Pangulo. At ano yung huling katanungan? Ano yung sumunod?
8: May inaasahan po bang aksyon ang palasyo mula sa Senate leadership upang mapanatili ang tiwala ng publiko?
0: Hindi po sakop ng Pangulo kung mabibigyan, mapapanatili ang tiwala sa Senado. Mga tao po sa Senado ang siyang dapat na umaksyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan kung mayroon man question sa pagtitiwala sa kanila.
8: Mula naman sa Davao Region, kay Chepa Licte ng Philippine News Agency Davao. DA reported 117 million agri-losses in Davao Region due to moisture stress. From January to March, and another 783 million losses, which is still for validation in April. How will the national government mitigate the impacts of agricultural moisture stress on rural communities, particularly in Davao Region?
0: Opo, dahil sa issue na po yan ay talaga po na binigyan po natin ng tuon ang issue na to sa Davao Region. So, minabuti rin po natin na makausap mismo ang namumuno sa DA. Ang sabi po dito, under the proposed GAAP 2026, the national government is funding climate resilient rural infrastructure through the Build Better More program. In Region 11, 48 farm-to-market road projects have been allocated a total of 1.495 billion pesos. Of this, 6 projects worth 310 million pesos have already completed their detailed engineering design and program works requirements and are awaiting SARO release from DBM. So the remaining projects are still completing documentary requirements before funding can be processed. Mahalaga po kasi ang mga dokumento para hindi po mapunta ang pondo kung saan-saan lamang. And to mitigate the impacts regarding the agricultural moisture stress on rural communities, ito po ang kanilang mga measures na gagawin. First, coordinating climate response programs with regional offices, attached agencies, and the NDRRMC. Two, disseminating information campaigns on El Nino preparedness. Three, prepositioning seeds, fertilizers, and farm inputs. Four, promoting crop shifting and drought-tolerant crop varieties. And five, providing planting materials, soil ameliorants, pesticides, and biologics. Okay, so ilan lamang po ito sa mga gagawin po ng DA para tulong sa ating mga magsasaka and at the same time sa mga fisher folk.
8: Huling katanungan mula kay Dom C. Ramos ng Mantalaan, Davnor at Davao Oro. Ano ang mensahe ng Pangulo sa mga taga Davao Region sa yugtong ito na ang Vice President ay nasasalang sa impeachment at habang ang dating Pangulo ay nasa ICC. Ito turnover din ba ng pamahalaan ang isa pang taga Davao na si Senator De La Rosa?
0: Bakit po kaya masyadong particular sa area ng Davao? Ang batas po ay walang sinisino. Ang pagpapanagot sa dapat na managot ay walang pinipiling lugar. So, sa lahat po ng Pilipino, hindi lang po sa mga taga Davao, lagi lamang po tayong maging mapagmatsyag at maging mapanuri. Kung dadalhin si Senator Bato, tandaan po natin siya ay tinaguri ang co-perpetrator sa crimes against humanity. So, ang pagpapadala sa kanya sa ICC ay para mabigyan ng hustisya both sides, ang mga akusado at ang mga biktima. Di umano.
1: Wala nang katanungan. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, isang bata mula sa Mindanao na may cancer, walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing. Saan mang sulok ng bansa, ramdam ang kalinga ng pamahalaan pagdating sa kalusugan ng taong bayan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin na lahat ng Pilipino ay may access sa dekalidad na serbisyong medikal. Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Health sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa na palakasin at palawakin pa ang implementasyon ng zero balance billing sa lahat ng DOH hospitals sa bansa. Lahat ng pasyente ay may pag-asang gumaling nang hindi nag-aalala sa mga bayarin. Dahil sa direktibang ito, isang batang may sakit na cancer ang naabot ng tulong sa Zamboanga City Medical Center, hindi na hadlang ang kawalan ng budget sa pagpapagaling. Lahat ay sagot na ng zero balance billing. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
9: May God kami, Sen, kasi start yan sa ELE programa, ma'am. Hindi ya kami tatormenta el di amon financial.
10: Sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Dahil bayad na ang bill ninyo.
11: Alinsunod sa mandatong ito, ramdam ang access sa serbisyong pangkalusugan sa mga DOH hospitals hanggang Mindanao. Tulad na lamang ng DOH Zamboanga City Medical Center, nakatuwang ng mag-inang Flora at Lucas.
12: Last year kami ang sabi, kay Chenele, wins to more. Amo kalyabla ka na mo, necesita daman undergo na chemo. Tormento, si Yasabe po, pero tangkaya lang. Amo kel, yare sa langgad kami, nakidali okay. Akabar, tormento, kay especially na financial, tormento gad ele ma'am.
11: Tuloy-tuloy ang chemotherapy ni Lucas para sa kanyang pagdaling. At kahit pabalik-balik ang mag-ina para sa chemotherapy session, pati na admission, ay zero ang kanilang bill.
12: Ang zero balance billing, ma'am. Bingrande gad sa kanamon ayuda, ma'am. Especially kanamon. May gad kami, Sen. Kasi once man admit, alegre kami kasi pwede kami man focus ara na baby. El, kasi zero billing, ma'am. May kami ko sa paga, masing 1 peso.
0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino ay lubos na nagmamahal sa bayang sinilangan. Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw. Kamusta kayong lahat para sa bagong Pilipinas?
13: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro yung pagkakatalaga kay dating Senator Francis Tolentino bilang ating Secretary ng Department of Labor and Employment. Ayon kayo si Castro, may hapon nagkatagdang muna ng pasok pwesto itong si Tolentino. Samantala sa ibang usapin pa na talakay dito sa press briefing, yung sinabi ng isang senador na itong pananungkulan ni Alan Quietano bilang Senate President, ito daw yung natatangin pag-upo ng isang Senate President na walang basbas ng Malacanang. Ang paglilino ni Jose Castro lang nangyari sa Senado. Desisyon ito ng mga senador at walang kinilaman dito ang palasyo o si Pangulong Marcos. Marcos. Samantala na hinagin ng reaksyon ng Palacio kaugnay doon sa hayag ni Baste Duterte na walang umalong achievement si Pangulong Marcos. At sabi niyo si Castro kung sino pa yung madalas magbakasyon sa ibang bansa, sila pa daw yung mga humahanap ng trabaho ng Pangulo. At hindi naman daw masisisi ng pamahalaan kung bulag ang mga ito sa ginagawa ng administrasyon, lalo't madalas sila na wala sa bansa. At nakikita naman daw ng mga Pilipino yung trabaho, yung mga proyekto at yung assistance na ipinaabot ng administrasyon sa publiko. Yung pahayag rin ni Basta Duterte na sinasabing bumalik na yung criminality, drugs at corruption sa bansa. Ang sabi niyo si Castro, bakit daw sa Davao maraming nasasabat na illegal drugs kung sinasabi nila na effective talaga yung kanilang war on drugs. Dahil sa corruption issue, patuloy daw na hinahabol ng administrasyon at ng pamahalaan itong mga nasa likod ng korupsyon. Samantala doon pa sa sinasabi ni Duterte na zero balance or zero budget in Davao for the past 4 years. Ang sabi niyo si Castro, as of May 17, nasa 7.856 billion pesos na pondo mula sa national government programs at projects yung naibaba dyan sa Davao City. Marami silang napondohan para sa farm market routes, sa kanilang health facilities, justice and defense facilities, basic education facilities, at nasa 146.21 billion pesos yung support na natanggap nila kabiling na dyan yung financial assistance to the LGU. So yung papahayag na yan, walang katotohanan yan, kasinungalingan yan, lalo't isa yung Davao sa mga inaalaga ang syudad ng Marcos administration. At ang sabi rin ni si Castro, nasa NDI at PNP na yung bahalang kumilos kung mayroong mga nalalabag na batas sa mga kasinungalingan binibigkas para lamang magulo yung bayan at sila na daw dapat yung mag-imbestiga. Samantala na tanong rin si si Castro kung naniniwala ba ang Palacio na sapat yung mga ebidensyong na ilalabag laban kay VP Sara para pa rin ito doon sa impeachment ni VP Sara. Ang sabi niyo si Castro, hindi magbibigay ng anumang pre-judgment ang Palacio, ang tao na ang husga, at kung ano man yung nilalaman itong mga ebidensya at kung dapat bang managot sa mga akusasyon sa kanya, nasa paggulong na rin yan nung magiging proseso ng impeachment. Mahingan rin ng komento si Jose Castro kaugnay doon sa reklamo inihain versus ES Erecto na may kaugnayan ito doon sa diversion 167 billion pesos na fuel funds. At sabi niyo si Castro, lahat naman ng mga Pilipino mayroong karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong kung mananalo o madidismiss yan, hintay na lamang yung pagbulong ng reklamo para dyan. Habang karoon din ng pulong si Pangulong Marcos, maya-maya lamang kasama yung ating mga economic manager. Kabilang sa mga matatalakian niya is yung issue kaugnay sa inflation, ekonomiya ng bansa at paghina ng piso kontra dolyar. At ito na muna yung pinagkulang mula dito sa Malacanang para sa Bago Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palacio sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service,
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko
14: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
18: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
19: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
20: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
18: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
19: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
21: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Himig ng panahon, mga awiting pupukaw sa iyong damdamin. Himig ng panahon, mga mensaheng tatatak sa iyong puso at kaisipan. Himig ng panahon, mapapakinggan tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes kasama si Tom Alvarez. Himig ng panahon, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Magandang hapon po. O, sa mahaba-habang panahon, hindi tayo nagkasama dito sa ating Himig ng Panahon. Sa mga nakalipas din po, meron tayong live interviews. Meron na sana isang bata na napakahusay kumanta. Kaya lang, mahina raw ang internet sa kanila at mahirapan siyang mag-zoom. Pero once daw na okay na, makikibahagi siya sa ating palatuntunan. Siya po ay dating sumali sa sumali sa The Voice Philippines. At napakasipag na bata. Bukod sa pagkanta, siya ay nananahi. Isang bata na napakasipag. Sayang nga lang, medyo mahina nga daw ang internet sa kanila. Well, anyway, ito po ang ating Himig ng Panahon. Ako po si Kuya Dico Asay Cantos at kasama po natin si Ate Josie Gonzalez at si Ate Otto Evangelista. Sa transmitter site, kasama po natin si Kuya Nick Danyes. Muli, Kuya Dico Asay Cantos po sa ating Himig ng Panahon. Pag-usapan natin, no? Kasi ako mismo, napapaisip, ano-ano ba ang mga uri ng mga awit? Ano ang types of music? Kasi iba-iba tayo. Meron pag narinig natin yung awit na yon, uy, ganyan ang gusto kong uri ng kanta. Yung iba naman, ay, ano ba yan? Napaka-ingay. Wala na akong narinig kundi yung bass. Ano ba yan? O, mga ganun. Yung isa naman, puro gitara ang gusto. Pero tingnan natin yung mga pangunahing uri ng awitin at yung kanilang mga sample. So, ang isa po sa awitin na type ng awitin ay ang pop. So, alimbawa pag sinabi nating pop music, ito po ay yung medyo catchy ang melodies, no? Yung madaling makaakit, madaling makainggan nyo. Talagang matatawag agad ang attention mo pag narinig mo ito. Tapos, ang appeal niya kadalasan ay talagang pangmasa. Mas madali itong ma-access, mas madali itong marinig, at saka madali natin itong maunawaan. Ito ang isang halimbawa ng pop music. At ito po ay ang Papaano Magmahal ni Sara Jeronimo at Piolo Pascual.

0: tulit na lang.
1: So, yan yung type ng music na tinatawag nating pop. Popular. Nagkataon pa ang title nito ay Pop, Papano Magmahal ni Sara G at ni Piolo Pascual. Isa pang type of music ay R&B. Alin ba yan? Siguro naririnig natin yung R&B. Pero ano ba ang ibig sabihin ng R&B? Rhythm and blues. Kapag narinig natin yung R&B, paano naman ang ano nito, ang estilo nito? Ito po ay very soulful, no? At ito ay nag-ugat sa African-American music traditions. Ito po ay may mabigat na emphasis sa vocal performance, sa harmonies at sa tema ng pag-ibig at emosyon. Ito po ang halimbawa ng tinatawag nating R&B.

0: Idudulin natin ang ating palatuntunan, himig ng panahon, pero tanggapin muna natin na report mula kay Pilipinas Patrol Number 9, Carmi Isles.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Carmi, pag-detalye ng iyong report.
2: Tatanggap na mula bukas ng cash relief assistance ang unang batch ng mga kwalipikadong tricycle drivers at TODA members sa Candelaria, Quezon mula sa DSWD. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 1,005 benepisyaryo ang kabilang sa first batch ng ayuda na ipamamahagi sa Municipal Covered Court bukas alas 9 ng umaga. Para lamang anila ito sa mga benepisyaryo may apelyido nagsisimula sa letrang A hanggang letrang G. Pinayuhan din ng tricycle drivers at TODA members na dali ng original at isang photocopy ng kanilang valid driver's license bilang requirement sa pagkuha ng assistance. Samantala, nakapaskil sa harap ng tanggapan ng MSWDO ang payroll ng mga makatatanggap ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Maraming salamat, Carmi Isles. Isunod naman natin ang report ni Pilipinas Patrol Number 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: May, pakidetalye.
3: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Vons Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong independent power producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Dolor sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Maraming salamat, Pilipinas Patrol Number 5, May Formaran. Ituloy natin yung pinag-uusapan natin na types of music. So, natapos na natin yung pop, R&B, or rhythm and blues. Again, yung pop, ang isang example natin nito ay yung Papaano Magmahal ni Sarah G. at ni Piolo Pascual. Then, yung R&B sample naman natin ay yung Pasulyap-sulyap ni Tutsi Guevara. This time, ang isang uri pa ng music na madalas nating maririnig ay reggae. So, ano naman ito? Nagsimula ito noong 1960 sa Jamaica. Pag narinig natin yung reggae, sino ang pumapasok sa isip ninyo? Sinong known person, sinong known singer ang pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo itong mga ganito? Madalas ito may parang tunog lata, may tambol na lata, tipong mga ganon. So, siguro kung sumagot kayo ng Bob Marley, mahilig kayo sa reggae. Sige nga, pakinggan natin. Narito po ang sample ng reggae, Masdan Mo Ang Kapaligiran ng Tropa Vibes. At ito yung sinasabi natin na mga tipo ng awitin na pinasikat ni Bob Marley.

Yan ang uri ng music o example ng type of music na tinatawag na reggae. So nakailan tayo? Nakatatlo tayo at mukhang mabibitin na tayo. Teka muna, bago natin ibigay yung last type of music, hindi yung pinakapanghuli pero yun lang yung pinakalast natin na madidiscuss this time. Gusto ko lang pong banggitin itong ilan sa mga kaganapan kaugnay po ng ASEAN Meet. Kapayapaan sa ASEAN at muli pong pinatunayan ng Pilipinas ang lakas ng diplomasya nito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang matagumpay na pamuno ng isang trilateral meeting para palamigin ang tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Alam niyo naman po, nagkaroon ng tension sa Thailand at sa Cambodia. Malungkot isipin na hindi naman malaking mga bansa, hindi rin naman maliit na mga bansa, pero magkahanggan ay nagkaroon nga ng dispute dahil lang po sa hangganan. Ginanap po yung mga saysayang pagpupulong sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations Summit noong May 7, kung saan nagsilbi pong tulay si Pangulong Marcos para paglapitin si Cambodian Prime Minister Hun Manet o Manay at Thai Prime Minister Thai. Yun nga palang Thai, T-H-A-I, hindi pinopronounce yung H. So Thai Prime Minister Nutin Chanvirakul. So, si Pangulong Marcos ay naging tulay para at least kung hindi man ma-resolve, bumaba muna yung tension. So yan po ang kagalingan ng isa sa mga virtues ng ating presidente, yung pagiging mahinahon at saka siya ay naging tulay ng pansamantalang sabihin na natin tigil putukan o tigil tension sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. Ibigay natin yung pinakahuling type of music na mababanggit natin ngayon. Katulad na nasabi ko, hindi ito yung huling type ng music. Marami po ito, may 10, yung iba ang classification ay 9. Pero ito pong ibibigay natin, ang panghuli ay yung country. Alin ba ang pag sinabi natin country music? Sino naman ang sikat na tao na pumapasok sa isip nyo kapag ang pinag-usapan naman ay country music? Ako, pag sinabing country music, ang pumapasok sa isip ko ay si Kenny Roger. So, Kenny R, hindi Kenny G. Si Kenny R. Dahil ito po ang napakagaling niya sa country music. Pero tayo mga Pinoy, meron din. Actually, Pinay itong ibibigay ko. Gising na o kuya ko ni Kurita.

0: country music, mapapansin ninyo, gitara at isa sa napapansin ko, harmonica. Yan ay typical na typical sa mga country music. Well, sa pamagitan po niyan, bababay na ang ating palatuntunan na himig ng panahon. Pero antabayanan niyo po ang Campus Mic. Makakasama po natin ang mga taga Talipan National High School, mga mahusay na estudyante. At sila po ang makakasama naman natin sa Campus Mic. Sa pangalan po ni Ate Josie Gonzalez at Ate Otto Evangelista at ni Kuya Nick Danyas na nasa transmitter site. Ako po si Kuya D. Quasi Cantos. Maraming salamat. Magandang hapon.
1: May professionalism, transparency at pagsunod sa international law. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat. Live report ni Diana Layar. Sa ating panguling balita, National Irrigation Administration handa na sa posibleng epekto ng Super El Nino. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpatupad na ng iba't ibang hakbang ang National Irrigation Administration katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program irrigation component bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa isinasagawang preparasyon ang inspection at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Layo nito upang mapabuti ang daloy na tubig at matiyak ang sapat na supply ng irrigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa irrigators associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures. Inikayat din na ahensya ang paggamit ng climate resilient technologies gaya ng solar-powered irrigation system upang makatulong sa pag-angkop ng mga komunidad sa posibleng matinding tagtuyot na dulot ng Super El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Sports Radio. Radio Pilipinas World Service.
13: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
15: sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
20: at serbisyo publiko.
21: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
22: Radio Pilipinas
23: News Nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Magazine 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: Radyo Pilipinas World Service.
38: Sports Radio.
39: Radyo Magazine.
40: Serbisyo Publiko.
41: The AM and FM Collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
45: Radyo Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
46: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
45: Viber.
46: Pick up real news. Catch the latest and big

0: Stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
3: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
2: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Kalat natin yung balita para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Mare! Mare!
1: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
0: Magpapacheck up ako sa OB-GYN ni Kumare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
1: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
0: Excited na nga ako, Mare! Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang baksin ng anak ko.
1: Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng Barangay Health Center natin ng Child Immunization Record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1 year old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating Barangay Health Center.
0: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
1: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa child immunization card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang hepatitis B vaccine at ang pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine kontra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
0: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
1: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa child immunization card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
0: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
1: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
0: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
1: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang uso na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.

0: Ayan. Good hapon po sa ating lahat. Partner, it's another week. Monday na naman.
1: Oo nga. Isa po nga magandang hapon sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Kami po ang inyong makakasama muna ngayong kalahating oras ng ating programa.
0: Dahil mamaya, kasama po natin si Genevieve Alarcon. Pero bago yon, partner, kamusta ka na?
1: Oo. Ano naman, maayos naman. Ito, masigla, malusog. Talagang ako'y excited dahil kanina habang ako'y nabiyahe talagang napakasaya ko. Excited ako na ito na naman tayo sa episode ng Campus Mike dito sa Radyo Pilipinas Lucena. Hindi lang episode ito. Ito ay
0: special episode. Bakit nga ba?
1: Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bakit dahil special episode?
1: Ngayong mga itong mga kasama natin, nung nakaraan ang kasama po naming mag-report mga SPJ ng Taypa National High School. Ngayon, kumbaga sa mangga hinugna. Ang mga senior staffers ng
0: Elang Talipeño. Grabe. Talagang hinubog ng panahon at pinalakas.
1: Tsaka, alam mo Sam, itong mga kasama natin ito ay yung iba karamihan hindi talaga radio broadcasters. Ito ay ang mga writers, staffs, photojournalists. Talagang masusubukan natin mamaya dahil ito ay handog or special episode para sa kanila at para sa ating mga graduate na sa Talipa National High School.
0: Kaya grabe ang episode na ito, napakaganda. Excited ka na ba, partner?
1: Yan ha, sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayong hapon, ang oras po natin 2:19 ng hapon. Ayan, sa lahat po ng mga nasa opisina, nasa kanilang mga bahay na nanonood po sa amin, i-share nyo po ang atin pong live, no?
0: Yes, share, comment kayo dyan, shoutout namin kayo maya-maya lamang.
1: I-comment nyo po kung nasan po kayo. Kamusta po kayo at batiin nyo rin naman po kami ng magandang hapon.
0: Babasahin po namin ng inyong mga comments maya-maya lamang. And partner, eto na nga. New month, new year. Malapit na ang pasukan.
1: Oo nga.
0: Grabe.
1: Talaga nga, ilang linggo na lang magpapasukan na sila.
0: Sila.
1: Itong mga ating elementary and high school students.
0: Ano ba magandang gawin bilang isang bagong incoming grade na naman, di ba? Grade 7, magiging grade 8, o kaya grade 6, magiging grade 7. So, bagong challenge na naman, bagong matututunan na naman pagdating ng school year na ito. Ikaw ba, partner, ano sa tingin mong magandang gawin ngayon?
1: Sa tingin ko, Sam, dahil panibagong taon na naman, panibagong school year, isa sa mga napakagandang gawin, una, pag-isipan or mag-advance study. Dahil, minsan, halimbawa, nagkakaroon tayo ng culture shock kung ano nga ba, halimbawa, galing ka ng elementary, yung mga lessons na aaralin mo ngayong bago na yung ating curriculum. Kung dati ay apat na quarter, ginawa ng tatlo.
0: Trimester system na.
1: At isa pa sa mga challenges and talagang isa sa mga napakagandang gawin, pumili or maghanap ng iyong sasalihang organization or club sa school ninyo.
0: Napakadaming organization na pwedeng salihan.
1: Lalo-lalo na sa Talipa, napakadaming organization na pwede nyo pong salihan.
0: Meron tayong banda, meron rin tayong
1: gusto nyo po ng awitan, magaling po kayong umawit, meron po tayong
0: Koro Talipeño.
1: Oo. At ano pa
0: gusto
1: ba?
0: Gusto nyo bang mag-play ng mga iba't ibang instruments? Meron tayong banda. Meron din
1: tsaka
0: tayong
1: yung ating rondalya.
0: Rondalya.
1: Ayan. At kung gusto nyo mapuwi sa kalinisan, meron po tayong Yes-O.
0: Yes-O. Kasama natin ang Yes-O President nandun sa tech booth.
1: And kung kayo naman po ay para sa leadership, meron po tayong SSLG.
0: At Vice President din. Magaling.
1: And kung kayo po ay may passion or may hilig sa journalism, ito na po ang tamang oras. Nasa mabuting
0: kalagayan
1: po kayo ngayon.
0: Nasa tamang pathway ka.
1: Ito po ay talagang itong club na organization na ito ay talagang marami ng hinubog na kabataan sa amin pong paaralan. Walang iba kundi ang
0: Elang Talipeño. Grabe.
1: Ang opisyal na pahayagan ng Talipan National High School.
0: Ano tayo, partner? Kumbaga, dito din tayo nanggaling. Ang dami nating nakuhang opportunities, experiences, dahil sa pagsali sa mga club na ito.
1: At dahil, parang, kumbaga, itong publication na ito or organization mismo, hindi lang nakafocus sa isa, kundi holistic din ito. Learning, and yung talagang experience sa journalism, talagang ipaparamdam nila. At magagawa mo din. Bukod na yung mga competition na ginagawa at sinasalihan.
0: May mas, kumbaga meron pang mas madami kang matututunan and then mas magagawa, di ba?
1: Lalo na, halimbawa meron tayong mga events and mga schools press conference.
0: Yan.
1: Talagang kilala po ang Elang Talepeño sa mga pagsali.
0: Bigay na bigay. May bitaw.
1: May bitaw, kumbaga. And speaking of Senior Sam, dito sa ating publication, nung nakaraang Sabado, ginanap yung amin pong tribute.
0: Yan. Ng mga ano juniors para sa atin.
1: Ibig sabihin, or ano ba yung tribute sa Elang Talepeño?
0: Kumbaga parang yan yung naging kagisna na or kultura. Pag-aalis ang mga seniors ng Elang Talepeño, ang mga juniors maghahanda para bigyan silang pugay, kumbaga ipakilala ang kanilang naging ambag.
1: Kumbaga, nung umalis ako, parang naisip ko may mga words na ano, appreciation, recognition, dedication, and ang ginawa natin, celebration
0: and enjoyment.
1: Oo. Talagang binigyan nilang halaga yung mga nagawa ng mga seniors sa ating publication. At ito nga, talagang dinudumog na tayo ng mga comments sa atin pong live. Ayan, ang atin mga juniors talaga namang. Ayan, shout out po kay Jose Manalang, kay Nathaniel Orobia. Ayan, shout out sa inyo kay Maraya Sophia Morales. Ayan, nung nakaraang episode, nandito siya, nag-report siya.
0: Kasama natin.
1: At ito nga partner, itong ating tribute na ito ay tradisyon kumbaga sa ating publication. Kung saan nga, sabi mo kanina, binibigyang halaga or nagbibigay pugay sa mga senior sa kanilang mga nagawa sa publication. At talagang bilang naka-experience noong tribute, ako'y talagang masaya. At syempre, naiyak din kasi nga, wala na. Ito na yan eh.
0: Yan na yan.
1: Graduate na tayo and ipapasa na natin yung ating mga natutunan doon sa mga juniors at magpapatuloy sa mga susunod pang panahon.
0: Last year nga lang, ako lang yung nag-host nung mga ganun sa seniors natin. Nga. Pero ngayon,
1: ikaw na.
0: Ako na yung inaano.
1: Talagang ikaw na yung tinitribute ngayon.
0: Tinitribute, grabe.
1: Ayan, shoutout daw po kaya Ana Camille Perez. Ayan, kaya Tristan Lander Bautista. Ayan, Sam, ito ay puro juniors.
0: Puro juniors ang nanonood sa atin.
1: Talagang bigay na bigay sa atin pong episode ngayon.
0: Nanonood ang The Skate.
1: Oo, shoutout po sa inyo.
0: Oo, sa ating SPA coordinator John Noah Checo na nagpapalaba ngayon. Mm-hmm. Dapat kasama natin ngayon yan eh, kaso yun nga lang, nagpapalaba. Ayun, hello.
1: Ayan,
0: Noah.
1: Nanonood din po si Ma'am Ren ng Pagbilao National High School. Ayan, Sam, baka meron ka pang gustong batiin.
0: Siyempre, yung aking tita nag-chat sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Tita Panity, hello. Ayan, nag-duty ako dyan kahapon sa Mulbien.
1: Oo.
0: Oo. Partner, ang init ngayon ano? Kaya doon ako nagtrabaho kahapon. Puro tubig. Kahit ibuhos ko na sa akin.
1: Sana all may tubig. Ayan, binabati ko rin po yung akin pong mga magulang na nanonood sa kanilang opisina. At ganun din po yung akin pong mga kapatid. Nasa bahay, nasa school, talaga nga busy sa gawaing bahay. Ayan. At ganun din po sa atin pong mga teachers na nanonood, mga kamag-anak, mga kaibigan. Talagang ito pong episode na ito ay special talaga. Dahil talagang makikita niyo po kung ano po ba talaga yung gawa ng pinag-isipan, pinaghandaan at talagang special. Dito lang yan sa Radyo Pilipinas.
0: Oh, ito pa, madami pang nagko-comment. Oh, shout out po sa mama ni Almira Faith. Ay! Si Tita Faith Amira, grabe, ang mother ng ating EIC.
1: Oo, tsaka shout out din po sa atin pong konsehal ng bayan ng Pagbilao, si
0: Konsehal
1: Jello Ariola. Ayan, kay Ma'am Irene, galing pa ng Kalamba. Ayan, hi JB and Sam. Talaga hello naman, ang daming nanonood. Grabe. Ano po, share nyo po yung atin pong live. Dahil maya-maya lamang po, balitaan na
0: yan
1: ni Genevieve Alarcon at Samuel Ayaay. Mm-hmm. Maya-maya lamang po ah.
0: Ayan, shoutout din po sa Tita Nuts Clan, ang family ng aking mother.
1: Ayan.
0: Grabe, grabe. Watching from Malabon. Ay, grabe.
1: Grabe. Mm-mm. Ang atin pong isa sa mga Batikan na broadcaster, si John Roy Alegre. Ayan, nagpa-practice siya ngayon. Good luck.
0: Good luck.
1: Galingan mo, God bless, sa inyong laban sa Cavite.
0: Mm-hmm.
1: Sa darating
0: May 30.
1: Ayan, abangan nyo po. Ayan.
0: Grabe
1: kay talaga. Kay Sir RJ Passion, galing ng malayo pa ito eh. Calawag, Quezon. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. Share nyo po ang atin pong live.
0: Yes, like, comment, share, and yeah, follow na rin ang Radyo Pilipinas Lucena, di ba, yes, partner?
1: Talaga namang ito nga, naramdam ko na yung excitement, yung kaba, and yung talagang saya, mm-mm, ng mga reporters natin ngayong katabi natin.
0: Parang
1: sila.
0: Parang excited na sila.
1: Oo, pwede, gusto nang umawak ng mic.
0: Pwede po ba nating ipakita ang ating mga nagagandahan, nagagwapuhang mga reporters dyan? Ipakita naman po natin sila.
1: Dito kayo, dito.
0: Uy, mga nahihiya pa.
1: Mga nahihiya po, ayan po sila.
0: Yun! Talaga, yes, nga naman, grabe.
1: Grabe. Ayan, maya-maya lamang po, boses na lang ang inyong
0: makakasama natin sila, mapapakinggan. Kahit hindi broadcaster, napasubok sa mikropono. Oo,
1: hindi lang tayo sulat, big cast din.
0: Mm-hmm, grabe talaga.
1: Ayan. Kay Ma'am Christy Forneste, ayan, shout out po sa inyo, ma'am. Ayan, share nyo po, patuloy ang atin pong live.
0: Yan, shoutout din daw po sa mga nanonood. Ate Camille and Ate Golo, mga kasama ko din kahapon.
1: Ayan. And shoutout din po kay Sir Jala and kay Sir Levin, nanonood bungad sa Taliban.
0: Bungad kanina. School. Ah, napakagwapo.
1: Nasa enrollment po ha. Yung pong mga estudyante na hindi pa po enroll,
0: magpa-enroll na.
1: Magpalista na po kayo dahil baka
0: mawalan ng slot.
1: Oo, yung mga gusto dyan ng... nasa STEM, yung pong mga mag-i-engineer, mga mag-nurse.
0: Pathway na ang tawag ngayon doon, partner, sa bagong senior high school curriculum.
1: Hanggang marami. Kaya, iba-iba. Kaya po ay, bumangon na.
0: Yung bangon, bangon!
1: Enroll, bangon, kilos, oy!
0: Grabe.
1: Ayan.
0: Ayan.
1: Susunod na po ang balitaan ng tambalang Genevieve Alarcon at Samuel Ayaay dito lang po sa Campus Mike sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Yan, magbabalik po ang Campus Mike matapos ang ilang paalala ng himpilan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Alam ba ninyo na noong October 26, 2025, opisyal nang naging ikalabing isang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste o mas kilala bilang East Timor matapos ang mahigit 14 na taong paghihintay at proseso bago ang full membership sa regional bloc? Masayang tinanggap ng mga leader ng ASEAN ang bagong bansang ito sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan nilagdaan ang formal na deklarasyon ng pagsapi. Ayon sa mga opisyal, ang pag-anib ng Timor-Leste sa ASEAN ay simbolo ng mas malalim na pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya at pagkakataon para palakasin ang kalakalan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Ito ang unang pagkakataon mula pa noong 1999 na may nadagdag na bagong miyembro sa ASEAN. Isang makasaysayang sandali para sa buong rehiyon.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
9: maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Magandang araw, lalawigan ng Quezon.
0: Magandang araw, Lucena City.
11: Sa mga masugid na taga-subaybay ng Radyo Pilipinas Lucena 1017 kHz, mga kabataan,
0: mga mag-aaral,
11: at sa lahat ng mga nakikinig na nagkakape,
0: nagsisiesta,
11: o ipit sa gitna ng traffic, tutok na. Ito ang
0: Campus Mike. Ang oras, ganap na 2:33 ng hapon, May 25, 2026.
11: Ayan, Sam, para sa episode natin ngayong araw, kami ang inyong mga kasama mula sa himpilan ng El Ang Talipeño ng Talipan National High School. Pogi, pakilala ka na.
0: Yan ang gusto ko, mga ka-Campus Mike. Ako ang inyong poging kabalitaan, Samuel Ayaay.
11: At syempre, ako naman po ang inyong kosa sa katotohanan, Genevieve Alarcon.
0: Yun.
11: Of course, Sam, kasama din natin ngayong araw ang ating mga tagapag-ulat. Syempre, shout out kay JB Rustia, kay Almira Lusanta, kay Jared Gonzalez, Melo Danyes, Samantha Mendoza, Maia Pacomio, Alea Corporal, Crisia Peñola, at syempre kay Roy Alec.
0: Yes, syempre ang ating scriptwriter, Aya Corporal, at graphic artist na si Russell Sambahon.
11: Syempre, di rin natin makakalimutan ang ating best tech.
0: Yan!
11: Syempre, shout out kay Teo Karurukan.
0: Grabe!
11: Shout out sa iyo.
0: Idol!
11: Syempre, Sam, hindi rin natin makakalimutan ngayong araw, syempre, ang pinakaabangan ng infomercialist ng El Ang Talipeño.
0: Napakagaling daw niyan.
11: Sino nga yan?
0: Si David Hus.
11: Ayan, abangan po natin ang infomercial na gawa ng nag-iisang David Hus ng aming publikasyon.
0: The one and only. Oh, paano partner? Ready ka na ba?
11: Aba, ready na.
0: Para sa Campus Mike Balitaan.
11: Mga rotational brownout, patuloy na nakaapekto sa mga maumayan sa Luzon.
0: Mga guro, hati ang reaksyon sa bagong trimester system ng DepEd.
11: Cellphone bans, oras ng klase para sa mga guro at mag-aaral, ipinatupad ng DepEd.
0: Talipan National Drum and Lyre Corps, puspusan ang paghahanda para sa National Lyre Band Competition.
11: DepEd at Dole, naglunsad ng Green Lane Program para sa mga senior high school graduates.
0: Presyo ng school supplies ngayong 2026, pinangangambahan nga ba?
11: Mga batang mamahayag sa pagbilaw, sasanayin sa 3 araw na journalism training and workshop.
0: Pagsulat ng baybayin, tampok sa isang symposium sa Atimonan. Veteranong journalist na si Howie Severino, hinikayat na mas palaganapin ang paggamit ng baybayan sa lalawigan.
11: Handog aral sa Tagarawan Feeding Program, planong maging formal na paralan para sa may hirap.
0: At SNED athlete na si Irish Llanes, puspusa na ang ensayo para sa palarong pambansa. Grabe, ang dami nating lineup ngayon.
11: Kung dun sa mga nakaraang episodes ay kakaunti lang, ngayon ay siyempre special episode nga. At kasama ang mga
0: seniors, ang mga gurang.
11: Yan,
0: sabi nga ni Crisaline Piñol. Ayan.
11: Para
0: sa unang balita, patuloy na nararanasan sa ating bansa ang mga rotational brownout at bigla ang power interruption ngayong buwan ng Mayo. Matapos magdeklara ng red at yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ang red alert ay ang pinakamataas na antas ng babala sa power grid at nangyayari ito kapag hindi na sapat ang produksyon ng kuryente upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan.
11: Ayon sa NGCP, ilang power plants ang nagkaroon ng forced outage kasabay ng pagtaas ng demand sa kuryente dahil sa matinding init ng panahon. Dahil dito, napipilitan ang mga kumpanya ng kuryente na magpatupad ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang bahagi ng Luzon upang mapanatili ang stability ng power grid at maiwasan ang pagbagsak ng buong sistema ng kuryente.
0: Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga bahagi ng Metro Manila, Batangas, Pampanga, Quezon, Camarines Norte at iba pang probinsya na nasa sakop ng mga electric cooperative at distribution utilities. Umabot sa mahigit 900,000 na consumer ang naapektuhan ng 2 hanggang 3 oras na power interruption sa mga nakalipas na araw.
11: Sama, samantala sa pinakahuling power advisory ng Quezon 1 Electric Cooperative o QEZELCO 1, nagkaroon din ng emergency power interruption sa mga bayan ng Lopez, Calawag, Ginyangan, Tagkawayan, Alabat, Perez, Quezon, Del Gallego at ilang bahagi ng Santa Elena sa Camarines Norte matapos maapektuhan ng Gumaca-Lopez-Tagkawayan 69 kV line. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Quezalcoan sa NGCP upang agad na maibalik ang normal na supply ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: Ramdam na ramdam din ang epekto ng sunod-sunod na brownout sa mga maliliit na negosyante at mga mamamayang umaasa lamang sa arawang kita. Ayon nga kay Christy Bael, isang mamamayan mula sa bayan ng Pagbilao, malaking hamon ang mga biglaang power interruption dahil direktang naaapektuhan ang kanyang munting hanap buhay. Aniya, mas mahirap ang sitwasyon para sa mga negosyong kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente araw-araw upang makapagputuloy ng operasyon.
11: Partner, bukod dito, sa mga balang dulot nito, marami ring mamamayan ang nagpapahayag ng pagod at pagkadismaya sa social media dahil sa paulit-ulit na brownout habang patuloy namang tumataas ang singil sa kuryente. May ilang din nagsasabing kailangan palakasin pa ang mga power plant at pagbutihin ang sistema ng distribusyon ng kuryente sa bansa upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari.
0: Ah, grabe. Ano? Alam mo, partner, parang naging extension na ng init ng panahon niyang brownout. Yeah. No? Mainit na nga, mawawalan pa ng kuryente.
11: So, Sam, kung mapapansin natin sa panahon ngayon, kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, itong pagtaas din ng kuryente at syempre, pagtaas din ang presyo ng petrolyo, no, kumbaga dagok sa mga mamamayan itong nangyayari sa atin ngayon.
0: Kaya marami ang netizens na nagsasabing hindi lang daw dapat power bank ang fully charged, dapat pasensya rin. Yan, grabe yan. Talaga.
11: Siyempre, sa patuloy na pagtaas, sa patuloy na red alert at yellow alert ay nilalabas ng mga ay umaasa pa rin ang ating mga mamamayan na maayos at maibalik sa dati yung kuryente, yung supply ng kuryente para syempre maiwasan yung mga ganitong pangyayari.
0: Kaya nga, kaya po sa lahat ng nakikinig at nanonood, stay hydrated sa init. Hashtag beat the heat sa tag-init.
11: Siyempre, Sam, dito, sa paparating na school year, nagkakaiba-iba ng pananaw ang mga guro sa implementasyon ng bagong trimester system ng Department of Education, kung saan may ilan na nag-aalala sa biglaang pagbabago sa sistema ng pagtuturo. Ang balitang hatid ni JB Rustia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon ang nakatakdang harapin ng mga paaralan ngayong pasukan matapos simulan ng Department of Education ang pagpapatupad ng bagong trimester system. Dahil dito, iba't ibang reaksyon ang lumutang mula sa mga guro, magulang at estudyante. Ayon kay Ma'am Katrina May C. Odihar ng Pagbilao Central Elementary School, isa rin siya sa mga unang nabahala ng marinig ang pagbabago dahil sa sanay umano ang mga guro sa dating sistema ng pag-aaral. Gayunpaman, matapos ang mga seminar at learning action cell sessions, mas naunawaan nila ang layunin ng bagong setup, ang mabawasan ang sabay-sabay na mabibigat na subjects at mas mapokus ang mga estudyante sa kanilang mga aralin. Sa paghahanda para sa mas mabilis na pacing ng klase, sinabi niya na mas naging intentional na umano sila sa pagbuo ng lesson plans. Mas pinagtutuunan na lamang nila ng pansin ang Most Essential Learning Competencies o MELCs upang matiyak ang pinakamahalagang aralin lamang ang naitatalakay. Imbes na maraming activities, mas kaunti, ngunit mas makabuluhan at mas malalim na mga gawain ang ibinibigay sa mga mag-aaral upang maging mas epektibo ang pagkatuto sa loob ng mas maikling termino. Ayon pa kay Ma'am KM, isa sa pinakamalaking adjustments ngayon ay ang classroom management at ang pacing sa klase. Dahil mas maikli ang bawat termino, kinakailangang umanong mas maging organisado at malinaw ang bawat talakayan araw-araw upang matiyak na aabot pa rin ang learning objectives sa kabila ng limitadong oras sa klase. Sa kabila nito, nakikita ni Ma'am KM ang ilang positibong epekto ng bagong sistema. Aniya, mas nagiging focus ang mga estudyante dahil hindi na sabay-sabay ang maraming asignatura. Mas madali rin umanong matutunan at ma-digest ng mga bata ang lessons dahil hindi na hati-hati ang kanilang atensyon. Bukod dito, mas mabilis na nakikita ng mga magulang at estudyante ang kanilang academic performance dahil kada term ay may feedback at grading na agad na naibibigay. Samantala, mensahe naman ni Ma'am KM sa mga nag-aalala tungkol sa pagpapatupad ng bagong trimester system, normal lamang umano ang mga basa pagbabago. Ngunit naniniwala silang layunin ng DepEd na mas mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante at hindi nadagdagan ang hirap ng mga ito. Inihikayat din niya ang mga magulang na maging katuwang ng mga guro sa paggabay sa mga bata upang maging mas maayos ang pag-angkop sa bagong sistema ng edukasyon. Para sa Campus Mike, JB Rustia, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Ayan, partner, parang malaking adjustment talaga to. Hindi lang para sa mga estudyante, kundi pati sa mga guro at magulang.
11: Siyempre, kagaya natin mga senior high school graduates, noong mga nakaraang taon, siyempre, dadalawang sem lang tayo. First sem, saka second sem. Ngayon, magkakaroon na ng pagbabago. Mm. Hindi lang dito, parang nawala na rin yung mga strand-strand, no? Mm. Maga meron na lang tayong academic at saka para sa TVL.
0: Pathways na.
11: Pathways na lang.
0: Pero parang kagaya lang din naman niya ng mga bagong school year. Kumbaga, sa umpisa, nangangapa, pero kalaunan ay nasasanay na rin. Para sa ating kasunod na balita, pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa oras ng klase sa bagong inilabas na DepEd order, umani ng halo-halong reaksyon mula sa mga guro at magulang. Para sa iba pang detalye, narito si Almira Lusanta.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Alinsunod sa DepEd Order No. 6 Series of 2026, hindi papayagan ang mga mag-aaral, teaching at non-teaching personnel na gamitin ang kanilang mobile phones at iba pang electronic devices para mabawasan ang distraction sa pagkatuto. Kaugnay nito, ilang kaguruan ang aminadong maaaring manibago dahil mas madalian nila ang paggamit ng cellphone bilang instructional material na source din ng internet connection. Samantala, sa parte naman ng mga magulang, pabor si Ginang Gina maggamit sa cellphone ban para mas makapag-focus pa umano ang kanyang anak sa aralin kaysa sa paglalaro ng online games.
16: Siguro bilang nanay na may estudyante, malaking tulong yung pagbaban sa mga bata, lalo na pag nasa school, kasi hindi sila makapokus sa kanilang pag-aaral. Saka minsan parang may napupulot din sila sa doon sa gadget, nakakapag-browse sila ng mga hindi dapat pa pwede sa kanila.
15: Ito ang sinabi ni Maggamit, bagaman inaasahan pa rin aniya na may bigay ang mobile phone sa mga pagkakataong kailangan ng estudyante at sa paraang makatutulong sa pagkatuto ng mag-aaral. Batay naman sa panukala, nakasaad na papayagan ang paggamit ng cellphones kung gagamitin pang akademiko. Habang ang mahuhuli namang lumabag sa kautusan, guruman o mag-aaral ay tatanggap ng kaukulang parusa. Para sa Campus Mike, Almira Lusanta, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ito siya mula usaping aral. Balik muna tayo sa mga kaganapan ngayong huling linggo ng bakasyon.
0: Yun.
11: Dahil ngayon darating na May 30, muling sasabak ang Talipan National High School Drum and Lyre Corps sa taunang Philippine Drum and Lyre Associates o PIDELAY Competition. Alamin natin ang naging buong paghahanda ng koponan sa report ni Jared Gonzalez.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Jen, puspusan ang paghahanda ng Talipan National High School Drum and Lyre Corps o TDLC para sa nalalapit na Philippine Drum and Lyre Associates o PIDELAY Competition. Nagaganapin ngayong May 30, 2026 sa Dasmariñas Arena, Dasmariñas City, Cavite. Ayon kay Mamaylin Lucila, guro at tagapayo ng TDLC, maaga sila nag-ensayo ngayong bakasyon upang paghandaan ang nasabing kompetisyon na lalakukan ng iba't ibang drum and lyre corps mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dagdag pa niya, ito na ang ikatlong taong paglahok ng TDLC sa taunang patimpalak at target umano nila na sungkitin ang kampenato para sa edisyong ito. Kabilang ang naturang grupo mula Talipan sa tatlong kuponang magtutunggali sa Scholastic Class B category. Binubuo ang grupo ng 56 na mag-aaral mula Talipan High na pinaghusay ng kanilang mga tagapagsanay na sina Christian Joshua Ayala, Michael Iobanas, Justin Merto, Joshua Hosana at Cindy Margaret Lucila na pawang mga alumni ng TDLC. Sa tulong at gabay din ng mga tagapayo at live band coordinators na sina Maylin Lucila at Joanna Salumbides. Layunin ng pakikilahok ng grupo ang mabigyan ang mga talentadong mag-aral ng karanasan at karagdagang kaalaman sa pagdating sa pagbibigay ng pahalagang mensahe sa pamamagitan ng pagdugtog, pagsayaw at iba pang anyo ng sining. Ang Philippine Drum and Lyre Associates Incorporated o PIDLAI Competition ay taunang patimpalak para sa mga drum and lyre corps co-organizations. Mula sa mga komunidad at paaralan na naglalayong bigyan ng magandang karanasan ang kabataan sa pamamagitan ng high-level but friendly competition. Para sa Campus Mike, Jared Gonzalez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ayan, alam mo Sam, hangang-hanga ako sa mga estudyanteng kalahok dito kasi siyempre kahit bakasyon na, puspusan pa rin ang kanilang pag-ensayo, pag-practice araw-araw. Yung iba, nagbabakasyon na kagaya natin, pero sila puspusan pa rin ang practice araw-araw.
0: Grabe talaga, no? At ang mga kasama dyan, syempre, ang anchor natin last episode, ano? Si Roy Alegre.
11: Shout out sa'yo, sir.
0: At syempre, ang isa pa nating senior sa Elang Talipeño, si Samantha Mendoza.
11: Ayan. Hello, Sam. Grabe talaga tong si Roy. From national competition ng journalist and national competition naman ng banda.
0: Grabe. Pumunta nga ng Hong Kong. At pagka-uwi, grabe, nag-practice agad para sa parating na PIDLAI
11: competition. Puspusan talaga ang practice. Grabe. Kaya naman, good luck,
0: TDLC! Ayan! Ngayon, o paano?
11: Para sa susunod na balita.
0: Yan. Isang bagong programa ang inilunsad ng DepEd at DOLE upang mapadali ang pag-apply ng trabaho sa mga senior high school graduates. Para sa detalye, narito si Melo Danyes.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Naglunsad ang DepEd at DOLE ng Green Lane Program para sa mga senior high school graduates bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. Layunin itong mapabilis ang pagpasok ng mga senior high school graduates sa mundo ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng prioridad sa mga job fair na isinagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa ilalim ng programa, maaaring dumaan ang mga nagsipagtapos sa isang Green Lane upang makaiwas sa mahabang pila at mas mabilis na makaharap ang mga employer. Isinagawa ito sa humigit kumulang 70 job fair sites sa buong bansa kung saan mahigit 230,000 oportunidad sa trabaho ang inalok para sa mga naghahanap ng trabaho. Ayon kay Christine Velasco, senior high school graduate mula sa Pagbilao National High School, malaki ang maitutulong ng Green Lane Program sa mga estudyante dahil binibigyan sila nito ng mas mabilis na proseso sa pag-a-apply ng trabaho sa mga job fair. Aniya, isa sa pinakamagandang benepisyo ng programa ang pagkakaroon ng fast lane na nagpapahintulot sa mga aplikante na makalampas sa mahabang pila at agad na makausap ang mga employer. Naniniwala rin siya na makatutulong ang programa sa pagbawas ng unemployment sa mga bagong graduate dahil nababawasan ito ang mga hadlang sa pag-a-apply at nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa kanila na makatanggap sa trabaho. Samantala, para naman kay Ayla Maximo, senior high school graduate mula sa Talipan National High School, bagamat napapabilis ng programa ang proseso ng aplikasyon, hindi nito natutugunan ang mas malaking hamon na kinakaharap ng maraming nagsipagtapos. Aniya, marami pa rin kumpanya ang mas pinipili ang mga college graduate at karamihan sa mga trabahong bukas para senior high school graduate ay nasa entry-level positions. Dagdag pa niya, mahalaga ring mapalakas ang pagsasanay at kahandaan ng mga mag-aaral upang maging masanda sila sa pangangailangan ng industriya. Sa kabuuan, layunin ng Green Lane Program na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga senior high school graduates na makapasok sa trabaho sa mas mabilis at mas maginhawang paraan. Gayunpaman, ipinakikita ng magkakaibang pananaw ng mga kabataan na bukod sa pagpapadali ng aplikasyon, mahalaga rin ang patuloy na pagpapabuti sa kalidandang edukasyon at paghahanda ng mga mag-aaral para sa kanilang kinabukasan. Para sa Campus Mike, Melo Danyes, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ayan.
11: Mga kabalitaan, manatili po tayong nakatutok. Magbabalik ang Campus Mike.
20: Oh no! Bakit? Hindi tayo nakakasigurado kung tama na pagkakatiwalaan at totoo ang mga impormasyong nakahain sa atin. Hindi na may pagkakaila na talamak ang pagkalat ng iba't ibang klase ng mga mapanlinlang na impormasyon online. misinformation. Ito ang mga impormasyong na ipapakalat ng mga taong hindi alam na mali ang detalye dito. Disinformation. Ito naman ang kabaligtaran sapagkat dito pinapakalat ang mga fake news sa layuning makapangloko at makapagmanipula ng mga tao. At ang malinformation. Ito ay ang mga maling impormasyon na maaaring sinasadya o hindi sinasadyang maipakalat na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga tao. Tatlong kataga na patuloy sa pagiging suliranin sa mata ng social media. Dahil ika nga ng mga netizens.
1: So para sa akin, ang fake news ay napanloko at walang maidudulot na mabuti sa mga tao. Delikado.
21: Mahirap pagkatiwalaan.
22: Nakakatakot ang fake news.
20: Upang maiwasan, ugaliing mag-fact check. Alamin ang mga mapagkakatiwalaang sources at iwasang makaisa sa mga taong nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Iwasan ang fake news. Maging maingat, mapanuri, at higit sa lahat, maging responsable.
0: At muli po nagbabalik ang Campus Mic at para sa susunod na pelita, partner.
11: Ito sa mga pinangangambahan ngayon ng ilang mga magulang at estudyante, ang pagtaas ng school supplies habang papalapit na ang pagbubukas ng klase. Sama, tumaas nga ba ang bilihin natin? Ito, Sama, para sa ating susunod na balita, pinangangambahan ngayon ng ilang mga magulang at estudyante ang pagtaas ng school supplies habang papalapit na ang pagbubukas ng klase. Sama, tumaas nga ba ang bilihin natin?

0: Batay sa inilabas na gabay sa pamimili ng school supplies ng Department of Trade and Industry o DTI, nananatiling pareho ang presyo o mas bumaba pa ng halos 68% ang mga pangunahing school supplies. Kabilang dito ang notebooks na nagkakahalaga ng 11 to 22 pesos, pad papers na nasa 13 to 50 pesos at lapis na naglalaro sa 11 to 33 pesos. Samantala, nananatili naman sa dati nitong presyo ang mga eraser, ruler, sharpener, crayons at iba pang art materials. Ayon sa ilang mga mamimili, nagpapasalamat sila na hindi nakaapekto ang pagtaas ng gasolina sa mga school supplies na kailangan ng kanilang mga anak. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang mas lalong pagdagsa ng mamimili habang papalapit ang panuruan. Pinapayuhan din nila ang publiko na maagang mamili upang makaiwas sa dami ng tao at sa init na nararanasan natin ngayong summer. Mula sa Lucena City, Samantha Mendoza, nag-uula para sa Masa.
1: O, Pogi, hinto lang tayo.
2: Yan.
1: Muna tayo sa balitahan dahil heto na ang ating
2: Campus trivia. Grabe. Speaking of usapang abroad, partner, dahil nga sobrang init ngayon, parang gusto ko na lang mag-ibang bansa. Ikaw ba, partner, saan mo gusto nga pumunta?
1: Siyempre, sa pangarap kong pumunta sa Japan. Dahil siyempre malamig doon. Tamang-tamang... Sa init ng panahon ngayon, parang gugustuhin mo na lang talagang lumipad ng bansa.
2: Tama. No? Parang ako gusto ko naman pumunta sa Korea na lang, no? Para malamig din.
1: Yes.
2: Partner, sino nga ba ang makakasama natin sa Campus Trivia?
1: Narito si Maia Pacomio para sa ating Campus Trivia.
3: Real or pake? Real? Oh no! Okay. Hindi tayo nakakasigurado kung tama na pagkakatiwalaan at totoo ang mga impormasyong nakahain sa atin. Hindi na may pagkakaila na talamak ang pagkalat ng iba't ibang klase ng mga mapanlinlang na impormasyon online.
2: Ayan, partner. Grabe.
1: Sa init ng panahon ngayon, parang gugustuhin mo na lang talagang lumipad ng bansa. No? Parang mag-travel
2: yan
1: sa mga malalamig na countries kagaya ng Japan, Korea. No? Dito sa ating susunod na balita, talagang aabangan natin kung ano
2: abangan
1: ba yung maipapayo niya para sa mga first time at saka sa mga nangangarap na lumipad ng bansa. No? Ayan.
2: Ready na ba ang ating OFW, kung sabihin natin?
1: Para sa ating Campus Trivia, narito po si Maia Pacomio.
4: Parami ang mga Pinoy na lumilipad papuntang abroad dahil sa murang flights at easy online booking. Pero bago ang excitement, kailangan muna nating siguraduhing handa tayo. Kaya naman narito ang quick tips para sa ating mga first-time travelers. Una, maghanda ng photocopy at digital copy ng pasaporte, visa at iba pang mahalagang dokumento bilang backup. Pangalawa, iwasan ang palitan ng pera sa airport. Mas mainam mag-withdraw sa local ATMs o gumamit ng digital wallets gaya ng GCash at Maya. Pangatlo, para sa internet, gumamit ng eSIM o local SIM sa airport para iwas roaming charges. Mag-download din ng offline maps para hindi maligaw at hindi garantiya na may signal sa inyong pupuntahan. Panghuli, huwag kalimutan ang travel insurance. Ito ang inyong safety net sa anumang emergency o delay sa flight. Ang mga tips na ito ay mahalagang paalala upang matiyak ang inyong kaligtasan at kaayusan bilang first

0: training and workshop ang mga paaralan sa Pagbilawan District sa Miyerkules hanggang Biyernes o mula May 27 to 29, 2026. Gaganapin ang tatlong araw na pagsasanay sa Pagbilaw Central Elementary School at dadaluhan ng mga mag-aaral at tagapayo mula sa mga pampubliko at pribadong paaralang elementarya at sekundarya sa nasabing distrito. Ayon kay Joel A. Porta, District Coordinator ng Campus Journalism, layunin ng programang may titulong hobby o hinabing aral sa balita at impormasyon na hasain ang kakayahan ng mga batang mamamahayag sa iba't ibang larangan ng pamamahayag. Kabilang sa mga pagsasanayan ang news writing, editorial writing, feature writing, editorial cartooning, photojournalism, layouting, radio broadcasting, collaborative desktop publishing at marami pang iba. Magiging bahagi ng workshop ang mga batikang tagapagsanay mula sa iba't ibang panig ng Calabarzon, kabilang sina Mark Jacob Viernes ng Batangas City, isang two-time NSPC winner, Vincent Jobson mula Imus City at kampiyon sa editorial cartooning sa NSPC 2025, Rex Neil Falogme, head administrator for membership ng SWEEP at sports editor ng Informed at Dugout Philippines, Calabarzon Radio Broadcasting Secondary Filipino Team at marami pang iba. Dagdag pa ni Porta, layunin din ng programa na ihanda ang mga mag-aaral at tagapayo para sa nalalapit na Division Schools Press Conference o DSC sa darating na bagong taong panuruan. Nagpaalala naman ang organizers na bukas ang nasabing workshop para sa mga walk-in participants na mula sa mga paaralang kabilang sa Pagbilaw 1 District. Sa mga kasamahan naming campus journalist dyan sa Pagbilaw, good luck sa Hobby 2026! Para sa Campus Mic, Aliyah Corporal, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ayan no, Sam, nakakatuwang isipin dahil ngayon pa lang yung mga batang campus journo may chance na agad na hubugin yung kanilang kakayahan sa campus journalism, no. Ayan, bilang isang senior na ng Elang Talipeño at may 3 years experience, masasabi kong sobrang laking tulong nitong hobby para sa mga nag-aaspire na maging campus journalist din sa mga susunod pang panahon. Ayan.
3: Actually, malaking bagay talaga yan kasi nga lalo't ngayon na bumibilis ang impormasyon na kumakalat online ay mahalaga maging responsable at tama yung napapanood at nagagawa nating balita.
2: Tsaka alam mo, Sam, dito sa hobby, maraming aabangan tayong speakers. Yeah. Kagaya na lamang ni Vincent Jobson, ang NSPC champion sa cartooning, no? Siyempre, hindi napapahuli ang iniisa sa Elang Talipeño, si JB Rustiano. Nag-NSPC, three-time NSPC champion.
3: NSPC qualifier.
2: Yan, grabe yun. At yan, ito po, hinihikayat po namin ang mga campus journals ng Pagbilao District 1 na mag-join sa hobby sa paparating ng Miyerkules.
3: Kita-kita po tayo doon, partner, magkikita tayo doon.
2: Yun, mga isa sa speaker ng hobby.
3: Mga bigatin tayo doon. Yan. Ayan, magpatuloy tayo.
2: Ibinahagi ni veteran journo na si Howie Severino ang lumang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino na baybayin sa isang symposium sa Timona nitong ika-21 ng Mayo, kung saan nakibahagi ang iba't ibang mga mag-aaral, guro at enthusiast mula sa ilang bayan sa lalawigan ng Quezon. Ang balitang yan, hatid ni Razel Sambahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Ibinahagi ng veteran journal na si Howie Severino ang lumang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino na baybayin sa isang symposium sa Atimona nitong ika-21 ng Mayo, kung saan nakibahagi ang iba't ibang mga mag-aaral, guro at enthusiast mula sa ilang bayan sa lalawigan ng Quezon. Bago magsimula ang diskusyon, isinagawa ang tagayan ritual ng Atimonan upang formal na simulan ng programa at ipakilala ang ilan sa mga tagapagsalita ng symposium at mangunguna sa pagsasagawa ng isang munting workshop. Sa pagpapatuloy ng nasabing gawain, naging sentro ng usapan ang ilan sa mga mahalagang kaalaman ukol sa tunay na sadya at gamit ng lumang panulat ng mga Pilipino na baybayin. Ayon mismo kay Howie Severino, na bukod sa ito ay isang panulat lamang, naging tanda ang baybayin ng isang mayabong na kultura bago pa man dumating ang mga dayuhan sa bansa at isa sa mga natitirang bakas ng tunay na kultura ng mga Pilipino. Hindi rin umano ito kakulangan sa kasanayan ng sistema ng panulat sa Pilipinas. Ngunit, bilang pag-alala sa naiwanang tradisyon, ay marapat lamang na ito ay mapansin. Kung kaya't sa dagdag

0: Napahayag ng Atimonan Historical Society President na si Christian Andrew Cervantes, isa sa mga pamamaraang mabalikan ng nasabing kasanayan ay sa pamamagitan ng isang simpleng diskusyon at pagsusulat ng baybayin. Habang isinasagawa ang simposium na may temang Baybayin, ang Baybayin sa Atimonan, nakibahagi ang ilan sa mga mag-aaral, campus journalists, kaguruan, at ilan sa mga interesado sa pagsusulat ng baybayin at kaunting pagbabalik-tanaw sa nakaraan nito. Unti-unti namang isinagawa ang guided workshops sa pamamagitan ng ilan sa mga simpleng transcription o pagsasali ng mga titik para sa pagsusulat ng sari-sariling pangalan at mga mahal sa buhay. Ani Severino, na ang pagbubukas sa mga nakibahagi sa symposium ng isang one-on-one transcription ay makakatulong sa pagkilala nila sa baybayin. Bukod sa simple at mabilis na gawain, nagtapos ang workshop sa isang mas mahirap na pagsasali ng pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang. Bago formal na tapusin ang makabuluhang usapan at gawain sa mga nag-participate, walang nagpalampas ng maliit na pagkakataon para makasama ang veteranong mamamahayag mula sa GMA na si Howie Severino. Bilang pagtatapos, pinaalalahanan ng Veteran Journal ang lahat sa kahalagahan na kahit papaano matutunan ang baybayin at hikayati ng ilan sa mga kakilala na alamin ang natitira sa kultura ng mga Pilipino. Para sa Campus Mike, Razel Sambahon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Ayan, partner, alam mo ba na sa Bayan ng Pagbilao ay mayroong community outreach program na sinimulan ng isang pamilya lamang?
3: Ano kaya yan?
2: Ano kaya?
3: Malalaman natin.
2: Para sa ibang detalye, narito si Crisaline Pinyol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Inihahanda ni na Doc Juanito at Yovino Merle ang handog-aral sa Tagaraw and Feeding Program sa Pagbilao Quezon tungo sa pagiging akreditadong paaralan upang makapaghatid ng formal at libreng edukasyon. Ayon kay Yovino Merle, higit na makakatulong ang programa kung magiging government-recognized ito, gayong hindi umano sapat ang 20 araw lamang na pagtuturo. Ang planong pormal na paaralan ay ipapangalan sa patron ng kanilang handog-aral community learning center na si St. Vincent de Paul. Sa kasalukuyan, handog ng programa ang impormal na edukasyon at feeding program tuwing buwan ng Abril hanggang Mayo taon-taon mula 2011. Ito ay naisa sa katuparan sa tulong ng mga sponsors, volunteers at mga guro mula sa pamilya Merle. Laking pasasalamat naman ng mga magulang ng benepisyaryo sa tulong na naibibigay ng handog-aral program. Isa na rito si Ginang Janice Balakyaw na aming nakapanayam.
5: Malaking bagay po para sa amin. Ang aking anak po kasi hindi marunong magbasa. So nung simula po nang ipinasok ko siya dito, natuto siya magbasa. Para naman po sa aming pamilya, ayos naman po, malaking bagay din.
4: Kaugnay nito, pinasalamatan ng handog-aral team ang mga nag-abot ng tulong pinansyal upang patuloy na maipatupad ang programa sa kabila ng lumalalang krisis pang ekonomiya. Sa mga nais mag-abot ng tulong o maging bahagi ng programa, maaaring mag-iwan ng mensahe sa official Facebook page ng Handog-Aral sa Tagaraw and Feeding Program. Para sa Campus Mike, Crisia Pinyol, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
3: Ito, Sam, para sa susunod na balita. Mula sa mahigpit na ensayo hanggang sa pagharap sa hamon ng komunikasyon gamit ang sign language, todo kayod ngayon ang isang batang atletang may espesyal na pangangailangan mula sa Quezon Province para sa nalalapit na palarong pambansa.
2: Yun.
3: Para sa sports balita, narito si Roy Alegre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
6: Puspusa na ang paghahanda ng 15 taong gulang na si Iris Illanes ng Talipan National High School para sa pagsabak nito sa SNED Athletics ng Palarong Pambansa 2026 bilang kinatawan ng Calabarzon na gaganapin mula May 24 hanggang May 31 sa Agusan del Sur. Makikipagkompetensya si Irish sa 100 meter run, shot put, at relay event sa ilalim ng gabay ng kanyang coach na si Gladys Lodado mula sa GovDM Cabarino Integrated School sa SDO Amos City. Ayon kay Coach Lodado, isinagawa ang kanilang halos 2 linggong in-house training sa Laguna kung saan pinagtuunan nila ng pansin ang skills training, performance trials at pagpapabuti ng record ni Irish bago ang pambansang kompetisyon. 2 beses kada araw ang ensay ni Irish sa umaga at hapon na umaabot ng 2 oras bawat sesyon. Nagsisimula ito sa stretching at warm-up, kasunod ang pagtakbo sa oval, drills at mabibigat na workout para mapalakas ang kanyang bilis, acceleration at lakas sa shot put. Bukod sa pisikal na paghahanda, isa rin sa pinakamalaking hamon ng kanilang training ang komunikasyon dahil gumagamit si Irish ng sign language. Gayunpaman, sinabi ng kanyang coach na nagtutulungan ang mga trainer at coaches upang masigurong maayos na naipapaliwanag ang bawat instruction sa atleta. Sa kabila ng pressure bilang first-time head coach ng palarong pambansa, sinabi ni Coach Dorado na inspirasyon niya ang dedikasyon at talento ng mga batang atletang may espesyal na pangangailangan. Target ngayon na kuponan na maiuwi ang gintong medalya para sa Calabarzon at maipakita sa buong bansa ang tunay na sukutan ng galing sa larangan ng palakasan. Para sa Mike Campos Balitaan, Roy Alegre, Talipan National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Grabe, nakaka-proud talaga si Irish at ang buong team niya, partner. Yeah.
3: Pride ng Talipan, pride ng Quezon, at syempre pride ng Calabarzon yan si Irish, no? Siyempre, congrats din natin yung host of this year's Palarong Pambansa, ang Agusan del Sur.
2: Agusan
3: Grabe,
2: del Sur.
3: Talagang pinaghandaan nila ang Palarong Pambansa ngayong taon.
2: May drone, may fireworks, madami, iba't iba.
3: Yung
2: at meron pang
3: nyo.
2: Rico Blanco.
3: Yan, grabe.
2: Grabe. Hashtag Palaro to Agsur.
3: Yan. Siyempre, andyan din yung mga yung accommodation nila.
2: Mm-mm.
3: Grabe, meron dyan libreng sakay. Dyan sa Agusan. Pinaghandaan talaga ang Palarong Pambansa ngayong
2: maganda,
3: taon.
2: Maganda, maganda. At fun fact, si Irish ay kapatid ng aming kaklase ni JB na si John Paul Yanes.
3: Wow.
2: Grabe. Congrats sa'yo at sa kapatid mo.
3: Congrats, congrats po.
2: Ayan, partner. Shoutout tayo.
3: Ayan, sige, sige. Ito, unang-una po sa lahat. Nandito po ang The Skate. Grabe.
2: Yan.
3: Grabe ang suporta nito. Simula unang episode.
2: Palaging nanonood.
3: Grabe ang suporta, ano. Shoutout po. Shoutout po kay Sir Jerwin Tierra.
2: Yes!
3: Grabe.
2: Isa
3: Sir
2: pang
3: Jerwin.
2: Speaker ng hobby.
3: Aabangan.
2: Aabangan din yan. Napakabigatin din
3: bigatin
2: yan.
3: Bigatin talaga yung Sir Jerwin. No?
2: Ayan, madami pa. Ito! Si Nathaniel.
3: Nathaniel Orobia.
2: Isa na naman.
3: Kaya na naman?
2: Mm-hmm.
3: Shoutout din po kay Maia Pacomio, watching from UAE.
2: Yan. Mula, ang ating campus trivia kanina ay nagmula pa talaga sa UAE. Pinadeliver lang dito.
3: Oo. Grabe. Shoutout din po kay Cons Jello. Excited na raw po siya sa hobby.
2: Yes. Thank you so much, sir. Kuya Jello. Yeah, Cons Jello.
3: Shoutout din po kay Miguel Forneste, ang future ng radio broadcasting ng pag-ilaw.
2: Aabangan natin yan.
3: Dating tinitrain lang namin yan nung DSPC, tas ngayon ay ready na ulit na sumabak sa bagong Division Schools Press Conference.
2: Inaabangan din natin. At syempre, shoutout kay Jaylance Lanzaderas. Nako, magkita-kita po tayo dyan mamaya sa Bantigi. Nandiyan po ako mamaya. Kasama ko rin po si Elmira dyan. Kita-kits po tayo.
3: Kita-kits. Shoutout din po kay Franz Earl Ambas, ang katandem ni JB nung NSPC.
2: Aba-aba Ambas, ha?
3: Ayan, aba-aba Ambas, ha? Shoutout, Franz Ambas. Watching. Watching daw
2: watching.
3: Siya from Iran. Grabe.
2: Ah, grabe.
3: Watching po from Iran. Shoutout din po kay Flint Kimpol, ang tall ng
2: ang
3: skaters.
2: Tall ng skaters.
3: Shoutout sa'yo, Flint. Miss ka na namin. Ayan.
2: Grabe. Isang napaka-memorable na episode natin ngayon, partner. At
3: sobrang special.
2: Grabe.
3: No?
2: Muli tayo magpapasalamat, syempre, sa Radyo Pilipinas Lucena, Ma'am Carmi, Sir Dick Cantos, at sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Pilipinas Lucena. Ayan, maraming salamat po sa opportunity na ito.
3: Yes.
2: At syempre sa ating Advisor Sir Jerwin Tierra.
3: Kung hindi dahil sa kanya.
2: Diba? Sa amin din pong mga kasama sa Tech Booth, maraming salamat
3: so po.
2: Ayan, hello sa inyo dyan.
3: Ito na, grab ko na rin yung chance.
2: Sige lang.
3: Shoutout din po sa nanay at tatay ko na sabi mag-enroll ako ngayong araw pero hindi ako nag-enroll. Kasi nandito tayo sa Radyo Pilipinas. Papalampasin pa ba natin
2: ayan.
3: To?
2: Siyempre sa mother, father ko din, kapatid ko na nanonood na cute daw ako.
3: Wow.
2: Bula.
3: Shoutout din po sa mother and father po ni Sir Jerwin from Atimonan. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga kaibigan ko dyan.
2: Yes. Ayan, nagsusulputan na sila.
3: Hello.
2: Grabe, parang Happy New Year!
3: Happy New Year! Yan. Yan. Talaga, sobrang special.
2: Super special episode. This is the seniors episode. And sa mga susunod na episode, mga junior niya. And we are rooting for your success and all of your future achievements. Yan. Di ba, partner?
3: Ang mga susunod na henerasyon ng Elang Talipeño.
2: Sa ngayon, magpapaalam na po ang mga senior ng Elang Talipeño. Muli, marami pong salamat.
3: Yan po ang mga balitang tinutukan sa araw na ito. Muli ako po si Genevieve Alarcon.
2: At ako naman si Samuel Ayay. At ito ang
3: Radyo Pilipinas Lucena 101.7 kHz
2: Campus Mike. Maraming salamat! Good hapon po!

0: Mittiğinin kız.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
6: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
5: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
6: Yun pala yun, bes. Naku, dapat talaga mabago na yan.
5: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
6: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Best friend!
12: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
11: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
12: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
11: Talaga ba?
12: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
11: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
12: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na cse.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
11: Nako, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
12: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa Bar and Board Exam Passers, Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Officials, Sanggunian Members, Scientific and Technological Specialists, at iba pa.
11: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
12: Walang anuman, best friend.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay!
0: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
0: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
10: Ano na po ang gagawin natin, inay?
13: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
14: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
15: Para po sa apo ko, kaya po ako nakapili ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon. Mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami. At noong kung taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
14: Tinig ni Lori Panaligan.
16: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit pinagdagdag po na. Maraming salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
14: Tinig ni Marian Cuarto.
17: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
14: Tinig ni Alvin Quesala.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
19: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
20: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
18: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
19: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
21: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 25, 2026. Sumasa niyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ako po si Mara Grazula sa atin pong Master Control. Katuwang po natin si Ate Utoy Evangelista at sa atin naman pong Transmitter Site. Katuwang po natin dyan si Kuya Nick Danyes. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. Tayo po ay live sa 10:17 sa inyong mga radyo. Kami po ay may official Facebook page din, ang Radyo Pilipinas Lucena, para po sa mga hindi pa naka-follow sa aming Facebook page. Paki-follow naman po para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na nga po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro, maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Tayo po sana ay may interview ngayong hapon na to, pero na-reschedule po yan ng Thursday. Makakasama po natin sa Thursday ang NGCP. Pag-uusapan po namin, syempre una sa lahat ang lagay po ng kuryente. Ano na nga ba yung level? Ano po ng kuryente? Sapat pa ba ang kuryente? Lalo na nga po ngayong mainit ang panahon at mas mataas po yung demand sa kuryente. No, alam niyo po kapag daw po summer, no, kapag po mainit ang panahon, dalawa lang naman kasi ang season sa Pilipinas, hindi po summer season, wet and dry season lamang, no. Kapag po dry season, katulad po ngayon, mainit po yung ating panahon, mas mataas yung konsumo natin sa kuryente kasi mas maraming appliances yung nagagamit natin. Siguro kung mayroon kayong dalawang electric fan, kung hindi po mainit ang panahon, baka isa lang ang ginagamit nyo. Pero kung mainit ang panahon, dalawa-dalawa, no? At bukod doon, siguro mas mahaba at mas frequent, no, yung paggamit natin ng air conditioning unit para po sa mga may air conditioning unit. Kaya po ngayon, nagkakaroon po ng rotational brownout sa ilang mga lugar sa atin. Gaya po sa Cavite, no? May rotational brownout doon, sabi ng kapatid ko, pero mabuti na lang at sandali lang namang nawawala, no? Baka 1 hour lamang. Nung last time daw ay 1 hour lang nawala ng kuryente sa kanila. So okay lang naman 'yon, no? Kapag ganun kaikli lang, naiintindihan natin yan. Ang pinag-worry ko lang talaga kapag po nawawala ng kuryente, yung mga taong halimbawa po ay nangangailangan ng, yung mga gamit na nangangailangan ng kuryente, no? Para sa kanilang kalusugan tulad po ng mga nagne-nebulizer, di ba? O kaya naman po yung mga taong nagtuturok ng insulin. Kasi po yung insulin ay kailangang nasa ref po yan, no? Pero kung saglit lang namang nawawala ng kuryente, pwede pong ilagay na lang muna sa cooler o kaya naman po sa kahit yung ano, yung mga aqua flask, 'di ba? Basta po may lamig yun, may kaunting yelo, okay na yun. Pero kapag po tumagal na, eh diyan po nakakaproblema, no? Kapag po tumagal na at iisipin mo saan mo ilalagay sa mahabang oras yung insulin. Yan. Kasi po yung insulin, hindi dapat siya mainitan. Ano po kaya nga po pag bumibili kayo para po sa mga nagtuturok ng insulin, para sa mga may diabetes, yan po yung nilalagay ng pharmacy sa isang lalagyan na may yelo. Katabi po ay yelo, no? Para po hindi siya mainitan. Kailangan niya ng lamig. No po? Hindi naman yung sobrang lamig. Masama rin namang siya ay magyelo, no? Basta yung siya po ay may source ng lamig, no? Ayun, marami pang ibang mga ano, mga instances na kailangan natin ng kuryente at 'di ba? Halos lahat ng bagay sa ating buhay ngayon, no? Ginagamit natin sa pagtatrabaho, sa ating tahanan ay nangangailangan po ng kuryente, no? Hindi ko na iisa-isahin dahil parang halos lahat ng gamit natin sa bahay ay kailangan po ng kuryente, 'di ba? Hindi lang television, hindi lang electric fan, kundi yun nga refrigerator, 'di ba? Kung sarado yung ating ref, ay masisira yung mga naka-imbak natin yung pagkain dyan. At kung ano-ano pa, may mga lutuan din po na kuryente na, no? Lalo na po yung mga ano, lalo na po yung mga induction cooker. Yan. Kami, hindi naman kami naka-induction, naka-LPG pa rin kami, no? Pero marami tayong kakilala na naka-induction cooker na, kaya naman po nagluluto ay sa mga air fryer, mga tipong ganyan. Okay? Kaya po, ngayon pong mataas po yung demand natin sa kuryente, magtipid tayo sa kuryente. Napaka-simple lang ng paraan ng pagtitipid sa kuryente. Halimbawa po, hindi naman ginagamit ang kuryente sa room na ito, no? Patayin po muna, no? Yung kuryente, yan. O kaya naman po, kung hindi ginagamit ang electric fan, halimbawa sa isang kwarto, bunutin muna po ang saksak kasi kahit na po yun ay hindi umaandar, kung nakasaksak naman yan, ay kumukonsumo pa rin yan ng kuryente, no? Ayun. So, magtipid tayo, no, sa kuryente at makakasama natin sa Thursday ang NGCP. Kung kayo pa yung may katanungan, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi baka po may questions kayo, pwede nyo pong itanong, no? Tayo po ay naka-live definitely sa Thursday. And then bukas ay makakasama po natin naman ang Pagcore, no? May photography contest ang Pagcore. Malaki ang kanilang premyo, no? Atin pong alamin bukas yung mechanics at kung magkano po ang premyo dyan sa photography, photo contest, ano po, ng Pagcore. Okay? Pag-uusapan po talaga natin ngayong hapong ito ay ito. Usapang kare-kare, no? Masarap ang ating usapan ngayong hapon na ito kasi tungkol siya sa kare-kare. Pero mas may ano to, sa lens ng kultura at history. Syempre tayo po ay nasa Pinoy kultura. Totoo ba na ang kare-kare ay inimbento ng mga Kapampangan, no? Totoo ba na ang mga Kapampangan po ang inventors ng kare-kare? Mamaya po ating alamin. Galing po itong talakayan natin sa Esquire, itong article po ni Ria Grana. Ayan. So, eto na nga, no, huwag na nating patagalin. Talaga po bang mga Kapampangan ang nakaimbento ng masarap na kare-kare? Mayaman ang kasaysayan po ng kari, no? Kari. At maitutuntun pa ito hanggang sa 18th century. Yan. Yung history po ng kare-kare, no? O ng kari, yan, ay matutuntun pa natin hanggang 18th century. Karaniwan pong kinikilala ng mga Pilipino ang mga Kapampangan bilang mga nakaimbento ng sisig. Although yung ano po, yung original na sisig na naimbento nga po sa Pampanga ng mga Kapampangan, wala po silang mayonnaise, no? Yun ang kaibahan ng kare-kare, ng sisig na nabibili natin ngayon, lalo na po dito sa Quezon. Halimbawa, yung sisig natin dito may mayo, no? Pero yung original po na sisig, walang mayo. Yan. Ano lang siya talaga, lamang loob, no? At mga pampalasa, wala siyang mayonnaise. Ayan. At kilala po natin ang mga Kapampangan bilang nakaimbento ng sisig. Yan. Ang unang naitalang pagbanggit dito ay lumabas sa isang diksyonaryong Kapampangan na isinulat ni Diego Bergaño, isang misyonerong Espanyol at cura paroko sa Mexico Pampanga noong 1732 pa. Sinusuportahan din ito ng kasikatan ng mga kilalang gumagawa ng sisig sa Pampanga. Tulad po ni na Lucia Cunanan o mas kilala bilang Sisig Queen, siya po yung Sisig Queen, no? Sisig Queen ng Aling Lusing. Yan, Aling Lusing, kilala ito, no? Napapanood palagi natin ito sa vlog ng mga vloggers, mga food vloggers, si Aling Lusing. Kasama rin po sa mga sikat, no, na sisig sa Pampanga, itong kay Benedicto Pamintuan, ang Bining Sisig at ang Aling Mila. Yan. Sikat din ito, di ba? Yung sisig ni Aling Mila, ni Milagros Cruz. Pero may isa pang kilalang pagkaing Pilipino, ang kari-kari, no? Kari-kari o K-A-R-I, hindi po kare, no? Kundi kari-kari, yan. Tinatawag namang kare-kare ng mga Tagalog, yan. Tayo palang mga Tagalog, no? Ang tumatawag talaga ng kare-kare. Pero ang original nito ay kari-kari. Yan. Matigas, no? Letter I. Na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga historiador at mahilig sa kasaysayan ng pagkain kung saan talaga ito nagsimula. Yan. Marami po ang naniniwalang tulad ng sisig, nagmula rin po ang kari-kari sa Pampanga. Ito po ang inilathala ng website na siwala.com. Yan. Ang spelling ng siwala ay siuala.com. Ayon po sa website, ang tawag noon sa mga Kapampangang tagaluto ay magkakari. At ang mga kainan na nagluluto at naghahain ng pagkain ay tinatawag na karian. Yan, karian. Isinusulat po noon sa Espanyol bilang karihan. Yan, karihan. Letter C, no? Tapos letter J sa halip po na H. Yan, karihan, no? Ayon po kay sa photographer at cultural advocate na si Raston Banal sa KainCon 2024. Ito yung sabi niya, no? Sinasabing ang mga Kapampangan daw po ang nagtatag ng mga unang karihan sa Maynila noong panahon ng Espanyol para pagsilbihan ang mga Kapampangang opisyal ng gobyerno, sundalo, mandaragat at estudyanteng nagtatrabaho at nag-aaral sa Intramuros. Ipinapakita po ng kwentong ito na nagdadala umano ang mga Kapampangan ng sarili nilang mga kusinero sa Maynila para magluto ng kari-kari. Yan. Ito po yung sinasabi sa kasaysayan. Pinaniniwalaan din pong nagmula sa salitang karian nang galing ang salitang karinderya na ginagamit natin ngayon hanggang ngayon, no? May mga kwento rin daw po na nang magsimulang magtayo ng sarili nilang karian ang mga Tagalog, itinuring umano ito ng mga Kapampangan na hindi kasing galing ng kanilang bersyon ng kari, kaya tinawag nila itong kari-kari. Yan. Inuulit ko po, no? May mga kwento rin daw po na noong magsimulang magtayo ng sarili nilang karian o karinderya, kainan ang mga Tagalog, itinuring daw ito ng mga Kapampangan na hindi kasing galing ng kanilang bersyon ng kari, no? Kaya po tinawag nila itong kari-kari. Pero ayon po kay Ginoong Banal, hindi raw siya naging komportable sa kwentong ito dahil para bang hinahati nito ang mga komunidad. Totoo naman, no? Mga Tagalog at mga Kapampangan. Actually, hindi ko rin gusto yung kwentong ito, no? Nung ito ay una kong nabasa. Kasi nga po, parang baka magalit yung mga Tagalog. E, Tagalog ako, no? Tagalog tayo. Siguro yung mga naaabot ng ating palatuntunan ay mga Tagalog. Tapos, syempre, baka kasi isipin ng mga Kapampangan, sila po'y nasisiraan, no, na baka may tumawag sa kanilang mayabang, no. So hindi tayo komportable diyan sa kwentong 'yan kasi ito po ay nagdi-divide sa mga komunidad ng mga Tagalog at Kapampangan. Hindi rin niya napatunayan ang impormasyon mula sa Siwala website dahil wala itong inilagay na mga pinagkunang sanggunian. Yun lang, no. Walang sources. Ayan, basta nandun lang sa website na 'yon yung impormasyon. Dahil dito, nagsimula po siyang magsaliksik tungkol sa pinagmula ng kari-kari. Ayan. So dahil po dito, no, si Ginoong Banal, nagsimula siyang mag-research tungkol sa pinagmula ng kari-kari o sa Tagalog po ay kari-kari. Ayan. Alam niyo daw po ang kare-kare, no, ay may connection sa India. Yan. Sinimula ni Ginoong Banal ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan po ng pagsuri sa mga salitang kari o na letter K, no, K-A-R-I, at kari na C-A-R-I sa tatlong diksyonaryo. Yung tatlong diksyonaryo na yon ay ito. Ito po yung isa, itong Vocabulario de la Lengua Tagala, no, noong 1764, Vocabulario de la Lengua Tagala, tapos itong Vade Mecum Filipino noong 1875 at Vocabulario de la Lengua Pampanga noong 1732. Matapos suriin ang mga ito, natuklasan niya ni Ginoong Banal na walang nakatalang salitang kari na letter C, C-A-R-I, o anumang paraan ng pagluluto nito, kabilang po ang paggamit ng mani o peanuts o kaya naman po'y anato oil o atswete sa paggawa po ng sarsa. Nakipag-ugnayan siya sa culinary historia na si Feliz Santa Maria at humingi rin ng kaalaman kay sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro na nagsagawa ng malawak na pag-aaral sa Pasig, lalo na sa palayok na tinatawag na CARI o C-A-R-I. Dito niya natuklasan ang ugnayan po ng CARI sa mga sepoy. Ano ba yung mga sepoy? Sila po yung mga sundalong Indian na bahagi po ng hukbong Briton na nagtangkang sakupin ang Pilipinas noong 1762. Bagamat panandalian lamang po ang pananakop ng Britanya sa Maynila, marami po sa mga sepoy ang nanatili sa bansa, lalo na po sa Kainta at Taytay sa lalawigan po ng Rizal. Tinawag silang Bumbay, no? Sila po yung tinawag na Bumbay dahil sa kanilang natatanging anyo. Yung Bumbay, galing po yan sa Mumbai, 'di ba? Yung isang lugar sa India. Yan. Natuklasan ni Ginoong Banal na malaki ang naging impluwensya ng mga sepoy sa lokal na pagkain dahil nagtayo sila ng mga pwesto na nagbebenta po ng curry o ng curry, no? Ayan, so doon siya nang galing talaga. Syempre yung curry, no? Nung naging Tagalog, I mean, nung mga Pilipino na ang nagsalita, naging curry, no? Curry, yan. Curry, pero curry talaga yon, di ba? May Indian curry, may Japanese curry, yan. Sa Pilipinas po ay mga Indian, yung pinaniniwala ang nagdala, no? At kalaunan, naging bahagi na po ito ng pagkaing Pilipino. May ebidensya rin daw po na, sa isang painting ni Jose Honorato Lozano noong 1874 na nagpapakita po ng mga Pilipinong kumakain ng curry. Dahil po sa mga natuklasang ito, nagtungo si Ginoong Banal sa Kainta upang magsagawa po ng food mapping. Yan. Meron din po tayong tinatawag na cultural mapping. Ang ginawa naman ni Ginoong Banal ay food mapping. Kanya pong tinrace, no, yung mga pagkain at yung kanilang history. Yan. Tinikman niya ang iba't ibang bersyon ng kari-kari sa mga karinderya roon sa Kainta. Ayon po sa kanya, tinanong niya yung mga may-ari ng tindahan kung saan nila natutuhan ang pagluluto po ng kari-kari at marami ang nagsabing minana nila ito sa kanilang mga ninuno. Tinanong din daw ni Ginoong Banal kung may kamag-anak silang Indian at marami ang nagsabing mayroon silang tiyuhin o tiyahin na Indian. Ayan. Sa pananaliksik po naman ni Dr. Castro, natukoy ang isang uri ng palayok na tinatawag na curry letter K naman ito, K-A-R-I, na ginagamit sa pagluluto ng kari-kari. Ayon kay Ginoong Banal, dahil malapit ang Pasig sa Kainta, luhikal yung kanilang connection. Ayan. So ano nga po ba itong Spanish kari? Spanish kari, C-A-R-I. May nakita ring dokumento mula sa Biblioteca Nacional de España na naglalarawan po sa pinagmula ng kari ayon sa isang Espanyol na nagngangalang Angel Muro. Ayon po kay Ginoong Banal, inilarawan ni Muro ang kari bilang kilalang pagkain sa Espanya, lalo na sa mga nakapunta na sa Pilipinas. Sinabi po ni Muro na ang pagkain ay nagmula sa mga katutubong Pilipino o mga Indios. Dati ang tawag sa mga katutubong Pilipino, yung talagang Pilipino ay Indio, no? Kasama daw po sa mga karaniwang sangkap nito ang litid ng baka o beef tendons, nandyan po ang manok, ligaw na kuneho at igat o eel. Inihahain ito kasama ng kanin sa paraang Pilipino. Binanggit din po ni Muro ang paggamit ng curry powder o harina, pati mga pampalasang tulad ng maanghang na sili mula sa tropics. O ito yung sili na matatagpuan sa Pilipinas. Ito yung nabibili rin natin na sili, no? Tapos kasama rin po sa ano, sa inihahalo na pampalasa itong Terra Mirita mula sa India, paminta, nutmeg at luya. Ipinakikita nito ang impluwensyang Indian sa mga pampalasang ginamit. Binanggit din po ni Ginoong Banal ang aklat noong 1921 na Diccionario de Filipinismos con la revisión de lo que al respecto lleva publicado La Real Academia Española. Yan ang haba ng title ng ano ng libro ni Wenceslao Retana. Dito sinipi po ang sinabi ng Austria na guro at manunulat na si Ferdinand Blumentritt na tumutukoy naman sa historiador na si Trinidad Pardo de Tavera tungkol sa kari. Ayon po kay Trinidad Pardo de Tavera, ang kari po ay isang pagkain na may hipon at maanghang na sarsa na nagmula sa British India. Yan. Mataas daw po ang pagpapahalaga rito ng mga Pilipino at Europeo dahil nakabubuti raw ito sa katawan at angkop sa tropical na klima na tulad ng sa Pilipinas. Kalaunan po na isama rin ito sa mga piling potahe sa lutuing Pranses at Ingles. Binanggit din po ng historiador ang mga pwestong gumagawa at nagbebenta ng kari. Sabi niya, sa tabing ilog ng Pasig at iba pang ilog, maraming karinderya na kalahati ay nasa lupa at kalahati po ay nasa tubig na pangunahing nagsisilbi sa mga bankero. So, puntahan naman po natin yung version ng pinakamalapit sa kari-kari ngayon, no? Pero ang recipe po noong 1916 mula sa aklat na Kusinang Tagalog ni P. Sayo Balo ni Soriano, ang sinasabing pinakakahawig o pinakakatulad na kasalukuyang kare-kare. Sa paraang ito, ito po yung ano, yung pinaghahalo yung mani at bigas, pinakukuluan ng mga ito, niluluto po ang baka at dinaragdagan po ng gulay. May isa pang mahalagang tala mula sa dokumento noong 1936 ng Kapampangang historiador na si Mariano Henson. Ang kanya pong recipe ay kahawig ng bersyon noong 1916 pero gumagamit naman ng oxtail o buntot ng baka at tripe o bituka ng baka. Ito yung mga ginagamit na sa ngayon, no, sa mga lutuin, sa mga kare-kare ngayon. Tinawag niya ito bilang karing Filipino. Ayon po kay Ginoong Raston Banal, mayaman ang kasaysayan ng kari at umaabot ito hanggang sa 18th century. Habang tumatagal, nagbago na daw po at kumalat yung mga sangkap at paraan ng pagluluto nito sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang na po ang Pampanga. Ang kari-karing Pampanga ay isa lamang po sa maraming bunga ng pagbabago at paglikha sa pagluluto tulad ng ginawa ng iba pang komunidad gamit ang mga sangkap na mayroon sila. Pero ito ay pagkain ng mga Pilipino at pagkain nating lahat. Ayan. So, malinaw po yan ha, hindi lang po sa Pampanga. Nagsimula o posibleng nagsimula ang kare-kare, no? Meron din pong mga traces sa Cainta Rizal, sa Pasig, 'di ba? Ayun. So may iba-iba man po ang version nito ay pare-parehas na kare-kare yan at pagkaing Pilipino yan. Diba? Parang a few years ago, may lumabas na balita na ang adobo raw po ay i-standardize. Diba? Ang daming nag-react, kasama na ako. Ayan, i-standardize daw po ang adobo. Sabi po ng marami sa amin, no? Paano mo i-standardize ang isang pagkain na talaga namang iba-iba ang luto? Diba? Maaring kami, iba ang luto namin sa adobo, sa kung paano mag-adobo siguro si Ate Utoy sa kanilang bahay, 'di ba? Yung nanay ko, ang kanya pong adobo may Sprite, no? Yun ang kanyang pantamis, yung Sprite. Yung asawa ko naman, hindi siya naglalagay ng soft drinks, ano lang siya. Toyo, yung mga usual lang kung toyo, suka, ganyan. So iba-ibang adobo 'yun. 'Di ba? Iba-ibang version 'yun ng adobo pero pare-parehas na adobo. So paano mo siya at bakit mo siya i-standardize para mong ikinakahon? 'Di ba? Ang isang lutuin na talaga namang talaga namang iba-iba ang paraan ng pagluluto. Kaya nga po mayaman ang kulinarya ng Pilipinas kasi diverse, 'di ba? Iba-iba. Kahit pare-parehas na adobo, iba-iba, depende sa panlasa ng mga kumakain. At yun nga po, depende sa kung ano yung available na ingredients, no, doon sa lugar na yun. Yan. Kaya po hindi siya pwedeng ikahon, hindi pwedeng i-standardize, di ba? Kasi malaya dapat ang pagluluto. Ayun, ganun din po sa kare-kare. Okay? Marami pong salamat sa inyong ginawang pakikinig dito sa ating palatuntunan. Ayan, sige po. Bago po tayo magpaalam sa ating program, muti ko nang malimutan, meron po tayong tatanggaping mga ulat. Unahin na po natin ang report ni Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sa detalye ng balita, Ate May.
5: Sumailalim sa tatlong araw ng pagsasanay ang samahan ng mga magsasaka sa ilalim ng programang SAAD o Special Area for Agricultural Development ng DA Mimaropa. Ayon sa pabatid ng PIO Romblon Provincial Government, layunin ng aktibidad na higit pang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryong magsasaka sa makabago at epektibong pamamaraan ng pagsasaka ng mais para mapataas ang kanilang produksyon at ang kita. Ilan sa mga itinuro sa pagsasanay ay ang mahalagang kaalaman hinggil sa wastong pamamahala ng taniman ng mais, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani at pag-iimbak ng ani. Kabilang narito ang tamang pagpili ng binhi, wasong paraan ng pagtatanim, pangangalaga sa pananim at mabisang pagkontrol sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng mais. Ipinaliwanag din sa mga magsasaka ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan para mapanatili ang mataas na kalidad ng ani at maiwasan ang pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
21: Maraming salamat Ate May sa balita. Narito naman po ang report ni Pilipinas Patrol No. 9 Carmi Isles.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
21: Yes, Carmi, sa detalye ng balita.
22: Tinatarget ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP na matapos sa Hunyo 2027 ang pagkonkreto ng Bagupayet o San Pedro Farm to Market Road na may habang 15.33 kilometers sa Mulanay, Quezon. Ayon sa pabatid ng ahensya, kamakailan ay tinipon nila ang barangay officials at mga representante ng farmers, cooperatives at association upang maging bahagi ng citizens monitoring training. Nilalayo nitong magkaroon ng technical know-how mga miyembro ng komunidad sa pagsusuri ng kalidad ng proyekto at ang pagtaniman ng kontraktor nito. Ang mga partisipante ay sinanay sa engineering standards at project documentations gamit ang geomapping technology at social and environmental safeguards. Inaasahan makikinabang ang mahigit 4,200 na lokal na magsasaka oras na matapos ang naturang farm-to-market road na magkokonekta sa pangunahing trading centers sa Catanawan at Lucena sa Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Maraming salamat, Carmi, sa balita. Magpapaalam na po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Hanggang bukas po sa ating program. Ingat po kayo at magandang hapon. Maraming salamat kay Ate Utoy, kay Ate Josie, at kay Kuya Nick, ang ating pong mga kasama sa ating bahaging technical at sa ating transmitter. Ako po si Mara Gresula. Ingat po kayo. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
6: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
23: 9 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Sampung minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon.
24: Pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
19: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
20: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
24: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatanggap.

0: sa ibang bansa, tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na rin ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

0: Magandang hapon sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong mga kapiling hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa ating technical side master control katawang natin si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez at sa ating transmitter side, Kuya Nick Danyes ang ating makakapiling. Ayan. Mga kaibigan, kaninang umaga sa ating palatuntunang sulong Southern Tagalog kasama si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena, Dennis Nebrejo ng PIA Mimaropa at Cecil Cambe Maloles ng PIA Calabarzon, kanila pong nakapanayam si Dr. Brittany Mandalihan, ang Medical Officer 3 at Universal Healthcare Outcome Manager ng DOH Center for Health Development Calabarzon. Kanila pong tinalakay yung iba't ibang mga programang pangkalusugan ng kagawaran at marami ho silang mga hinimay na government programs para po sa ating lahat at ating papakinggan muli. Share namin ulit sa inyo yung mga napag-usapan po doon sa kanilang panayam kaninang umaga. Narito po si Dr. Brittany Mandalihan ng DOH-CHD Region 4A, Calabarzon.
1: Nasilayan din natin si Doc Brittany. Magandang umaga po sa inyo, Doc Brittany Mandalihan, ang Medical Officer 3 ng Universal Healthcare Outcome Manager. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Bati po muna kay Doc.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig po sa ating programa ngayong araw.
1: Okay, marami po kami talang sa inyo, Doc Brittany. No? Sige, Sir Dennis, kayo na po mauna sa ating pagtatanong.
3: Okay, ma'am, good morning po. Ma'am, isa po sa mga layunin pa, mga pamahalaang pagtatayo po ng 28 na bagong primary healthcare facility sa bansa hanggang 2028, no? Kamusta na po yung mga pagpupatupad ng programang ito? At sa ngayon po ba ay ilan na po ang mga naipatayo sa ating rehiyon?
2: Okay, thank you po, Sir Dennis, para po sa tanong ninyo. Ano? So, ito pong layunin ng ating gobyerno, ang pagpatayo ng 28 na bagong primary healthcare facility hanggang 2028. So, sa 28 po na ito, no? So, itong programa po na ito ay isa, actually ay special provisions ng General Appropriations Act of 2025, kung saan po ay inatasan ang DPWH na mag-implement ng mga infrastructure projects sa mga DOH regional offices po, yung tinatawag natin mga Center for Health Development Offices, under po ng Health Facilities and Enhancement Program. So, sa 28 po na ito, 13 ang meron ng comprehensive fund release. So, ibig sabihin po, pwede na magplano, mag-start ng mga procurement procedures at pumasok sa mga kontrata. At may 15 pa po na for later release ng pondo. So, ibig sabihin po, medyo withheld pa po, inihintay pa natin ang pondo na ma-release from the national government. At para masiguro natin na aligned po ang pag-release ng pondo base sa prioridad ng ating pamahalaan. So, sa 13 po na meron tayong pondo, 13 po dito ay, sa 13 na yun, 6 po ang nilagay natin sa Quezon, 4 po sa Batangas, 2 po sa Cavite, at 1 sa Laguna. So sa, ano po yun, sa Siam na yun, ang meron ng ongoing construction po. So it's 69.2% actually. Isa po sa Calaca Health Center, not yet started, scheduled na po for bidding, at meron po tayong tatlo na not yet started po. So ito po yung sa Santa Teresita, Pagsanhan, at San Andres Health Center po. And yung 15 po, sabi ko nga po ay for later release pa po tayo ng phone.
1: Okay, Ma'am Cecil?
4: Yes po. Doc, bukod sa karagdagang mga pasilidad, nangangailangan rin po ang sektor ng kalusugan ng mga healthcare worker, lalo na sa mga pampublikong ospital. Sa ngayon po, ay sapat po ba ang dami ng ating mga nurse at iba pang healthcare worker sa pangangailangan ng ating mga kababayan?
2: Yun. So, thank you, Ma'am Cecil. Ano? So, I think medyo nakakalungkot man po, at I think matagal na po nating problema ang ating usapin patungkol sa ating mga health workforce. Mm-hmm. So base po sa information o datos ng aming rehiyon,

0: yun, mula na rin sa mga pasilidad na nakakollaborate namin para makuha ang mga informasyon na ito, masasabi po namin na hindi pa rin talaga sapat ang bilang ng ating mga healthcare workers, not just po sa ating region, but pati na rin po sa ating bansa po. Lalo na po sa mga primary care facilities o mga rural health units na madalas puntahan po ng ating mga kababayan na nasa grassroots or layline. So currently, ang standard health workforce to population ratio po natin ay kung ang mga doktor po, ang ina-expect po natin ay mayroon isang doktor sa kada 20,000 na population. Ang mga nurses, ang ina-expect natin ay may isa sa kada 10,000 tao. Wow. Midwife, at least may isa po kada 5,000. At sa mga dentista po natin ay at least dapat merong isang dentista kada 50,000 po na population. So currently po, based po sa datos ng USAID po, no, ang kakulangan pa po natin sa buong Pilipinas ng mga physicians sa mga RHUs or primary care facilities, at least 2,000. Mm-hmm. Meron po tayong kakulangan ng 4,400 na nurses pa, 3,900 sa mga midwives, at at least 148 na public health dentists po. So ang sinasabi po na recommended ng World Health Organizations para sa isang ideal na health workforce to a 10,000 population is at least 44.5. Sa atin po sa Pilipinas, ang current summary po, ang ratio natin ay 19.7. So halos kalahati pa po ang kailangan natin bunuin para masabi natin ideal ang dami ng ating health workers sa dami po ng ating population.
1: Ayun, Doc Brittany, so talagang
0: nakakalungkot yung mga
1: yung tinura niyo sa amin, ano, yung mga datos na binigay niyo sa amin sa at hinggil po sa kakulangan mga healthcare worker dito po sa ating bansa. Follow up po sa question po ni Ma'am Cecil, Doc Brittany, ano, yung po mga geographically isolated disadvantaged areas at yung mga island areas po natin, paano po yung ginagawa pong programa o inisyatibo po ng kagawaran upang masiguro po na meron tayong nakatalagado na healthcare worker kahit po may kakulangan po tayo ngayon, sabi nyo nga kanina, Doc Brittany.
0: Okay, so sa kasalukuyan po, no, ang ating opisina po, ang ating Department of Health po, ay meron pong mga programa particular para po tumulong sa kakulangan ng ating mga health workforce. So isa po dito ay yung tinatawag po natin na National Health Workforce Support System, kung saan tayo po ay nag-o-augment o tumutulong sa mga healthcare workers. Tayo po ay nagbibigay sa mga munisipyo, probinsya ng mga nurses, midwives, medtechs, physical therapists, dentists, nutritionists, and currently po this year, tayo po ay nagbigay din ng mga radtech. So bakit po tayo nagbigay ng mga radtech? So given po na tayo po ay gumaganda ng ating teknolohiya, particular po sa medisina, so ang ating region po actually ay nagbibigay ng mga portable x-ray. And kailangan po, para po mapagaan ang ating portable x-ray, kailangan po natin ng mga radtech. Okay, so ano po yun? Bukod po dito sa mga portable x-ray na dinedeploy, na binibigay po natin sa mga probinsya, ito po ay isa sa inisyatibo ng region ay meron pong mga AI capabilities ang ating mga binibigay po na ng x-ray po. Na isa rin po sa mga programa ng Department of Health ay yung matagal na po natin ginagawa, no, yung Doctors to the Barrios program, kung saan po yung may mga munisipyo na walang mga doktor o yung mga kulang po ng doktor ay binibigyan natin ng mga doktor po. So sino-sino po ba itong mga kasama ng Doctors to the Barrios program? So it usually po ito po yung mga scholars natin na pinag-aaral ng medisina, at sila po ay nabibigay ng nagre-return ng service under the return service agreement po for 3 years after po nilang mag-aral. Now currently po sa atin sa Calabarzon, ano, kasalukuyan, currently meron tayong 38 na DTTBs po. So, meron po dito 31 sa Quezon, 2 sa Cavite, 2 sa Rizal, 1 sa Lugo, and 2 po sa Matangas. Now, yung the Doctors of the Barrios po natin ay primarily nakafocus po sa primary care aspect po ng ating health system. So, paano naman po, kung tatanungin nyo po, paano naman po yung sa mga hospital, yung mga ngailangan ng specialty care? Ang ating pong Department of Health din po ay meron din tinatawag na post-residency placement program. So, ito po yung may mga doctors po tayo nag-undergo ng residency training sa mga government hospitals, at after po nilang makagraduate or makapasa po ng mga certain exams nila, is kailangan po nilang magbigay ng 1 year of service po sa mga lugar kung saan po sila i-deploy. So, anong mga specialty care po? Ito usually, ito po yung mga 4 core na specialty care po. Ito po yung internal medicine, pediatrics, OBGYN, and yung general surgery po. So at least kahit paano po, ano, medyo kulang, ang ating tagawara naman po ay nagbibigay din talaga ng servisyo para po somehow malipasan natin yung mga kulang pa po natin na kailangan gawin pa, particular po sa health workers.
1: Yeah, that's good to hear, Doc Brittany. Sige po, Sir Dennis.
2: Okay, ma'am, meron po bang mga programa o mga initiatives na upang masiguro na mayroong mga healthcare workers o doktor na naka-assign doon sa mga communities natin, no? Lalo na sa mga island barangays sa ating region. Meron po ba tayo, ma'am?
0: Ayun po. As mentioned ko po, yung Doctors to the Barrio po, yung ating mga post-residency program and yung sa ating pong National Health Workforce System. So, usually naman po itong pag-deploy natin or pag-distribute natin ng mga workers natin ay depende po sa pangangailangan ng mga LGU po. So ito po ay at the grassroots level kung kailan po sila nag-request, dun po natin sila bibigyan po. At lalong-lalo na po dinedepende natin sa dami ng mga population po sa isang lugar.
3: Sige po. Dok, isinusulong rin po ng pamahalaan ang mga app na layong maghatid ng virtual consultations at digital health puzzles sa ating mga kababayan. Bagamat isa po ito sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT, paano po nakakatulong ang mga app na ito sa layunin ng Department of Health na gawing mas komportable at madali ang consultation services sa mga ospital at healthcare facilities sa ating bansa? Ano po ang mga benepisyong hatid nito sa universal healthcare?
0: Okay, so ayan po, no, yung mga technology po natin para po masolusyonan ang ating mga pagkukulang o mga kakulangan pa pagdating sa pag-deliver ng mga health services, isa po talaga sa prioridad ng pagsulong ng universal healthcare is yung pagkakaroon po ng mga technology natin, particularly yung telemedicine at yung mga applications po. Sa atin po sa Calabarzon, bawat probinsya meron pong kanyang initiative dito pagdating po sa mga applications na ito, mga sama cellphones natin. Actually, ang tanong na nga lang talaga natin sa ating mga sarili, sino ba ang walang cellphone? Sino ba ang mga walang internet? Pero however, we still have to recognize na may mga lugar pa rin po na walang internet. So, ano po ba ang benepisyo na pwedeng maibigay nito sa atin? Of course, magkakaroon po ng decongestion ng mga ospital, primary care facilities. So, bakit po magkakaroon ng decongestion? Sa atin po sa Pilipinas, very much aware po tayo or alam naman po natin na tayo po ay medyo hospital-centric. So may konting sakit lang, pupunta po tayo sa ospital, sa ER, sa specialista. Kahit naman ang totoo nating karamdaman ay pwedeng magamot or maluta sa mga clinic or primary care facilities. Now, through app, at least kahit papaano yung mga hindi kinakailangan magpunta sa mga hospital, particular po sa mga public hospitals, ay pwede dito matriage, mabigyan ng mga karampatang lunas ng mga doktor po natin at mga health workers. Another po nito is nababawasan po yung mga hindi kinakailangan gastos or mga unnecessary na gastos na hindi talaga medically related pero nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin. So ano po yun? Of course, sa atin po sa Calabarzon, marami po tayo mga GIDA na tinatawag. So of course, pag yan po, ang idea natin ay hospital-centric, gagastos ka ng pamasahe, gagastos ka ng pangkain, hahatakin mo yung kamag-anak mo para samahan yung nagtatrabaho kamag-anak. So, kailangan pa mag-leave ng empleyado. So, ito po yung mga hindi natin nakikitang gastos, particularly sa medical, pero nakaka-apekto po siya. Next po is, mas nasiservisyonan natin yung mga kababayan natin nasa malalayo ang tirahan, malalayo ang tirahan sa mga public hospital or primary care facilities. So, actually po ngayon po sa atin sa Calabarzon, through the pagpasa po ng Universal Healthcare Act, mas in-empower po natin ang mga BHWs natin, particular sa mga nakadeploy sa mga barangay health stations. Now, na-mention ko po kanina na meron din po talaga tayong mga kababayan pa na hindi pa ganun ka technological savvy, tech savvy, at mga may mga wala pang internet. So, ang mga BHWs po natin ang tumutulong sa kanila para sila po ang may application at sila po ang nag-navigate para sa ating mga pasyente. Now, ito po ang mga BHWs natin ang masasabi kung kinakailangan na silang i-refer sa isang higher level care of facility. Now, however, ito, no, medyo since the advent na po ng technology, particular sa health services, ito po mga telemedicine, application, although maganda naman po, ano, at continuously nating in-improve, hindi po ito totally na replacement ng mga physical, face-to-face or physical consultation. So, may mga limitation fund din po ito, no? So, anong mga kaso po ang pwede natin ilagay or ma-avail during mga co-telephone rotation? So, ito po yung mga follow-up na lang. Magpapabasa po tayo ng mga resulta ng ating laboratorio. Check up po ng mga kondisyon na ng, yung mga check up po ng mga previous na nating mga sakit at kung yung mga hindi naman po emergency cases. So ano po yung mga hindi natin masyadong kinikiter or kung kayo po ay nakakaramdam ng mga pananakit ng dibdib, masakit ang ulo, no, parang binibiyak, mas maganda po na tayo po ay magpunta sa emergency room, mga emergency cases na room po natin. So yan po.
1: Doc Brittany, yung mga marginalized community po natin, meron ng access yan for health services ano under UHC. Pero ang tanong po, Doc Brittany, paano naman po yung mga nasa iba pang sektor tulad ng persons deprived of liberty, yung po mga nasa senior care home at yung may nasa mental health facility naman po, paano po makaka-access sila sa serbisyong ito na sa ilalim po ng UHC, Doc?
0: Para po sa tanong na ito, ano, kapartner po natin ang PhilHealth para po sa mga pagbibigay ng serbisyo po sa ating mga itong mga special na sektor po. So kasama din po natin ang mga agencies kung saan sa ang PhilHealth po ay usang pumupunta kasama po ang mga LGUs or municipalities kung saan po sila bilong para po mag-register at enroll po ang ating mga marginalized sector, special sector sa PhilHealth yakap po. So sa PhilHealth yakap, kasama na po dito yung preliminary assessment o yung tinatawag nating first patient encounter, consultation, laboratory, at gamot po. So ang ginagawa po natin, kasama po ang PhilHealth, particular po ang PhilHealth, ay tayo po mismo ang pumupunta sa kanila para po sila ay nabigyan ng servisyong nararapat po para sa kanila.
1: Ayun. Sa Dennis?
2: Okay. Salamat, ma'am. No? Ma'am, isa po sa mga binabantayan, no, ng ating World Health, no, lalo-lalo na yung mga OFWs natin, no, ay itong hantavirus outbreak, no, para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, maaari po ba ninyo maipaliwanag kung ano po ba itong hantavirus at paano po ba ito na-transmit o paano po ba ito nagsimula, ma'am?
0: Ang hantavirus po, no, ito po ay grupo ng mga virus na kung saan na natin sa mga rodents or mga daga. So, ang sakit po niyan ay depende sa particular na uri ng hantavirus na maaaring magkakaiba, depende po sa lugar. So, according sa Central Office of the World Health Organization, mahigit naman po natin, mahigpit natin itong binabantayan at nananatili pa rin po mababa ang panganib ng sabing virus sa mundo po. So, ang hantavirus po ay hindi talaga siya bago, no? So, alam na natin siya, pero relatively rare. So currently po, yung na-isolate na species dun sa cruise ship, yung MV Hondius po, ay yung tinatawag natin Andes species. So ano po ba ang sintomas niya? So ang sintomas po ng hantavirus ay non-specific. So pag sinabi natin non-specific, nakikita din natin siya sa sakit gaya ng dengue and leptospirosis. Kung ikakumpara po natin ito sa hantavirus. So anong mga sintomas po ito? Lagnat, pananakit ng ulo, tiyan, katawan, pagsusuka. So, paano po natin madidetect talaga, madidifferentiate kung ito po ay simpleng dengue or leptospirosis versus po dun sa hantavirus? First, kailangan po natin ng history taking po. Mm-hmm. So, sa ating pong mga pasyente, dapat po tama po at magsasabi po tayo ng totoo regarding sa ating history. Kasi kailangan po natin mailicit or mailabas kung kayo particularly sa South America, kung kayo pa may exposure sa mga landfills, kayo po ay may exposure ng mahawak ng mga dumi, lihi, laway, exposure sa po. Or yung pong sa atin po, yung pinaka-confirm testing natin is yung sa atin pong PCR po. Now, sa atin po, sa mga sino po ang mga at-risk nito, of course, yung mga may exposure po sa mga lihi, dumi, at laway po ng daga nito. At paano po siya natin nakukuha? So, ito po ay usually nakukuha natin doon sa mga rodent contact and yung sa mga close and prolonged contact po sa mga taong merong infected ng hantavirus po. Yun po, so far. Then.
3: Yeah. Thank you, Doc. And related pa rin po dun sa tanong ni Sir Dennis, ano po, mayroon na po ba tayong update patungkol po dun sa kalagayan po ng mga Filipino seafarers na sumailalim sa
0: Okay. So, as per the information po ng aming infectious disease cluster, no? So, yung mga OFW po natin na naka-seafarers po dun sa the cruise ship. So, currently po sila ay naka-quarantine and sila po ay matatransfer sa ating bansa through a cleared chartered flight as agreed upon po during the meetings ng mga quarantine facilities. And dito po sila dadalhin sa facility po natin dito sa NCR po. So far, yun lang po yung updates namin that however, as per sa ating DOH Central Office, lahat po ng strict protocols ay sinunod.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano po ang strict protocols ng WHO ng ibang bansa dahil po natuto na po tayo noong COVID-19.
1: Yeah.
0: Hindi na po tayo nagpapabunging-bunging. Alam na po natin ang gagawin. Handa na po ang buong mundo. Naging prepared ang buong mundo sa ganitong mga eventuality. So again, kailangan lang po natin talagang i-isolate muna, i-quarantine yung ating mga seafarers po bago po saan sila dalhin dito sa iuwi dito sa Philippines po. And I think meron tayong 38 kababayans na naghihintay po ng clearance po.
1: Speaking of preparedness, Doc Brittany, paano po pinaghahandaan ng ating pamahalaan ng mga ganito pong klase ng health emergency?
0: Okay, so at least po, no, the surface level, of course, ang ating po health promotion naman po ay hindi nagsasawa at hindi tinitigil mag-provide ng mga information sa mga preventive measures po, and yun yung mga standard precautions sa hospitals. And of course, yung sa atin po, sa mga household natin, makikita nyo po sa Facebook page ng DOH po na may mga kailangan gawin. So again, sa mga bahay po natin, of course, iwasan po natin yung mga pagkain po, tatakpan dahil dito po magpamumugaran ng mga daga. Yung dito po mas lalong dumadal, pamumugaran ng daga. At para po hindi magkaroon ng pagdumi, kung makakita man po tayo mga dumi ng daga, mas as much as possible, wag po yung dry sweeping or wag iba-vacuum.
1: Mm-hmm.
0: Mas maigi po na basang-basahan or gumamit po tayo ng mga DFA-approved disinfectant. Kasi po kung medyo kung iba-vacuum po natin siya or dry, may possibility po kung aerosolize po. So, malangap natin yung mga disease-infecting germs po ng mga virus. Now po, again, isil po natin yung mga pwedeng labasan or pwedeng kusukan po ng mga daga po sa ating mga bahay, yung mga basurahan po ay tatakpan or at least kahit o paano every day or lagi pong aayusin or lilinisin. And of course, hand hygiene po. Now, sa atin naman po kagawaran po, no, of course, sabi ko nga po, natuto na rin po tayong lahat during yung COVID-19 pandemic. And ang ating central office naman po ay laging may updates from the World Health Organizations. And kung sa atin naman po, ano, wala pa naman pong kaso na na-reported sa atin, tayo po ay may mga PCR machines before na ginamit noon during COVID-19 pandemic na pwede nating magamit ngayon, pero kailangan lang pong paltan yung primers noon o yung mga barcode kung saan para ma-detect or ma-read po natin kung itong virus po ba nito ay isang hantavirus. Now, meron din po tayo mga electron microscope sa NCR, kagaya sa usually particularly nasa RITM or NTTI, na nag-identify din po, tumutulong mag-identify ng species ng species po ng virus. Kung sakali pong hinintay pa po natin yung mga primers para po sa mga RT-PCR po. Of course, tayo din po ang kagawaran po natin ay may close coordination din po sa Bureau of Quarantine and they're in touch din po sa World Health Organization and their counterparts po.
2: Okay. Ma'am, at this point, ma'am, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng ating pamahalaan upang maiwasan na pumasok o yung iba't ibang mga virus, no, from other countries, ma'am?
0: Okay, sige po. Yung mga hakbang po natin dyan, ano, isa po dyan ay yung, kung familiar po tayo, yung pag tayo po yung maalis ng bansa is meron tayong travel declaration. So again, isa po yun, sabi po ng totoo, para po kahit pa paano, nagkaroon po tayo ng first line kung paano natin, hindi ko naman po sinasabi nangyari, at least yung contact tracing, at para po at kahit paano, malimitahan natin yung pagpasok ng mga virus if ever po nanggaling tayo sa mga lugar kung saan po may mataas na kaso ng mga virus, particularly po sa hanta po. And again po sa Department of Health, close coordination po tayo with World Health Organizations. And as much as possible po, sabi ko po, marami na rin pong ginagawa ng Department of Health. So medyo dito na rin po ka-appeal sa ating mga kababayan na gawin din po natin yung ating part, particularly when it comes to, of course, preventive measures and, of course, yung tamang pagbibigay po ng information sa lahat po.
1: Ayun, Ma'am Cecil, baka may tanong ka pa kay Doc Brittany?
3: Dr. Brittany, aside po dito sa hantavirus na atin na po nga kumbaga ay binigyan na natin ng action, ano po, mayroon pa po ba tayong mga ano ba ang tawag dito, karamdaman o iba po binabantayan na mga sakit ang ating Department of Health sa kasalukuyan?
0: Okay, so aside naman po sa virus, ano, since medyo nandito pa po tayo sa summer season, so again, tayo po ay nagbibigay din po ng information regarding sa heat stroke at mga sakit na pwedeng makuha pa rin po sa mga sobrang init na panahon. And since papunta na rin po tayo sa tag-ulan, sa rainy season po, so again, isa din po sa tinitignan natin na posibilidad na tumaas ay yung sa leptospirosis po. Mm. So again, same lang din lang po, iwasan po na. So sakali man pong magkaroon, pumunta na tayo sa rainy season, tag-ulan, so again, iwasan po tayo yung sumuong sa baha, and again po, yung po mga sugat po, iwasan po sumuong sa baha, and magpapakonsulta po lagi.
1: Ayan.
0: Of course, yung mga ganito po, no, so, pagdating sa leptospirosis, matunog na po kasi na pag leptospirosis, equal ang gamot to yung sa ating pong mga antibiotics. So again, kailangan po magpakonsulta, huwag po magsaself-medicate, dahil baka po dumating yung araw na magkaroon po tayo ng resistance sa antibiotics, yun po ay mas malaking problema po in the long run and in the future po.
1: Okay, thank you so much, Doc Brittany. Last na lang po, ano, mensahe po para po sa ating mga kabayan na ang ilan po ay medyo na alarma po dito sa hantavirus, and ano po yung assurance ninyo na contained po ito at hindi ito po kakalat sa ating bansa. Sige po, Doc Brittany.
0: So, sa ating pong mga tagapakinig, ano, so ang Department of Health naman po ay ginagawa ang lahat ng ating makakaya para po maiwasan ang pagkalat po nito. So as much as we want to provide more information, baka po kasi we also want to appeal to everyone na huwag po tayo magkalat ng fake news.
1: Correct.
0: Kung ano po ang mga official na information, mga data, detalye na binibigay po ng Department of Health, ayun po muna ang ating paniwalaan po. So marami po kasi sa atin na nagkakaroon ng misinformation at gumagawa ng sariling information para manakot, para manghikayat na huwag sumunod. Pero masasabi po natin, under control po ng buong mundo ang hantavirus po natin currently.
1: Ayun. So, marami po salamat, Doc Brittany. Of course, ang Medical Officer 3, Universal Healthcare Outcome Manager po ng kagawaran, Dr. Brittany Mandalihan. Marami po salamat and thank you so much for letting us interview you this morning at nang malaman po natin mga kabayan ng mga mahalagang kalaman hinggil po sa mga binanggit nyo kanina about universal healthcare and of course, ito pong hantavirus. Thank you so much, Doc Brittany.
0: Mabuhay. Magandang umaga po, maraming salamat po and isang malusog na buhay po sana sa ating lahat.
1: Mabuhay po kayo. Alright.
4: Muli mga kaibigan, yan po ang panayam, no, kanina sa Sulong Southern Tagalog kay Dr. Brittany Mandalihan, Medical Officer 3 and Universal Healthcare Outcome Manager ng DOH Center for Health Development Calabarzon. Ilan po sa mga napag-usapan kanina, balikan lang natin yung pagtatayo po ng nasa 28 bagong primary healthcare facility sa bansa hanggang 2028. At nagkaroon ng recap, ilan na ba yung dito sa atin sa Calabarzon at ilan pa yung planong itayo. And of course, hindi lang kasi facilities yung kailangan, kinumusta din yung ano, no, bilang ng healthcare workers sa ating mga ospital, kung sapat ba o meron ba tayong mga kailangang dagdagan ng mga healthcare worker. At syempre, yung mga programa para naman mapangalagaan yung ating healthcare workers, lalong-lalo na po yung mga nakatalaga sa mga GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas. Paano yung doctors to the barrio natin? Ano yung mga suporta ng kagawaran? At syempre, yung ating mga ano, no, yung ating mga online applications para po sa virtual consultation at digital health parcels para sa ating mga kababayan na sinusulong ng DICT sa pakikipagtulungan po ng DOH, dahil usong-uso na ho ngayon yung mga telemedicine at mga online check-up para maging accessible ang healthcare sa ating mga kababayan na walang oras o kaya po ay malayo sa mga ospital o kaya naman ay mga klinika. And of course, yung sa ating ano, no, universal healthcare, paano naman yung mga PDL natin, persons deprived of liberty, mga nasa senior care home, paano sila natutulungan. So kasama rin po yan sa napag-usapan kanina, pati na rin yung ating mga OFW, lalo na po sa panahon na may pangamba sa hantavirus. And of course, yung ano natin, no? Ano yung plano ng DOH sa ganitong mga health emergencies at paano maiiwasan yung pagpasok nitong hantavirus sa bansa. Balikan lang natin, ang hantavirus po mga kaibigan, no, ay isa to dun sa mga tinitingnan ngayon na sakit. Isa siyang zoonotic virus. Ibig sabihin, ito po ay daladala ng daga. Pwede po kasi yung mag-cause ng severe illnesses sa tao. At nai-infect po tayo, ang tao, sa pamamagitan po ng contact sa infected na dumi o kaya po ay saliva, laway, or ihi ng daga na merong hantavirus. At yung infection po na dala nito ay merong iba't ibang sintomas o iba't ibang kaso, no? Merong mga severe cases at meron ding death or may fatality po ito. At sa Amerika, ang hantavirus po ay nakakapag-cause ng cardiopulmonary syndrome. Isa itong severe respiratory illness na mayroong 50% fatality rate. So mataas, kalahati po yung namamatay. So ibig sabihin, isa sa bawat dalawa, no? And yung Andes virus naman na natatagpuan sa South America, yung currently known hantavirus variant na limited human-to-human transmission, yun yung na-document doon. Ano? So, ibig sabihin, yun pa lang yung variant na may human-to-human. Yung hantavirus na medyo marami ngayon is yung rodent to human. Zoonotic po ang kanyang nature. No? At sa Europe and Asia, merong ang sintomas o ang lumalabas po na manifestations na hantavirus ay hemorrhagic fever na mayroong renal syndrome o nakaka-apekto po sa bato. Ayan. So, zoonotic virus siya na naturally na nakaka-infect po sa mga daga at paminsan-minsan natatransmit po sa tao. Itong infection na ito ay nagre-resulta sa severe illnesses at madalas kamatayan. Pero, nag-iiba-iba naman po, no, per virus and geographical location. Pero nasabi nga natin, nag-iingat pa rin po tayo para hindi na makarating pa dito sa bansa itong hantavirus. At naka-red alert, nakabantay ang ating kagawaran ng kalusugan para po masiguro yung safety ng ating mga kababayan. Babalik po tayo sa ating programa, Nutrisyon at Kalusugan, makalipas ang ilang mga paalala.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs. habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Alam mo ba, akala ko dati kapag malusog ang isang tao, wala na siyang HIV. Ibig sabihin, kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV? Diba? Ako pa naman tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010. Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay mabuwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
15: HIV ay isang virus na napapahina ng immune system ng isang tao na siyang magiging dahilan upang datuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Mapangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alam mo ng katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
16: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
17: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
19: Maging panatag, Pilipinas!
4: Nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Nabanggit natin kanina yung mga ano, no? Paano naman yung ating mga doktor na malalayo or yung place of assignment nila ay doon sa mga GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas. At may mga programa din ng DOH, no, para maalagaan yung ating mga doktor. And at the same time, yung ating mga kababayan na kanila namang iniaabot or nilalapit yung serbisyo. Paano ba tayo nagkakaroon ng doctors to the barrio? Well, alinsunod po sa utos ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mailapit ang serbisyong medikal sa bawat Pilipino, ang mga scholar po ng Doctors to the Barrio program ng DOH ay tinatalaga sa mga GIDA at iba pang mahihirap na komunidad para matiyak na naihahatid ang serbisyong pangkalusugan sa bawat sulok po ng bansa. So, yung nabanggit nating scholars ng DOH before, kung naalala nyo pa, no? Sila ay ano eh, meron ho silang ibinabalik na service, no? After nung kanilang pag-aaral, after po nung kanilang pagpasa sa kanilang mga exams, sila po ay nagre-render ng serbisyo sa ating mga kababayan bilang doctors to the barrio o kaya naman ay iba pang mga volunteer doctor programs ng DOH. It's just ano, no, they're giving back, no, dun sa kanilang scholarship, pagpapaaral ng pamahalaan sa kanila. And at the same time, marami din kasi talaga dun sa ating mga scholars, yung doctors to the barrio scholars ay passionate dun sa kanilang ginagawa na hindi lang siya basta to give back, hindi lang siya basta dahil sa scholarship or dahil mandatory, kailangan. Pero yung puso po talaga nila ay nandyan. Personally, meron tayong kaibigan na Dr. Studobario, si Dr. Fetty John Abrincillo, very very good person, no? Siya po ay hindi naman DOST scholar. In fact, hindi siya DOH scholar. Siya po ay nag-aral talaga, and yung goal niya talaga is maging DTTB or Dr. Studobario. Yun talaga yung gusto niyang gawin right after graduating, right after becoming a full-fledged doctor, no? So, saludo po tayo sa lahat ng ating mga Dr. Studobario at atin pong pakinggan ang kwento ng paglilingkod ng apat na DTTB na sa kabila ng layo at sakripisyo ay piniling maglingkod sa bayan.

0: in the highest position ever in the Philippines is sending us off.
1: Honestly, ngayon po talaga nakaka-overwhelm po siya. Excited, primarily kasi po mamimit po namin ng presidente.
2: Napakaswerte po talaga ng batch namin po, no? Kasi yung pangulo pa mismo ang magsisend out sa amin.
3: Excited po na mamit at saka parang nakaka-proud na isa kami sa mga batch na i-deploy ni president.

0: sa mga doktor.
1: Makasaysayan ang sandaling ito dahil mismo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang formal na nagbigay ng paspas sa mga doktor na ipapadala sa iba't ibang baryo sa bansa.
2: Sa bawat Pilipinong maaabot ng serbisyong pangkalusugan at sa bawat pamilya, hindi na mangangamba tuwing may karamdaman, dito natin unti-unting hinuhubog ang bagong Pilipinas. Mas malusog ang pamumuhay at mas handa para sa kinabukasan.
1: Sa mga isla at liblib na lugar, hindi lang distansya ang hamon, kundi ang kakulangan ng akses sa serbisyong medikal. May mga doktor na naglalakbay ng malayo para makapaghatid ng buhay at pag-asa. Sila ang ating magigiting ng mga Doctors to the Barriers.
3: Being in a doctorless island municipality, maraming struggles din kasi first and foremost, Daram is a very big island with a projected population talaga of 48,000 with 58 barangays, most of which are not connected by any roads. When the scholarship for Doctors to the Barrios have come up, it's a way for me to help my parents financially and become a fully fledged licensed healer for living rural areas that need quality healthcare.
1: Kaya para sa ilan, ang pagiging doktor ay hindi lamang pangarap. Ito ay isang panata.
4: Since na-assign po ako sa Haji Mutamad Basilan and hindi pa po ako nakakapunta doon, may mga perceptions yung mga tao about Basilan, especially about safety, accessibility. Pero for me, I took it as a challenge.
5: Being away from your family, and then, and you're alone. What if ikaw yung magkasakit? Sino yung tutulong sa'yo? Or if yung may kailangan ka, mahirap kapuntahan ng family mo. I chose this path, no? I have to sacrifice some things.
6: Masaya sa community. Mas maaramdaman mo yung satisfactory na maaaring hinahanap mo.
3: I see the significance and importance kasi it helps like people from far-flung areas to access quality healthcare talaga that all Filipinos deserve.
6: Para sa akin, yung mga taong hindi maabot kaya ng ospital, at least maabot naman ng doktor sa lugar.
1: Sa suporta ng pamahalaan, mas pinalalakas ang paninindigan ng mga bagong lingkod bayan.
4: We are honored na supportive si President sa program na ito, and sana mas ma-continue na yung support niya kung nasa ground na kami.
5: I would like to express my gratitude to them for the continued support to the primary health care such as this DTTP program.
3: Parang the highest position ever in the Philippines is sending us off and entrusting us our hands na to deliver na para matulungan ng mga bawat Pilipino na nasa community namin. I am grateful na the DOH is continuing this program. This program is very essential.
1: Nagbigay rin ng payo ang kalihim para sa ating magigiting ng mga doktor.
7: Do not forget the human part. You are doctors. Doctors is about humanity. It's about taking care of people. Stay connected. Connected to the community. Connected to the people you serve, the people you work with. My suggestion to you is when you get there, there's a health officer there that's more senior than you, or there's a practicing private doctor. Try to meet them. Get like a mentor and talk to them regularly. That's the key. To me, how I survive, I have mentors all over my lifetime in different phases of where I went.
1: Kaakibat ng serbisyong ito ang sakripisyo. Upang makapaghatid ng agarang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad at sa bawat Pilipino.
0: At yan po mga kaibigan yung kwento ng ating ilang doctors to the barrio, no? Sana ay may mga na-inspire o nakakuha tayo, no, ng magandang aral. Kasi hindi ho biro yung mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa pang-araw-araw at yung hirap po, no, na kanilang pinagdadaanan sa paglilingkod po nila sa ating mga kababayan, lalong-lalo na at napakalalayo, napaka-treacherous and dangerous nung ano, no, nung kanilang mga sinusuong na mga daan. And ito pa mga kaibigan, katuwang din po ng DOH yung ating mga barangay healthcare workers. Naku, huwag natin silang kakalimutan. Sila po yung naghahatid po nung mga serbisyo ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan, no? Yung sa mismong tanggapan po nila, sila yung nangangalaga sa atin at sa puro kalusugan, sila rin yung pinakatumutulong sa DOH sa paghahatid po ng mga serbisyo, yung mga chest x-ray natin, yung ating mga check-ups, pamimigay po ng gamot, dental healthcare services, at iba pa. So ngayon mga kaibigan, patuloy pong sinusuportahan ang kagawaran ng pagpapasa ng Magna Carta Law para sa mga barangay health workers para lalo pa silang mabigyan ng nararapat na tulong at mabigyang recognition din yung ating mga tagapangalaga ng kalusugan sa komunidad.

pagtulong mo sa kapwa, hindi kasi kayang bayaran ng pera. Pero yung puso mo, yung pagpapasalamat sa inang tao, yung pag-appreciate mo na lahat ng tulong mo, yun ang hindi mo matatawaran ng

0: kapwa. Ito ang sentro ng ating pagka-Pilipino at ang pinagmulan ng diwa ng bayanihan. Dahil sa pakikiramdam, malasakit at pagkakaisa, naging mas malalim ang pag-intindi sa kapwa. Ito ang pinanghuhugutan ng lakas ng mga barangay health worker sa bawat pagsiservisyo sa komunidad.
1: Ako po isang BHW. 27 years in service na po ako. Mahal ko yung trabaho ko. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako, nagsiservisyo isang BHW.
2: Kami po, na-assign po kami sa health teaching ng literacy. So, ang mga nilecturan po namin yung mga

0: i-explain po namin sa kanila kung paano po ang dapat gawin.
1: 6 years na ang BSW. Kahit may ganit na tayong crisis, tulad po ng BOS, meron po servisyong ginagawa para po sa inyo. Hanggat kaya po, tutulong at tutulong po kami. Kami pong lahat ng barangay health worker po.
2: Importante yung konsepto ng Pilipino bayanihan. Tulong-tulong tayo. Diyan tayo makakaahon sa crisis. Ganyan ang disaster medicine. Kailangan mabilis ang action mo at kailangan collaboration, coordination. Yun yung 3 C's eh. Communication, coordination. Pag may crisis, magtulong-tulungan tayo.
3: Sa ginanap na purok kalusugan sa mismong kagawaran, bida ang mga magsasaka, super, at syempre ang ating mga barangay health worker na siyang tumulong sa paghahatid ng primary care.
4: Yan ang unang-unang nilalapitan, yan ang unang-unang tinatanong. Sa bawat barangay, may BHW na rin ngayon na parang partner namin. Sila kagad yung nagre-report sa amin, mga case sa barangay na yung rabies, yung may mga measles case, dengue case, leptospirosis. Kami rin po yung mga magre-report para po ma-aware po ang barangay, magle-lecture ng mga dagdag kaalaman, at saka malaman natin kung ano po yung dapat natin maiwasan, ano po yung dapat na gawin sa komunidad.
3: Ramdam ang dedikasyon ng mga barangay health worker. Kaya naman si Secretary Ted Herbosa, suportado ang pagpasa ng Magna Carta Law para sa mga BHW.
5: Tutulong ako na mapasa itong Magna Carta. They're volunteers, pero ang dami nilang alam sa kalusugan. I think over the years, the DOH has given them a lot of training, a lot of experience, and nakikita ko they're really passionate about their work. So they deserve this Magna Carta, yung right. In fact, maganda nga, ma-professionalize na eh.
3: Nasusubok man ang ating pagka-Pilipino dahil sa mga hamon na kinahaharap ng bansa, ang Department of Health patuloy na humahanap ng mga makabagong paraan upang maglingkod at kumalinga sa bawat Pilipino. Ika nga, lagi't lagi para sa bayan.
4: Servisyong pangkalusugan para sa lahat. Ano? Tara!
6: Isa pa po mga kaibigan sa mandato ng Pangulong Marcos ay ang pagpapaunlad ng mga pasilidad na pangkalusugan at kagamitan sa pamamagitan po ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP ng Department of Health. Kaugnay po nito pinaunlad at mas pinaganda pa ang Emergency Department kasabayan 17 specialty centers ng DOH Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa mas dekalidad at mabilis na serbisyo para sa lahat.
7: Ako nga pasalamat sa tagbiling sa ako na yung dumang ako nga
3: Dahil sa aksidente sa motor matapos ang trabaho sa tubuhan, agad na sinugod si Leo sa emergency department ng DOH Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa agarang gamutan.
8: We are designated as the apex hospital of the Negros Island region. Kailangan mag-level up. Yung goal is that kami na ang magpagbibigay ng servisyo na dati ay kaya lamang sa ibang lugar like NCR.
9: We will establish primary healthcare facilities and specialty centers nationwide. The HFEP also claims to widen access to quality healthcare services, especially to those from underserved communities.
8: Renovate at natapos na is the emergency department. Iyon yung una namin tinutukan dahil doon unang pumupunta ang mga pasyente at importante na mabibigyan sila ng servisyo kaagad na meron din silang level of comfort.
10: Sa emergency department naman, mas better yung equipment, mas better ang facility, air-conditioned na siya.
3: Mayroon ng 400-bed capacity ang ospital at pag natapos ang mga konstruksyon, kasama ang 17 specialty centers nito, magkakaroon na ito ng 1,000-bed capacity. Hiwa-hiwalay man ang mga isla ng Pilipinas, iisa ang ating layunin. Serbisyong pangkalusugan na abot ng bawat Pilipino sa anumang sulok ng bansa.
6: At hopefully, no, ay sa pamamagitan po ng ganito mga programa ng kagawaran ay mas mapaunlad, mas mapaganda yung ating mga health facilities saan mang panig ng bansa. Ito po muna ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan ngayong araw. Muli po, Joshua Miguel Suarez na kapiling ninyo ngayong hapon. Sa ating technical side, master control, nandyan po si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side, kasama po natin si Kuya Nick Danyas. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: ulit makakos ng additional impact or hazard para sa ating mga biktima sa loob. Kaya po, pagpaumanhin po ninyo kung sa tingin ninyo sa aming responde ay akala ng lahat ay mabagal, but definitely yung precautionary measures po yung tinitingnan natin para po sa ating mga biktima. Kaya po, yung inyo pong pagdarasal ay aming hinihikayat, at sana po ay wag na po tayong mag-post ng any commotion sa multimedia. Instead po ay sama-sama po nating pagtulungan ang responde pong ito. Hindi lang po isang buhay po ito, buhay po ng ating mga simpleng mga construction workers ang nakataya dito. Isang ama na kailangang magdala ng pagkain sa kanilang kapagkainan. At sana po ay ganun din ang inyong pagdarasal sa ating mga local government na nandito para magbigay ng assistance sa bawat isa bukod po sa amin sa mga rescuer. And ganun din po ang pasasalamat natin sa ating mga heads of offices na patuloy na dumadalaw dito sa ating operation site at nagpapakita ng kanilang tulong at suporta sa amin. Ito lang po, sir.
1: Ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong pagsagot sa aming tawag, pagpapaunlak po ng panayam. Nasa inyo po ang panalangin namin na sana ho, Hari Manawari, makaligtas pa tayo na mas marami pang buhay. At syempre, yung kaligtasan din po ng ating mga responder ay amin din pong hinahangad na maging matagumpay ano, yung ating ginagawang operasyon. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo dyan.
0: Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po. Fire Superintendent Maria Lea Sahili, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection Region 3.
2: Mark in, mark out.
1: Ay dahil po dyan, kaya ulitin ko ha, yung panawagan ni ma'am, ni Fire Superintendent Sahili, wag na ho tayo magmarunong sa social media, please. Oo, yung mga nagsasabing mabagal, kung kayo ho ang nandoon, maaaring hindi ho pwedeng bara-bara. Kasi isang maling hakbang, buhay ho ang nakataya. Kaya please, mas maganda ho siguro pagdasal ho natin yung ating mga responder dun. Na sana, yung apat na kumpirmadong nasawi, hanggang dun na lang. No? At yung 16 na iba pa, masagit ng buhay. Ano ho, alalahanin po natin, mga tatay yan, mga anak yan, na naghahangad ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. Meron nung may hahatid na pagkain sa kanilang mga uuwian. Please lang, kinakailangan no, sa mga panahong ito, yung laban sa buhay, yung kailangan ilaban natin yung buhay ng mga natabunan. Hindi ho pwedeng bitawan yan. Dahil mas maganda hong masagip sila ng buhay. Ano ho? Yung apat, sana hanggang doon na lang. No? Hanggang doon na lang yung bilang. Huwag na hong madagdagan pa. Kasi masakit ho. Oh, hindi ho biro ang mawalan ng mahal sa buhay.
2: Mark in! Mark out!
1: Ay, maraming salamat, Engineer Ordy Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre, si Engineer Marvin Toledana at Engineer Bell. Nandyan din. Si Aiza, si Myla, si Isa. No? Nandyan din. Ang mga patugot po natin pala tuntunan. Ang tabihanan po si John Mogol, Fight News Weekly. Hatid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po niyo, Nico J. Martagala. Bye!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nakinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt. na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American

Forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio Listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hangang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit
sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa 1 million views ang social media content ng Sports Radio 918. Dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs, at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado.
Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good afternoon, Philippines! 5:16 ang ating oras ngayong Monday, May 25, 2026. Huling Lunes, itong buwan ng Mayo. Kaya gawin nating special ang araw na to, tropa. Welcome po dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po, kasama mo ngayong hapon na to. Tayo ay live na papakinggan sa 918 AM sa inyo pong mga radyo. At napapanood tayo sa live stream natin sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918 kHz. Saka live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM at sa Capital 104.3. Mga kaibigan, ngayong darating na Biyernes, May 29, magkakaalaman na sino ang tatanghalin, sino ang papangalan ng sino ang magiging bantamweight champion ng Zeus Fight League. Isa sa mga pinakakilalang MMA event dito po sa ating bansa. So markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo, May 29, ngayong Biyernes po yan, Zeus Reign of Kings sa SM South Mall Events Hall, mga ang venue niyan. So yung mga taga dito sa bandang norte, kung gusto niyo panoorin niyan, dadayo tayo sa katimugang bahagi, no, ng Metro Manila. Now in the main event, paglalabanan po ni na Kerwin Tan at ni Jason Meralpes yung bakanteng bantamweight title. Now si Kerwin Tan is 3-0 undefeated. Meanwhile, Jason Meralpes ang kanyang kartada, 5 wins laban sa 3 talo. Now apparently napagkaalaman ko, meron palang namamagitang tensyon dito sa dalawang ito. In my experience, parang bago ito, no, especially on the dito sa local scene natin. Bihirang maka, alam mo yun, yung dalawang magkalaban. Bihira yung ano, yung may hindi naman ano ba, alitan, may hidwaan. Usually in my experience, parehong nagsasabi, ay si ganito magaling, susubukan ko yung makakaya ko laban sa kanya, pero mukhang dito sa laban na to, that's out of the window. Ano? Base sa mga nabasa ko, napanood ko, na-mention po yung salitang supot. Diba? Capital S-U-P-O-T. Eh, dun pa lang ako, na-intriga na ako sa magiging matchup nila ngayong darating na Biyernes. Paano kaya nagsimula tong tension na to? Is this even real? O baka naman para lang ibenta yung kanilang laban? Diba? May mga ganyan namang pagkakataon. How will this play out sa kanilang naka-schedule na bakbakan this Friday sa Zeus Reign of Kings? Yan ang susubukan nating alamin ngayong hapon dito sa bagong segment ng Fight News Weekly. Akala mo yun. For the first time dito sa programa, yung dalawang magkalaban, hindi ko naman ho pag-aawayin. Wala naman akong planong ganun, ano? Hindi ko naman sila pag-aawayin. Pero syempre, kailangan nating malaman yung mga kasagutan, eh. So I'm taking the responsibility, patay tayo diyan, of finding the truth. So first time dito sa programa natin gagawin yung magkalaban, pag tatapatin natin, sabay natin silang i-interviewin dito sa ating programa. Hinihintay lang natin kung ready na sila, kaso wala pa raw. Hintayin natin sina Kerwin Tan at si Jason Meralpes. Of course, Kerwin Tan represents Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym. Meanwhile, si Jason Meralpes, ang pambato ng Warriors MMA Academy. Si Jason Meralpes, ang nickname nito, Dumagmang Warrior. Ano? Galing doon sa kanyang lugar na pinagmulan. Meanwhile, etong si Kerwin Tan, ang kanyang moniker, Chivalry. Pero nagulat ako eh. Kasi chivalry pero tinawag niyang supot yung kalaban niya, patay tayo dyan. So we'll have both of them dito sa ating programa in just a while. At habang inaayos natin yan, mag-commercial break muna tayo. Fight News Weekly will continue dito po sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Binabati ko ng happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin, maging bosses din namin. Maraming salamat din. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yan, mga PN virtually.
5: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Oras natin, Pilipinas, it's now 5:24.
6: Round by round,
0: let's get it on. Sabi nga ni Big John McCarthy. Ay, yun ba yung sinabi niya? Hindi pala yan. Fight News Weekly tayo dito po sa Sports Radio 918. Ready na ang ating mga bisita ngayong hapon. Huwag na nating i-delay to. Welcome natin silang dalawa. Let's do this one by one. From Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, kasama natin this afternoon. Teka lang, bumaligtad. Sinong bumaligtad? Mix, pag ikaw talaga nandito sa programa ko, nararamdaman ko. Meron lang tayong technical problem para pag inintro natin sila, ready na lahat. Okay, eto na. Game na lahat. Again, from Valiant MMA and Tiger City Boxing Gym, welcome dito sa programa natin, Kerwin Tan. Kerwin, magandang hapon.
7: Good afternoon din, Paul.
0: Yes, and of course, representing Warriors MMA Academy, we have Jason Miralpes. Jason, good afternoon.
8: Hello po. Good afternoon po, Sir Jan.
0: Ayan. Gentlemen, this is John Mogol of Sports Radio 918. We go round by round dito sa usapan natin ngayong hapon na to. This Friday, again, sila po magbabakbakan for the vacant bantamweight title ng Zeus Fight League sa Zeus Reign of Kings. Now, from what I gather, ano, Jason and Kerwin, mukha si Jason ang aggrieved party rito dahil dun sa mga binitawang salita ni Kerwin, ano? And I quote, ano, ngayon pa lang ako makakaharap ng supot na tulad niya, mga supot din naman nakalaban niya. Jason, nakita ko natatawa ka. Ano yung eksaktong naramdaman mo nung narinig mo, nabasa mo tong mga salitang to?
8: Masaya tapos excited.
0: Masaya ka pa tapos excited? Bakit ganyan yung naramdaman mo?
8: Ano rin po siya, medyo butog naman po talaga. Kaya dapat lang ibalik yung mga ano. Kumbaga po may mga disrespect siyang ginawa sa ano. Hindi lang sa akin, sa team ko. Yan po.
0: So hindi lang ikaw ang nakaramdam niya kundi yung buong team na Warriors MMA Opo. Academy. Kerwin, bakit mo naman nasabi yan? Chivalry pa man din ang iyong moniker.
9: Sorry, just to make things clear lang.
0: Okay.
9: Sinabi mo kanina, sir, actually siya yung nagsabi.
0: Siya yung nagsabi nun. Ayun, okay.
9: Yes.
0: So dapat, so ikaw pala dapat ang tanungin ko, kanong eksakto ang naramdaman mo, Kerwin?
9: Actually, wala naman sa akin yun. Kasi sa tagal ko na sa MMA, I mean, ako kasi, what I do is, I always, you know, walk the talk.
0: Okay.
9: And regarding dun sa disrespect, well, first off, respect is earned, right? So it's not something you will ask. So I got a lot of friends in MMA community. Alam lahat nila yung lahat na nakalaban ko. So they know me well. So I respect who those deserve it. So yeah, yun lang yung sagot ko for that specific thing.
0: Okay, so Jason, linawin din natin to. Sa ano yung disrespect? San nanggaling yung disrespect na sinasabi mong disrespect ni Kerwin sa iyo at sa inyong team?
8: Nung laban niya po kasi sa teammates ko na si Jake Benombrun.
0: Okay.
8: Tapos di po yun natuloy kasi hindi niya nakuha yung tamang timbang niya.
0: I see.
8: Means, ano po niya, responsibility niya po yun. Kahit anong mangyari, dapat po talaga makuha niya yung kilo niya. Kasi title belt po yun.
0: Okay.
8: Tapos nun, di niya na po nakuha sa tamang oras. Tapos, nandun po kami mismo sa gab na yun. Nakita po namin, ako po ang nakasaksi na hindi niya talaga nakuha yung tamang timbang. Tapos, yun, di man po siya nagap. Kasi, dalawang oras na po yung binigay sa kanyang oras para makuha yung tamang timbang.
0: Okay.
8: Then, pagkatapos nun, tapos na po yung ano, yung palugid niya para makuha yung tamang timbang. Then po nun, hindi niya nakuha yung tamang timbang. Tapos, umupo po siya. Tapos, naririnig ko po sa kanya, di niya na talaga kaya. Uh-huh. Yun, parang ganun po. Siyempre, although mahirap naman po talaga magbuhas ng timbang kasi naranasan ko po yan as a MMA fighter. Tapos yun, pero dapat talaga, responsibilidad mo yun.
0: Okay.
8: Dapat, advance ka na mag-isip kasi alam mong may laban ka eh. Siyempre, sayang lahat ng hirap mo kung hindi mo makukuha yung tamang timbang. Tapos nun po, pagkatapos nun, umalis na po kami dun sa gab. Kasi kailangan din namin mag-recover. May mga sikasuhin pa rin po kami. Taga Bicol pa po kami galing. Kaya kailangan namin magpahinga. Kumbaga po, malayo pa yung pinanggalingan namin.
0: Mm-hmm. So yun yung disrespect na sa tingin nyo?
8: Hindi pa po.
0: Ay,
8: meron
0: pa
8: po.
0: Okay.
8: Pagkatapos nun, parang nag-iingay po siya sa GC. Bakit daw po tinigil yung laban. Tapos parang siya, parang gusto niya pa mismo kami mag-adjust para sa kanya. Parang ganun po yung nangyari.
0: Okay.
8: Although ganyan.
0: Alright.
8: Tapos, kung ano-ano na pa sinabi niya, parang nag-aamon na po siya. Yung coach, yung founder po namin, hinamon niya na parang ganun. Suntukan na yan. Parang ganun. I mean, bastos po talaga.
0: Okay. Pero ang sa pagkakaalam ko, I think Kerwin addressed this during the press conference a few days ago, na Kerwin owned up, inamin niya na talagang he missed weight and pagkakamali niyo. Di ba, Kerwin?
8: Opo.
9: Yes. And also to add up lang, actually, Jason is right. We were given for like 2 hours to cut weight if di nakuha. So of course may mistake din naman ako doon. That's why I was trying to, you know, do my best that time to cut weight. So we were given like 2 hours, and then within 2 hours actually, I was supposed to magpakalbo na just to save, kasi we were the main event that time. So of course ayoko naman masira yung fight card dahil lang doon. So kasi 0.2 na lang eh, 0.2. So imagine magpapahinga ka na lang, makukuha na yun. And also sabi ko nga nung press conferences, I also offered, since my mistake, I also offered my TF a lot of things na mako-consider nila. Yun nga lang, hindi nagkasundo yung dalawang kampo. So I'm just trying, you know, do my best to save the fight card. So that's it. So yeah, medyo nagkainitan sa GC. Ayun, I have the screenshot actually. So para walang, ayoko din kasi magsalita ng may bawas, may added, may ano. Alam mo yan? So I have the screenshot. So in case, you know, fight fans will need it, I have the screenshot. So kasi ayoko lang magbitaw ng sinabi ko to, tas hindi pala ganun yung nangyari.
0: Okay.
9: So, pero totoo yun. Hinamon ko talaga yung coach nila, yung founder nila. Kasi nga, hindi talaga. So, ayun lang. Pero ayun, and then after like few months, Zeus contacted me. They offered me a fight. Ayun nga, for bantamweight. So, syempre sa akin, pabor siya. Akit ako ng timbang, which is normal weight ko siya. Tapos ayun, in-offer si Jason. So, hindi ako nagdalawang isip. Sabi, in-accept ko kasi nga, para matapos tong itong nangyari previously. So, this is, for me, this is not about the belt anymore. This is to make another statement.
0: Okay.
9: Because I also have, you know, some doubters, even ibang kakilala ko sa MMA. So, ayun lang. Tapos nagiging balimbing after ko manalo.
0: Nako, okay.
9: So, hindi naman to para sa kanila, para din sa akin. Saka i-prove ko yung sarili ko, sino talaga ako sa mundo ng MMA.
0: Okay.
9: So, ayun lang.
0: So, ayan, as it turns out, malalim ang pinagmulan. And medyo matagal na rin since, I think that was last year, di ba? Supposedly yung laban ni
9: January.
0: Earlier this year, okay. But did January up until now, wala bang pagkakataon na kayo, yung teams nyo, ay, you know, to talk it out and maybe bury the hatchet? Kumbaga, kalimutan na lang, this is a different chapter, wala bang ganun?
9: I mean, me, sabi ko nga, I have a mistake, right? So I posted on my page na, you know, asking for apologies. Na kahit hindi siya directly, but I did. But sila tuloy-tuloy pa rin yung pag-post ng ganito, ganyan.
0: Okay.
9: And I've actually heard a lot of, you know, news coming from his founder. So, ayun, marami din talagang medyo tagilid yung founder nila. So, hindi ko na lang din sasabihin, pero in case na magkainitan or something na ano, is, ayun, alam naman ng MMA community. So, ayoko lang syempre mag-drop name.
0: Okay, sige. Let's put the lid on that muna, ano, as we move to our next round of questions. Tutok muna tayo sa inyong mga ginawang paghahanda rito, kasi talagang sabi nga ni Kerwin, this is just more than the belt. Sabi naman ni Jason, marami siyang gustong patunayan dito. Kerwin, during the press con, you mentioned, nabanggit mo to, you trained with the Lions Nation MMA, tahanan ng mga dating world champions. Kumusta yung experience? I know you're a very confident fighter, but training with them, nakadagdag pa ba yan sa confidence mo?
9: Sobra. Kasi, actually, Jason know it. His team know it. Because knew it. Because they also trained there before. So, maganda kasi, ang ganda ng routine ng ano nila, ng training nila. So, ma-adapt mo talaga. So, ayun. Yung mga ma-adapt mo techniques and also the routine. So, and also their mental toughness. Sobrang ganda talaga sa experience. Best training camp I ever had.
0: Right. And of course, si Jason, obviously sabi mo nga, may gusto kang patunayan kay Kerwin sa laban na to. Meron ka bang bago o special na ginawa sa training camp po para ma-achieve mo yung gusto mong mangyari dito?
8: Wala naman po akong ginawa bago. Okay. Yun pa rin. Training hard pa rin araw-araw para sa paghahanda.
0: Okay.
8: Ano ko lang kasi, sir, ito yung comeback fight ko, kaya kumbaga mas excited ulit kasi matagal-tagal nang hindi nakapaglaban ulit.
0: Mm-hmm. Now, both of you are... Kasi yung last fight niyo parehong flyweight, eh, di ba? Now, you're moving up in weight. Sa ngayon, kumusta yung pag-abot nyo ng timbang, Jason?
8: Sa akin po, okay naman kasi mas konti yung babawasin kumpara doon sa mga una kong laban. Kasi okay. 125 yun eh.
0: Mm-mm-mm.
8: Ngayon, mas pabor siya.
0: Kerwin? Is that the same case sa'yo?
9: So, yeah. Kasi, ayun nga, galing kami pareha sa 125. Mm. So, like 20, 25 pounds, even like 30 pounds actually binabawas ko nung naglalaro pa ako 125. So, for ngayon, 10 to 15 pounds na lang. So, ayun, hindi ko na siya po problemahin.
0: Mm-hmm. Now, speaking of problema, Kerwin, yung last fight mo was May 2024 pa. To the date this Friday, that's actually mahigit dalawang taon ano, since your last fight.
9: 2 years.
0: Two years, ano? Is that a concern on your part na ganun katagal yung inactivity mo inside the cage?
9: Actually, hindi. Kasi active pa rin naman ako sa mga sa training, sa mga teammates ko pag may laban sila. Yun nga lang talaga kasi I have a full-time job. And way back, nung ano, lumaban ako noon is nag-aaral pa ako. So recently, kakagraduate ko lang from college, from my degree.
0: Welcome.
9: So medyo, ano nga lang siya, medyo mahirap kasi nga sabay-sabay, full-time job, professional MMA fighter, and then school.
0: Mm-hmm.
9: Pero ayun nga, pag nga talaga kasi gusto mo siya, there shouldn't be any excuses.
0: Siyempre, congratulations sa iyong bachelor's degree, Kerwin. Jason, you, tingin mo advantage on your part na comparatively mas active ka kay Kerwin?
8: Siguro po. Kasi nag-try po ako ng combat jiu-jitsu ay.
0: Okay.
8: Saka po judo.
0: Mm-mm. So that's added tools sa yung fighting style na you plan to use on Kerwin. Sa walong laban mo so far, Jason, saan mo naramdaman doon na feel mo na you're at your best? Of course, you have a 5-3 record. Aling laban doon yung pinaka naramdaman mo na nasa top condition ka?
8: Siguro po yung first time kong lumaban sa ONE Championship.
0: Okay. Yung ba yung natalo ka? Is that the first time?
8: Opo, talo po.
0: Mm-hmm. Bakit sa kabila nun natalo ka but still feeling mo nasa top condition ka?
8: Kasi po ano, parang hindi po naubusan ng hangin. Sobrang ano po talaga. Intense ng laban.
0: Mm-hmm.
8: Tapos parang pagkatapos po ng laban, parang wala po. Parang nagtambay lang ako dun na ano. Parang walang nangyari na ganung eksena.
0: Mm-hmm.
8: And, kaya yung the best na fight ko talaga.
0: Oo. Now, Kerwin, do you think yung experience ni Jason on the international stage advantage niya over you, or you don't think of it as an advantage at all?
9: I mean,

0: Experience-wise, oo, advantage niya yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi yun magiging advantage pag nagtapat na kami sa cage. So, kasi it's really different. Only MMA fighters can relate na pag, kasi may, ang dami magagaling eh, internationally. And then sometimes when they step in inside the cage, nag-iiba. So, based dun sa mga nakalaban ko, or sa mga naging laban ko, may mga ganong pangyayari. Or kahit di ko laban actually.
1: Right.
0: Minsan nagagaling sa training and then or bubog sa training pero ang galing sa laban, so we'll never know. Ayun nga, kaya we train harder so para mabigay namin yung best namin sa mismong laban.
1: Right.
0: Doon talaga magkakaalaman.
1: Ayun, tama
0: So
1: yan.
0: that's why when they ask me paano mo anong prediction mo sa fight, I always don't predict my fight. Sa lagi ko sinasabi.
1: Okay.
0: So ayun.
1: And that's what makes MMA so exciting, yung unpredictability. Sabi nga
0: Right.
1: ni Kerwin, you'll never know. That's why you just have two fighters prepare for it and do their best inside the cage. But Kerwin, marami na ring mga fighters na nagaling sa Zeus ano, na lumaban internationally aside from Jason, si Marwin Kirante, si Hiro Manguray,
0: Right.
1: McCleary Ornido. Do you feel you deserve the kind of those opportunities na nakuha nila?
0: Yes, kasi lahat naman ng fighters galing sa SUS, magagaling din naman eh. So they deserve it. I mean, all of them actually. So yun nga lang, kasi ibang level. Kasi doon ka kukuha ng experience. Eh. So ganun naman din dito sa Philippines eh.
1: Okay.
0: Maglalaban-laban kami and then para malalaman sino yung like deserving para ilaban and to represent the country. So ganun naman eh.
1: Jason, tingin mo kayang maging successful ni Kerwin sa international?
2: Pag natalo niya po
1: Pag natalo ka niya, so kailangan dumaan
2: ako.
1: muna sa'yo.
2: Dahil muna dumaan sa akin.
1: Okay. Ano bang kailangan ng isang fighter, you know, na para makatungtong dun sa ganung stage sa kanyang fighting career, Jason?
2: Sa akin po, kay Kerwin Tan, pwede na po siyang lumaro sa international kasi maganda na yung record niya.
1: Okay.
2: Record naman po yung
0: Actually,
2: tinitingnan.
0: I was offered na before, pero kasi nga, ayun nga, dahil I
1: Nag-aaral
0: have a
1: ka.
0: full-time job. And so nag-aano parang nag I have priorities din, so ayun. Tapos na-operan din ako like twice last year, tapos this year. Pero hindi nga ako din makakommit kasi may mga short notice. So syempre ako as a someone na may full-time job, of course, hindi naman sa namimili ka ng laban internationally, pero syempre ire-represent mo yung country mo. You have to make sure you gotta be ready. You have to make sure na napag-aralan mo yung kalaban mo. Like do sa short notice fight kasi for me lang. Kasi iba-iba naman yung mga fighters eh. So ayun lang. Kasi ako, bago ako lumaban talagang kailangan may allotted. Kasi lumaban na ako short notice before when I fought in URCC. So mga 2 weeks notice, 1 week, ganyan mga ganyan. So medyo ano siya, tricky siya. Kasi kailangan mo aralin yung game plan mo. Yung galaw na kalaban mo. So, ayun yung reason bakit na-delay yung to fight internationally. Actually, before, nung sa Seoul, Korea, that was like, ano, before pandemic yata. Since parang pumutok yung pandemic, so na-cancel yung flight namin papuntang Korea.
1: So you're looking at this fight with the victory, Kerwin, as a parang gateway to bigger opportunities.
0: Yeah, right.
1: Now, Jason, ito, last round na ng tanong natin. Jason, kung manalo ka this Friday, ano sa tingin mo
2: Anak.
1: yung kung manalo ka this Friday, ano sa tingin mo yung mapapatunayan nito tungkol sa'yo?
2: Para sa akin po, parang ito na yung pagbabalik ng Jason Meralpes.
1: Okay.
2: Kasi dalong last fight ko po, puro loss eh. I mean, 2 loss bago po makalaban uli ngayon. Kaya ano talaga, excited uli.
1: Actually, both of our main event fighters, mga kababayan, pareho sila ng ano eh, pareho sila ng sitwasyon. Comeback fight, bagong weight class, at saka title fight. Kerwin, how are you handling all that?

0: for the new weight class. So sabi ko nga, hindi siya naging problema. Unlike kasi pag 125, talagang kailangan mo bantayin yung weight mo mayat maya. So dito is nakakain ako, hindi ako nagugutom.
1: Okay.
0: So ayun lang, you just have to make sure as well na yung food mo is malinis na. Kasi nga, lalo na 5 days out or 4 days out actually before the weighing. So ayun lang. And I'm very excited actually sa lahat ng laban ko. Dito ako sa pinaka-excited kasi it is my first event, first main event, and then first title fight. And yeah, I'm very excited, especially fighting their best fighter. So it's gonna be exciting.
1: Mm-hmm. Si Kerwin po isang graphic artist, di ba? Siyempre, parte ng trabaho mo, imagination, visualization. Yeah. I know you already said you don't predict kung ano man yung mangyayari, yung magiging laban mo, paano itatakbo. But what do you visualize sa iyong magiging title fight this Friday?
0: Visualize? Ako kasi, ang nabivisual ko, kasi the fight camp is over.
1: Mm-hmm.
0: So it's already done. So this is just, you know, I'm just gonna show up on Friday, you know, to claim the belt. All
1: right. Mm-hmm.
0: So that's it. That's what I visualize. Kasi I know my what I am capable of, and also yung training na pinagdaanan ko. And hindi sa as a MMA fighter kasi hindi lang basta-basta katawan physically, also mentally, you have to be tough as well.
1: Mm-hmm.
0: And you have to be smart.
1: Right. Mm-hmm. Now this question for the both of you, Kerwin and Jason, sa tingin nyo, pagkatapos ng laban na to this Friday, matutuldo ka na rin ba? Matatapos na yung tension sa pagitan ninyong dalawa? Kerwin, ikaw muna.
0: Ako, lagi naman, ako, ganit. Kasama naman kasi sa laban to eh, how you do it, how you market yourself. But it depends. Kasi ako, after the fight, I always, you know, approach my opponent. Mm-hmm. Also, nagiging tropa ko pa nga after. Actually, lahat ng opponent ko nagiging tropa ko. So, actually, yung previous opponent ko was their former team captain. So, naging tropa ko na din. Kasi, kumbaga, dito lang naman tayo maglalaban-laban. Makikita right. natin yung sinong, you know, made the fighter, ano, di ba? Or best fighter win. So, ganun lang naman dito. Eh. Pero, it depends. Ako kasi, depende sa tao kung ayaw niyo tuldukan, eh, huwag natin tuldukan. Kung gusto niyo tuldukan, I am here too. And that's why I posted on my page previously, right. Mm-hmm. Noong laban namin ni Bron. So,
1: oh, okay.
0: Ayun lang naman.
1: So, may chance maging magtropa. Jason?
2: Sa akin naman po, okay naman kasi lahat naman din nakalabang naging tropa eh.
1: Okay.
2: Kaso lang po, yung side, I mean sa amin okay, pero yung side, kampo to kampo po kasi na yung nangyari. Kaya active lang.
1: Okay. But anyway, you'll have a chance na patunayan ano kung sino mas magaling this sa inyo dalawa this coming Friday sa Zeus.
0: After matapos ang laban, malalaman naman natin.
1: All right. Yes. After matapos ang laban, sir. Zeus. Yes, Jason, may sabihin ka ba?
2: Wala na po.
1: Okay. Zeus Reign of Kings this Friday mga kaibigan sa SM South Mall Events Hall. I'll give you the chance, both of you, to invite yung inyong mga taga-suporta. Panoorin kayo. Jason?
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Dapat po ready kayong manood sa May 29 kasi makakanood kayo ng magandang laban. Siguradayin nyo pong nakabili kayo ng ticket sa South SM Mall sa Zeus Combat League. Let's go!
1: All right. Kerwin?
0: Good afternoon, MMA fight fans. So, ito yung ano, masasabi kong pinakamagandang fight card of the year. Kasi stock fight card eh. Andito lahat ng magagaling na fighters. And also, it's gonna be, I think, around 4 p.m. or 5. So, just come early in SM South Mall. If you wanna watch the whole bouts, so from amateur to pro main card. So ayan, if for those who want like tickets, just message Zeus. They have Facebook and also Instagram. Ayan, this is the fight card you don't wanna miss. So I think this is the fight card of the year.
1: Fight card of the year according po kay Kerwin Tan. Kerwin and Jason, gentlemen, maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras dito sa programa ngayong araw, and I wish you all the best ngayong darating na Friday, mga kababayan. Kerwin Tan and Jason Miralpes. Ang ating pong main event fighters for Zeus Reign of Kings ngayong darating na Biyernes sa SM South Mall Events Hall. Buti na lang di ako nag-referee sa kanilang dalawa ngayon. And of course, maraming salamat kay sa ating mabuting kaibigan, Mr. Nisi Casiano, for facilitating, for helping us to reach out dito sa dalawang fighters na to. And good luck sa lahat ng lalaban ngayong Friday. Dalawang title fights actually yan, paglalabanan din yung flyweight title ng Zeus Fight League. 5:50 ang ating oras, short break lang tayo and magpapatuloy tayo dito po sa Fight News Weekly.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at cholesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
1: Champion, dating undisputed, undefeated, samantala yung Rico Verhoeven, 1-0 ang pro boxing record. Ano, nagtaka nga ako paano nakakuha ng world title fight ito, but he was or he is a kickboxing world champion. And Usyk is the overwhelming favorite pero may pagkakataon dun sa laban na muntik na niyang ma-overwhelm etong si Alexander Usyk. Ang nangyari kasi rito, etong si Verhoeven, I think marami ang hindi nag-expect na makikipagsabayan siya at kinaya niya makipagsabayan dito kay Alexander Usyk. Siguro may gulat factor din on the side of Alexander Usyk na ay ganito pala ito lumaban. Yung mga suntok nanggagaling sa mga mga ibang-ibang angulo at saka he just keeps on coming forward. And kahit na may mga pagkakataon na eto pong si Usyk was really landing good shots, kaso hindi tumitiklop etong si Verhoeven. At like I said, nakikipagsabayan siya. He was landing his own big shots dun sa laban. And in fact, after round 10, yung scorecards ng dalawang judge, tabla. Dun sa isang scorecard, lamang pa etong si Rico Verhoeven. But everything changed in round 11. Hindi naman out of nowhere yun eh, kasi during the sequence, Usyk was finding great success. Actually, nag-start yun nung round 10. Nakuha niya yung control ng laban. Now, in round 11, mga siguro final minute na yon, isang malupit na right uppercut ang pinakawalan ni Usyk sa pull. Ito pong si Rico Verhoeven. And sumubsob into the ropes, against the ropes, itong si Verhoeven. Muntik, akala ko. Ala ko, hindi naman siya mukhang lulusod dun sa ropes, ano, but pasubsob siyang bumagsak dun sa ropes, and habang siya'y tumatayo, nalaglag pa yung mouthpiece niya. So he was able to beat the count. Nakatayo itong si Verhoeven. Yun nga lang, binigyan ng syempre oras para maisuot yung mouthpiece niya. Tingin ko sinamantala nung corner niya eh. Yung binigay na oras nung referee. Kasi nung isusuot na yung mouthpiece niya, abay parang ano, na nalaglag pa sa pagkakahawak nung corner man. Nitong si Rico Verhoeven na parang, oops, sorry. Ginatasan. Tingin ko, ginatasan talaga na ano, nung corner ni Verhoeven yung oras na yun para makarecover yung fighter nila. Kasi talagang alangan yung lagay niya ron. And after getting knocked down, on the other end, dun sa neutral corner, visibly frustrated, etong si Usyk, kasi gusto niya nang tapusin eh. Gusto niya ulit sugurin si Verhoeven, pero hindi niya magawa kasi nga, yung referee, hinihintay na maisuot pa yung mouthpiece. And then when the fight resumed, ayun na, kinuyog na ni Usyk. Eto pong si Verhoeven, he landed solid combinations, trying to finish the show para makuha yung TKO. But with a second remaining na lang na natitira sa round 11, hindi pa naman mukhang babagsak si Rico Verhoeven, but I don't know kung anong nakita ng referee. He stepped in at inawat na niya yung laban. Natapos na. With just 1 second remaining dun sa round 11. Eh hindi nagustuhan po ngayon ng side ni Rico Verhoeven tsaka nung kanyang corner. Syempre, feeling nila their fighter was still in the fight kahit na nagpapaulan ng suntok si Alexander Usyk. And syempre, nagprotesta po sila. Pero wala nang ano na yun. Hindi na pwedeng bawiin eh. Kaya si Usyk, ang dineklarang panalo, siya pa rin yung WBC Heavyweight Champion. Ang ganda ng numero nito sa CompuBox. 113 total punches ang napatama ni Verhoeven. 112 para kay Alexander Usyk. And Verhoeven even landed more power punches kumpara kay Usyk. 93-89. Kaya marami ngayon ang nagsasabi, dapat magkaroon sila ng rematch. Kasi feeling nila, premature, too early yung naging stoppage. At ayun nga, sobrang dikit lang talaga nung naging laban nila. Kaso merong nagre-reklamo eh. Ngayon, si Frank Warren. Kung di ko nagkakamali, si Frank Warren ang handler ni, ano, ni Tyson Fury. Sabi ni Frank Warren, kung gagawin nyo yung rematch ni Usyk tsaka ni Verhoeven, dapat tanggalan na ng WBC title etong si Alexander Usyk, na ngayon ay merong 25-0 record with 16 knockouts. Alam mo, na-realize ko lang, natawa ko dito sa naisip ko. No? Madalas nating naririnig sa combat sports, sa boxing, lalo na, no, especially in boxing, na don't leave the decision on the judges, di ba? Hangkat maaari, i-knockout mo, tapusin mo. Pero paano naman itong nangyayari dito? 11th round TKO, that's a finish. That's a stoppage. Pero in the end, ay nauwi pa rin sa kamay nung referee, sa kamay ng mga judges. So, I don't know. Parang mahirap i-reconciliate yun, no? Yung thoughts na yun. But, should there be a rematch between Rico Verhoeven and Alexander Usyk? Tingin ko kung magkaroon man, baka hindi na ganun ka-successful etong si Verhoeven sa kanyang rematch against Usyk. Kasi alam na ni Usyk eh, paano yung gagawin niya na nakita na niya. And besides, parang kalokohan naman kung magre-rematch. Parang 1-1 yung record nung isa eh, yung isa 25-0. Parang ang hirap lang ano, kumbinsihin. Ayan. Yung mga tao na panoorin ulit yung kanilang magiging laban. But anyway, alam mo naman sa boxing, magugulat ka na lang kung sino-sino yung mga magkakalaban, di ba? A few seconds bago po mag-alas 6 ng gabi this Monday. And that's it para sa Fight News Weekly. Once again, salamat kay Kerwin Tan, kay Jason Maralpes, salamat kay Nisi Casiano, and of course, happy birthday kay Sir Jay Mercado, ang ating suke ng basta usapang basketball sa post-game. Sir Jay, happy birthday. Mabuhay ka ng matagal. And happy birthday every Monday kay Maynard. Maynard Longsleeve.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa pagpapahalaga ng sining at kultura ng Pilipinas.
4: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Manilenyong nawalan ng tirahan dahil sa sunog sa Binondo.
5: Dito inanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan para muling makabangon ang mga pamilyang apektado ng insidente.
6: Kinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba pang tulong gaya ng family food packs at hygiene kits. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
7: Balisa at umiiyak pa rin ang 71 taong gulang na si Lola Rosario matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Dalpan Parola Compound sa lungsod ng Maynila.
8: Yung mga apo ko po, ang jajag po sa akin. Eh paano po wala na po kami mauuwian? Wala naman po ako hanap buhay, ma'am. Kundi yung magbalat ng bawang, nagtitinda ng...
7: Isa lamang si Lola Rosario sa halos 2,000 pamilya na naapektuhan ng matinding sunog na sumiklab noong Sabado. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation site kung saan pansamantalang nananatili ang mga biktima ng sunog. Pinangunahan ng presidente ang pamamahagi ng tulong. Nakatanggap ng 10,000 piso ang bawat pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development. Namahagi rin ang family food pack at hygiene kit. May 30,000 piso rin mula sa National Housing Authority. Nakipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos sa Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Para mabigyan kayo ng mga building material para makapagpatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan.
7: Malaking tulong yan para kay Lola Rosario at sa kanyang 4 na apo.
8: Papasalamat po kami. Pwede po namin ipabili sa mga kahoy. Bumibigyan po kami, makatirik ulit kami ng bahay.
7: Siniguro ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-agapay ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga biktima ng sunog.
9: Patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat nito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
7: Labis naman ang pasasalamat ng 7 buwan-buntis na si Teresa.
10: Nagpapasalamat po ako sa presidente na binibigyan niya po na tulong, lalo na po yung kami na nasunugan.
11: Saan niyo po gagamitin?
10: Pangano ko po sa panganak ko, lalo na po yung sa mga anak ko kasi nag-aaral po sila. Wala po kami ni Salva.
7: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng Sunog Apog Pumping Station sa lungsod ng Maynila. Layo nitong tiyakin na gumagana ang pumping station upang matugunan ang labis sa pagbaha sa tondo.
12: Mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay niminsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So, tinatrabaho natin.
7: Pinalitan ng ilang pyesa ng pumping station. Tinanggal na rin ang mga nakabara. Sa ngayon, 3 na sa 4 na pump ang gumagana at inaasahang makatutulong sa mabilis sa paghupa ng baha sa Maynila.
12: Kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating kababayan na kanilang na dating nababaha na lugar.
7: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: 17 pang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, tinitiyak naman ng gobyerno na mananagot ang mapatutunayang may pagkukulang dahilan ng paghuhon ng gusali. Inaulat ni J.M. Thompson.
13: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. 4 na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagguho ng gusali. Kabilang dito ang Malaysian national, 2 construction workers at 1 unidentified pang individual na posibleng vendor.

0: malapit sa construction site. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya. Kabilang dyan ang ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Si Leia Casilao nakahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao Bus Terminal ng kanyang asawa, pero hindi na ito nangyari. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site.
1: Gusto lang talaga namin. Nung mabigay sila sa aming update, kung ano nang nangyari, hindi naman kami naghahanap nung sobrang ano na karakaraka na yun. Gusto ko, may update man lang po pa. Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo, ganyan-ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin.
0: Nagpunta rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima.
2: Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers to, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasa sila. Now, mayroong mga pamilya na umuwi sa Camsor, umuwi sa San Jose del Monte, may mga pauwi pa kung saan-saan. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood grants sa para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around.
0: Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 17 hinihinalang natabunan pa ng bumagsak na gusali. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa owner at contractor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at contractor para makatulong sa kanilang search and rescue operation.
3: Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports.
0: Makikita sa aking liguran ang gusali na nagmistulang pancake matapos itong gumuho bandang alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Puspusan naman ang operasyon ng Bureau of Fire Protection para mailigtas ang mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Sisimulan lamang ang paggamit ng heavy equipment pantanggal ng mga bakal at bato matapos nilang masiguro na wala ng any signs of life sa ilalim ng gumuhong estruktura. Titiyakin naman ang otoridad na kung sino ang mapatutunayang dahilan ng pagguho ng gusali ay magkakaroon ng karampatang parusa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Siniguro ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa, kabilang na dyan yung pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng mga nangyayaring tensyon sa politika. Iyan ang ulat ni Claisel Pardilla.
5: Kumpiyansang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Sa harap ito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at issue sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa.
6: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positibo rito dahil mas nilalabanan natin ang mga tao na maaaring sangkot sa korupsyon.
5: Sabi ng isang international political risk firm, hindi na lamang simpleng bangayan ang nangyayari sa politika. Pinalalala nito ang hindi pagkakasundo ng pananaw at opinyon ng mga tao. Pinatataas din umano nito ang government risk o posibleng paglitaw ng mga problema sa pamamahala dahil sa tensyon sa politika. Pero giit ng palasyo, wa epek yan sa legislative at economic agenda ng pamahalaan.
6: Ang economic team ay patuloy sa pagtatrabaho. Patuloy din po na nais na mapanagot ang dapat na mapanagot at yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
5: Banat pa ng Malacanang.
6: Yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan.
5: Ngayong araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga economic manager para talakayin ang isyu sa inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya.
6: Ang economic team po kasi at ang BSP po ay nitrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso.
5: Nakaschedule din ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: May paglilinaw si Assistant to Counsel at the International Criminal Court Attorney Christina Conti kaugnay sa mga usapin ng investigasyon ng ICC. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
8: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pa itong inilabas na pinal na desisyon kaugnay ng petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ipinaalala ng Korte Suprema na ang naresolba pa lamang ay ang hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC, pero ibinasura ng mataas na hukuman ang naturang TRO request ng senador. Inaasahang magiging mahalaga ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng international accountability at local jurisdiction. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Christina Conti, Assistant to the Counsel at the International Criminal Court, kung may kinalaman ang pagtakas ni Bato sa naging desisyon ng ICC sa continued detention ni dating Pangulong Duterte.
9: Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case, for Bato's. It could open to pretrial.
8: Sa usapin naman sa umano'y pagtakas ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato kung umabot na rin ba ito sa ICC?
9: The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is.
8: Hinggil naman sa usapin kaugnay sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa proseso ng International Criminal Court.
9: Marami pong mali akong napansin sa mga sinasabi ng Senate President nitong mga nakaraang linggo. Isa na doon ay ang ICC pwedeng pumunta sa Pilipinas at manghuli na lang ng kung sino-sino. Maski daw yung mga dawit sa korupsyon, dawit sa ibang kaso. Mali po yun. Limitado lamang ang pwedeng galawan na substance ng ICC.
8: Samantala, ayon naman sa NBI, posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na mabibigyan ng arrest warrant kaugnay pa rin ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Bagamat wala pang hawak na opisyal na impormasyon ng palasyo sa ngayon, sinabi ng Malacanang na mananatili ang kasalukuyang panindigan at stance ng gobyerno sakaling maglabas ng mga karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court sa mga tinaguriang co-perpetrators ng nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng naunang pahayag ng NBI na may mga susunod pang warrant na ilalabas ng ICC. Samantala, Tumanggi naman ang palasyo na mag-speculate sa posibilidad na muling magpatupad ng protective custody ng Senado sakaling isuhan umano ng warrant ng ICC si Senador Bongo.
6: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno.
4: Walang onsehan sa 13. Yan ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa harap ng mga ugong ng panibagong Senate Kudika. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
11: Sa kabila ng maugong na muling pagbabago ng liderato ng Senado, walang nangyaring pagbabago sa kasalukuyang komposisyon ng mataas na kapulungan ngayong araw.
12: June 13, walang onsehan.
11: Ito ang binigang din ni Senate President Alan Peter Cayetano bago magsimula ang sesyon ng Senado. Sa bahagi ni Senator Pia Cayetano, wala rin anya siyang alam na may palitan. Una nang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magiging sigurado lang ito kung sigurado na ang puwersang kikilos para mangyari ito. Binigang din ni Hontiveros na nananatiling matibay silang 11 senador sa minority. Kasabay ng pahayag na may mga nagpakita na anya na ilan ng intensyon na sumali sa grupo ng minority para maging bagong majority.
13: May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. May mga pag-uusap, yung tinatanong mga ugong na mga pag-uusap. So kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami.
11: Ayon kay Hontiveros, kinakailangan pa rin ng 13 boto para maging majority sa ilalim ng rules ng Senate. Ito ay kahit nawala o hindi dumalo si Senator Bato de la Rosa, nakasalukuyang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Anya hindi pa napag-uusapan ng minorya ang panukalang maamyenda ng rules pagdating dito. Pero kanyang tututulan anya ang panukalang makaboto ang mga senador kahit online. Kabilang si Senator Win Gatchelian sa mga pangalan na lumulutang para maging sunod na Senate President. Para kay Hontiveros, magiging mabuti para sa Senado kung sakaling si Gatchelian man ang mapipili. Samantala, ayon sa Senadora, importante ang investigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado para mabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Sa kasalukuyan anya ay status quo at nakatoon sila sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ng Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Matandang nagbitiw sa pwesto sa Labor Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyang pansin. Tiniyak ni Laguesma na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan.
6: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
10: Nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga magsasaka na apektado ang kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
14: Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Cagayan at Isabela sa kanilang 10,000 pisong natanggap na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin ng mga benepisyaryo ang pinansyal na tulong para makarecover sa kanilang pagkalugi dahil sa epekto ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Kagaya na lamang ng magsasakang si Catherine na nalugi din dahil sa epekto ng tagtuyot sa kanilang probinsya.
15: Yaman nagsipo, programa ni Bongbong Marcos na dati ayunta nga corn farmers na tulong kanyamita. Taktil nga kapunukan na dahil ito kanyang nakatanggap tayo. Tuyok ti mulmula may tatamam. Kwa, basin ti akit ta, han nga natutuan.
14: Tinatayang nasa 31,783 na magsasaka ang nakinabang sa naturang ayuda ng pamahalaan. Aabot naman ng mahigit 321 milyon ang naibagkaloob sa farm beneficiaries sa dalawang probinsya. Una nang nakatanggap ang mga beneficiaryo mula sa Tuguegarao City, Tuwaw, Piat, Rizal at Santo Niño. Layon ng ahensya na tiyakin ang ligtas at matiwasay na pamamahagi ng naturang tulong, kung kaya't personal na pumunta si Secretary Rex Gatcharyan upang pangunahan ang pamamahagi.
16: Balitaan namin, nag-usap kami ni Gov. Macailan, pati na rin ni Governor Albano, na yung areas ng Isabela and Cagayan nagkaroon ng drought. Napakahirap noon para sa ating mga farmers. Kaya nga ang naging usapan namin is to issue out kaagad simultaneous emergency cash transfer para yan sa mga magsasaka na naapektuhan, around 32,000 here in Cagayan, province-wide, to make sure na makabangon sila while ito na, padating na yung tag-ulan.
14: Lubos din ang pasasalamat ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa tulong na ibinigay ng national government sa mga magsasaka sa kanyang lalawigan. Nilinaw naman ng gobernador kung bakit mas malaki ang naipagkaloob na tulong pinansyal sa mga magsasaka ng mais kumpara sa mga kawaninang toda, joda at rice farmers.
17: In short, sa kanila, fuel subsidy. Bakit daw yung corn farmers ay 10,121? Kasi po sila ay hindi lumaki yung corn nila. Wala silang ani. Ang papasalamat ako kay Pangulong mga Ferdinand Marcos at kay Secretary Rex Gatcharyan na ano kung gagawin yung mga corn farmers natin? Wala silang gagamitin na pera kasi yung kapital nila hindi bumalik.
14: Epektibo pa rin hanggang ngayon ang state of calamity sa lalawigan ng Cagayan at Isabela dahil sa matinding epekto ng tagtuyot. Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Samantala, nakahanda ang National Irrigation Administration Katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component sa posibleng epekto ng Super El Niño sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito'y para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Association, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
7: Tatlong weather system ang umiira ngayon sa ating bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Barm, Soccsergen, Llano del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Ang trough o yung buntot naman ng low pressure area ay magdadala rin ng parehong weather conditions sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At ayon po sa pag-asa, itong low pressure area ito posibleng maging bagyo by this coming weekend at tatawagin yan Bagyong Doming pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok yan sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Samantala, bukod sa maalinsangang panahon, dala ng easterlies naman ang pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon sa eastern section ng Visayas at dito rin sa Bicol Region at sa Quezon. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa Nia Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu naman, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. At sa Quezon City, pag-asa headquarters area, posibleng umabot naman sa 40. Base sa heat index forecast ng pag-asa, aabot sa 48 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, habang posibleng umakit naman sa 46 degrees Celsius sa Apari at sa Muñoz. Tinatayang aabot naman sa 45 sa Tuguegarao, Eso Echague, Baler, Kasiguran, Sangli Point, San Jose, Rojas, Iloilo at Borongan. Samantala, 44 degrees Celsius naman ang forecast sa ilang mga sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 43 at 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangas araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
10: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang magtungo sa Japan bukas para sa isang state visit.
7: 38 Pilipinong tripulanteng naka-quarantine sa Netherlands nagnegatibo sa hantavirus.
4: At isang art gallery sa General Santos City na isinusulong ang local creative industry at turismo ng lungsod, binuksan na. Iyan at iba pang mga balita sa pagpapalit ng Ulat Bayan.
18: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
19: Dagdag pa ng pasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
20: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ako, huwag niya akong pababayaan.
21: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
22: Na hindi patas sa lipunan.
23: Leadership starts from the top.
24: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
25: Good governance. Because good governance is a matter of right.
26: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
27: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
28: At matuto sa iba't ibang karanasan.
29: Yung hirap lang talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
18: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Healthwatch.
30: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
31: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
3: Palace. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga ang pagbisitang ito dahil nakatakda ring magpulong sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pati na rin ang mga isyu't suliranin na kinakaharap ng dalawang bansa.
4: Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region at developments in the Middle East.
3: Magkakaroon din ng summit meeting si PBBM kasama si Prime Minister Takaichi.
4: Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources.
3: Kabilang din sa mga tatalakayin ang Power Asia Initiative ng Japan na naglalaan ng $10 billion na assistance sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makapag-angkat ng langis at mapatatag ang energy supply sa rehiyon sa gitna ng mga krisis. Bukod dito, kasama sa mga aktibidad ng Pangulo sa Japan ang pakikipagpulong sa mga Japanese business groups at pakikipagkita sa Filipino community doon. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang bansa, kasabay na rin sa pagdiriwang ng Pilipinas at Japan ng 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic efforts ng dalawang bansa ngayong taon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Suportado ng mayorya ng mga Pinoy ang mga ginagawa ngayon ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Base yan sa sinagawang survey na may respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling profesional ang mga sundalo sa kanilang mandato sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law, kasabay ng pagpapatuloy ng transparency o pagsasapubliko sa mga impormasyong dapat malaman patungkol sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng 2026 first quarter tugon ng mass survey ng Octa Research kung saan mayorya ng mga Pinoy ay suportado ang pagprotekta sa pambansang teritoryo, partikular ang West Philippine Sea. Nagsisilbing inspirasyon ito sa AFP para labanan ang panghihimasok at mga illegal na aktibidad sa karagatan ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas. Base sa survey na kinomisyon ng AFP at isinagawa noong Marso na may 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng Pilipinas, 76% ang nagsabing handa silang makiisa sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea, habang 7% ang hindi sang-ayon. Napansin naman ng Octa Research sa survey na sa Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na 34%, habang sa Central Visayas ang may pinakamababang pagsang-ayon. Samantala, hindi lang sa mga barko, kundi dinadagdagan at pinalalakas din ang mga air asset ng Philippine Navy para sa maritime domain awareness. Kabilang dito ang anti-submarine helicopters at unmanned systems.
7: Dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
6: Patunay umano ito ng transformation at modernisasyon ng Navy na nagdiriwang ng 128th anibersaryo.
8: Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region.
6: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umanay zero budget ng lungsod ng Davao sa nakalipas na 4 na taon at sinagot ang ilang aligasyon sa pamahala ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
10: Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years.
3: Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Congressman Paolo Duterte na zero budget umano ang Davao City nitong nakalipas na 4 na taon. Sinabi ni Jose Castro na ayon sa records ng Department of Budget and Management para sa fiscal year 2023 to 2026, as of May 17 ay mahigit 7.8 billion pesos ang natanggap na pondo ng lungsod. Mahigit 7.4 billion pesos ang nagmula sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga farm-to-market roads, infrastructure projects ng DPWH, mga education facilities at iba pa. May karagdagang 146.2 million pesos pa umanong galing mula sa Local Government Support Fund.
10: So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
3: Samantala, pinalaga ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong achievements ang Pangulo at bumalik na rin umano ang droga, kriminalidad at korupsyon. Sagot ng palasyo,
10: sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga na ibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga.
3: Pumalag din ang Malacanang sa umano'y undeclared martial law ng administrasyon. Giit ni Jose Castro, pinahahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang freedom of expression at freedom of the press.
10: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
3: Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga kurakot, binigyang diin ng palasyo na patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng administrasyon upang mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nakikipag-ugdayan na ang Bureau of Immigration sa mga lokal na opisyal ng Siargao Island para bantayan ang mga dayuhan na namamalagi sa nasabing isla. Ayon kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, ilan sa immigration laws na nalalabag ng mga dayuhan ay ang overstaying. Tinitignan na rin ng ahensya ang immigration status ng mga dayuhan na nasa Siargao. Kung makitaan ang sapat na dahilan ng mga dayuhan na sila ay lumalabag sa immigration laws ng bansa, pwedeng ma-deport at maisama sa blacklist ang mga dayuhan para hindi na sila makabalik pa ng Pilipinas.
11: Hindi naman po dapat maabuso yung hospitality ng ating bansang Pilipinas, no? Hindi dapat inaabuso. Kaya mayroon pong sapat, kung may sapat na dahilan o basis, kung sila ay disrespectful sa ating bansa, sila po ay pwedeng ma-report.
9: Nananatili ng mabuti at maayos ang lagay ng halos 40 Filipino crew sa Netherlands matapos magnegatibo sa hantavirus. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Negatibo sa hantavirus at walang nararanasang sintomas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na kasalukuyang nasa Netherlands. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos ang personal niyang pagtungo sa nasabing bansa upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipinong crew members.
13: All of them have tested negative so far at walang symptomatic sa kanila.
12: Ang MV Honduras ay isang Dutch Polar Expedition cruise ship na nagmula sa South America at nagsasagawa ng mga biyahe papuntang Antarctica at mga islang malapit sa North at South Pole. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ito ng international health concern matapos maitala ang mga kaso ng hantavirus sa ilang pasahero ng barko, kung saan tatlong individual ang napaulat na nasawi at ilang iba pa ang nagpositibo sa virus. 21 sa mga Pilipinong tripulante, karamihan ay hotel workers o stewards na dumating sa Amsterdam noong May 6 para sa quarantine at mahigpit na monitoring. Samantala, 17 naman na iba pa kabilang ang mga engine at deck crew ang dumating sa Rotterdam noong May 18 kung saan sila rin ay isinailalim sa testing at quarantine. Dahil dito, ipinatupad ang mahigpit na health protocols at quarantine measures sa mga pasahero at tripulante ng barko, kasama ang mga Pilipinong lula nito sa pangunguna ng Dutch authorities, World Health Organization at iba pang ahensyang pangkalusugan.
13: Biro yung 42 days of quarantine, more than 1 month. Kaya as much as possible, we cheer them up, we make them feel like they are home, and we make them feel most of all, itong kagubili ng Pangulo, make them feel that they are supported by the government.
12: Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW, Department of Health at Department of Foreign Affairs sa ilalim ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pilipinong seafarers.
13: Tungkol naman sa koordinasyon in terms of well-being and of course yung release, yung turnover, uwi ng mga tripulante natin, yung mga sarili naman nating protocols dito sa time sa mga proseso at regulasyon in-accepted at post-up.
12: Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan ng Pilipinas sa Dutch government, kabilang ang foreign ministry at mga miyembro ng crisis committee nito na nangangasiwa sa sitwasyon ng MV Honduras.
13: Matingkat ugnayan natin with the Dutch government. Papasalamat tayo na very seamless, very strong ang coordination natin with the Dutch side.
12: Pinasalamatan din ni Kakdak si Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya dahil sa tulong sa pag-aasikaso sa mga Pilipinong tripulante. Ayon pa sa DMW, nakausap na rin nila ang may-ari ng barko upang matiyak na maayos na nabibigyan ng suporta at pangangalaga ang mga Pilipinong tripulante habang nasa quarantine. Bagamat negatibo ang mga Pilipinong tripulante sa hantavirus, nananatiling mahigpit ang ipinatutupad na health protocols habang iniintay ang pagtatapos ng 42-day quarantine period sa Hunyo. Mahalaga ang patuloy na monitoring dahil sa posibleng matagal na incubation period ng virus. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
14: Nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan ang nasa 1,000 tsuper sa Cebu, habang target ding magsagawa ng payout para sa POJ drivers sa Bohol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
15: Dala ang kanilang mga driver's license, matyagang pumila ang mga jeepney drivers na ito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,500 pesos na fuel subsidy. Kabilang sa mga inagahan ng pagkuha sa tulong pinansyal ay si Tatay Pedro. Anya, ito na ang pangalawang tulong pinansyal na natanggap niya mula sa pamahalaan matapos makatanggap din mula sa DSWD. Pangdagdag na rin niya ito sa pambili ng kanyang gamot pang maintenance.
16: Napasalamat ko nga na sila ay plano kabahin na anak nga katabang sa mga driver. Pero nga kung tanga, mas mayon tao, maus-us ang isyo sa krudo. Gamito nini sa pamintinan at pan-drive, kaning armirono, kaning mintinan high blood, ana, vitamins, kaon. Kay ang drive ay POG, kapoy kayo.
15: Ayon sa LTFRB Region 7, nasa 1,000 modern at traditional POJ drivers ang target nilang mabigyan ng fuel subsidy. Nauna na rin silang magbigay ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga taxi at iba pang POV drivers.
17: Sa ngayon, yung sa ating mga POJ drivers, mayroon silang 1,500 each. That is in addition doon sa 5,000 na una nilang tinanggap during the distribution sa AX and SWD na 5,000. Mali kung titingnan natin, medyo lamang po sila ng 1,500 Cooper sa taxi drivers at saka sa UV drivers. Last week, last Friday, inuna natin yung ating mga taxi drivers, UV drivers, school transport drivers. So, bali po, hiniwalay natin sila to avoid possible overcrowding sa ating opisina.
15: May mga LTFRB personnel rin na naka-standby para sa mga benepisyaryong chuper na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang fuel subsidy. Samantala, pinaplansya na rin ng LTFRB 7 ang schedule ng pamamahagi ng fuel subsidy para naman sa mga PUV drivers sa lalawigan ng Bohol.
17: Hindi pa nag-pay out at wala pang schedule, siguro right after the distribution of our subsidy para sa ating mga PUG drivers. Mamaya sigurong hapon, magtitingnan namin and then we will fix the schedule kung kailan kami pupunta doon. But then, one thing is for sure, darating at darating kami doon.
15: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Nominadong ilang mga ahensya sa bansa sa pagpatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAB Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at mas mabilis na mga regulasyon at proseso para sa mamamayan at negosyo sa bansa.
18: With these initiatives, the challenge for us in government is to work within the shortest period of time to make significant changes in the way we deliver services to our stakeholders. At this point in time, we need to have a YOLO instead of a FOMO mindset.
12: Binigyang diin ni Ronquillo na sa ilalim ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, mahalaga ang patuloy na digitalization, streamlining at pagiging accessible ng mga proseso upang mas mapadali ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Giit pa niya, isa ito sa mga palatandaan ng maayos na regulasyon at mabuting pamamahala na patuloy na isinusulong ng gobyerno. Noong 2024, naglabas ang ARTA ng Memorandum Circular 2024-03 bilang gabay sa pagpapatupad ng PGRP-RAP. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapalakas ng National Policy and Regulatory Management System o NPRMS, gayon din ang mas maayos na pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon ng pamahalaan. Isa sa mga naparangalang ahensya ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM Corporation.
19: We are deeply honored to receive this award, not only as a recognition of institutional accomplishment, but as an affirmation of our commitment to public service that is responsive, transparent, and accountable.
12: Sa PGRP RAP ngayong taon, kabilang sa mga nominado ang ilang ahensya na nangunguna sa pagpapatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko. Ang pagkilala sa mga ahensya ay hindi lamang nagtatapos sa pagtanggap ng sertipiko o parangal, kundi sa patuloy na pagpapatatag ng accountability at transparency sa pamahalaan. Layunin din ito na mapaghusay pa ang mga serbisyong inihahatid sa publiko at mapataas ang tiwala ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno, isang mahalagang hakbang para suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, ipinunto ni ARTA Director General Ernesto Perez na ang PGRP

0: na kinabibilangan ng law enforcement, prosecution, courts, corrections at ng komunidad. Ay naman sa San Fernando City LGU, malaking bagay ito para mabigyan ng mabilis at patas na ustisya ang bawat residente.
1: Naging naganap na tayong justice zone. And of course, gusto natin na dito is may ustisya talaga. Justice is accessible to everyone at mabilis ang pag-dispense natin ng justice dito by means of the collaboration at cooperation of all the actors of the justice delivery dito sa San Fernando.
2: Nagpaabot ng buong suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga batang atleta at ilang pang mga delegado na kalahok sa palarong pambansa na idinaraos ngayon sa Agusan del Sur. Sa katunayan, inanunsyo ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga magkakamit ng medalya, hindi lang sa regular na sports kundi maging sa para games. Giit ng Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa husay ng mga kabataang Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tiwala siya sa anumang matutuhunan ng mga batang atleta sa palarong pambansa ay kanila itong madadala kahit saan sila magpunta.
3: Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bitbit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapang batang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta.
0: Sa Mindanao naman, itinampok sa isang art gallery sa General Santos City ang mga pamanang kultura at kasaysayan sa mga Pilipino. Silipin yan sa ulat ni Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxarjan.
4: Hindi lamang sa mga museo at lumang gusali makikita ang kultura at pamana ng mga Pilipino, kundi maging sa sining at malikhaing espasyong nag-uugnay sa komunidad. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month, binuksan sa isang farm cafe sa General Santos City ang isang art gallery na layong panalimin ang pagpapahalaga ng publiko sa Filipino culture and arts. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan ng General Santos City, lalo't inisyatiba ito na nagsusulong ng local creative industry at turismo ng lungsod. Pinangunahan ang grand opening nito ni Miss Universe 2011 third runner-up at tubong Jensa na si Shamsi Supsup, kasama ang kanyang pamilya at iba pang art advocates.
5: Alam ko mahirap makahanap ng venue where you can, you know, just put up your works. So dito, you're very, very welcome. I hope that if you have that talent, I hope that you don't get discouraged. And I pray that many more people will really see and appreciate art and support art as it should be supported.
6: It's very important to appreciate the artists, all kinds of artists, because you know, walang kakulay-kulay at walang kabuhay-buhay ang Heritage Month pag walang sining.
4: Tampok sa exhibit ang iba't ibang artworks mula sa local visual artists at mga kalahok ng art workshops na nagpapakita ng mga obrang hango sa estilo ng kauna-unahang national artist ng Pilipinas na si Fernando Amorsolo, na kilala sa kanyang paintings ng rural landscapes at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
7: Ngayon gusto ko ipagpatuloy to inspire the youth around and to use the farm as an inspiration sa art.
4: Sa pamamagitan ng mga sining na ito at sama-samang pakikilahok ng komunidad, isinusulong ng pamahalaan at local advocates na patuloy na mabigyang buhay at maipasa ang ating mga pamanang sining bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxarjan.
2: Nagkainitan sa Senado matapos magpresenta ng isang video ni Senator Amy Marcos na nagbibintang sa minorya sa planong extend ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator Mig Zubiri, isa itong propaganda at hiniling natanggalin sa record ng presentasyon.

0: ulat ni RR Tubise live. RR.
1: Dayan, hindi manauga ang liderato ng Senado ngayong araw sa kabila ng mga ugong-ugong. Nagalit naman ang maraming senador dahil sa isang video na ipinalabas ni Senador Aimee Marcos sa gitna ng sesyon. Sa video kasi, inakaswa ni Marcos ang ilang mambabatas na umano'y may kinalaman sa charter change, no election scenario at term extension hanggang 2031. Pero agad itong tinutulan ni Senator Mig Zubiri na tinawag ang video na propaganda at hiniling na burahin sa records ng Senado.
2: Wala kami kinalaman dyan. Ba't dapat sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yan, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila.
1: Git ni Zubiri, hindi dapat madamay ang mga senador sa mga akusasyon sa video. Sumuporta din sa motion si Senador Tito Soto na itinangging pumayag siya o nakiisa sa anumang hakbang para amyendahan ang konstitusyon.
3: I have never been in favor of cha-cha, charter change, never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha, C-H-A, C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha, character change.
1: Mariinding tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang video na tinawag niyang haka-haka at fake news. Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, walang lugar sa Senado ang paghahasit ng intriga at disinformation.
4: These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
1: Tumindig din si Senator Sherwin Gatchalian at nilinaw na hindi na pag-usapan sa kanilang hanay ang CONAS, CONCON o People's Initiative. Mas nakatuon umano ang mga senador sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang-ayon din si Senador Bam Aquino na tinawag ang video na pawang kasinungalingan, fake news at misinformation lamang.
5: So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, eh, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news.
1: Sinabi ni Aquino, kung tinanong lang ang mga senador, malalaman umanong marami sa kanila ang hindi papayag sa charter change at no election scenario. Dayan, sa huli, tuluyan ngang binuranas sa records ang video ni Senator Aimee Marcos sa kabilayan ng pagtatanggol sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Sa ngayon, nananatiling hawak ni Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Dayan?
0: Maraming salamat, RR Tubise.
6: Hollywood actress na si Anne Hathaway ibinahagi ang sanhi ng pagkakaroon ng katarata.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib-puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
10: Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at professional

0: Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaing papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasaing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence, in dialogue with myself to rediscover the meaning of life, in dialogue with others to move together in harmony with all, and in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Na Ponce de Leon ng Puerto Princesa City, Palawan. Nakikiisa ako sa pagtitipid sa enerhiya sa panahong ito sa pamamagitan ng halimbawa pagpunta o paggaling sa trabaho. Nakikisakay na lamang ako sa mga kasamahan ko na may mga service para less ang gasto sa gas or enerhiya. Ganun din po sa halip na magpapasundo pa ako, maglalakad na lang ako, nakatipid na ako, naka-exercise pa ako. And sa bahay naman po, sinisiguro ko na naka-off lahat ng mga hindi ginagamit na mga ilaw or electric fan, or para mas higit na makabawas pa sa halip na mag-aircon, nakabukas yung mga bintana para sariwang hangin pa ang nalalang.
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Japan ngayong araw para sa kanyang state visit. Mga usapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
4: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila.
4: Headlines.
3: Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ngayong araw. Pamahalaan patuloy ang mga hakbangin upang maibsan ang epekto nito sa mga mamamayan.
4: Headlines.
3: Precautionary whole departure order kay Senator Marcoleta hiniling na rin sa Sandigan Bayan.
4: Headlines.
3: Korte Suprema binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paalis ng bansa mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit sa Japan. Mangusapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Bago mag-alauna ng hapon, ang inaasahang pagtulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungon Japan para sa state visit mula ngayong araw hanggang Mayo 29. Inaasahang puno ang magiging schedule ni na Pangulong Marcos at ng unang ginang, kabilang na dito ang PhilCom event, pakikipagkita sa Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa welcome ceremony at state call. Kasama din sa magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na dito ay nasama pag-uusapan ng tungkol sa Philippines-Japan cooperation. Partikular na dito ang may kinalaman sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Nakaschedule rin ang Pangulo na makapagpulong sa iba't ibang Japanese business groups. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-modernize sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ayon sa Pangulo, ina-upgrade ang floodgates, trash rakes, generator sets, detention ponds at pump chambers upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig baha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Espanya Boulevard, Rizal Avenue, Maria Clara Street at ilang bahagi ng Quezon City. Layunin din ang proyekto na mabawasan ang abala at panganib na dulot ng pagbaha sa mga residente, motorista, commuter at mga negosyo sa apektadong lugar. Bahagi ito ng off-plan kontrabaha ng pamahalaan kasama ang rehabilitation ng mga estero at pagpapalakas ng solid waste management sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mahigit sa 2,100 families na naapektuhan ng malaking sunog sa Parola, Maynila sa kanyang pagbisita sa Delpan Sports Complex at Delpan Evacuation Center. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pamahalaang lungsod ng Maynila, pinamahagi ang hygiene kits at family cooking.

0: Manila. Nagatid ang pamahalaan ng mahigit sa 5.5 million pesos na halaga ng tulong para sa mga residenteng na apekto ng sunog sa Parola, Maynila. Namahagi rin ng tig-10,000 financial assistance para sa bawat pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development naglandi ng halagang 30,000 pesos ang National Housing Authority para sa bawat pamilya bilang tulong sa muling pagpapatuyo ng kanilang mga nasirang tahanan. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Office of the President ng tig 5,000 piso sa lahat ng pamilyang biktima ng sunog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, ipatutupad ngayong araw ng Martes, Mayo 26, ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tumaas ng 1 peso 96 centavos kada litro ng diesel. 1 peso and 50 o 60 centavos naman para sa gasolina at 1 peso 45 centavos kada litro ng kerosene. Dulot ito ng maigpit na supply sa global oil market at posibleng paglipat ng ilang oil supply mula Asia patungo sa ibang rehiyon dahil sa pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil sa sunod-sunod na oil price adjustment, umabot na sa net increase na 48 pesos 12 centavos kada litro ang gasolina mula ng simula ng taon. 44 pesos 84 centavos naman sa diesel at 39 pesos and 5 centavos sa kerosene. Samantala, sinabi rin ng DOE na nasa 44.82 days ang kabuang fuel inventory ng bansa, bahagyang mas mababa kumpara sa 45.33 days na supply noong nakaraang linggo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga motorista sa bansa. Layunin itong makatulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga driver ng public utility vehicles o PUVs, transport network vehicle system o TNVS drivers, delivery riders at iba pang sektor na umasa sa araw-araw na paggamit ng gasolina at diesel para sa kanilang hanap buhay. Samantala, iniulat din ng DOE, regular silang naglalabas ng updated na listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel discounts. Kabilang dito mga establishmentong may discount days, loyalty programs at iba't ibang promos para sa mga motorista. Inihikayat din ang ahensyang publiko na samantalahin ang mga diskwentong iniaalok ng mga participating gas stations upang makatipid sa gastusin sa krudo. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa transport sector.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang ng special payout ng cash relief assistance mula Mayo 26 hanggang 29 para sa karagdagang beneficiaryo at mga hindi pa nakaka-claim ng tulong pinansyal. Kabilang sa mga makakatanggap ng cash assistance sa mga tricycle at jeepney drivers, gayon din ang mga delivery drivers sa ilalim ng private delivery service o PEMMEDES na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 5,000 pesos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Para naman sa mga delivery drivers sa National Capital Region o NCR at Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update, gaganapin ang payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala naman ng DSWD na maghinay-hinay ang mga benepisyaryo kaugnay ng o maghintay-hintay lamang ang mga benepisyaryo ng opisyal na abiso mula sa kanilang kumpanya kung kailan ang eksaktong araw at oras ng kanilang payout schedule. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney driver ng NCR, nakadepende ang payout venue sa itatalagang payout site ng kanilang mga local government unit o LGU simula alas 7 ng umaga. Inikayat ng mga benepisyaryo na hintayin ang anunsyo ng kanilang LGU para sa kanilang schedule at lugar ng payout.

0: Nagpapaalala rin ang DSWD sa publiko na huwag pumunta sa payout venue kung wala pang natatanggap na opisyal na abiso mula sa kumpanya o sa LGU upang maiwasan ang siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ngayon ng Department of Energy at ng Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan para magamit ang indigenous coal ng bansa sa lokal na produksyon ng fertilizer at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Sa sinagawang coordination meeting ng dalawang ahensya, tinalakay ang mga posibleng hakbang upang masuporta ng pagtatayo ng coal to urea processing facility sa bansa. Kabilang dito, ang pag-aaral sa mga angkop na uri ng coal resources at mga posibleng lugar para sa magiging pasilidad. Ayon pa sa DOE, may potensyal na magamit maging ang lower grade coal upang makatulong sa pagpapatatag ng supply ng fertilizer sa bansa. Layunin din itong mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fertilizer products. Ayon sa Department of Energy, makakatulong ito sa sinusulong na pangmatagalang energy security at food security ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binawi ni Senator Ivy Marcos ang pinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado kaugnay ng umano'y charter change o CHACHA na may kaugnayan sa halalan ng taong 2028. Naglalaman ang naturang video ng mga aligasyon laban sa ilang senador na umano'y nagsusulong ng CHACHA upang hindi matuloy ang eleksyon sa taong 2028. Agad namang umani ng pagtutol mula sa minority bloc ang presentation at tinawag itong fake news at malisyoso. Sa kabila nito, muling narawagan si Amy Marcos na tiyaking matutuloy ang halalan sa 2028 at walang magaganap na term extension. Sinangayunan naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at sinabing nagkakaisa ang Senado sa pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minority senators pinalagan ang alegasyon na con-ass plot ni Senator Amy Marcos mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asunjon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng Senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmusyon si Zubiri na i-strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin rin pinabulaana ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Boji D ang tungkol sa CHACHA. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senador Raffy Tulfo naman, tinawag na hausyaw o peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senador Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senador Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa CHACHA o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, minawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asunjon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Grupo ng mga negosyante narawagan na may balik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan ang Makati Business Club o MBC sa mga senador na ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Ayon sa MBC, nasaksihan ng publiko ang hindi pangkaraniwang drama at kaguluhan na umano'y sumira sa imahe at tiwala ng mamamayan sa Senado bilang institusyon. Kasunod ito ng umano'y kaguluhan at kontrobersyang bumalot sa liderato ng mataas na kabulungan noong May 11 at ang pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinaalala rin ng grupo sa mga senador na sila ay inihalal upang maglingkod sa taong bayan at hindi para isulong ang pansarili o pampolitikang interes. Binigyan din ng MBC na malaki ang papel na ginagampanan ng Senate President bilang leader at mukha ng Senado, lalo na sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Dahil dito hinimok ng grupo ang mga senador na pairali ng konstitusyon, protektahan ang integridad ng Senado at unahin ang pambansang interes sa gitna ng mga usaping pampolitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: Na personalidad sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialamang Malacanang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Kaya hindi na mga usapin, kaugnay naman ang international warrants of arrest. Binigyan din ni Undersecretary Castro na walang magagalap na pre-judgment mula sa Pangulo at sa Palasyo at dapat anyang mailakad ng buo ang lahat ng ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment trial.
8: Ang Malacañang, ang Palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang pre-judgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanila.
0: Samantala, kaugnay naman ang ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa posibilidad ng karagdagang warrants of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan ito dahil may iba pang tinuturing na co-perpetrators sa kaso. Sinabi niya na susundin ng pamahalaan ang anumang direktiba ng Department of Justice at itiyaking hindi malalabag ang umiiral na mga patakaran sa pagpapatupad ng anumang operasyon.
8: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pong co-perpetrator. At, pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang papatupad.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Precautionary Hold Departure Order kay Senator Marcoleta Hiniling na rin sa Sandigan Bayan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Hiniling na rin ang Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ito'y kaugnay ng complete affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan namang magsasagawa ng ex-party hearing ang anti-graft court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa botong 951, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang pagbigyan ang kahilingan ng senadora. Ayon pa sa Korte, kinakailangang mapatunayan ng aplikante na may malinaw na karapatang dapat protektahan at may agarang panganib na hindi na may babalik na pinsala. Binigyan din ng Korte Suprema na nabigo si De La Rosa na magpakita ng matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang kahilingan para sa TRO. Napansin din ang hukuman ng ilang aligasyon sa kanyang mosyon ay nakabantay lamang sa hindi beripikadong ulat at pahayag. Samantala, sa hiwalay naman na opinion ni Associate Justice Benjamin Kagiwa, sinabi nitong hindi dapat gamitin ang hukuman upang protektahan ang sinumang opisyal na naharap sa mabigat na aligasyon at inaasahang managot sa ilalim ng batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Kasinungalingan ayon sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na 4 na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Clear Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees, at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects, at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kaugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal na nanatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon.
11: Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
10: Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines, OFP, ang resulta ng pinakahuling tugon ng Basa Nationwide Survey ng Okta Research na sinagawa mula Marso 19 hanggang 25, 2026. Batay sa survey, 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at sovereign rights ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Naitala ang pinakamataas na suporta sa National Capital Region o NCR na may 83% habang sumunod naman ang Luzon na may 77%. Ayon sa AFP, pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagsusulong ng soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pagtupad sa mandato nito sa pamamagitan ng profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mapanatili naman ang mapayapa at maayos na kaayusan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumuo ng Unified Command System ang pamahalaan para sa patuloy na pag-responde at rescue operation na sinasagawa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Junie Castillo na mayroon ditong isang Incident Management Team o IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang inilatag na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag pa ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang sinasagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o lugar na kanilang kinaroroonan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binahagi naman ni spokesperson Castillo na maingat at mano-mano ang ginagawang paghukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Kahit niya ito'y dahil pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon pa kay spokesperson Castillo, pinag-iingatan nila na hindi lang ang mga natitira pang buhay at natabunan sa pagguho, kundi tinitiyak din ang kaligtasan ng mga responder. Patuloy anya nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon mula sa mga responder, mga media na nagko-cover sa insidente hanggang sa mga residente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard o PCG ng 6 na K-9 rescue teams upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang pagguho ng isang struktura sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Binubuo na ang grupo ng 6 na Coast Guard working dogs at 12 search and rescue personnel. Matapos naman ang sinagawang briefing, agad nagsimula ang operasyon kung saan nagbigay ng positive indication ang mga K-9 dogs na sina Summit, Theo at Travis. Dahil dito, nagsagawa ng debris extraction operations ang engineering at joint SAR teams na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, napatunay na rin ang kakayahan ng Coast Guard K-9 teams sa mga nakaraang rescue operations, kabilang ang landslide incident sa Tagaytay City noong 2025. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ang suporta ng PCG sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa kaligtasan ng mga apektadong pamilya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagpapabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente at ang profiling na basehan ang karagdagang tulong na binibigay ng ahensya sa mga survivor. Nakapagbigay na rin anyan DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food boxes at 10,000 piso na financial assistance. Bukod sa mga ito, bibigyan din sila ng livelihood assistance lalo pa at nawalan sila ng hanap buhay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health kinilala ng World Health Organization dahil sa suportang ibinibigay sa mga health workers. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kinilala ng World Health Organization o WHO ang Department of Health at si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng hakbang ng Pilipinas para sa pagpaigting ng National Global Health Workforce. Ayon sa DOH, binabalansin ang ahensya ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinutugunan din ang pangangailangan ng bansa sa health workers. Isusunod din ng DOH ang knowledge sharing, trainings at capacity building upang makatulong ang mga Pilipinong healthcare workers sa pagpapalakas ng health workforce ng ibang bansa. Kinilala rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa international health efforts para mapigilan ang pagkalat ng mga nakamamatay na sakit at virus. Tinalakay ang naturang usapin sa ginanap na World Health Assembly o yung WHA 79. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, mga otoridad sa Southern California nagtutulungan upang mapigilan ang pagsabog o pagtaas ng o pagtagas ng nakalalasong kemikal mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito po ang report.
13: Sinisikap ngayon ng mga otoridad ng Southern California na mapigilan ang pagsabog o pagtagas ng isang tangkit na nakakalasang kemikal matapos mailikas ang may 50,000 residente ng naturang lugar. Nagmamadali ang mga bombero sa pagpahinto nito upang maiwasan ang isang catastrophic o worst case scenario sa planta ng GKN Aerospace sa Garden Grove, Southern California. Ayon sa CNN, umaabot sa 9 square miles ang posibleng sakop ng pinsala kung saan maaaring madamay ang mga kabahayan. Natuklasan na bitak sa labas na bahagi ng tangke ng toxic substances at ilan sa mga residente ay pinangangambahan na na-expose sa kemikal. Agaran namang umaksyon ng mga otoridad at ginawang online muna ang mga klase. Nahaharap na ngayon sa demanda ang pasilidad dahil sa hindi maayos na pamamahala sa kemikal at banta sa kalusugan ng publiko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Runner mula sa Eastern Visayas, unang sumungkit ng ginto sa 2026 palarong pambansa. Mula sa Sports Radio 918 kHz, narito ang report ni Jess Laid.
14: Pinangkin ni Christian Meitaharo ng Eastern Visayas ang unang gold medal sa 2026 palarong pambansa matapos manguna sa secondary girls 3,000 meter run kahapon sa Dato Lipus Makapandong Golf DO Plaza Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Tinawid ng 14 anyos mula sa pamilya ng manging isda sa Tanawan, Leyte ang finish line sa loob ng 10 minutes at 4.76 seconds para muling makamit ang ginto sa ikalawang sunod na taon matapos itong makamit ang 2025 palaro sa Lawag, Ilocos Norte. Tinalo ni Taharos ang kanyang kakampi sa Eastern Visayas na si Angel Lumacang na naging silver medalist at si Charlene Cos ng Region 11 ay binulsa naman ang bronze medal. May kabuwang 24 na regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 3 exhibition sports ang gaganapin sa 10 munisipalidad ng Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026, Just Laid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng bulkan Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Business Improvement Plan ng mga Ibatan Entrepreneurs, binahagi sa programa ng DTI. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Mayan Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mayan.
17: Kaugnay sa isinagawang kapatid mentor me o KMME program ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes sa Lalawigan, apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matagumpay na nakapagbahagi ng kanilang Business Improvement Plan o BIP na bahagi ng programa. Ang presentasyon ng kanilang BIP ay nagsilbing plataporma para sa mga mentee na isali na ang kanilang mga natutunan sa mga praktikal na estratehiya na naglalayong mapabuti ang kanilang mga operasyon sa negosyo. Inaasahan naman ng DTI Region 2 Batanes ang positibong epekto ng mga planong ito habang ipinapatupad ng mga negosyante sa kanilang negosyo. Nagagalak at lubusang pagbati ng DTI Region 2 Batanes sa mga kalahok na Ibatanpreneurs na magtatapos sa programa para sa kanilang milestone na ito at muling pinagtitibay ang pangako ng ahensya na suportahan ang paglago ng mga local MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 14,000 na kabahayan, target na mabigyan ng emergency go back sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jude.
18: Target ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac na mabigyan ang 14,000 na tahanan ng emergency go bags. Yan ay upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya bago pa ang tag-ulan. Pagtitiyak ni Mayor Marquichua na handa na ang LGU kung dumating man ang bagyo at nabahagian na rin ang mga kailanganing gamit sa pagresponde ang mga barangay. Kaugnay niyan, nakapaloob sa waterproof go bags ang mga first aid kits, flashlights, power bank, mga instruction para magamit ang mga gadgets at mga contact information ng LGU. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang lahat anumang oras, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jupitan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 88 million peso Carabao Dairy Processing Facility, San Nueva Ecija, formal nang sinimulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Leslie.
19: Pormal lang sinimulan ang konstruksyon ng isang mas malawak na Carabao Dairy Processing Facility na nagkakalaga ng 88 million pesos para sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang proyektong ito na pupunduhan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ay naglalayong iangat at palakasin ang lokal na industriya ng gatas ng kalabaw sa lalawigan. Kasabay ng groundbreaking ceremony, opisyal ding ipinasa kamay sa kooperatiba ang mga bagong sasakyan kabilang isang six-wheeler freezer van, isang wing van at dalawang utility vehicles. Malaki ang may tutulong ng mga lohistikong ito upang mas mabilis at ligtas ang pagkolekta ng gatas mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan at masisigurong sariwang maprodukto pagdating sa consumer. Mula sa dating maliit na processing center, ang bagong 500 square meter na pasilidad ay magbibigay ng pagkakataon sa kooperatiba na makagawa ng mas maraming uri ng produkto mula sa gatas ng kalabaw. Inaasang magdadala ito ng mas mataas na kita para sa mga kasaping magsasaka at magbubukas ng mas malawak na merkado sa gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hydro plants, delayed projects at fuel issues, mga dahilan ng rotational brownout sa Oriental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May!
20: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Von

0: Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong independent power producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Dolor sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of...
4: ...punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7, patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Angeli.
9: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan dito sa rehiyon. Karagdagang 700 mga driver ng traditional at modern public utility jeepney sa Cebu ang nakatanggap ng 1,500 pesos na fuel subsidy mula sa LTFRB 7. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, ang distribution ay bahagi pa rin ng kanilang pagbibigay ng tulong sa mga nasa transportation sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Aniya na sa 70% na ng kabuuang mahigit 23,000 na mga benepisyaryo sa Central Visayas ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa kanilang tanggapan. Maliban sa Cebu, may mga benepisyaryo rin sa lalawigan ng Bohol at maging sa Negros Oriental na sa ilalim pa rin ng jurisdiksyon ng LTFRB 7. Ayon kay Matuan, ang LTFRB na mismo ang pupunta sa mga lugar sa labas ng Cebu upang ihatid ang nasabing tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo na pag-alaman na noong Mayo 22 na sa 500 mga driver rin ng taxi, provincial buses, public utility van at school transport service ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa isinagawang payout ng LTFRB 7 sa kanilang tanggapan dito sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
2: Mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte nakatanggap na ng cash aid mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas, Report.
2: Aljon.

0: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang kabuuang 3,099 na magsasaka at manging isda sa Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng pamahalaan. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 8 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office sa Southern Leyte ang pamamahagi ng unconditional cash assistance katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 1,169 na mangisda ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda habang 1,930 naman na magsasaka ang nakatanggap ng direktang cash grant mula sa programa. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga residente mula sa mga bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opos, Buntok at Maasin City. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo sa pagpapatuloy ng sunod-sunod na yugto ng implementasyon ng programa sa iba pang bayan ng Southern Leyte. Ayon sa DA at BFAR, layunin ng PAFP na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing gastusin sa agrikultura at pangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng ayuda sa mga producer. Para sa Bagong Pilipinas, Al John Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Proyektong permanent shelters para sa mga IDPs ng Marawi, opisyal ng delunsad ng Bangsa Moro Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Alwidad.
3: Opisyal nang inilunsad ang proyektong permanent shelters para sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y pinangungunahan ng BAR Marawi Rehabilitation Program, kakibat ang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng permanenteng tahanan ang 151 pamilyang IDPs na nawala ng tahanan ng Marawi State sa taong 2017. Ito rin sila ang mga IDPs na walang lupang pwede pang pagtayuan ng kanilang tahanan upang magsimula muli. Dinaluhan ng groundbreaking ceremony ng mga opisyales at representante ng mga tanggapan mula sa Bangsamoro Government. Isa lang ito sa mga programa ng BARM para sa mga displaced families hanggang ngayon ng Marawi City, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DTI Zamboanga City Office nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang mga MSME sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justin.
4: Pinamunuan ng Department of Training and Industry o DTI Zamboanga City Office sa pamamagitan ng negosyo center nito ang serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng mga benepisyaryo at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Pinangasiwaan ni Negosyo Center Business Counselor Shelly Balambao ang pagsasanay hinggil sa entrepreneurial mindsetting, financial literacy at simple bookkeeping para sa mga benepisyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLED na mula sa iba't ibang barangay sa Zamboanga. Samantala, sumailalim naman ang mga miyembro ng Arena Blanco Seaweed Farmers Association sa Basic Marketing and Sales Strategy Training kung saan ipinabatid sa mga partisipante ang pagtukoy ng kanilang target markets, pagsulo ng kanilang mga produkto at serbisyo, at mga pamamaraan kung paano mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, pinagtitibay ng DTI Zamboanga City Office ang kakayahan ng mga lokal na komunidad upang makatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng mga negosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Learner Rights and Protection Desk tinayo para sa 2026 Palarong Pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jocelyn.
5: Inaktibo ng DepEd Caraga ang Learner Rights and Protection Office o LRPO nito para masigurong napangalagaan na proteksyonan at magkaroon ng learner-friendly 2026 Palarong Pambansa. Sinabi ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, mahalaga ang ganitong hakbang sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ang mga learner athletes at mga delegado habang isinasagawa ang 66 na edisyon ng Palaro 2 Agsur sa ilalim ng pangangasiwa ng Education Support Services Division sa pamumuno ni Dr. Edmond Mendoza. Ang LRPO ay pinamunuan naman ni Regional Focal Person Giro Paulo Misael Almendralejo. Anya, mas pinaigti ngayon ang mga palisiya patungkol sa child protection at sisikaping mapabilis ang pagresponde at intervensyon sa lahat ng learner-related concerns. Target ng itinatag na LRPO mapromote ang safe, supportive at learner-friendly environment sa mga billeting quarters, playing venues at official event areas. Lahat ng billeting quarters ay may itinayong learner rights and protection desks at mga wellness hub. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 26, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayan.
1: Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap. Alam ba ninyo na ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay itinatag noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand? Nagsimula ito sa limang bansa, ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand, na nagkaisa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unting sumali ang iba pang mga bansa tulad ng Brunei noong 1984, Vietnam noong 1995, Laos at Myanmar 1997, Cambodia 1999 at nito lamang taong 2025 ang panglabing isang miyembro, ang Timor-Leste. Patuloy nitong pinagtitibay ang pagkakaisa ng Timog Silangang Asya sa larangan ng kalakalan, kultura at diplomasya para sa isang matatag at maunlad na rehiyon.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
11: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog Norte Enrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsanan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
15: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Bahay kubo kahit munti.
19: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
20: Ang halaman doon ay sari-sari.
19: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic.
20: Sigarilya sa tanong, sigarilya sa tanong.
19: Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Ay pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Martes, May 26, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Update muna mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
2: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
21: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito pa lamang po sa may Aurora sa Cubao nagkakaroon ng pagbagal hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut hanggang makarating naman na yan ng Shaw Boulevard. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan sa may tramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic naman dito sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado dyan, yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway, paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang makarating ng EDSA Ayala. At pagsapit naman dito sa may bahagi rin ng coverlip ng Balintawak, nagkakaroon ng konting build-up pababa ng A. Bonifacio. At after ng Balintawak, light traffic na towards sa Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan, magkabilang direksyon itong northbound and southbound, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng TND Citas, nagkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo ng Lanusa. Pagsapit naman dyan sa may Canley Road, sa Pasig pa rin po yan, bahagyang babagal lamang po yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Diyan naman sa may Blue Vo sa Taguig hanggang sa may McKinley. And after ng McKinley, maluwag na ang daloy ng traffic at pagdating na lamang diyan sa may Libis sa flyover. Nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Atherton na patungo na dito sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, pansamantalang luluwag dahil sa may Don Pavian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng elliptical road. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4. At nagsimula na po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na kung saan ay bawal kayong bumiyahe. At muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136.

0: City. Ito'y particular dyan po sa patuloy na pamamahagi ng cash relief assistance sa mga natitira pang delivery drivers dito sa NCR. Ibig sabihin yung mga hindi pa po nakatanggap earlier, ano? Ngayong araw na ito, lumarga na po yung distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary!
2: Alam. Yes, alam, tuloy-tuloy na ang dating ng mga delivery driver dito nga sa pagsimula ng special payout ng DSWD para yan sa mga unclaimed cash relief assistance sa mga service delivery o itong mga PEMEDES driver. Nagsimula kaninang alas 6 ng umaga itong payout sa DSWD Central Office dito sa Batasan, kung saan ang step 1 at 2 ay dito sa covered court malapit lang sa entrance, habang yung payout ay sa likuran naman o dito sa bahagi ng Crisis Intervention Program. Ngayong araw, nasa 34 na kumpanya ng PEMEDES rider sa inaasahang makakatanggap ng tiglimang libong pisong cash aid. Kabilang dyan, alam yung mga maliliit na kumpanya gaya ng JNT, Foodpanda at yung mga delivery riders ng yung online marketplace gaya ng mga Shopee. Target na mabigyan ng ayuda sa kabuuan naman ay nasa 19,000 na delivery drivers. At hindi na kasama rito, Alan, ha, yung mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng special payout noong mga nakaraang linggo. Kasama dyan yung Lala Move, yung Grab, at saka yung Angkas, dahil natapos na sila noong mga nakaraang linggo. At ngayon, ayun yung mga maliliit na itong mga delivery drivers, kasama nga yung mga JNT, Foodpanda, at yung mga online marketplace. At sa payout process, kailangan lang magpakita itong mga beneficiaryo ng kanila pa rin driver's license at photocopy para sa verification. May nakatalaga na ring joint help desk kasama dyan ng LTFRB, DICT, at mga kinatawan ng kailang mga kumpanya para tumulong sa koreksyon ng pangalan at birthday ng mga beneficiaryo kung kinakailangan. Tatagal itong special payout, Alan, hanggang May 29 o sa Biyernes. At bukas, kahit na holiday, ay tuloy-tuloy ang special payout dito sa DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Merian Bastasa, mula po riyan sa Quezon City. So tuloy-tuloy lang yung pong pamamahagi ng cash relief assistance doon sa mga hindi pa nakakatanggap na mga delivery drivers dito sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Good morning sa mga nakasubaybay sa pamamagitan naman po ng 104.3 The Capital FM. Update po, mga kaibigan, mula naman sa Department of Social Welfare and Development, dito po sa sinagawang financial assistance distribution kahapon Lunes, May 25. Diyan po sa Leonardo Fugoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Maynila. Tumanggap po, mga kaibigan, ng tag 10,000 pesos na cash assistance ang mga pamilyang lasunugan diyan sa Parola Compound. Iyan po'y bilang agarang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. At alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinag-uutos ang mabilis na paghatid po ng kinakailangang suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin po nito na mabigyan sila ng kaunting panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapagbigay din ng dagdag na pag-asa sa muling pagsisimula ng mga apektadong pamilya.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to

0: our community. Good news!
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
4: King of the Road.
3: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. Maya-maya tayo ngayon makikipag-ugnayan dito sa Octa Research Group. Baka kausap po natin si Dr. Guido David. Pag-usapan natin itong tugon ng mass survey. Ang lumitaw po ay yung mga kababayan natin, about 76% ng mga Pilipino. 76% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na i-defend, depensahan ang teritoryo ng bansa. At makakausap Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Alan, at sa mga taga-pakinig natin at mga viewers natin.
8: Yes, sir. Dr. David, please share with us details, so additional details. Dito po sa lumitaw sa survey, 76% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng kahandaang sumuporta sa pamahalaan pagdating po sa pagde-defend sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kasama dyan ang West Philippine Sea, Dr. David, sir.
9: Yes, magandang umaga ulit. Ito'y bahagi ng Octa Research Survey. Tugon ng masa conducted noong March 19 to 25 of this year. 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% margin of error. Ang tinanong dito, simple lang naman.
8: Apo.
9: Nag-agree ba kayo dito sa statement, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea. So simple lang naman. Tinatanong ang mga respondents kung agree sila dito or disagree sila dito sa statement na to. And lumabas 76% ay agree, either strongly agree or agree. At 7% lang ang nag-disagree. Of course, Alan, this question is a statement of nationalism, of patriotism.
8: Apo.
9: So, kung isipin natin, dapat diba lahat ng Filipino agree dito sa statement na to? Pero, well, of course, hindi natin, I mean, may opinion ng mga iba nating kababayan, pero majority naman agree, 76%, pero may 17% na undecided. Masaya tayo na mga 3 out of 4 Filipinos nagsasabing patriotic sila, gusto nilang pagtanggol yung West Philippine Sea. at yung ating mga sovereign rights. Pero yun nga, of course, hindi naman nawawala yun sa isang sovereign country. Meron usually mga pumapatigas at kumukontra. I guess hindi natin maaalis yan, pero at least mababa lang, 7%, less than 1 out of 10 ang hindi sumasang-ayon dito sa ano, statement nito.
8: Opo. Dito po, ito pong nabanggit nyo na 76%, ano, yung sa national level, ang nagpahayag ng pag-sang-ayon dito sa statement na inyong binanggit. Ano, paano ho ang latag nito? Let's say, Metro Manila, how, ano ang naging percentage pagdating sa mga respondents sa galing sa Metro Manila at sa iba pang, let's say, Luzon, Visayas, and Mindanao? Dr. David, sir.
9: Yes. Sa Metro Manila, mataas naman. 83% ang agree at 4% lang ang disagree. Mm-hmm. And pag titingnan natin, karami naman mataas naman yung agreement. Metro Manila, isa sa mga pinakatumataas. Region 4B sa Mimaropa, 93% ang nag-agree. Region 6, Bicol Region, 90% nag-agree. Sa ano naman, sa Region 7, Region 6 is Western Visayas.
8: Opo.
9: Sa Region 7 naman, Central Visayas, 45% lang nag-agree. Although mababa siya. Pero 2% na naman yung nag-disagree. So, hindi naman dahil nag-disagree sila. Mm. Marami lang undecided. At ako naman, well, sa undecided, pwedeng undecided nga sila or pwedeng ayaw nilang sagutin or hindi nila masyado naintindihan yung tanong o ay nilang ibigay statement nila. So, we respect that din naman sa respondents natin. Ang noteworthy dito,
8: opo,
9: hindi yung sa Region 11, 61% nag-agree, although hindi naman siya masyadong malayo sa 76%. Pero medyo mataas yung nag-disagree, 34%, 1 out of 3. Sa region yan, Region 11, which is the Davao region. At of course, nagtataka tayo bakit ganun. I mean, hindi naman porque andun sila sa, you know, sa Davao region ay hindi na sila patriotic. So, yun yung siyempre isa na sa mga bagay na gusto nating maintindihan bakit.
8: Okay, Dr. David, sir, yun namang aspeto ng iba pang mga demographics, let's say, ng mga respondents like sa aspeto po ng mga nasa, let's say, CDE economic bracket, lumitaw din ho ba o nahimay kung paano ang naging pagtugon nila dyan sa survey na yan, sir?
9: Sa socioeconomic brackets, generally naman, similar. Mas mababa na konti sa E, 71%. Pero sa A, B, C, and sa D, 76%. Yun, nag-agree. Sa E, sa ABC, 0% yung nag-disagree.
8: Mm.
9: So, matasing level of nationalism sa mga ABC natin.
8: Okay.
9: Pero sa E, may 9% na nag-disagree. So, a little higher than yung average rating. Across genders, very similar naman.
8: Mm-hmm.
9: 78% agree sa males and 74% nag-agree sa females. So, almost the same lang within the margin of error. So, mga college graduates, 80% nag-agree. Pero, yun nga, across different demographics, wala namang kapansin-pansin na major difference. Except lang yung sa geographic na napanggit natin, na matasing disagreement sa Region 11, 34%. Region 12 and 14% nag-disagree. Pero hindi naman gano'ng kalas compared sa 34% sa Region 11. Pero slightly above din sa average.
8: Opo. Dr. David, balikan ko yung nabanggit mo, sir, na dun sa economic, socio-economic bracket na A, B, and C, 0% yung nagpahayag na disagree
9: sila. Sa nationalism. So, 76% yung basically, it's a statement of patriotism and nationalism. So
8: yes,
9: 76% nagsabi na nationalistic sila or patriotic sila.
8: Mm-hmm.
9: And 0% yung nagsabi na hindi sila patriotic or nationalist.
8: Ayun. And again, Dr. David said this particular survey was conducted latter part of March?
9: Yes, sir. March 19 to 25 lang. About 2 months ago.
8: Mm-hmm.
9: So, nationwide face-to-face siya.
8: Ayun. Nationwide face-to-face at ang margin of error ay plus minus
9: 3%.
8: 3%. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at yung paghimay dito po sa resulta ng huling tugon ng masa survey ng Octa Research Group, sir.
9: As always, sir, we're here to serve the public and maraming salamat sa pagtugon dito sa survey na ito at magandang umaga.
8: Opo. Thank you, sir. Mga kaibigan, Dr. Guido David, Research Fellow ng Octa Research Group, ang ating pong nakausap. Ang oras sa buong Pilipinas, meron na tayong 26 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo dito sa update sa kanilang investigasyon ha, sa sunog na naganap niyan po sa Binondo, Maynila. Mamaya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag.
10: Tandaan ang mga tip tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
11: Are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
12: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
12: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
12: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
12: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas pong 7 AM. Makipag-ugnayan muna tayo sa Bureau of Fire Protection. Sa National Headquarters tayo, ha. Makakausap natin ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
16: Yes, Sir Alan. Good morning at ligtas na araw po sa lahat.
8: Yes, Sir. Una, Sir, makikibalita lang kami sa mga update ng investigasyon na patuloy pong sinasagawa ng ating Bureau of Fire Protection sa sunog diyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila noong nakaraang Sabado, Sir.
16: Yes, Sir Alan. No? Ang sunog nga na nangyari noong nakaraang Sabado ay umabot sa Task Force Charlie. At ibig sabihin halos 70 plus fire trucks, no, ang rumisponde para magtulong-tulong, kasama na doon ang mga brigada, fire volunteers at iba pang mga community fire auxiliary group. At sa laki ng sunog, no, dahil ang area na yon ay sabihin na natin densely populated area at Apo. Ang mga kabahayan ay talagang dikit-dikit at ang mga iskinita ay hindi kayang daanan ng mga fire trucks kahit yung kung tawagin natin yung mga penetrators. So umabot sa Task Force Charlie at halos sa 9 na oras ang naging firefighting operation natin doon. Yun na nga, no, dahil makitid yung mga daan at yung nasabi kong densely populated area, dikit-dikit rin yung mga kabahayan at karamihan gawa sa light materials. At nung mga hapon na yon ay ang lakas rin ng hangin, kaya sobrang sobrang bilis ng pagkalat ng sunog at naging conflagration nga. At kung makikita natin yung mga sa aerial shot natin, ang area na yon kasi ay halos sa tabi ng ilog at bahagi ng karagatan ng Manila Bay, no, dahil sa buka na yon ng Ilog Pasig. Kaya hindi rin namin masyadong naikutan agad-agad at walang penetration or depensa doon sa gilid ng karagatan. Although nagpadala tayo doon ng mga fire boat, pero hindi sapat, no, dahil naka-position lang yun sila sa tabi ng ilog at karagatan. So ang naapektuhan or nasunog na mga struktura ay umabot po sa 1,266. Ito ay sa aftermath, no, ng pakikipag-ugnayan na rin sa Manila Social Welfare. At ang pamilyang apektado ay nasa 2,134. At mga individual na halos sa lahat, no, sa nasabing 1,266 na struktura o kabahayan no, ay mga individuals affected ay nasa 7,123 at ang estimated damage ay nasa more or less 6,000 base sa aming standard operational procedure po.
8: Anong 6,000 yung damage, Superintendent Arroyo, sir?
16: 6 million po, I mean. 6 million ang damage po, more or less, sa nasabing sunog doon. Ito ay base lamang sa aming standard operational procedure na kung saan ang involved ay mga light materials ng mga residential structure.
8: Mm-hmm. Any updates sa aspeto naman po ng mga casualties, Superintendent Arroyo, sir?
16: Ayun, kahit paano po, kahit sa laki ng sunog, ay nakaligtas naman ang lahat, no? Dahil mga ganyan kasi mga fire-prone area ay gumagawa talaga tayo ng mga programa tulad ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. At may mga brigada tayong binubuo dyan sa katuwang na rin yung mga barangay, no? Tulad nito, yung barangay 275. Kaya kahit paano po ay hindi man naapula ang mga kabahayan nila, pero yun yung pangunahing tinuturo natin doon, no, sa pakikipagtulungan nga ng mga local government unit, kahit yung barangay unit natin, na immediately po alam ng mga residente kung paano po iligtas ang mga sarili. So yun po ay wala namang naulat na mga injury, lalo na yung fatality.
8: Mm-hmm. Okay. Base sa initial investigation, ano ang mga posibilidad o anong mga possibility na ano ito, kuryente ba o illegal electrical connections ba o ano ang mga posibleng naging sanhi ng sunog na ito, sir?
16: Sir Alan, no, ang bahay kung saan nagsimula ay natukoy na ng ating mga fire investigator, fire arson and investigators assigned, no, sa nasunog na ito. However, yung dahilan naman ay nagkumuha pa tayo doon ng mga samples tulad ng mga debris at iba pang mga dekuryenteng kagamitan na natupok doon para undergo natin ng electrical analysis, no? So, meron tayong mga nakuhang salaysay sa mga kapitbahay, sa mga eyewitness, pero yun, no, ay papatibayin natin to sa pamamagitan ng siyensya pag meron ng result ng ating laboratory. Pero initial po ay kumuha kami doon ng mga wiring at saka yung mga involved doon ng mga debris to undergo laboratory testing po. So doon kami naka-narrow down sa origin of fire talaga, no, yung kung saan nagsimula ang sunog sa nasabing bahay. Kasi kahit paano po, na-narrow down natin sa kikipag-usap din sa mga first responder kung saan ang una nilang nakitang bahay na tupok na tupok habang inaapula yung sunog, at ganyan din yung bago nangyari ang sunog, anong mga pangyayari doon. So, yun po ay nagkikipag-coordinate pa kami doon sa mga nasa evacuation area din para makumuha pa ng mga salaysay, no? So sa ngayon po, masasabi na lang natin under investigation po ang dahilan ng sunog.
8: Okay. At natukoy na ikanyo yung posibleng pinagmulan ng sunog dito sa malawak na area na ito. More or less, saan po ito matatagpuan? Let's say ang isang area na nasunog ay napakalawak, pero itong napinpoint more or less na posibleng pinagsimulan ng sunog, saan po ito banda? Sa gilid, bandang gitna? Saan po ito located?
16: Iyon nga ang Sir Alan, no, bandang gitna siya, kaya ang pagkalat niya ay halos sa harap, likod, no, gilid, ay mabilis po ang pag-spread ng fire, at na dahil na rin sa malakas na hangin, ayun po ay napakabilis po ng pangyayari. At bandang gitna po ang pinagmulan ng sunog na involved na bahay.
8: Mm-hmm. At nabanggit nyo kanina, dahil ang mga madadaanan ay mga iskinita lamang, na pati yung mga maliliit na fire trucks ay hindi makapenetrate, hindi makapasok doon sa area, kaya nasa periphery lamang ang pagtutok ng mga hose natin, sir? Ganun ba yun?
16: Yes po, nung una syempre ay binigyan din natin ng daan, no, yung maliliit na iskinita ay binigyan din natin ng daan ang mga nag-evacuate, kasi syempre mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa mga ari-arian.
8: Opo.
16: Kaya to give way para sa evacuation ay hindi na natin hinarangan masyado yung mga iskinita. At yes po, kailangan magladlad ng mahabang hose para makapenetrate sa loob, at syempre para sa kaligtasan rin ng ating mga responders ay minabuhay mabuti natin na huwag basta-bastang pumasok kung hindi siguradong makaka-atras agad-agad, no, dahil mga pagkakataon ngayon na during that time, no, ay napakalakas ka ng hangin, unpredictable po yung hangin, halos tumatawid, no, sa kahit may iskinita sa gitna ng mga bahay ay tumatawid to sa mga may espasyo sa pagitan, no, dahil na nga rin sa radiation, yung movement of the hot air and gases na convection, no, ay napakabilis ng spread of fire maliban sa conduction, yung dikit-dikit na bahay.
8: Yes, okay. So nandiyan din isang factor na nabanggit nyo ay yung pagkakaroon din ng malakas na hangin, kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy, sir.
16: Yes, Sir Alan. Opo, napakabilis po. Kakaiba yung hangin na yun. No? Pero yung hangin ay, alam naman natin, no, Sabado ay kakaiba rin yung kahit today, no, parang ihambing natin sa araw na ito, kakaiba yung hangin. Talagang parang sabihin natin walang masyadong moisture. Talagang tuyong-tuyo ko at ano, parang maalinsanga, no. Kaya yun ang nagdulo talaga ng conflagration.
8: Mm-hmm. Okay. Now, looking forward, of course, sa ganitong mga experience at syempre, ang patuloy na modernization, ika nga, ng ating Bureau of Fire Protection. Ano? Sir, sa aspeto ng pag-acquire ng mga makabagong firefighting equipment under the modernization program ng Bureau of Fire Protection, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, o nakahanay? Yung kasama sa mga tutugunan yung ganyan ng mga posibleng malawak na area pero walang madaanan, mga iskinita lamang. Sa aspetong yan, please share with us updates sa Superintendent Arroyo, sir.
16: Yes, sir. Nabanggit nyo rin, no, yung Modernization Act nga, yung Republic Act 11589. Ito po yung programa na ginagawa ng inyong BFP, yung patuloy na equipment upgrades, procurement upgrades ng mga kagamitan, at yung mga specialized units rin, creation ng mga, yung aside sa firefighting, no, kasi ang the Public Act na to, na Modernization Act, ay nagbibigay rin ng talagang kapangyarihan sa inyong BFP para sa other rescue, no, as such as specialized search and rescue forces, medical emergency units din, at yung expanded na mga iba't ibang units namin. So, kasama yan sa programa na patuloy ng modernisasyon, no, na ng BFP, at kasama na rin yung infrastructure at saka iba pang mga improvement natin sa personal din na development.
8: Yes.
16: At syempre papalakasin din natin talaga, sir, yung ating community, no, at ang mithiin natin maging resilient yung mga communities natin kahit po ang BFP ay sobrang modern, pero wala namang malakas na kahandaan yung ating mamamayan, ay hindi effective, no. Kaya yun po yung ating goal din, ang modernisasyon ng inyong BFP ay kasabay din dapat sa modernisasyon ng bawat community na maging resilient, no, at handa sa anumang sunog or kahit anong sakuna. Kaya yan po ang mga programa natin sa prevention side naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, lalo na yung mga fire-prone area. At halos sa tukoy naman natin yung mga fire-prone area dito sa Metro Manila lalo na, no. Pero linawin ko lang, Sir Alan, no.
8: Opo.
16: Dito sa Metro Manila ay kung ikumpara natin yung nakaraang taon, ay kahit paano po ay bumaba ng 11% ang number of fire incident, pero halos conflagration ang recent mga fires natin, no. At nationwide naman kasi ay tumaas naman ang 40% kung ikumpara natin sa same period, pero ang karamihan sa 40% ng pag-akyat niyan ay dahil sa mga non-structural fire naman. Ito yung mga grass fire, forest fire, outside of Metro Manila, kasi napakarami pong insidente din na mga forest fire, no, dahil sa sobrang init ng paligid. So, mabuti nga lang mga recent days, no, ay kahit paano po nagsisimula na yung tag-ulan, no, at although mainit pa rin talaga ang panahon, kaya additional factor pa rin niya sa patuloy na pagtaas ng insidente ng sunog nationwide.
8: Opo. Naalala ko lang, Superintendent Arroyo, since napapag-usapan modernization, ang isang aspeto niyan ay yung mas makabagong mga firefighting equipment, ano ho. Halimbawa, yung mga malalaking truck natin na maaring hindi makapasok sa mga masisikip na lugar o mga iskinita, no? Meron ba tayong plano halimbawa na magdagdag ng mga fire trucks na mayroong mga aerial ladders, yung matatas na hagdan para mas makatutok ng pagbuga ng tubig from a certain height kahit na medyo malayo sa isang particular na lugar, sir?
16: Yes sir, kasama po yan. No? Although marami na tayong mga aerial ladder, lalo na dito sa Metro Manila,
8: yes,
16: pero kasama yan sa mga equipment natin. At pero usually kasi ay ginagamit natin yan talaga sir sa mga high-rise buildings. Opo. Kasi kung mga densely populated area, yung mga lalo na banggitin na natin yung informal settlers area, no?
8: Opo.
16: Kahit po mag-ganun tayo sa gawing taas, ay kung halos sa hindi tumatama sa pina-base of fire, kasi alam naman natin yung bandang taas ng mga bahay,
8: opo,
16: ay ayero po yan ang bubong. Kaya kahit basain natin bandang taas ay hindi rin siya gaano ka-effective, no? Dahil halos naharangan lang na bubong. Although nakakatulong, no?
8: Yes.
16: Pero kung talagang gusto natin isuppress talaga, ang goal natin dyan ay ma-penetrate talaga. Kaya kasama rin po sa modernisasyon ang hindi lamang yung mga tanker fire trucks na malalaki, kundi patuloy yung procure natin ng maliliit na manap truck, yung kung tawagin natin doon ay mga penetrator, kahit maliliit na iskinita ay kayang pasukin. Pero ang disadvantage naman noon ay napakabilis lang maubos ang laman noon, dahil ilan na gallons lang ang laman noon. So siguro sabihin natin sa pressure ng mga 150 PSI at isang 1.5 or kahit simpleng 1.5 lang, ay baka sa loob ng 2-3 minuto ubos na yon.
8: Ubos na yung laman.
16: Opo, kailangan talaga i-supplyan yon ng mga tanker o di kaya may direct pump from the hydrant.
8: Ayun. Okay, isa pa, naisip ko bigla. Yung mga heavy lift helicopters na pwedeng magkakarga ng tubig at ibabagsak sa isang particular na nasusunog na lugar, kasama ba yon sa mga posibleng ma-procure, sir?
16: Yes, sir. Kasama yan sa kinoconsider natin sa hanggang comply natin yung Modernization Act nga. At ang unang training natin diyan ay sa mga personnel natin, para sa mga magpipiloto, sa mga chopper. Chopper ang pinaka-priority natin dahil very effective din yung chopper sa mga hindi na kayang abutin ng mga fire trucks natin, lalo na yung mga bundok, no, ng mga forest fire at saka mga grass fire sa bandang taas ng mga bundok. So very effective yan, hindi lang sa firefighting operation, kahit po sa mga rescue. Kino-consider natin yan, sir. Pero so far sa kasalukuyan ay meron naman tayong mga asset din from our other national government agencies such as Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at iba pang mga national government agency na may magandang ugnayan naman sa mga ganong insidente. Kaya mapapansin nyo, kahit po sa kasalukuyan na aminin ng BFP na wala pa kaming personal talaga ng mga chopper, pero ay nakaka-provide naman tayo ng mga aerial asset in case of kailangan talaga sa other partners natin sa national government agency at kahit yung mga concerned private partners natin po. Pero yan sir, yes, isa yan sa talagang nakalinyada na sa aming plano po for procurement sa aerial assets.
8: Yes, sir. Okay, in closing, Superintendent Arroyo, paalala uli sa ating mga kababayan, ilang mga fire safety tips baka nakakaligtaan ng ating mga kababayan gamot sa pagkalibot. Ika nga, ilang mga paalala fire safety tips mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir, please.
16: Yes, Sir Alan, maraming salamat muli, no? At muli po sa ating mga kababayan ay patuloy tayo maging katuwang sa pag-iwas sa sunog. Mas mainam talaga na iwasan ang mga sunog na ito, no? Kung titingnan natin yung mga pangunahing dahilan ng sunog ay sa kuryente, kaya huwag po pabayaan yung mga di kuryente yung kagamitan natin na nakasaksak at iwanan, no? Dapat i-unplug ito kung aalis ng bahay, no? At sa sobrang init din ng panahon ay kahit paano ipahinga niyo rin yung mga electric fan niyo o di kaya air condition, baka wala ng pahinga yan at baka mag-overheat yan. Huwag mag-overload, no, at pakiusap sa mga informal settlers at huwag na mag-illegal na connection at isa yan sa mga kadahilanan kung bakit napakarami pa rin insidente ng sunog at bilis kumalat dahil sa mga illegal na connection na yan. At tangkilikin lamang yung mga DTA approved, no, kahit paano yung mga gadget natin ay di kalidad kahit paano, no. Yun po ang pangalawang dahilan naman ng sunog, yung mga open flame. Kaya kung wala namang kuryente, lalo na kung gabi at gumamit ng kandila, siguraduhin ito ay nakapatong sa ligtas na bahagi, no, na hindi, kahit matumba ay hindi magiging dahilan ng sunog. Mas mainam ipatong ito sa palanggana na may lamang tubig. Okay. At huwag magpabayaan yung mga nilulutong mga unattended cooking equipment dahil dahilan din yan sa mga sunog. Kaya mas mainam pa rin talaga mag-tulong-tulong tayo sa pag-iwas ng sunog. At kung hindi talaga maiwasan, huwag na huwag niyong kalimutan, no, sunog man yan o kahit anong sakuna o rescue o anumang medical emergency, huwag kalimutan po tumawag agad sa 911. Mm-hmm. Isang hotline para sa mabilis at agarang pag-responde. No, 911 lang ang tawagan. Isang tawag, saklolo agad.
8: Okay, salamat po na marami, Superintendent Anthony Arroyo, sir.
16: Yes, Sir Alan, and God bless po, more power.
8: Thank you, ang National Headquarters Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection, Superintendent Anthony Arroyo.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mga kaanak naman ang nawawalang sabungero, poprotektahan ng Philippine National Police sa gitna ng mga aligasyon ng panggigipit mula sa kampo ni Atong Ang. Balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: J. Mark.
18: Masalan magkababaga nangakungan ng suporta at seguridad ng Philippine National Police sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero kasunod na rin ng mga ulat hinggil sa muna'y panggigipit at pakikialam kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nortatis Jr., iniimbisigahan na nila ang anumang uri ng pananakot at panunuhol. At una rito ay nakakusahan nga ng mga kaanak ng nawawalan sa bungero ang ilang individual na umano'y konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang, na sinusubukang pigilan naman noon na dumalo sa mga pagdinig ng korte. Lumalaban sa ulat na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga kamag-anak na mga dumadalo sa pagdinig nitong mga nakalipas na buwan. Iniimbisigahan na rin ani Nortatis na ang mga ulat hinggil sa posibleng pagpupulong ng ilang kaanak at sinibak ng pulis na dating inuugnay sa kaso. Patuloy naman ang magkakaiwalay na operasyon sa pagtugis laban kay Ang sa naharap ngayon sa kasong may kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mula sa Campo Corame, update naman mula sa lungsod ng Maynila. Ito pong pagtutok ng Manila LGU sa mga dekalidad na kagamitang medikal. Pinaliwanag po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lawrence! Toot! Okay. Babalikan natin. Subukan natin balikan si Lawrence Tanhoko mula sa Maynila. Mga kaibigan, ayan, ready na. Lawrence Tanhoko, good morning! Lawrence?
19: Yes, Alan, walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Ito ang binigyan din ni Manila City, Manila Mayor Isko Moreno. Sa pakipag-usap nito sa mga miyembro ng Manila City Hall Press Club, paliwanag ng alkalde, sulit ang daan-daang milyong piso na kanyang inilaan sa pagbili ng mga dekalidad na kagamitang medikal sa tuwing nakakapagligtas ito ng buhay. Ani Moreno, napakamahal ng mga lab tests ngayon gaya ng angiogram, MRI o CT scan para pasanin pa ng isang mahirap na Pilipino. Dahilan kaya hindi na nakukuha pang makapagpatingin ng mga ito at nagre-resulta sa mas malalang mga sakit. Pero sa lungsod ng Mahanya ng Maynila, libre itong magagamit at mapapakinabangan. Gitpa ng punong lungsod, alam niya ang pakiramdam na mahirap ang maging mahirap Kaya pinipilitaan niya niyang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga Manileño. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, May 26, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko.
21: At komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
22: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka